ngo teka nkarhi kambe chelele hota humo na mixeri wa mina. Hayi mana a wu suki madoda. Hayi ko va chela ntsene kamboy u ta kuma ndlela wena u kota ku va huma. Hayi chelele ku vangela ka chelexi ku vangela ka moya wo biha moya wo homboloka. Hayi mani. Jelo venga makono wa wena hayi timaka tete ta ku vanga randi mashaka wena ba makono wa wena minga kumani le jele kolaka kona enda ku vandlela ya ku va hambana na jele yo eleyo hayi swi ba shukum sindlela u papa lo ku hambana na jele yo eleyo ne eh amiri jele yo oswa na yo hi le jele kwalano i ku oswa ka yini o o swi yo ndzulu swa kona.

0: swika u kanganyisa u twanga ku xikwembu hi xi na mhaka na wena nkarhi wun'wana u taleke u vilele ku mara wa xikwembu xi endlele mina leswiwana u ti vutisa ku ri kahlekahle ni yo dyoha yini kambe ni ri nga heli matimba kwalo nga kona xikwembu xi ta endla ndlela wena mikiseri wa xisere feme nkarhi wun'wana loko rixa u nga swi tivi leswaku siku ra wena ri sungurisa ku yini u languta vana va wena u swi vona leswaku ri vana va wena va na ndlela hikuva va fikelela swilo swo karhi kambe vusweti byi ku nghenerini kwala kaya u swi tivi leswaku se vutomi bya kona u fanele u ya byi hanya njhani kambe loko ni ku swi ri swa wena mikiseri ni ku byela kahle leko swi ri hayi mani hinkwaswo swi veki mavokweni ya xikwembu xikwembu xi ta endla ndlela enkarhi wun'wani mukhalabyi bya wena va famba va nga vuyi kwala kaya va va va kha va nongopfu swiswo swi vanhuvaku swona a va kha va khomaku switsopyi hayi mativa mara hayi mikiseri wa mina wo swi veka mavokweni ya xikwembu swi tiva leswaku xikwembu xi ta endla ndlela swi ta lunga swi ta va kha swi va endlela ya kahle xikwembu xi ta va xi ku langutile xi ku lahlangi u nga vi kha u luza ku tshemba ka xona wena u nga lahli thawula tiva leswaku ri xona xikwembu hi xona xi nga ta va kha xi endla ndlela eka vutomi bye bya wena hi ndlela yaleyo wena mikiseri wa xisere fm loko swi ri tano i risimu ra kahle ri suka kahle ka nkulu wa munhu themba nyati ya ta ku risimu rera ku swi ta lunga ni le ka mixo siku ra namuntlha wena mikiseri wa xisere fm kasi ni ku amukele kahle hi risimu leri nga suka kahle ka nkulu wa munhu ku nga pastor donation va ku jele risimu ra kahle va ku jele ni ta huma i jele mavabyi hi laha ni vulaka ha kona leswaku ra u nga chavi mikiseri wa mina ejele leyo hayi u ta huma shem xikwembu xi ta endla ndlela ku kuma ndlela ku va swilo swa wena swi famba hi ndlela ya kahle u nga lahli ku tshemba wena mikiseri wa mina na le ka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela yo yaleyo nkarhi wa ni veka laka makumembirhi n'we ti minutes awara ya na ribile just 21 minutes of the hour 3 o'clock
1: oneya
0: swi tlhela swi pindzana kambe swi tlhela swi endlekana kambe ni kona mina ka radio ya wena
1: chela chukela chela chukela chela chukela
2: dula mfana.

kahle kahle wena mikusorobeni ra hayi mani hey mi nga hlangeli kona loko se switisa sweswo na loko se ni ri kona ka radio wena ni le ka mixo awa siku ra namuhla hi ndlela leyi wena mikusori wa Jesus FM tabaka ri famba swin'we fele ka nongonoko hlawuleka swinene mina ni DJ Roger ewa mahaxi the breeze of day night hi ndlela leyi taka ri famba swin'we fele ka nongonoko wa mixo wa siku ra namuhla wena mikusori wa mina ne Alors suka ka sundani bona tikulira le ku ruleni minjani ku ruleni na Alem suka ka tem ganga ku ambana bana ka yela ku ruleni lawa la fia bom la mi right vele fia bom lo ngora vele fia bom sen tsunduka bala ntonde le mashawo la minjani mashawo tenga la mashawo matoto e falgopo minjani la tshipuseni la ka matsila ka mangena
ari vanhu vaixerwa mina ni tata kuhambanambana lantan letiya a ni teleka majiga va ri mini ngapa majiga pa ngapa doli right la doli la ri kula vaixerwa mina la doli laya ni khesa vaixerwa bya na hapala ofi gaya hapala gandla nani hapala ti ya ni ganjanani or ganya ni pfala maxavo a ri khesa vaixerwa bya n'wana ni ka mixo siku ra namatlha vaixerwa jisara fam ti ra ri famba kahle vhele eka nongonoko hlawuleka hi ndlela yo yeleka ri tivina kahle na mina VJ Roger wa mahaxela praise of the weekend night wena mixerwa jisara fam karo nlekala ka makumembiri nkombo timinetse awara ya naribile ni le ka mixo siku ra namuhla mixerwa mina loko swi ri swona tiva leswaku ri mina na wena ta ka ri bula kahle ni le ka mixo siku ra namuhla eka nomboro ya 060 887 5942 060 887 5942 Jisara fam ya hela ga ta kon khoba kona ka pusha bana rna kona kwa la ka Facebook ya stage ke e bin ba khana mihla kala marungula ngwene ka misho sukura na mihla leka hore le ya nthano e loko ifika kona se ba kha ku fika ku suka ka hore le ntha fika hore la ka half bela hore ya nthano e la se hetre saka le shunga ta ba swi ri kona ka nngono go ba kha tlanga hle mkandiso a marito le nga ta ba ri kona ko hambana ka yona ene go ba kha khoma tincingo kwa la na kwa le nga ta ba ri kona endlela le ka se le ka half bela hore le ya nthano fika la hore le ya ntsebo se ta ba khoma ka the birthday wishes ba ba bele kwa sikuri fanaka ne le rena monhla na monhla mi so mina siku ro hlawuleka siku leriya rabu siku ka vunghani siku leri ra vunkombo eka n'weti ya kahle ya Khotavuxika lembe 2026 June 2026 kasi va veleki vanhu siku leri fanaka ni leri namuntlha ra 7 June va ta ku nghena vanhu navelele ka mixo siku ra namuhla hi ndlela yo yaleyo wena mixo jisira fam loko ri mina ndzi xirira ja muhaxi e the praise of the kenit ntukula thomi na nkuzana ri pfumela Thomas Wambazi mathoba mathoba thoma mitelo gulukhulu wa ncakameri wa hanti wa xirhamzane wa mabya mukasikulu wa magoveli muruzi wa ka ncila va ololoko lwa ntsena tshoveka loko olola ntila lowa u tshoveka ku pho u vosisa ku ra hayi mani swiendle xoxo mina ndendenge ni mrozi yaha mina nga tshama ka radio ne le ka mixo siku ra namuhla ne i ndendenge le ka kona ka radio ya wena ka mixo lowani e mrozi e yena ka jila va ololi ntingu i wona Thomas Balwa exingayisa la ka nkuzana mugangelo leswikulu la ni tshama kona mina Hey jara ka baloyera ka mtholo banjara ka mgasi ntikulo bo magrate mdawu phala mashao mathothwea alem duro bo magrate mdawu mashao mathotha phala falkopo and wala mkondi the late mkondi wini baloyi mdawu yes emen olo lika kwana ka radio ya wena ka mixo siku ra mhlekari mixo ra mina ka rona ka laka makumembiri nkaye timinetse awara ya nari bile risimu ri taka ka mixo siku ra mhla mixo ra mina ene ri karhi ri lamisa la michini ya mina risimu ra kahle ri taka wena na Sifiso S va ku hlavekisa ntaka risimu leri mixo jisira fm na wena bula ka 060 887 5942 0 so dya swin'we swo nona u ri kwini ri xile

0: Kuna baloi kunene.
1: Kunene kunene mina loyi ka.
0: Kuna khalanga.
1: Iyo.
0: Ah! Absent.
1: Ah yeka man.
0: Mbinja.
1: Ehlayisekile mjani ngwina.
0: Efukile mfundisi wami.
1: Ina.
0: Ah, selo ina. Yena mpundu mkalingwa loko upuka upuka kahle.
1: Iyo, iyo, iyo. Izo swilaveka.
0: Hayi, ehlayisiwini kona hanya.
1: Iyo.
0: Xikadyani xa kona weni hleka va ta nghena va hetisela hala
1: dyondo
0: xoxo bimba loyi
1: yes ena mufambiko wa gaveni valava va mikisuri wa mina ne eka mixo siku ra ravuhlekene imukese mani wa xisara fambi rexela n'wina
2: sefike kuhexa
1: la vuhesi loko se ni nghenile so
2: Mngenele user Bennett
1: White. Ah, Adam Kese user Michelo man.
2: So.
1: I think it's the Nelea. I come for Gasha Santa Kerala. Wake,
3: Ani nga ta tsamala.
1: Iyo.
3: Loko va talo n'wana xinghanyisi.
1: Zoyini.
3: N'wana bote.
1: Yes. Yani.
3: Tama se xinghanyisi. Thalaka dzolokhulu wa tengameli. Mama kambe dzinya tika hi rava ku dzita. Imilodzi ikhalanga.
1: Yo.
3: Imilodzi mkurr.
1: Yes.
3: Kamba wasitiva kolo Democratic Republic of Congo. Hilo mhita ku hikona.
1: Hikwala hi suka hi ri kona la ya.
3: Oh, eto ku raka hina leri ya.
1: Ngatle hi famba hi va hi tle hi va xavisa switandi ta va swihakeli futhi va swi thelela.
3: Yeah, na tiva va ta badita ngopfu loko se hi va landa leyi.
1: Yo.
3: Ni endlela ku byelana lava nga swi tivi hikuku hi ta hi kwihina.
1: Kahle kahle.
3: Hi pa Congo.
1: Ene zongo.
3: N'wana bote, n'wana bote xinghanyisi raja.
1: Iyo.
3: Ah, nyama ta endla ku ta yi tlhela emirohweni.
1: Kahle kahle, ni yi naverile miroho ma swi tiva mara na.
3: Leswi ni nga yi tisa swona le ka mhandzuliya. Leri mbambini. Sesa, a ni nga se tshama ni swi twa hikunene tiyisi wu kahle.
1: Iyo.
3: Nyama ta na la ku ta senta kahle ni ku yi ba. I twana laha non'wini laha ku ku bha.
1: Yo swi twala kahle.
3: Yo yini. Hambi swi ri tani ni ku yingisela kwasa ni ri kwala tikwendla va swi kara tiko ra vaxitengo leri ka nkarhi wa sweswikomi bojela ku ri kata.
1: Yo.
3: Muti ni ku yingisela ni ri mutini wa kokwa mbileni.
1: Yo.
3: BJ leri se swi mutwani swa kokwa mbileni na jikijara i ximumundi ya i xitekele hi sweswona sweswo mani wena. N'wana bodi xinghanyisi na ka ku zani laha.
1: Yo.
3: Hey yo.
1: Hey yo. Hey, wena ai man. Nimgezile ka. Hey, okay, all right. Of a minute then like. Zara 60875342 ngarube kala ka hlanti mina dza wara. Aya. Ya munega se bataka ba ngiserwa mbiri ne. Ebe se ni ya no mati bya ba pusha ndlela leke. Nimgezile bona jisa ra family shilo ngwina. Yo.
4: Ni pugile de rajas.
1: Ah, mense shekel mishano wena na.
4: Ah, wa pugile man.
1: Yo.
4: Aka dasu ku sanona me te raja.
1: Yo.
4: Na dasu ku sanona lo ngaba ku rumana ndle ka mofa ya mathunzi ku sukala tiko ra ka mavuza le. Mara sweswi i laka ho ma 14B.
1: La 14B la.
4: E la mu atrela ku na mofa ya.
1: Yo.
4: Ni ke singo me te raja. Ah ye.
1: Ah ye ni mke sel na mina ne.
4: Ai pura ntli 6 o'clock mora man.
1: E jango sene ne ne.
4: Thank you.
1: Jango from Sasel Dela Gaz 060875142. Ntaka mingshere unwene indlela leke wa mixo chira FM. Ebinya nomati mile mwana uchisera fa mwena
5: Mr. Raja
1: yo
5: mpuke
1: oh ise shekele mjana
5: mpuke
1: yebo
5: me ya ka munti ya mona ka marinda nhlanga wa hola lomu ya dia ko swihungu la TF
1: la TF lane
5: ba ka mjuda mjuda
1: yini oh e munti ya mona mjuda ne oh on was tv man
5: ba le khuluma ku munti ya mona
1: Iyo,
5: edimwe dzambange.
1: Ya xi dzaini hambi moyi laitela kwa thela ka xona, xa langu ta le xi ku tsika dza zwawe.
5: Singe pfuke xi dzaini.
1: Eh.
5: Hamse sim juda iphema ku khekhela mudlayi. Singe pfuke xi ringete no dza.
1: Xinge

0: teka xikan'we ka n'wavanharhu.
1: Ni ta kombela ku pfuxa tatana Thomas Chauke jahi ra Mhlengwe ka xikhumba pfukani. Ni nghena ka swikhonyani ni ku sesiwa ntimanyana pfukani n'wananga na n'wina kwala ka swikhonyani. Ni ta hetela emhana mina wa nkoka emhani Dayina kwale ka swikhonyani ntukulu wa hosi na n'wina pfukani ka mama xi ri nyanyana xi ri pfukani mukukula. Vana lava hinkwavo va nga pfuxa hi mani handle ka manana mariya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala. Mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holweni wa maxangu wa mpaso danko.
0: Danko swinene ka mhani wa mina.
1: Danko.
0: Danko 0608875942 ayi vatekeni vanharhu vatekeni vanharhu rixila.
2: Team of majority ya Derek Fambu yena ni pfuxa mhani a ni ke Mhlanga vapfuki ni pfuxa mhani Mdhawu leyi a ka hlangana ni RDP ni va ni hetelela mhani a khavisela ka ngove ni khesile bote danke.
0: Danko swinene ne. Alright, ke 0608875942 vatekeni vanharhu ntsena je ka mixo siku ra namuntlha neya. Khomani vanharhu rixile n'wina. Yo.
3: Ku na vatikhomba bya yoni va tamaleleke kusuka laha Pretoria eka minginisi va ku xikola moya wa. Omama! Hikahleni ku tiveka ri kidi kusuka kona laha Pretoria eka minginisi. Omama! Hambi swi nga vavi i tiveka va ka va khahlele kusuka kona laha Pretoria. Aka mingini si ba guden ba. A wana ya puma ngo. Ti tip ti chok kumba yu kishuka la. Ti kwe reka msani. Ti tabu. Ega pia raja mene. Kana nga nuku hita. Ta wana ba.
0: Hita to. Nimi kesele ne.
3: Masvo.
0: Dagi. That's 0608875942. Ewa teken vanaru misho loani. Aega manana ganya.
4: Kuna sesi wa mpimanyana la ka sikhunyani apfuki ivi ku va na basani wa n'wana mhaniphosa la ka ngove apfuki na yena a imani pfuxa vo bojuta swi hi va hlolela ka ku nga birthday ya vona namuntlha bojutas pfukani n'wana mhani valava hinkwana va pfuxiwa hi mhanana kanye
0: ri yo rini rito n'wana kunene mara
4: ya wili
0: siyo ina munhlo nga vo hambi mikhuhla hambi yini swi nga mi juta juta
4: iwo mikhuhlani ni yo fambela ku ya fika
0: ina ne hawu je ma yi vanani kahle ka
4: hi swo sweswo
0: siyo yini
4: hiswo
0: danko emanana khanye valavo mixolo wona mikisoro mina va teke vanharhu ntsena ri swila
5: eka vona mani valava nga na mikhuhlwani mani mamani a wulo mikhuhlwani wolowo mi teka mi juta jimani fane yevo yes ya dyona namuntlha ni hetelela virgin dofu vona kwele ka mapuvu a ti pfuna dyona virgin dofu ti vona ku yiniyini a va ndi buti u nga ta pfukisa vuraja
0: iyo
5: na ku chela tingiye namuntlha mifana
0: iyo ni mikesile danko
6: soke a duma zulu
0: a yi dumisisa swa vatekeni vanharhu rixila
7: a ku pfuki badayela ku tsaka laha ka sikhunyani ku pfuka magoda ka mukhomi ku pfuka sesithavele ya kumbe laha ka mapapila va pfuxa ndlovu kasi ku nopoza mimokral a yeni
0: a yeni
7: danko
0: va tekeni vanharhu mixo lo n'wina
8: ku na bojutasi laha 15 a vapfuki ku na boti xikomba yi dlaya mbangi laha ka mapoxo na vona vapfuki ku na papa majoko laka xitukwana na vona vapfuki vanhu laha pfuxa hi musa makreste ya xivona topa kimuti ya mona leyo tanki d
0: ni mikhesile muti ya mona leya
8: tanki
0: danko 0608875942 va tekeni vanharhu rixile
9: a ku ya pfuka ndyangu wa ka ndhambi la xivulani a wu pfuki ku ya pfuka ndyangu wa ka ndhambi le ka mudavulo wa xihosani a wu pfuki na wona ku ya pfuka ndyangu wa ka xiporo le ka thomo a wu pfuki hinkwayo mindyangu leyi pfuxiwa hi ri kaka ro bava na marhanga emti wa ka ndhambi ni kwala xivulani la gongwangwa kona gongo ra mali danke braraja
0: ni mikhesile ne danko 0608875942 a yi tekeni vanharhu ntsena je va tekeni vanharhu rixile
10: eka n'wananga ni yaka oxe na ku mukhegula wa tsotsi a pfuki ni vuya ni ku masee wa mina lava nga ni tsalela nhonya loyi a pfukaka ku kula ndyangu wa mina n'wananga mandori n'wakhalanga kwala ka mayele ni ku pfuka ntsivini ivi ni vuya n'wananga ni ya lavu yehle lana ku ba linki ngozini pfukani a va pfuxa hi mana wajara mina kwala ka homu vinyi va misava kokwani wa bebeza n'wananga
0: ni mukheseli mana mina
10: hlayiseka jara mina
0: e dankowa
10: Thank
0: you. Chala chuka.
11: Ni pusha birthday boy nga poti judam judis loko wa jiman fan alman fan yewa yes lag yen section f e driver ya ka gitu ya le ni pusha first as tole ka nenda na hawa pusha ya makota ka mkuu mihlaisheka ya mwashua minu
0: ni mkesi ili na mwumihlaisheka na ya
11: baada ki papu
0: bai jango Eso sir, son kese, dela le kela kam kome 060-8875-942 Bate gen manaru misho long win
12: Awa poke gumba gumba Mdiyati sile sile shosana Ndutu maya kam sana Awa poke DJ kubai Awa poke bose duwele kam sana Awa pushuwa hi Kutapashu nguwa ni makwela na tavene
0: Ni mkese makwela na tavene
12: Dango raja
0: Dango snene ne All right, 060-8875-942. What the hell about Narumi Sholongwina? Yo? Lele Rosin, when you're somewhere, go and look at the Gatale. Eh, go and look again. Go and look again. Karen Kwan, look at Nalas and Wangas, and a life key in the Swiss. 060-8875-942. Ela nga tamen khoma kwana karon ba ka la ka kaiti mina tsa wa ra le ho hlole kore ya mune business as one mix ra tsira fam ra she ka hle e ka bona ka tlhanta ka bana bana shalom ba ngisa line in moni no hundala yan kholela line ya bona ntibi kore mkarin kore ba ngisa ne if kai maga shwan 060-8875-942 come ka number le e bene mgisa moyi mina 060-8875-942 lan khoma kwana on mix ra tsira fam indlela ya leka mina moyi ndirishile ngwina
13: Ya ndi kombela ku pfuxa bot masenyana ka majosi loko va ku ndwi swi ni khoma kahle va pfuki ivi ni ba ni nghena na ka gongomo lana ku na papa mina i kala xaka dalo ma nga ka gongomo loko va ku bayibayi swi ni khoma kahle ivi ni ba ni ya ku ni ya le ka ndindandlele ku na Foster's Town bot pfuka hinkwavo ka n'wina mi pfuxa hi mfana wa goxa ka mapfuku ro swi gumela danke Mr. Raja
0: ni mukhesile mfana wa goxowa
13: Akutali.
0: Hey, Dango girl from Sasa 060-8875-942. Bafushe ni bangwa ni bangwe na emisho lo utani ba naru tsene shwe. Ya wala mixu rochi sara fa. Mina thishe rochi omwa. Shibiga tsa wala mchini nika bisho wa sigura rabu utle. Ndela leke 060-8875-942. Ela min koma kone karam ria leke wala mixu rochi sara fa. Ndela leke. Nimke se mwen rishel nguyen. Nima
14: kwa hini nika tichungu tichamba. Ambi shi wala ni deni nika waile. Kwa tichamba niki yitale kamishwane ni. Kuna ango makukuma.
0: Thank you.
12: muanhlaneke mubasane muono xigwedo xa mondo muyila kuroke muyila khomuna arezi ni munghana gidzile muwe a rivala no purenza murimi thawasile ya wuke zamaka i ri ki duweke gidzile muwe a mbulo mukhalazi mu block 7 le gadareni va ri ki ponya ka vakhuva ziwani mukhalazi batho va vatisake ludrik mutsaneni moskinini a ri ye n'wina raja no doja
0: Gasegadla riyeng. Dangine moskiming kwa all right ke garo bekala ngumemere tibela zwara ya mone bile le ka misho sikona bo tshabara mixo tshira fam ndeka ela bantu bange samboy nemge semone wa tshira fam ba narantsena
15: ha sheshu tshala njani mwana phe
0: hai miko mitwala khwazi ho semchiche michiche magia
15: ah sho ini kunene le redo kha ni dokoterini
0: yo
15: doku shingani tshwara ni ngene ri mbambrunwa
0: ere nwa
15: tu malo drink mi dzanani se ku fike salati ka xana mo
0: mhm
15: lava ku vafusha mwana sivara
0: yoho
15: monte ka majimbosi ku ndume ku hi ndume ku pusha vakada mbe
0: yo
15: eh morning gera ningera la ti f la ku maboti wanga bari inyiko hlungwani mitirhwele rixakile va kumeka kwalaha ti-efe ni pfumela ku loko ku ri kena mitirhi tlakukani mi ta hi famba hiyaka mhani makhuvele kusuka ku yaka bojutas lerin'wani a n'wi tlhevi loko ni ku rivu ni ku ni nghena la ka mapuvila ku na jahara hahani ve ri i wini malungani mbohi wa timovhe makhaniki wa ndhuma ni ku a n'wana hahani ringesa ku pfuka mi fane nyana kwa kahle wo saseka wo kera chiskopo ivi a ku wo xo xi hluruvelani nyana la ndleleni la wa n'wi khoma nyana mijani wolowo tani a yi nga pfuka ka n'wana hahani kha yi hlambi makhaniki wo basa pfuka wili malungani moni ya hetelela hi breya mina ei a nga ni patela ngo namuntlha a ni xitini xa ndhuma na xona ro jasintanyani le ka mbokota a ta ni basini kwala ni ve ri tlhaka ri ngheni breya mina namuntlha wisa timhaka ta elimi yi ta hi ya a ri si a ti efe n'wani ya a n'wi tshema swi lava ku famba na vanhu vo tirha ro tshama gagadele tipleti ni nga lovo faya sikima va ya kineni
0: yo
15: se va lava ni nga va hlawula namuntlha ni na va tshemba ku bede ya bol byi ta si yi ta saseka
0: yo
15: ni famba na vanhu lava vo loko yi ku nghindli va ta tlakuka
0: va ta fika va ti cukumetacukumeta wala
15: va ta ticukumeta
0: ya
15: va ta tihlahlahlahla ntsene ni va basopa ku va nga se mithoti ntambu kumbayimbayi mi khoma ya xo
0: xivixiva nga ta cuma va raha swipikara ni khesile
15: va cuma raha swipikara ko ku se i khoma i thoti nghana loko se va kha va n'wi hayitela ku rivala hi lerikulu mara mi ta ku ta cilela swipikara
0: a hi mativa ni mi khesile ka sasi
15: va ku na xala ka makoxo va hlamba na valavi lava va nkata mun'wana a ti lwa wa nhlopi mi va heta ku swi le vandlani ni TikTok mina raja ma nchuma yila n'wama loko tswantswaro handle ma kala na ku fa i mvana lowo ka nga xeri loyi dyongo na munhu wan'wana ku rhandziwa na ku vengiwa i nchumu ende hi ku i nkarhi nyana wolowa wa ti minkarhi yo hi ya ngomeni loko no lata tibombisa kahle ni ni n'wa zama ni n'wa zama leswi ni ngetita i n'wa zama bava mi ni zama leri ra le ngomeni
0: i n'wa zama
15: mhani n'wa zama lava humaku ka xiyana moya swilogene a ni nga hlaya swilogene
0: siku na siku
15: ni nga hlaya swilogene siku na siku a ni ku lan'wa vanhu ka xiyana moya
0: iyo
15: me ku nge u masira
0: leukeslan'wa
15: vanhu ka xiyana moya
0: TikTok bye bye Dango is a lot of allow. In TikTok, you're ready to wait to move. All right, guys, 060-875-942. Tunga, I recommend 30 minutes. Our rai, Yamone, Bega, Tedder Gabisho, Sukra, Bush again. I'm guessing when she's at a fabrication win.
16: Aye.
0: Aye.
16: I
0: guess you got it.
16: Nitangana last, they were like a bong on one. I have a former color chat. Double mangan. I'm a fool.
0: Mhm.
16: Ni suka na kambe ni ya le tiko ra ka Savulani le va kona Richard Zambukeri va ri laha Sadzana Lonji a va pfuki ni ta hetela leti a xikhumba xa dzovo le va kona Jara Mhlengwe Thomas Chauke a ku na un'wana a va na vuxokoxoko information tiweyo kusuka kwala tsukumeka ni khensini DJ Radio
0: ni mi khensini vuxokoxoko siweyo danko ni va khensa hetlela leke wena vikisori wa mina la siku vekari la wena vikisi wa xitirho fm 060-875-942 takani vanharhu rexeni n'wina
17: ni ta tisa mhansi vare makhuvela amawa a block 9
0: iyo
17: ivi ni tisa mhansi leka ni va manyonyo laha ka papazela laha
0: Ebeni
17: pusha na senja laya ka kamdavila na chen. Ikaw ba lang wala wala ko pa nang ito kamkul. Ay, kumani, kagaybo.
0: Yeah, kagaybo, no.
17: Thank you.
0: Dango. All right. 060-875-942. Wafushen, Michelle Owen. Kwa wat gabe, niba naru zen?
1: Oh, hey, Matiba. Ewa tuni wenyi wa msawa ni mituini ni mituini man kumalo ni puki ni nilo nweni ingi sela jaraka kalanga ni puki. Hey, ya, nwa wene wala kutahisa mapoise ni watu wana mati.
0: Iyo.
1: Ya, watu wama nwa.
0: Hey.
1: Ay, ima ni pusha wabi nyiwa siku. Ina man wena wiku na demand. Ale, anamuta start pika. Pukani ulela, tamchindu, tuchata. Ah, namuta lile matekisini mingayi wangata tsekawa mkungu wanyisa. Ani wanduku wakandia. Wakandia wakoma jimala makulu mingata wanya mngarikasi. Ah, pukani, bodi mjuda. Ya china kona hekele heki. Ay, son? Ya china kona hekele heki.
0: Yo.
1: Ya. Even you, Jika, him and Aluya, Nipusha, shock, information. See where you, Babu Katija number 2, I mean, number 2, I mean, I like a sway, I can't go, Mati, I can't go, Pukan, Komati, Shini, Nipusha, Kokwan, Gavin, and Ilaka, Makosha, human is like a new woman, I didn't tell me they could. Hala! Don't go by!
0: Don't go! Go go!
1: Go go! Go
0: yes! Yeah! Sure, right! Yeah! E garun vega naga komemu, kome nungu, tumi na sawa ramu ne bila ne, eri naga mishwa sukra na bunta. Ai ba cheke ba na rishi lungu ina.
18: Papa Rumuta amawa, pukan rishi maluleke. Papa Masenyani amawa, pukan rishi maluleke. Nye tisela mana, ije uisani, ata ndambu wa dumeri. Pukan rishi ni. Amirna handla izava kama keke aka usungobe wa vintanu. Kavetela mwana buti.
0: Animke silane.
18: Iso.
0: Hey Dango. From so dalala wa biswa jira fam na tsabika hle mina ndeka bisho sugra mhle mina fiji Russia. Ewa mo hashi the breeze of the weekend night show sana shesha busu zo weekend ndika fa bana ngwende ka mishwa kahle. Eh mishwa hlawela ka ndlela leke le ka kuba kha ri ba pfushe ka wara le wa mix ro mina ndlela leke. Ba tekeni ba naru rishin wina.
17: Mola pusha manna re ba ka hai se se kala kan tsani ke ba puki. Ni pusha man buru se le ka mapa e ni rena wana ba puki. Ka ke se ba ho kwa ndalo anga la ba la ka mo ba pusha man e se ngong ke na kala kan tsani ke la ngongwe ka ntei. A ku re nena ku tsengela bo ra jelo ko mo ka ai se se la ni ya kona a nna tsale.
0: Oh mati bana na le ku sungulele ka swung swana ko yindle swishi.
17: A ka ku bunga ni gena.
0: A mi gena kuna yonwana ene angu ku anu ku yona le ka yindle batit.
17: Aiko.
0: Nimke shili kama.
17: Tsaseka
0: na wena ne.
17: Da.
0: Django, ijela leke wana mixo shira FM 060-875-942. Ai ba tekel ba nar zana she.
1: Ni kuma dam spira kama ne.
0: Yo.
1: Os ma tsa tsa sala ma. Ne atala kwa kwa ngaveni kama ko. She buti raja.
0: Yo.
1: Ah, hina hile kusuwa nere mkuhu, kumbeta huye after.
0: Oh, iko, hey, minga, ikuwa nado.
1: Ichuli huye DJ claim ya, nikuwa la koko.
0: Mbile
1: kutuwa nina kuwa la mkuhu.
0: Ba mtuleti.
1: Kama mpela.
0: Au, jema.
1: Mbile jela, mine mto vile ngena kuwa la matikwa.
0: Ya, matikwa.
1: Mbile neo.
0: Mbile neo, imana neo. Imana wenge, ay, baba, ifuti tabula kake. Okay, mana ne, when I'm kissing it, Jack and Kay. Can I mix it a while? I can go to Kamamo Lamula and I will be if I love you. Put up again, Imanane. Okay, what are you said?
8: Manjo got Bob Laga Jim Laya Awa Pook.
0: Yeah, huh?
8: Kokonom Kazalaya Awa Pook in Awana. Enita etele le itse swami ne Maria masinjela ka tsane ke la mana dona wa ma po la wa ma bakanye ne sma imela ku tsoka kwa la kaya tikora ka gongo munda jelo mo ni mo wa swami
0: a ni ke zwe jelo mo no ne ya
8: dake
0: a dang go sne ne ndlela le ke a form sa sa sora miso sera fam ka rod beka na kama kumbe ringwe tibela tsa wara ya mo ne be kahle ane le ka misho sukura mo tlhela le ke ba teka ni bana re shele ngwena.
15: Aku pukin dawezi tamashoshwan, kwele sasela man kwele.
19: ebe ku pfuka kokwani Ngoveza le ka sifaxani leyi ivi ni hetisela hi mananeo va nga pfumeli ku ya mukhutlu mani a va tshamiseki va teka rihlapfu va chuveka va vuya va ta tshama vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala loko va ku manjhanjhani va vula mina
0: kahlekahle manjhanjhaniya
19: hlayisekana va vuyi va ta hetisela swakudya leswi va nga siya tolo
0: kahlekahle
19: bye bye
0: nimkhesini mana mina neya
19: ahe
0: ejango from sosendlela leyi wale biswa xisera fm eka bixo sukana na vondlhakeya monjaka lava nimkhese mbweni wa xisera fm vanharhu ntsena n'wina hileriya
20: n'wakhalanga na yaloyo a humaku kwalani grand fomo leyi ya ka hina
0: nyamuxa
20: ku haxa khalanga ku nghena n'wakhalanga ku nghena n'wakhalanga
0: yes
20: vo to ta difa namusi wanu va teka vanhu vanharhu hi wena
0: ya
20: le ka Efrain Makamu le ka Ngove leyi ku na Basani n'wana Manphosa ni ngo mi nga pfuka ka si mi nga yimi kuhluka ivi ya neni yaleyo a thothogo ku na Richard Mati a hansi ka ntshava n'wina ni nga mi nga ringeta ku pfuka ri nga xa kunene ni ta hetisela hi mani kunene yo a ni ta hetisela hi Brian Mino Rodrinho kula mvuma ileni ka mbintani radio yi ala ku antswa Brayaka
0: yo
20: valayi kwawula a va pfuxiwa hi koko wa the junior DJ Lerisa ximutenga koko wa mpilena jikijela i ximumundi ye lexi i xi tekete hi sweswo na sweswo hi vona radio ya ka hina mani
0: yes eyo
20: loko u jika u ya le u ti ku tivaku mina ku nga tiviwa ku hi vanhu hinkwavo hambi gavela hi xitiku le kwini Sidiwa hini na nga bawe.
0: Yeah.
20: Iya ya hlayiseka n'wana boti tlhevu ya kahla ni.
0: E kahle kahle hala na hlayiseka man.
20: Woni ku lerisa leswi. Ni ku heyo.
0: Heyo. Nimkhesini. Hey. So man hey kunene. Hey. 0608875942. Okay. Nimkhese boyi va teka vanharhu n'wina.
21: Bya nkarhi se swin'wana swi tiki swi kula swin'we hambiswimitani i kona women tiki kusuka la grawundini kasi na swivava vona swivava swa va va tiveka makatlelo vona va kumeka laha ka minigilisi laha 14a laha va kona malava kanya lava yinkata vhiki maxele hinkwao ka vona a va ri na n'wana wa mayikele loko va ku bota xirhandzo wa vula mina tindhambu ti nyika raja ni ku hi ti
0: Nikhesile mina ni ku hise to Nikhesile ne
21: Kanti
0: Ejango ndlela le ke wa mixa wa Chisera FM karu ruka ni veke ka makumbembe ri mune tibele tsa varra haya mune vele ka mixa wa sukura vitha va teke ni vana ri xile n'wina
22: Kusana nkulu ni nga ma xile nje ya chepa ka mabalani bumbumu ku na papa xungwani ba ka nembela ana ku tsama ta zemba na yena bumbumu kuna Tomasi, Shungwane ka khakhala na vona le. A bunja gumba gumba. Ndi le pelisi. Sheka sheka tsan banga ma ke mbo tso ko.
0: Nim ke se sne le ne.
22: Ashu ami.
0: Dango from se se ndala le wa mix robe na 0608875942 e ka misho sukra la mo hla data na wena ne. A ri khoma na ka 0608875942. Ba teke ni vana ro tsana xe ngwena.
23: Raja di DJ.
0: Yo.
23: The Prince of the Weekend.
0: Yes, I mean, Aloy.
23: Aloy, I guess I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. And then push a man Kayla, when they come up by in. No, but I'm going to go to the house. Alex Harari, I'm going to go to the house. I'm going to go aber na papam sore se zeka rica brikoto ni kola rubin ka sheko sele bilat ni kese sme raja de dj
0: eko kesa mena ne ya
23: eko
0: jango Aba fam sa sa dala leg Mr. Siseka Richard Records one 0608875942 Nem ke silva teken vana ntsa na nwena
24: Amiri hi vadzutana
0: Vadzudzeni njeya
24: Ah jara gocha umfona gocha ni itwili hayi pilungisa nyanyata Amiri sichina era kona inguna china ya rata me havo lo ari Jodam Judis, namusa ya goveni, namusa kuya tiamisuwa mwe sichete. Itala ya rage pambini ngonya mensele ndakwa, namusa kuya tiko kontena. Hayi Pooki ni ta ni ta hetela hi loyiwani Chaka the Junior na ka Bongeni no DJ Raja vanhu lava hinkwavo va tsutsuwa Botmasnyana na ka Majosi ka gondzo ra R57A
0: nimkesi la ka gondzo ra R57A di meri mani lava
24: Botmasnyana babu
0: Botmasnyana nimkesile
24: kumbe voice kwa inga ya twa
20: but na sanyan ka daro
0: ah vani nga mkhomango ah in la sile
24: oh tam ko ba tam batsa maya mundwi
0: ngo ndwi nim khesile ne dan go bo mo sanyan wala hey ya yiri jiki ses abise ndise ku oh I said I'm se komati e bo mo sanyan am zam komati a wina ne ah sure good all right nim khese bo ba teken ba nar wina
2: Arangeni mani kumali kukwa pepeza la kuti kuka na mando zota la haka kuzana akupuki na mchuta manzete ya ena na mchapuki la seki wapushi uza penete mashele la mchiti
0: nimke sili uza mashele ya Dangon kese papa me ntlelele ke user Bennett Marshall balaba ka misho sukura mo tlhaba mixer wa Jisara FM ka ro beka la ka makumembere nungu dimela tsa wara le ya mune bile monte ka bengser bangani ba naro nda ka sesinga tsara se mina no mati ebe ko tsa kuba ya mahlweni ka rela ndala mangandla mkandiso la ka WhatsApp ya station ntlelele ka alright ke alright dimke semweni
3: itanki tsa frana gere na clutch ikona stela ikumeka leka xikhumba enwana nwa 7 kati na ngwona bejani na yini kumeka leka ngove enwana nwa 7 ta ta hetelela hi mani na hi esta wa ka dube kumeka le manyunyu akuswa na miti ya ka mtaka hi jara joni tango DJ Rajo
0: nimkesa swinene neya
3: danki
0: janko fam sasa ndlela leke wa miso jira fam ka tpina ka hle ka miso sukura ra mhlane Okay, right, get on comma la one bang get some way in again. Take up and be re in the lake. I want to be so sure of fab. Let me get some way in with a hello.
4: I'm going to get some way.
0: Nimkesi la babangula.
4: Randi.
0: I don't go from the center level of Mixo Zero FM in Kesi and Lala Lake 060-887-5942 and Taraming Zero when you know Martin Lala Lake. Nimkesi Moyen Win.
5: My Rosal Dan Akakuz and Abafuk. Visat Mwaila Akakuz and Afuk. Visat Chauki Akakuz and Afuk. Afusha Manda Kala Sangan and RDP Starta Yanaka by much woman.
0: Nimkesi Liga.
5: Danko
0: go from Sasoke and tell a lot of big social FM. From carry from Sasoka and go Micho, Sukra Munchen, I mean, at the Prince of the Gay Night, and Karen Vega Lagaf, Bella or Liamone, Mixer Waji Seraphim, Monte Tele Labo, Monvata Tele. Mingate was a teller, you win.
6: Our book is a Sulucente, Louis Kirwaminaval, Male Alo Local, Pukas, Sulucente, Ingrika. Vaco, Nako Korman, Legam Kumle, Nabona, our book. I tell him Judas. Apfuka hi xavela keke le ku tedi tata. Va pusha mo fa ma tsu tsu ka le tibere ka mavuza. Sesi va pusha la ka mo 14 B Raja.
0: Gase gase.
6: Ni ke tsu tele tsu le rwa mwana mana.
0: O ke sana mina nhlai hlai sekani kwala ne.
6: Thank you.
0: I don't go from sesa ndele le wena mix room ina ka rombe ka la ka fu pelo re le ya mone ka bisho sukura mhla ba ka Facebook ni landa nwina u nga endla tsana no rumela u tsuma rumela rungula la ka Facebook ya Stitcher Jesus FM ntaba ni ka nhla marungula mangwina kwa la mwene ka misho wa sukura na mhla ndlela le ka sembe ka hle ta ka nwina ni misho lo ri sembe ka roba ka peta hlungwana ba go langara mesi ndaka sembe mix room ina na boya landa ba ka Facebook

Hlongwane ka mixo sukela na mahlame mixer wa Jisera FM ka re ba kombisa leswaku ri va ri langa ra misi ivi tirhisa ra kona wena mixer wa mina ka mixo wa sukela na muntlha ne nkarhi ni veka laha ka 24 timinete tsawa ra liya yo hlawuleka wa ri ya ntlhanu yi nga se ba eka mixo lowa.

0: Jango.
1: Jango.
2: Oh.
3: Raja. Boy, we the best day. Akabotim Judam Judis. We the best day. Akabona. Wana sugulere nene na muntla la taxi ni la ayan. Nala wang tawa kanzi taxi a wana na muntla ayko. Awa wakomu kasi man. Basu wana wanga zivar na kolo sa boti mjuda na muntla la ayan. Nuko edi best day aga shiluwa. Nwana papa shiluwa na wafana la aga skunya nuko edi best day aga ye. Nkwa wala wana wale la jara msa mkwe Thomas Chaukula aga shikumba. Aguna wangwa nitanki.
4: Raj, nari happy best day. Budim Juda, man. Nereka shiluwa mabundaka skwenyan. Nereka ntukuluwa mamma kuwel. Lobe dum, section F. Nye nkwa, lana chalwa kukfana na sigura na mundu. Ala na vele lua, ima na arba sindere sima na kila nerukwa la kama po. Nkwa umu Raja.
5: Hey, Rishwile Raja, nkwa mbeko wa na vele la bebe. Na vele la shiluwa mabundaka skwenyan. Budim Juda, mjudis F, F. Na lista masiza kankura zaman na ngobula ba bede ngobula ba na wala kure ni malo na rose aywa enga ipinjari wa shai sapi wa matin ngo amuraj
1: Janko manta kaba ngisabla narni huma min happy birthday
6: epi ka ulela tam chin tutu ucha tam chudam chudisi kulani mikula munti ya mona Vari kuna shihlobo shikona kwala F shihlobo cha vutomi kula mzaya Vari kuna Ivoni na luya unwanyani va kweleka Maluleke happy birthday aka n'wina xiluva xa ka Mavundza n'wamhlavi n'wana wa mina wa number 2 i n'wingi wa n'wamavundza kula maseve wa mina kula xiluva happy birthday ka wena n'wana wa mina lava nga bebuliwa namuntlha hinkwavo a va kuli va kula kokweni gaveni va ri happy a famba wisa khalanga minyayi milobye hi ta hlangana kwele va tiva ku konani wa wena a hi fambi Jango
1: Jango teka mingiseri wun'we kasi ni ku teka vambirhi mo niteka wunkarhi wani pfumeleli xem happy
6: Raja
1: Janko, alright. Monte ka ngotsa selela ne ngotsa selela nkare ha isa u dema godlo shem. Mboye telela ngwena bana beleleni 10 seconds.
7: Na ke so ni happy birthday ka papa Mjudam Judis. Ni tlhani ku happy birthday ni le ka nkoka. Tlhani ku happy birthday ni le ka xivulu. Xiluva mavunda. Ni le ka mkheso nkumbe tukulwa manthavi loyi. Na vanhu hinkwavo lava bedaka na vona a ku ri manjhanjhani lava navelela hepi
1: ni mikhese swinenene
7: bank
1: Janko right ke wena mikiso xitira FM loko ri mina hayi mani a ni yi rimile ndimi ya mina loko swi ri so a ya me ndima ni rimile ya mina wena mikiseri wa xitira FM right okay aha mani vona ku ri la ni humisa ku yini ke moni longa swa mina ene kota ku va ni huma ndhawu leyi eka mixo wa hlukuna namuntlha wena mingiseri wa Jisara FM loko ri mina DJ Rajo Masha ya mina ndima ni rimile ku fika lani ka ko endlela yo yaleyo wena mingiseri wa Jisara FM nkarhi ni veka la ka wara ndzeve henhla ka nhloko yi bile yi ku nko hi loko se yi bisele swe swone Marilyn u yime ku lunga na nokonoko lo landzelaka ka mixo wa siku namuntlha mingiseri wa Jisara FM loko ri mina DJ Rajo Masha at the priest of the knight ntukulo wa tshamana kuzana xikulu la tshama kona jara xi nga nyisi mtwana u fanele u nga cilava ololi endlela yaleyo jara ka mugaza ni ri ka nkuzana xikulu la tshama kona loko ri mina na hi huma ndhawu leyo mina Rajo Masha the priest of the weekend night mina na n'wina hi hlanganaka na kambe eka vhiki leri taka hi ta hlangana ra vuntlhanu eka nongonoko weekend camp loko xikomu xa swi rhandzini hi ta hlangana endlela leyo wena mikiso ra mina loko ri mina ni hambana na n'wina hi ndlela leyiwani a hi hlangana nkarhi lo taka loko a ri mina ni ri babayi a hi mina ni twa ku vava ne i risimu ri vulaka sweswo loko a ri mina ni fambi

asiken bamandla eka munhu akufana na Bradley vana sukura kahle Bradley kasi ni vana kahle munhu akufana na nhlonipho Sharon hashtag eka wena Kensan munange hashtag eka nwana kasi ni vana kahle Musa Maria wa Musa me vana sukura kahle Alfie J na mbona kwalani kasi ni vana kahle munhu akufana na Beauty Hlungwane bamandla nibele ka munhu akufana na Jabbar vana sukura kahle Jabbar kasi ni vana kahle munhu akufana na Masala Chirangwane imkhaya wa mina lo one me vana sukura kahle la ka bungeni la ya hileswiyani bamandla nibele ka munhu akufana na King me vana sukura kahle papa rihanyo na mbona kwalani kasi ni vana kahle munhu akufana na Munada 167 bana sukura kahle ni vana kahle munhu akufana na Moretei mufukeng hashtag eka nwana n chakanyuka me bana sukura kahle le tindawini tiate le Mozambique marake ba ke ba kombisa kahle gore ba kwala South Africa hashtag eka nwana ni ba mandla ni biyelela ka mona kufana na mpilo a kuna ku bona hi Merlin majola ba kuri minjani muhashi wa ek na siku le rinene me bana sukura kahle Merla Albertine la nkhansa swinene majola the boss hashtag eka nwana kasi ni bamandla ni bela ka munhu akufana na Macom bakwiswin'we ni ri na wena ri la ka xitlhelani Jabbar a kumerilini ni ku yingisele antswa na mina eka siku ra namuntlha na mina ku ri siku ra mina vana siku ra kahle Jabbar xikwembu xi ku pfuna xi ku katekisa ku navela ka mbilu ya wena a ku hi ka humelela GSR FM yi ku navela kahle mukateko otherwise n'wina vayingiseri va mina va kurandzeka a ni baleka mina ntombi ya ka mamani na languta kahle ku ri hi nghena kahle na vamani eka mpundu wa siku ra namuntlha le eka WhatsApp n'wina vayingiseri va mina va kurandzeka va ku ahe ntombi ya papa ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la ka nhlani kilan one i mani mavondla mi vana siku ra kahle mana mina xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa ku ri sunday ya kahle swinene king va kuminjhani hisesi marilin u va na siku ra kahle na wena kwala xitexini mina ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la xawela lan one a block 23 hashtag eka wena hi king kasi ke mina n'weti va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi nkarhi lowu nga heteku mbilu ni ta va sekheni taka kahle tinqingho hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060875942 i nomboro leyi mina n'we hi nga ta va hi khe hi famba kahle hi yona mi khe mi ni byela kahle ku ri n'wina mi le ku prepareni ka yini eka sunday ya kahle so kasi ke it's only 20 minutes to 7 n'wina vayingiseri loko hi kumaka ku yi joyina mi endle swona tanihileswi ni tshamaka khe ni mi tshembisa ku ri mina ta pfuka ni nga mi dyisangi mahlahla mi famba kahle na ntswalo yin'we ntombi liya ka mahumani kusuka kahle ka bungeni ka xitachi khe ni huma kahle mutini wa ka phirita mina n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hashtag eka hinkwenu good morning

0: exactly 22/7 mina ba ngiseba mina ndaba kenteka kahle ti calls enkarhi low one hashtag eka General VC ba ku nokungiselo ku antswa inwa mahumani ne ri na nwana ne ri kwala a Deep Kloof Zone 4 kese swinene ba ku a he Marilyn Minjani me bana sukura kahle na ngona bana sukura kahle otherwise ke tani leswi mi swi tivaka ku ri Sunday yin'wana yin'wana ni mi niketa theme leyi va ku hi kha hi burisana hi yona kumbe leyi nga ta va yi kha yi hi pfuxelela kumbe leyi ya ku ya hi khongerisa eka siku na siku n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vhiki leri nga hela a hi vulavula hi patience kambe ke eka siku ra namuntlha hi ta va hi kha hi vulavula kahle hi appreciation yes appreciation a hi fambeni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608 75942 nkarhi wa vayingiseri lowuwani miyingiseri mikwala
1: Aye, mjane.
0: Ni pukile minjane, my God.
1: Pukile na.
0: Mm.
1: Yeah. Amininge ni mingisene ra ka mkhomo, namhlanje kana ya kerekeni.
0: No anthu wena ku mita kwa mi, ni ku se zwoneke kwi ka mkhomo.
1: Ah, na ya ani ya nkunwana.
0: Okay, na mtwisisa.
1: Ndaya namuhla.
0: Mm.
1: Eh, ya kerekeni ka mkhomo zikuse FB 159. Venga rangelo mfundisi Baloyi. Morris. Ekoni nga tana kateka kona
0: ni khensa swinene magoda sweswiwani hayi mi ta va mi khe mi prepara yini
1: a sweswi na ni ya nghena ni ya kun'wanyana sweswi na ku hungutenya ka nhovanyana ku ni vuya ni vuya ni hlamba ni ta yi kerekeni
0: okay ni mi kuma kahle mi va na siku ra kahle magoda
1: na ngo mi hlayiseka ka mani
0: khensa swinene hi maseve 0608 75942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina hi va khayisa sweswo mahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha loko hi kumaka ku ni joyina mi endle swona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hi ta va hi kha hi tiphina kahle hi tinsimu ta ku hambanahambana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na ku va hi kha hi kuma kahle marito kumbe rito ra xikwembu n'wina vayingiseri va mina miyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
2: ahe njhani
0: ahe vukeni mibyalo
2: Hey,
0: kala nazo zela mabo zekale. Nathi kuzayo
2: mbuyile mara katikatikanyana.
0: Katikatikanyana, awo ve ikubuyi amkhuhlu.
2: Lazi no ubota ufana ubota masona ku ngwe dalizwe.
0: Isti makata kona.
2: Azo tsiri kala, azo nalo nalo, mari sitya peni yana so.
0: Mari ka xikwekwetsu sweswi.
2: Hayi sweswiwana ha wu hlawusile
0: ya a ku na problem
2: pfukala tingoma ti kongoma le ka a Truth of God yi rhangela prophet kapa atika kwalaha ka vamapas 11
0: i vo mapas 11 mi hi khongerisa he
2: hayi kafika hi vekaveka
0: mi fika mi hi vekaveka mani ku hi nga tlheleli mukhuhlu
2: eyi a mukhuhlu a ku kahle
0: emukhuhlu a ku nandziki ku ndlovukazi
2: a ku lunghi chumu
0: mana siku ra kahle hi mase
2: Ayen
0: 0608 75942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
3: ayeni haxi
0: ahe
3: ni hlangana na ndhuna moyi
0: a ni mi kumi kahle
3: ni hlangana na ndhuna moyi laha mukambeli wa ka moyela ka makulu
0: ndhuna moyi ni mi kuma kahle seni
3: mina ni le henhla ka xiketa
0: na n'wimi le xikepe
3: loko ni pfuka laha tindlela ta mina ni famba ni ya khorweni loko ni huma khorweni ni fika ni mbala jazi ra mina ta kereke ni famba ni ya kerekeni ta kerekeni ya Ethiopia leyi rhangeriwaku hi mfundhisi Xigwatsu i tindlela ta mina ta namuntlha sweswo
0: ni khensa swinene mi va na siku ra kahle mi ni khongerisa he
3: ni ta mi khongerisa mahaxi
0: ni khensa swinene vop
3: thank you
0: 0608 75942 loko ku n'wina mako yi joyina mi endle swona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi va na siku ra kahle otherwise ke mina n'wina ta va kha yisa sweswo mahlweni miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
4: nsava yin'we
0: ahe
4: ni pfukile khala vurafadi
0: ni pfukile minjhani mi pfa mi kala ka
4: niko ni kona n'wana vurahayi
0: taze ni mi vhakela taze ni mi vhakela ku na loko mi ku nyame mi ve mi ku nyame mire swindlisa ku yini namuntlha? Mama Lydia. Ebana. Miloni miuta. Alright, enga ku riqingo ra bo ri fika ri vana ri problem nyana. Otherwise ke mun kuma laba one mixer mile moyen.
5: The king of Nigerian very Samuel wana nga biko best kwama loko wa xava ku hala ku mangala hali nyari muri wa n'wansati mali ya sasa xinyama mpfukina
0: mara energy leyi mi kuma ku impundu lowu
5: mina hayi straight la ku tshama ku tsakweni laha lo badama xikepeni ni kha ni pringa mlenge ni kha teka kahle ni ri na n'wina
0: ni pfukile njhani
5: hayi mpfukina yina hayi ku hajani I pesa matafuleni va chayisana matafula a ni kateka kahle ni ri na n'wina mi ri kwala ka ngove ni le hese nami na badameni a
0: xikepeni xa n'wi kumbe mi la xi downloada
5: hayi xa meme ni hlekisa sweswi i jahara ntsako ni tshama ni tsakini me
0: ni khensa swinene mi va na siku ra kahle
6: Thank you. Hayi mina ni ku yingisela ku antswa ni ri la Giyani 13 F amugangeni wa rivonini. Ni karhi ni vulavula hi ku pfuka ni ya ku prepareni ni ya ku swekaswekeni se ni ta hlamba ni famba ni ya kerekeni.
0: A kerekeni kwihi mani makhuvela?
6: Kwala ti-F kwala wo hoxanyana ribyinyana ximpfhukani xa kona i fika a wu teki na 5 minutes. Ahansi ka mfundhisi mathivula. Kereke ya hina ya Ebenezer i mani makhuvelela vo duma la Giyani section F laha mugangeni wa rivoningo la thank you
0: mi va na siku ra kahle mani makhubs
6: a swi hetani le ka wena i rungulela na baby boy
0: ni ta twixo weta
6: swona
0: thank you 060875942 kasi ni vona kahle munhu a ku fana na Steven ahehe sesi i boyfriend kwala Thembisa ku ya ku ri ka xitlakati mi va na siku ra kahle he Steven mi va na siku ra kahle kasi ke wise man Chauke va ku ahe minjhani hashtag ni ri la Alexander mi va na siku ra kahle kokwani Chauke wa ti-taxi va ku good morning ni le ka n'wina otherwise ke 060875942 mina ba yingiseri va mina va ku rhandzeka va ku please say my name makulu va ku ri mi ni wixela na birthday happy birthday eka n'wina ka siku ra namuntlha 060875942 mingiseri wa mina mi le moyeni
7: mana boy
0: aye
7: ntswalo yin'we
0: ntswalo ya vava leyi
7: ntswalo ya papa ni na wena na karhi na ku yingisela na halo bada n'wana ngu ni ri kwala ka wosungeri wa rintlhanu hani laha hi byalaka makhekhe
0: hani laha hi za wa mina
7: naswona ntswali yin'we ya na mahlweni
0: a mi hi kerekeni kani
7: a ya mi yi nghena tolo hi Saturday n'wananga
0: o ya Saturday ya n'wina
7: namuntlha hayi a yi kona vhiki leri mara yi fa yi ri kona mara namuntlha yi kona
0: hayi ni mi kuma kahle
7: hi so
0: thank you mi va na siku ra kahle hani
7: na wena n'wana boti
0: thank you 060875942 general vesi mba ku ni kombela mi ni pfuxela kokwani wa mina kokwani grace a river plants a va pfuki va ekerekeni kokwani leya ka ngobeni va ri pfukani kokwani hikwala ka ngobeni a river plants ses gracious mashudu ekwahala river byelani kokwani va pfuka va ekerekeni otherwise ke 060875942 mina n'wita va khehisa kahle mahlweni mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ni mi yingisele ku antswa ni ri na n'wina Marilyn ni tenta ku joyina kahle ni ri kwala ka Nsavulani avuxeni na vaxumu Moses otherwise ke miyingiseri wa mimi le moyeni n'wina
8: ahe ka manihulo
0: ahe why mise ni mi ni mani hulisa hayi ni right la ni nga kona hayi kona no rhangelela min right ni ri mantsongo
8: eh inga ku leswa swa hluphekisana
0: ma swi hluphekisana va ri n'wansati I khoma mukwana hela u tsema ku hiko u khomiseni sweswo mukwana walo
8: hayi evo no wa u khome ku wa xeka n'wina
0: hayi khona
8: ni ta pona mara hayi pumelani ka ku va
0: ha dona a ra ni right la ni nga kona hambi kota un'wana a ndhaka mina ni nga tlhe hi sungurisa ni tlhe ni tlhelela ndhaku ni va mantsongo a ni la a ndhaka mina na munhu ni pfukile minjhani manulo
8: na boyboy xi pfukile
0: na boyboy xi pfukile
8: hi ta ku yini vanhu va xikwembu ka hisa ku rhangelela n'wina
0: a timhaka ta kona
8: hambi swi ri tano hi vikisa ra kwansa ri kwala ka jiloko la a ri kwa xikepeni xa boderic
0: mari kwale xikepeni na n'wina
8: a khoho pringapringa mina
0: rinkeze swinene a mi hi kerekeni ka manuhulu kumbe swa vutomi swi nga famba kahle manana
8: hi leswa a ti ni ta ku ni hetini ku nghena kereke
0: me loko mi ri movha a heta ku mi riche ti-kilometers
8: hayi ni hetile ku nghena kereke loko ku ri ku yisana na ku dyondza xikolo ni hetile
0: ni fike makumuaa
8: hambi noya ni ya ku a mi ni hundzuluxeleni swilo a mi ni hundzuluxeleni swini ni ngo hlupheka vanhu va nyankulo ni va ngo tlanga hi mina kunene va nga teka munhu ni ngo ozanisa sweswi
0: ni mi kuma kahle mi va na siku ra kahle
8: hi swona matsongo mi xuma kahle
0: ni khense swinene

0: appreciation hikuva ni twisisa na ku vona kumbe xana ni vone maendlelo mo karhi loko swi taka hina rixaka ra makreste n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hina this thing ya ku hi rhandza spotlight ku xi tshama xi langute hina and then a hi swi lavi ku xi jika xi komba vanhu van'wanyana and leswi nga ta ka swi nga pfuki swi kotekini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi fanele hi twisisa ku ri loko hi ri ku hanyeni ku ta tshama ku ri na tinguva ya cinca season ti-season ta cinca ku nge tshami ku ri green esayitini ra wena nkarhi wun'wani ku ta va yellow nkarhi wun'wani ku ta va brown tanihileswi mi swi tivaka ku ti-season ti va ti tshamise ku yini ku na laha u nga ta pfa u gonya xiganga so loko wena u va u kha u gonya xiganga hi nkarhi wolowo ivi wun'wanyani mi kuma ku ri spotlight xi langute yena it doesn't mean ku ri munhu luya a mi fanelanga ku va mi n'wi khensisa kumbexana mi n'wi appreciate n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nkarhi wun'wanyani ni twisisa ku ri hi dlina hi ti khomele ti-blessings ta hina hi hexe ivi hi ti byela ku ri hayi mina ni le ku loyiweni a wu loyiwangi wena makwerhu wa mina lexi xi nga kona i ku a wu swi koti ku va u appreciate vanhu van'wanyana wena i leta ku swa kahle swi tshama swi kha swi endlekela wena a hi yeneni ya pfuleka eka siku ra namuntlha hi ya hi ya khisa ma ehansi hi khongela hi kombela xikwembu xi hi pfuna ku we hosi pfulekisa mbilu ya mina ni kota ku khensisa vanhu van'wana loko swilo swi kha swi va fambela kahle so that mikateko ya wena yi ta kota ku va yi kha yi pfuleka hi ndlela yaleyo vanhu vo tala hi tiholdela mikateko ya hina hikuva hi ri greedy makwanga a hi nkarhi hinkwawo laha ku nga ta tshama khe ku khensisiwa hina a hi nkarhi hinkwawo ku nga ta tshama khe va ku congratulations ku va u appreciate munhu a swi vuli ku fanele u n'wi nyiketa mali ku va u appreciate munhu a swi vuli ku ri i fanele i n'wi nyiketa present kumbe n'wi nyiketa something xo khomeka u nga n'wi appreciate munhu hi ku vulavula swilo swo aka u nga n'wi appreciate munhu hikuva u kha u tikuma u kha u vulavula swilo swa rirhandzu vanhu vo tala loko mi lava ku vona ku ri vanhu va tikeriwa hikuva va kha va appreciate vanhu van'wana kumbe va khensisa vanhu van'wana to the extent ya ku mi kuma ku munhu u xave xo xava kumbe u xave movha kumbexana u ake yindlu kumbexana u xave yindlu hi ndlela yaleyo ha tsandzeka ku vula the word congratulations the way ri nga tshamisa swona no leha ka rona u twa munhu a ku congrats i yini congrats yi vuli yi hetisekini yi vuli u pfulekile ku congratulations u nge suki nchumu a hi yeneni ya tidyondzisa ku va hi appreciate vanhu van'wana eka siku ra namuntlha a hi yeneni ya hi ya tikhongerisa ku we hosi ni pfuni ku va mina ni kota ku va ni khensisa vanhu van'wanyana a hi yeneni ya dzunisa a hi yeneni ya khensa ka lowa matimba hinkwawo sweswi ya mi khensisaka swona xikwembu sweswi ya mi ya ku mi ya kombela ku pfuniwa kumbexana mi yisaka sweswiya mi ya kombela ku kumbe mi ya khensisa swona eka xikwembu yena ni mi ya khensisa vanhu van'wana tanihileswi mi swi tivaka ku ri rixaka ra hina kumbe religion leyi nga ka yona a yi pfuni nchumu loko hi ri hava rirhandzu endzeni ka timbilu ta hina so a hi fambeni namuntlha ya hi ya pfuleka a hi fambeni namuntlha ya hi ya dzunisa a hi fambeni namuntlha ya ha kombela xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa ya hi ya appreciate vanhu van'wana theme ya siku ra namuntlha i ku va hi ya hi ya appreciate vanhu van'wanyana ai mina na n'wina tanihileswi ni nga mi kombisa n'wina vayingiseri va mina ku hi ta va hi khe hi tiphina kahle kumbexana ta va hi khe hiyisa mahlweni na nongonoko ka awara leyiwani ya vumbirhi hi ya hi ya kuma kahle ti-voice note ta lava vavaku va khe va hi senderini hi ya twa ku ri vana va le ku prepareni ka yini loko hi ku n'wina ma ha ku pfulela kahle xiyani moya xa n'wina a hi yeneni hi ya hi ya kateka a hi yeneni hi ya hi ya dzunisa a hi fambeni hi ya hi ya tiphina a hi fambeni hi ya hi ya phyupsha etimbilwini ta hina eka siku ra namuntlha 060-875-942 timinetse leti nga sala hi ta va hi kha hi ti tirhisa kahle mina na n'wina ku ya kuma kahle mikandziyiso
1: i sonta leyinene sesimarilin hi ku pfuniwa hi hosi swo swi ndzaka ku munhu a tlhapfuka ha vulavula na sota leyiwani hambiswiritani hayi mina ni yi helo hikwalaho ka swin'wana na swin'wana munhu u ta va ka kereka kwala ka GCR exitichini xa hina xo duma hayi helo xeme munhu u ta va ka a gwira kwala xitichini laha gwiraku ku nga va mani handle ka manana mari ya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso amen
2: hello ka ntswalo yin'we i pfukile na i pfukilini hina hi ku yingisele ku antswa wa tiva hi le ku katekeni a lava i mhana Hleti mhana the Twin mhana Nsovo mhana Maxwell hi khaya ya kerekeni kwala section F a ka va ta mavona a Trovine wena loyi a wu ri na mama Khensi wa hulela wa muti ya mona kusuka kwa larisinga vii
3: sasa merline na ipukini mwena ke hae ni yako na kereke na botezi xisi yako na ya nzama kumbala kukuma umunu umunu ijidzonda kwele ni kisairwa bibele imakiwa itava manubotia haa yako na mpele kari mwetia vansa nko mangilima tebula kama shanga ina kensi
4: rishini merlina rishini ntombi ambawa hai ina mingisela arla amgange nonduna elka na msha ablukti nika skinyani eh I busy jikam gove brush gold to suko nkwazo eko ni ngeena kaya sweswana na muntla mwana baba ntombia baba ibede ya mwana wamina wala sbonde shiluwa mabunda kula kaskini loko nipuka lani ndia jikeke lani jikulu jiringana shibubu jiringana shibubu jesho chayla so wajina kusonilisa Rukule ngofu mele. Lwe avula kule soa ni munu duma aru wani. Lamu gange no blok tuye di kaskrini. Papa ashlu wana wafana yamina. Wuri niku tete merele na ente wabrongo jure kereken. Ay kari nzulu ka. Amen.
5: Ay nzalo ya papa. Ina manne se kwa la kazinzi ni kani prepare. Ati makata kuya kerekeni. Yansi kaburangiri. Jamfundisi MR Mashinji kaskhonyane athi WCI inkomo ntsalo ya papa danku
1: Emerino ekataka kahle nwana anga hi ri na wena khobo ekataka hi ri kwala ka mapuve kwala mutini wa vona kwala kusuhana ximuhuko kwani mahuri Eko kwani mahuri kwala ka mapuku kokwani wa Deono na ku hlula danko
6: ahe n'wa mahumani ahe n'wa xirinda ahe ntombi ya papa laye na mhani rozobyani la ani le ku phiripheleni nhwanyani wa mina na famba ni ya kerekeni ahansi ka mfundhisi maluleke musa maluleke ahansi ka mfundhisi baloyi makasani hi vo vafundhisi va mina valavo hi ko ni ya ku ni ya khisama kona ni gandzela xikwembu xa mina lexi ni nga xi ti hlawula hlayiseka n'wana wa mina ni ta va na wena kusukela sweswi ku ya fikela kweli danki
7: ahe ntombi ya papa xilova marilyn mina namuntlha a ni zangi ni tiyimisela ku la ku ya kerekeni mina la ni nga kona sweswi ni ka nhlani ki tola a hi ri sirilwini mara sweswi se ni la ku tamuka ni ya kaya namuntlha ni to va ni kha ni tiyingisele radio ni ri ze ri pela ni lava ku ya kaya sweswo ni to fika kaya ni fika ni yingisela radio ni minongonoko hinkwayo namuntlha ni ta yi twa ni ri kaya namuntlha a ni nga yi kerekeni mani mabuze mina inkomu
8: ahe merline ni mina ni kateka ni ri kwala gandlana ni ka khane ni kateka ni karhi ni ya kerekeni apostolo ka maxavele kereke ya neke i na mhani silvia ku ba hi kwala gandlana ni ka khane hi swona mirilini ni ya kerekeni ka maxavele nkomu
9: rixini mirilina rixini ntombi ya van'wanyana laha ku na xibubunu xa badatam a xi nga yi helo tolo xi ri ka muninisa nkosini a vula ku tirhela kambe lava nga ta ya kwale FD78 xivulani ZTC va hi khongelisa va tlhela va tikhongelisa hi vito ra Yesu Kristo wa Nazareth amen
10: ku pfukini ka tswalo yin'we hina hi pfukini ka hi ku yingisela kahle hi ri kwala ka xikukwana hi le ku katekeni ka vato va hi le ku katekeni swinene loyi a nga ku yingisela
0: okay right nkhensa swinene otherwise ke va ku ri xile n'wamahumani mina ni ya kerekeni

0: na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokholo Funeral swi tirhisana na mahlomani va loyi a tennis hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala wini na swikoxo. Yi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokholo Funeral, hi kokholo eka swiyimo.
1: Traditional lila Dr. Giligili Buru mafambukaka ya barikona
2: Bapuna eka kususa shinyama Kutungula vanhu hlongorisa ya moya Kutungula munhu hlangana nhloko Kususa mayo tleru wa wanuna kumbe Wasa nivisiku Kusimeka lukunga kumimwana Kupia minti Kutungula mwalu kushupa muntini Kutungula shilonda yuku ambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vana buwa Kutungula vana bubwa shifuwa vanga kutukula bula Kupulela vana shamtiru na vukati Shifula yuku ambana kashona ku tsungula milengo loko yiva vana ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku va xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tsungula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfula ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzobe traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.

ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma bengivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ibona abangibona kuqala wayintroduce ujesu ofika ekuseni eletha injabulo bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo

kahle ngwana ba ngiseri ba mina ba kurandeka kusuka kahle ka Ayanda Ntazi ba ku moyo ngwele ngwana ba ngiseri ba mina ba kurandeka le ke koma ku i joina na mamkela kusuka tindawo to ku hamba na hamba na lomba ku mkhemining sela amerikona nangonoko praise and worship ba khetiswa ka ngwina eka ngwina hi GCRFM rito ra rishaka ngwana ba ngiseri ba mina ba kurandeka ayifambeni ya donda ayifambeni ya dondisana ayifambeni ya cancer ya cancer eka mubumbe nguna ba inserva ina ba kurandeka kuri Sunday ya shonga shonga sikasana ngani mnika kahle simirisuka ku kahle eka thina zungu loko ba ku u Jesu afike ekuseni tani leswi nhlamusetaka kuri isiku ra ku ba ikhe appreciate loko se vanhu vatwanga kuri swi hetisekini kumbe ba hetili hi wena Yesu afika ku hayi lowa ka mina ivi na we pfuka eku we hosi na cancer na cancer kuba unikotisile na cancer kuba unilwerini otherwise ke mina na nguneta ba case sweswo mahlweni ayo bana vanyiseri ba mina ba kurandeka leti ingata ba ikhethi share eka mpundo wa sikura na munthla loko hikumaka hi joina mi endle swona nguna vanyiseri ba mina ba kurandeka 0608875942 nguna vanyiseri ba hina i number le mina nguna ningata ba ikhe ya hiyo kumeshana ningata ba ikhe famba kahle hiyo eka mpundo wa sikura na mudla kensa swinene mana mana ngile ku fameni kahle na hina nguna ba ikhe ba hina ba kurandeka boss widzola ba kuri good morning to you too kambe ke hashtag laba ku ijona ku leka TikTok page ya mina kasike ni bona kahle mona ku fana na daddy g hashtag eka nwina score Skoroza SK hashtag eka ngwina kasi ikera hashtag eka ngwina ARK na mbona kwalano kasi ni bona kahle munhu wa kufana na Nhlamulo Mthombeni hashtag eka ngwina vangene va tlhe va huma kokwani hashtag eka ngwina na ngwina kasi ni bona kahle Usan Peter kasi swinene but Usan kwa mi joinile ka mpondo wa siku ra namuntlha otherwise ke ngwina va yingiseri va hina loko hi ku n'wumaka ku pfulela kahle xiyanimoya xa ngwina hi khensa swinene kasi godoka 7 va ku munjhani muhaxi sonto lowunene hi pfukile minjhani na ku themba na kume swaku ryman ma hlayisekile otherwise ke n'wina va yingiseri va mina ni vona kahle na munhu wa ku fana na Sam Khoza na vona va ha ku hi joyina n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka evhesi leyi lavaku kuni mixirhela yo ka siku ra namuntlha ya liya ya ntolovelo ya liya mi yi tivaka n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka Psalm 23 Yehovha i murisi wa mina ndzi nga ka ni nga pfumali nchumu yi ni tsakisa hi ku ya ni phyuphyisa ya ni kotisa loko swilo swi famba kahle na loko swilo swi nga fambi kahle hala na yima mahlweni ka hosi ni ku Yehovha i murisi wa mina ndzi nga ka ni nga pfumali nchumu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lexi ni talaka ku xi vula i ku dyondzani ku appreciate vanhu hambi va nga ri na nchumu a wu swi tivi ku ri munduku ya pfuna hi mani ya i gondzo ra vutomi leri n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka u nga appreciate munhu hi ku yi n'wi vona hamba letisuti ti byelaku hayi khona mani siku rin'wana i ta ku pfuna wa luya wa ku ka a pfumalaku na tintangu kumbe wa luya wa ku ka a tshama apatwini kumbe hansi ka bridge n'wi voni i n'wi appreciate hambi u n'wi appreciate hikuva i n'wi vutisa ku ri fambe njhani siku ra wena kumbe ri famba njhani siku ra wena ka yena swi ta fika swi vula leswaku ku na vanhu lava nga na mhaka na mina ku na vanhu lava ni appreciate-aku so mi nga appreciate vanhu hi mhaka ku va na yini mi ti byela ku va ta n'wi pfuna hi ku ka munduku mi ta poyileka appreciate-ani vanhu hi mhaka rirhandzu appreciate-ani vanhu hi mhaka vumunhu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi ta swi vona swi ta famba khwatsi mi nga appreciate munhu hi mhaka ku n'wina mi lava ku benefit-a this and that mi nga appreciate vanhu mhaka ku ri n'wina mi lava ku investa ku ri in future vanhu lava va ta mi pfuna loko mo vutisa ehenhle ka mo tsala list ya vanhu lava mi nga lavaku ku va vutisa lava n'wi mi va tivaku ivi mi va vutisa ku eka vanhu lava nga tshama va va pfuna kumbe ka vanhu lava va tshamaku va khe va va appreciate i vangani va nga tshama va va pfuna va kuma ku a va tati na xandla hence I'm saying

0: ri minga veluwi vanhu hi mhaka ku mila ku pfuniwa kumbe minga appreciate vanhu hi mhaka ku mila ku pfuniwa vumunhu a byi tlheleli avanhwini yana ni mi ya kombisa rirhandzu famba mi ya kombisa tintswalo famba mi ya vulavula swilo swo aka henhleni ka vutomi bya vanhu because vanhu vo tala lava va nga broken eka siku ra namuntlha vanhu vo tala lava mi kumaka ku va hetelele va va na ti-low self-confidence a va beburisiwangi swona i munhu loyi a nga vulavula swilo swa negative hi vona ivi munhu luya a ti an'wa kumbe a tintsan'wa ivi then confidence ya yena yi va yi kha yi hungutana hi ndlela yaleyo to the extent ya ku loko i n'wi vutisa ku u xapa a ku a ni swi tivi loko a nga swi tivi ku yena u xapa swi tiva hi mani hi ku swi fanele swi tiva hi yena n'wini hi mhaka ku ri self confidence ya yena i yitsongo kumbexana yi chichiwini hi ndlela yaleyo i tshama a ri na leswiya swa ku loko no a ni xapa va ta ku ni lava ansexini loko no ku na leswi swi ni vavisaka va ta ku mina no hemba hi mhaka ku ku na munhu loyi a nga tshama a vulavula swilo swo ka swi nga aki hi yena ivi swi n'wi vavisa hi ndlela yaleyo a hi wiseni moya wa ku vulavula swilo swo vavisa vanhu van'wana timbilu a hi dyondzeni ku va hi vulavula swilo swa rirhandzu a swi bohi ku ri loko mi vona swilo swi onhekini ivi mi swi khomenta negatively so especially loko mi kuma ku mi le xikarhi ka vanhu loko hi kuma swi vona ku ri munhu u le ku ndleni ka swilo swa wrong mu vitaneni sayitini mi kuma Marilina n'wananga kumbe Marilina sesi wa mina kumbe Marilina n'wana ka hina leswiya a swi tshamisekangi mi ta swi vona na yena hi yexe loko a tshamini i ta titwa yena hi yexe ku ri ya la ni ve wrong otherwise ke it's only 9 minutes to 8 a yo jika mavhengeleni n'wina va yingiseri va mi va ku rhandzeka ya ya xaviso loko hi vuyina na n'wina na tinsimu ku ya mahlweni leri nga ta va ri kha ri heleketa kahle ka wari ya ku hetelela loko hi ku n'wina ma ha ku yi joyina na mamukela kusuka lomu mba ku mi khe mi yingisela mi ri kona mboni na ku vona kwala ka mukhomi kwala
1: Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va tin va tlhela ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela kulava Tombstone u kwina kwi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava Tombstone henhla

Va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wansati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha miti, ku hlongola moya lowu ku hlupha.

0: kutsungula swilonda hi ku hambana ka swona, kutsungula switshetshela, kutsungula vana vuwa, kutsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, kupfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, kutsungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ti ri ndzeni ka makhwiri, kupfula mabusinese, kupfula tilaki ta munhu, kutsungula nyongo ku pfuretela, kutsungula xilumi, kutsungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, kutsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, yi nga va kuma eka 079 968 9174. Madyanzope traditional hila Gili Lablaba.
1: Hey man, u driver si muchini musi?
2: Ah, fact it's life.
1: Hey man, yo. So u na yini? U vema yini?
2: Ah, no mfethu, nkulunkulu wenta tini mfana.
1: Wekuse u naka eyi jo. Ika hi hlahla hi hawa kani?
2: Jo, vusha hi hlahla. You know what? Come in, let me show you something.

to karhi laha xikwembu xi ku ringaka ku swilo leswi wena i nge i le ku swi hanyeni kumbe i lava ku swi hanya kumbexana i le ku swi practiceni ka ku swi hanya swi ta va the way na ivi then u kuma ku i fika i ringiwa hi xihi xo karhi xitsongo ivi u hahluka i tlatlarhuka i tikuma i vulavule na swilo swin'wanyana leswi a fane ni nga swi vulavulangi i rivele ku ri wena u guyidiwa hi rirhandzu. So hi leriwa risimu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka suka kahle ka Mr. Pre va ku rirhandzu.

0: ririmi ra kahle kusuka kahle ka Mr. Pring mina bangiseri ba mina va kurandeka ba kure randzu a hine ni ya tiphina eka mpundu wa sikura namuntlha n'wina bangiseri ba mina kusuka kahle eka Pastor David inkarhi wa volowa n'wina bangiseri ba mina va kurandeka ya hi ya twa kuri va hi khomeleni eka mpundu wa sikura namuntlha
1: na mixeweta vayingiseri va radio ya hina ya matimba na muhaxi wo swi kota eka nongonoko wa praise and worship no hi kuma rito ra xikwembu eka swirilo chapter 5 verse 1 to 4 ivi hi jampa hi ya le hansi tsundzuka wena Yehovha leswi hi humeleriweke hi swona kutani u vona xisandzu xa hina ndzhaka ya hina yi yile eka vamatiko ni tindlu ta hina eka lava nga ehandle hi endliwile swisiwana leswi nga hava tatana vamana wa hina va fana ni timoni hi nwile mati ya hina hi ku xava hi mali tihunyi ta hina hi tikuma hi ku xava ya ka 2022 xana u nga hi rivala hi laha ku nga heriki xana u nga hi lan'wa hi malembe ya ku tala xana u hi hundzuxela eka wena Yehovha hi ta tlhela hi vuya endla leswaku masiku ya hina ma va lamantshwa tanihi le ku sunguleni xana u hi tshikele makumu xana xana u hi hlamulele ku tlurisa xana laha hi nga dyondza kona wa kombisa Yeremiya hikuva na tiko ra Israyele ri ri evukhumbini lan'wana wa kombisa ku ri va Yehovha hakanene u xikwembu xa hina he was doing a petition eka Yehovha a ku hi tsundzuke wena Yehovha leswi swi hi humelelaka a vulavula na timhaka leti nga endleka loko vana va Israyele va ya Egypta mara tshembo ra yena muprofeta i ku xikwembu lexiwani a xi ri xona ntsena lexi a xi fanele xi dzunisiwa wa swi twisisa kahle ku ri laha hi rilaka kona hi rilela eka xikwembu u ri hi tekeriwile swa hina va tlhela va hi xavisela swona va teke miminti ya hina va tlhela va hi rhentisa eka yona vanhu va mhani wa hina va hundzuka mahlonga wena Yehovha xana u hi rivalela yini a ya mahlweni a ku hi ku dzunisa hikuva ni xikwembu wena wa tshembeka ene u ta hi hlulela u ndla petition u ri xikwembu u nga hi rivali forever na ta vulavula na munhu namuntlha loyi a hlanganaka na swiyimo swa ku hambananahambanana a swi vuli leswaku n'wana wa ka hina xikwembu xi yo ku rivala a swi vuli leswaku xikwembu a xi vuli nchumu hi vutomi bya wena se ke swi na nkoka tanihi tiko ra xikwembu tanihi vana va xikwembu eku va ni hi tsundzuka na loko hi ri tindhawini leti hi nga ri comfortable ka tona hi xiyimo xa vutomi namuntlha mara ekubani ha ha ri kona ha hanya swi nga ta vula hi hlaya ka buku ya John yi vulavula hi munhu loyi a ri emutsoniwa for 38 years a tshamile mara va ndyangu wa munhu loyiwani as he was crippled as he was a va n'wi teka hi masiku va n'wi yisa kwale xihlobyeni or a place-iwa kwale xihlobyeni for 38 years a ri karhi a vona vanhu va endleriwa mara a nga lose hope for

38 years a vona vanhu va ndleriwa masingita a ri karhi a swi witness mara na ra yena singita ri vuya ri fika ni ta vula yini na a swi na mhaka ngopfu ku ri vanhu va humelela njhani emahlweni ka n'wina mi swi langutile a swi na mhaka ngopfu ku mi famba na vanhu ti-interview mi kuma report va mi sendela timeseji va ku se hi kachiwile ni le ta vulavula na wena ku ri Xikwembu n'wana wa ka hina xa ha ri na timhaka na wena Xikwembu mina na wena xa ha hi rhandza hi yo mhaka swi na nkoka eka nongonoko wa praise and worship ku va ni n'wehe mi suka mi vula swa n'wanchumu hi Xikwembu lexiwani swi na nkoka ku va ni n'wehe mi suka mi tsundzuka ya tikerekeni ta ku hambanahambana laha ku dzunisiwaka Xikwembu lexiwani mi ya hlanganyela na van'wanyana ma makwerhu n'we mi nga mintirhweni swi na nkoka hi minete leyiwani ku vula swa n'wanchumu hi Xikwembu lexiwani swi na nkoka la transporteni leyi mi nga ka yona mi vula swa n'wanchumu hi Xikwembu lexiwani emovhela mi hingiselaka mi ri kona swi na nkoka ku va ni vula swa n'wanchumu hi Xikwembu xi dzuniseni hikuva hi xona xi hi lwelaka hi masiku hi xona muhlayisi wa mina na n'wina se tanihi kereke tanihi tiko ra Xikwembu a hi tsundzukeni namuntlha ku va ni hi dzunisa Xikwembu lexiwani Yeremiya a rila a rila tiko ra Israyele Xikwembu xi va tsundzuka xi va langusa xi va tiva na yena a yeni ya xi dzunisa n'wana wa ka hina mutswari wa mina famba ni ya xi dzunisa Xikwembu na swilo swa n'wina xi ta swi langutisa se swi na nkoka tanihi kereke ku va ni hi yima hi xi dzunisa hikuva ni Xikwembu lexiwani xi na matimba Xikwembu lexiwani xi na tintswalo Xikwembu lexiwani xi yima na hina Xikwembu lexiwani xa hi endlela Xikwembu lexiwani ka ha ri Xikwembu i rirhandzu na namuntlha a hi xi dzuniseni hi tindhawu ku hambana Xikwembu a xi mi endla hi tintswalo ingaku hi kwala mi nga kona xi nga mi langutisa na n'wina xi mi tiva a hi xi dzuniseni hi tindhawu ku hambana hi ta huma hi risimu ra elevation worship ingaku Xikwembu mahaxi na vayingiseri xi ta mi endla hi tintswalo amen.

0: Jaira ebi tirari simu ra kona nwina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Elevation Worship nwina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i group liya ya kumbe ntlawa luya wa khwayere ya kona nwina vayingiseri va mina i simu leri mfundhisi va nga langa ku va va khe va huma hi rona eka mpoyini wa siku ra namuntlha hi ya hi khe hi yisa sweswo mahlweni na nongonoko nkarhi mi wini va kahlela ka 27 timinetse ku bile awara liya ya nungu i awara ya ku hetelela ya nongonoko n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka miri yini eka lowu wa matimba hinkwawo eka siku ra namuntlha FM ni ya tata ku khensa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka 060875942 i nomboro leyi mi nga ta mi khe mi ni bela ka yona tinqingho na ku va mi khe mi ni sendela hi yoho minkandziyiso na marungula n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi twa hi n'wina ku ri hi n'wina mi ri yini ka lowu wa matimba hinkwawo miyingiseri wa mina mi le
1: moyeniahehemijani
0: hi pfukile minjhani
1: hi hlayisiwile
0: hi mikhongelo ya hosi
1: hi ta tihanyela hi ku khongela hi ta tihanyela hina hi ta tihanyela hina hi ta tihanyela hi ku khongela va n'wi haxa hi mati va n'wi khongelela va n'wi khongelela a ya holela siyoni mina ni rhandza ku khesa Xikwembu loko xi kha xi ni hlayisa minkarhi hinkwayo xi ni hlulela ka miringu lowo biha xi ni hlulela ka swilo hinkwaswo hambi ni ku ri xikarhi ka mavabyi se ni rhandza ku xi khesa Xikwembu ni kha ni ku va makwerhu a hi yeni kerekeni hi ya khongela Xikwembu ene a hi tshame ni kha hi swi tiva ku la misaveni a ku na munhu loyi a nga tlhariha ku tlula Xikwembu.

0: and a hi tshameni kha hi rhandana. Munhu un'wana na un'wana i munhu wa Xikwembu, ene hi na vanhu na lero loko hi vona munhu hi n'wi vona a ri xisiwana kumbe a nga nyawuli hi swi teka ku swi vula ku a nga pfuni nchumu. Munhu un'wana na un'wanyana i munhu wa Xikwembu, ene sweswi va lavo sutanyana a swi talangi lava va sutaka hi swilo leswi va kha va swi tirhaka swi hlangana na Xikwembu. Vo tala va saseka hi swilo swo ka swi nga hlangani na Xikwembu. Se a yeni hi ya khongela Xikwembu. Munhu un'wana na un'wana i munhu wa Xikwembu, ene munhu un'wana na un'wana wa rhandziwa hi Xikwembu. I mhana Lucas kwala block 3 ka Mininginisi.
1: Ni khensa swinene mama Lucas, mba na siku ra kahle.
0: Eswona.
1: Thank you. 0608875942 ba korenzi ta ti hanyela hi ku khongela. Loko ntanta sungula ku haxa nongonoko wa praise and worship, I think it was 2023. Ba nghena ba yimbelela risimu leriwani. And then 2024 anu hashangi. No, 2024 ni hashili. 2024 ni hashenyana. Ibi ni suka ni nga hashi nongonoko lowa. Even then ni tleni vuya again. Na namhla na sweswiwa va haya va ya khensa na ku va va khi va vulala timhaka ta ku ri vona vo to tihanyela hi ku khongela. That's how loyal she is. That's how loyal she is. Vona vayingiseri va mina va ku rhandeka. A yeneni ya ya dyondza, a yeneni ya ya dyondzisana, a yeneni ya ya khensa Xikwembu ka siku ra namuntlha. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Ta va khi ya xara kahle ti-verses tanihileswi ni nga hlamuseta ku ri hi ri yini eka lowa matimba hinkwawo. Eka mpundu wa siku ra namuntlha loko hi ku n'wina ma ha ku yi joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mbaku mukhemini yingisela mi ri kona mi nga ni sendela kahle ti-versus hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka kumbexani mi senda kahle nkandziyiso wa rito n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka kumbexani mi ndla leswiya swa ku va mi ni endlela recording mi hi byela ku ri mi ri yini eka lowa matimba hinkwawo ya ya tata ku khensa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka. Hambi wo fika hi ku wehe hosi ya ku khensa a swi bohi ku u va u ri na vumbhoni, a swi bohi ku ri like i fika i ku mina Xikwembu xi ni endlele yini ku khensa kolokuya, ku khensa kolokuya hambi swilo swi famba kahle hambi swi nga fambi kahle ya wa fanele ku va u ya mahlweni ka hosi i fika i ku wehe hosi na ku va wehe swilo swi va swi kha swi nga ku fambeli kahle swi nge tshami swi sasekini hi nkarhi hinkwawo. Ku ta fika laha ku fikaka ku va na mabubutsa, ku ta fika ku va na nkarhi laha ku fikaka ku na ku timpfula, ku ta fika ku va na nkarhi lowu ku baku moya n'wina vayingiseri va hina. But it doesn't mean ku ri wena u fanele u suka swikhongelweni kumbexana wena i fanele u suka ka Xikwembu. A yeneni ya ya dzunisa ya ya khensa ku we hosi na khensa ka hinkwaswo leswi ni endlelaka swona hambi swilo swi nga ri ku fambeni na swi tiva leswaku wena u ta ni kotisa. 060 mingiseri wa mina mi le moyeni.
2: Aye njani?
1: If you can mean njani la ka homo?
2: Ekana so zenga mwana ndekari. Ana ndi vanda khesa tshikomo sinani. Ka ministry ni ya ka yona so so ndonda so sokala ngo. Ko ani kelekeni mhaka ko ni lava ti particulars kumbe ni twa ku vava kumbe ni. U be la ku fuma. Na xikweni ya kerekeni ya xikwembu. Ni donda na ku tiva xikwembu, ni tsarwa ra mbiri. Ni va mudyondzisi wa le hansi ni tshama hansi ni dyondza ni tiva ni dyondza na ku tiva Xikwembu ni swi tiva ku ka hinkwaswo swi hlanganaka na swona swi huma ka Xikwembu a na ha hlangana ku ni hlangana khugunyana ka yivaleyi va ndhawu leyi ni ri i Xikwembu hi ku hinkwaswo hi xo tumbuluxi hi xo rito hi xo masungulo ni mahetelele swi na ku ni nga tshami na va na problem ni tshama ni tsakile hambi makhugunyu hambi nawa ni pfuka ni ya kerekeni. Ni ya ku dyondzeni ni na ku tiva Xikwembu xa mina na swa ku na nkarhi lowu na mhe ni fanele ni wa xinwelo loko i ni wa xinwelo vanhu a va ku lava i va yi ri ku hlupheki i va yi ri ku tikeriweni leswi ni nga dyondza swona se ni khesa Xikwembu ngopfu kwalani ni kurile ximoyeni hikwalaho ka Xikwembu lexi i mhaka na namuntlha ni pfukani ya ku a ni hi ku ni lava ntirho kumbe ni lava nchumu ni ya hi ku hi le kaya ni ya dyondza ku Xikwembu ku Xikwembu xi lava yini ku na swin'wana ku Xikwembu xi lava ku i xi yingisa i twa ku xiri se ni la ku tiva sweswo ngopfu ni la ku tiva Xikwembu lexa mina lexi i ndlovu kazi loko va dyondza va mhekela la hini
1: khese swinene ndlovu kazi.
2: Thank you.
1: Thank you. 0608875942 mina n'wita va khehisa sweswo choko number a kumbela haxe ni ku yingisele kontswa ni ri na wena ni ri like gan section f lan 1 kasi opa nkuna a ku hi famba kahle swin'we marilin ni ri na wena ni ri la ka

0: ka bode le kaya kambe mina ni bani ri Soweto I can say swinene 0608875942 mina nguna ita ba kheisa kahle mahlweni nguna ba ngiseri ba mina ba kurandeka mike meni bela kahle tinqingo hitwa hi nwina kuri nwina miri yini eka muvumbi miri yini eka lowa matimba hinkwawo nguna ba ngiseri ba mina ba kurandeka 0608875942 inambara le mina nguna ita ba kheisa sweswo mahlweni ike famba kahle hi yona nguna ba ngiseri ba hina ba kurandeka kuna swin'wanyana leswi va ku swike swi nghenelela kambe ke ni ta va ni khe ni swi lunghisa nkarhi lowu ka wu nga heteku mbilu n'wina vayingiseri wa mina va ku rhandeka otherwise ke ni ta va ni khe ni tlanga kahle mikandziyiso ya marito kumbexana ku tlanga kahle mikandziyiso ya marito and then va ni khe ni languta kahle na marungula lama ma va ku mi va ku mi khe mi ni sendela wona n'wina vayingiseri wa mina va ku rhandeka kasi ke and ba nakubona hi Sweetlands la adzanini laya ni can sense kuva u va u yi joinini n'wina vayingisin'wina hi Sweetlands a ku i khale long time not see impela a yi fambeni ya dunisa a yi fambeni ya ya cancer a yene ni ya disam cancer eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka word of the day kumbe rito leri nga ta va yi khe famba kahle hi rona kusuka ka mina i ku ri always remember that you are on your own. If you don't stand up, no one will stand up for you. If you don't start, no one will start for you. Se swi tiveni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Ku ri if n'wina hi n'wexe mi nga lavi ku tiyimela, ku hava loyi nga ta mi yimela. So swi le ka n'wina ku mi endla yini hi swona. Mara a ni ta ku a hi wiseni ku titshega hi vanhu van'wana, kumbe hi wisa ku titshega hi swilo swin'wana. Leswiwani swi ta endla ku ri na space ya disappointment xi va xintsongo i nga expect munhu wun'wanyani ku va a ku ndlela xo karhi wena ti endleli ti sunguleli wena hi mhaka ku ri hi ta kota ku avoid leswiya swa ku siku rin'wanyani mi kuma ku u va ka argument kumbexana mi tlula na milenge na munhu ivi a ku byela marito mo loko a ku nga ri mina trust me swi ta ku vavisa ende swi ta teka nkarhi ku va swi kusuka mara loko wena hi wexe wo dyondza ku tiyimela kumbe ku tisungulela u ta swi avoida swo fana na sweswo a hi yeneni ya hi ya dyondza eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo ni kuma kahle nkandziyiso laha
1: va lowunene lowo saseka hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta ni tisa rito ra ku dzunisa mato i nkarhi walowu hi fanele ku dzunisa ingaku a hi nga ha dzunisi ka minkarhi yo hetelela ka minkarhi ya tihanyi ka minkarhi wa nsele lowu vanhu va ngo teka munhu va n'wi fanisa na xiharhi loko a yima mahlweni ka xikwembu hi huwelela la nga ni matimba hinkwawo hi ku ya hi va Paulo na Silas va bohiwe milenge na mavoko mara va swi kota ku huwelela xikwembu vanhu lava nga va boha va tsandzeka ku va boha milomo loko va lo va boha milomo a va ta kumbexana va swi kotile mara va tsandzekile ku va boha milomo va va boha mavoko na milenge va siya milomo leyi vulavulaka ku dzunisa xikwembu va dzunisa xikwembu mapencana ya kala ya tsemeka namuntlha loko ya hlayaka va Hebrew chapter 12 verse 5 yi ri tsundzukana laha nga tiyela ku kaneta a mi se tshama mi lwa nyimpi mi komi huma ngati a se tshama hi lwa nyimpi hi za hi huma ngati mahlweni ka xikwembu loko hi twa ku vava xikwembu xa hi lamulela loko hi twa ku vava Yehovha hi ya laha a kota ku hi hlulela laha hi tlelaka kona ho khesa xikwembu loko u pfuka u karhi wu hanya ka minkarhi yo hetelela ni seletele ngopfu sweswi nge mara loko ri vana va xikwembu a hi tshameni vukonweni bya xikwembu hi minkarhi hinkwayo Yehovha ya nga ta hi sirhelela Yehovha a hi lwela ka mafulo mo tala ku hindza na mpimo sweswi mafu ya tele ku hindza ku hanya vanhu va finga ku tinhongani mara Yehovha loko a ri hi huwela la eka tilweni ta hi twela vusiwana a hi katekisa mi na mhani wa xitichi xa Jesu a ri la ka ngoma
0: otherwise ke khensa swinene mhani va xitichi xa Jesu a ri fram kusuka kahle laha ka ngove laha 0608875942 va ku byela Yesu Mashangu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i risimu leri nga ta va khirisuka kahle ka Zanel Xongela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leri wa risimu endzhaku ka swona ta mi byela ku hi ya kwini

risimura kahle kusuka kahle ka Soli Mahlangu inwana bangiseri ba mina ba kurandeka ba ku Emmanuel inkarhi wa mina u fike makuma 0608875942 inambora riqingho le mina n'wi nga famba kahle hi yona n'wina bangiseri ba mina ba kurandeka ni kani ba mandla ni vuyelela ka mani na mani la nga kota ku va ve tlange kahle xiave en'wina bangiseri ba mina ba kurandeka a va kha famba kahle na mina entswalo yin'we en'wina bangiseri ba mina ba kurandeka ni ba mandla ni vuyelela ni ri siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni n'wina bangiseri ba mina va kurandeka ni rhandza ku tata wa khensa ka munhu wa ku fana na Terence Makhobele hi fambe kahle na yena ka TikTok elemi hashtag ya ka n'wina mboni wa ndziso wa beka kusuka kahle le ka mukhomi leyi khensa swinene hi mungana kasi ke enhlamulo wa mthombeni mi va na siku ra kahle manzini 2468 mi va na siku ra kahle kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Mdzumba hashtag ya ka n'wina sesikhali na mbona kwalana Leslie Hlungwane hashtag eka n'wina Donald Baloyi na Kensa Natasha mi va na siku ra kahle otherwise ke mina na n'wina hi ta va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kumbexani mina n'wi hi ta va khe hambanisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka amike mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza ntombi laha ka mahomani leyiwani kusuka kahle etindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle emutini wa ka Pirita n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ntombi ya bava leyiwani 0608875942 i nomboro leyi mina n'wi hi nga famba kahle hi yona siku ra namuntlha kumbe theme ya siku ra namuntlha a ku ri timhaka ta appreciation dyondzani ku ya mi ya khensa kumbe ku appreciate switsongo leswi mi va ku mi khe mi nyikiwaka swona awara ya ntiyiso yi ta va yi khe yi landzela hi nkarhi lowu ka wu nga hi teku mbilu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko a ri mina ya mina ndzima ni yi rimile ku ta fika kwala n'wina vayingiseri va mina wa ku rhandzeka va khe va ku moya wanga suka kahle ka Pastor Ridolph loko a ri mina

0: Vama kuri lava rhandzekaka hi rhandza ku khensa eka nkarhi lowu hi rhandza ku khensa nongonoko loko a hi ri ka wona wa praise and worship na ses Marilyn Shirenza wa mahumane va ya akuwiseni va ya nwa mati hi nghena swin'we eka awara ya ntiyiso awara ya rito ra Xikwembu hi rhandza ku khensa swinene vuyingiseri bya n'wina hi khensa ku va mi endla leswaku xitichi lexi xa GCR xi ya emahlweni hi khense swinene reses Marilyn fambani mi ya koka moya mi ta tlhembuya mi ri na matimba Xikwembu xi mi endla hi tintswalo hi rhandza ku khensa nakambe ni le ka Dr. Pastor James lava nga dyondzisa eka vhiki leri nga hela va hi nyika rito ra Xikwembu mo hi mi byela leswaku awara ya ntiyiso yi ta mi nyika rito ra Xikwembu yi ta mi nyika ndlela leyi rito ra Xikwembu ri fanela ku dyondzisiwa ku pfumela hi tiva Xikwembu ha yona vuyingiseri bya n'wina byi hi endla leswaku hi kota ku tshama hi ri karhi hi ta agiyani mpundzu wun'wana na wun'wana hi ta dyondzisa rito ra Xikwembu vamakwerhu lava rhandzekaka ma swi tiva leswaku hina a hi feli apulpitini a hi lwi naswona swa rito ra Xikwembu na namuntlha vamakwerhu lava rhandzekaka hi kateke swinene hi na mpfundhisi wa hina ni tolovele ku va vitana ku i Pastor Mzamani Pastor Mzamani va huma aka founder is the founder of Harvest Time Ministry antlhaveni a Block C ka makhuvele ku tiveka ku hi le ka makhuvele a va ha swi rhandzi ngopfu leswa swa Block C hi le ka makhuvele mara hina hi kule hi kha hi tiva ku hi le tlhaveni a Block C se na mpfundhisi wa mina vayingiseri va ku rhandzeka ka va nyika nkarhi lowu va mi xeweta va tlhela va nghena eku dyondziseni ka rito ra Xikwembu namuntlha hi vona va nga ta hi dyondzisa hi vona va nga ta ya mahlweni va hi nyika rito ra Xikwembu namuntlha na mixo mpfundhisi wa mina se mpfundhisi ni lava ku ta mi nyika nkarhi avuxeni mpfundhisi
1: avuxeni mpfundhisi Mabasa
0: ahei
1: khensa swinene ku va na tla kwala ka GCR eka awara ya rito ra Xikwembu

0: yingisile swinene ku va miri na hina hi xewetana va yingiseri kwala mi nga kona hinkwerhu lava nga vula kona eka pundzwa siku ra namuntlha mina mfundhisi Zamani Pastor Opa laha ni tivekaka kona kwala ka Makhuvele a Tlhaveni Block C hi khensile swinene hi khensile ku va mi amukele kwala ndzeni ka yindlu ya n'wina inkomu.
1: I mfundhisi wa mina ni ta namba ni mi nyika mi ya xikan'wekan'we aka rito ra Xikwembu. Va yingiseri va na na swo tsalela na swo tsala mi tlhela mi teka Bibele ya n'wina mi tshama na yona ya dyondza rito ra Xikwembu. Over to you mfundhisi.
0: Hi khensile mfundhisi namuntlha ka ha ri Sunday ya ti 7 ta June 2026. Xikwembu xa hina xi hi pfunene xi hi katekisa ni khensa swinene ni lava leswaku ri ya xirha erito ra Xikwembu rona leri nga hi endla rito ra Xikwembu rona leri ri nga va kona eka creation le Xikwembu xi nga hi endla xi tirhisi rito ku ri swilo hinkwaswo swi va kona hi ndlela yin'wana rito ra Xikwembu hi rona ri nga endla swilo leswi hi swi vonaku ekusuhani na hina ni lava leswaku ri hi ya hlaya rito ra Xikwembu eka siku ra namuntlha eka buku ya Luke chapter 2 verse number 46 yona yi hlayeka hi ndlela leyi endzhaku ka masiku manharhu va n'wi kuma etempeleni a tshamile xikarhi ka vadyondzisi a va yingisela ni ku va vutisa swivutiso kutani hinkwavo lava twaka va hlamala ku tlhariha ka yena ni ku hlamula ka yena loko vatswari va yena va n'wi vona kona va hlamala ngopfu kutani mana wa yena a ku ka yena n'wananga hikokwalaho ka yini u yi tirhisa hi ndlela leyi wa swivo tata wa wena na mina a hi ku lava ai ku lava hi ku karateka swinene. Yesu a va hlamula a ku a mi ndzi lavela yini xana a mi swi tivi leswaku ndzi fanela ku va endlwini ya tatana wa mina xana kambe mana wa yena a nga twisanga rito leri a va hlamulaka ha rona kutani a rhelela na vona a ya eNazareth a tshama a va yingisa kutani mana wa yena a hlayisa timhaka leti hinkwato embilwini ya yena ni kombela ku hlaya yo hetelela ku nga 40:52 loko a ri Yesu a kula emirini ni le miehleketweni a tsekeriwa hi Xikwembu na hi vanhu ni lava leswaku ya tsundzuxana eka siku ra namuntlha ku ri sonta Xikwembu xa hi nyikile nkarhi wa ku va ha hefemula mhaka leyi taka yi ta hikokwalaho ka timhaka ta ku ha ri kona emisaveni lava leswaku ri ya hi ya twisa matimba ya ku tshama a tempeleni ya Xikwembu laha hi nga hlaya kona eka rito ra Xikwembu Yesu Kreste a ri n'wana wa Xikwembu hinkwerhu ka hina hi swi tiva mara yi ri loko a ri ntsongo eka malembe yo ringana 12 hi n'wi vona a ya tshama a tempeleni hi n'wi vona a sala a tempeleni loko mana wa yena na tata wa yena va tlhelela eka varikwavo rito ra Xikwembu yi ri a tshama a tempeleni a yingisela timhaka ta Xikwembu hi ndlela yin'wani a kha a vutisela vanhu lava a va ri kona a tempeleni lava a va dyondzisa rito ra Xikwembu hi ku ya hi masiku masiku lama nga kumeka a ri kona a tempeleni yi ri eku vutiseni ka yena eswivutiso eku hlamuleni ka yena va vutisa va ku n'wana loyi i mani n'wana loyi wa tlhari hi ndlela so hi leswi nga kona ndzeni ka rito ra Xikwembu ka ha ri sonta namuntlha vana na nandzu kwalaho u nga tshama kona loko wa ha kala vukona bya Xikwembu wa ha kala ku va u kumeka u ri tempeleni wa ha kala ku kumeka u ri endlwini ya Xikwembu hikuva timhaka ta hina a ti sunguli handle mara timhaka ta hina ti sungula andzeni ka yindlu ya Xikwembu hi yo mhaka Yesu Kreste a nga se endla timhaka hinkwato hi n'wi vona a ya ndzeni ka yindlu ya Xikwembu hi n'wi vona a tshama ndzeni ka yindlu ya Xikwembu a rhanga a dyondza a rhanga a tiya emehleketweni a tiya emoyeni a tiya nele nyameni hikuva a tiyisiwa hi rito ra Xikwembu. Rito ra Xikwembu ri hi kombeta kahle leswaku hambileswi a ri n'wana wa Xikwembu, hambileswi a ri Xikwembu hi xoxe, a ya titsongahata ku titsongahata ka yena a ti byela leswaku ri va kona vanhu lava nga kona emisaveni lava nga kula andzeni ka rito ra Xikwembu, lava nga kula emahlweni ka Xikwembu va nga totiwa hi Xikwembu, lava hi fanele hi kumeka hi ve hasi ka vona. That is why a ku vi xihoxo evuton'wini bya wena loko i kuma u nga ri na vanhu lava ku guidaka va nga tala rito ra Xikwembu. A ku vi xihoxo andzeni ka wena loko wa ha ri ku hanyeni namuntlha i kumeka i nga ri na ndhawu leyi hi vulaku ekaya ra ku hlayisa moya wena nge le tempeleni. Hi kona namuntlha ku ri sonta hi kolota Xikwembu hinkwerhu ka hina, wa nghena kereke i ponisiwile, a wu ngheni kereke mara i kolota Xikwembu ku tshama emilengeni ya xona, u kolota Xikwembu ku tshama atempeleni ya xona. Tempele ya Xikwembu a ya munhu wun'we, a ku na munhu loyi a nga na tempele. Tempele ya Xikwembu i ya hina hinkwerhu, hi laha Xikwembu xi hi lavaka kona. A xi hi lavi kona hi mhaka yini, xi hi lava kona hikuva hi le ndlwini ya xona. Swi nga khataleki leswaku i ncini lexi wena u lavaka xona mara timhaka ta vutomi bya hina ti le ndzeni ka yindlu ya Xikwembu, timhaka ta vutomi bya hina ti le tempeleni. That is why malandza ma Xikwembu ma available na namuntlha na ha vulavula hi sonta, ha ha lunghisela ku ya etempeleni, ha ha tilunghisela ku ya kerekeni, ha ha tilunghisela ku ya hlangana na mombo wa Xikwembu. Rito ra Xikwembu yi ri Xikwembu xa hina xi hinkwako. Ndlela yin'wana Xikwembu xa hina hi nga xi kuma hinkwako laha hi nga kona mara ku va mina na n'wina hi hlangana na xona hi fanele hi hlangana na xona tempeleni, hi hlangana na Xikwembu tempeleni. Yi ri Yesu Kreste a kula a tempeleni, a kula a tshama tempeleni, va mhana yena na papa yena hi vona va kha va n'wi lava. A va n'wi lavi hi mhaka yini? Va n'wi lava hi mhaka ku va lava leswaku ri va va na vudyelwana na yena, va n'wi dyondzisa rito ra Xikwembu mara va n'wi lava hinkwako lava n'wi lavaka ha kona, va n'wi lava maxakeni, va n'wi lavaka vanghana, va n'wi lavaka ti-relatives ta vona va nga n'wi kumi mara swi ta andzeni ka miehleketo ya vona leswaku loyi a hi munhu njhe mara loyi i n'wana wa Xikwembu. Hi nga n'wi kuma kwihi? Hi nga n'wi kuma tempeleni. Na mi tiyisa ku laha mi nga tshama kona mi nga va mi kha mi lava ku pfuniwa vuton'wini bya n'wina, mi nga mi kha mi lava yini vuton'wini bya n'wina, vutomi bya n'wina foundation ya kona a hi kun'wana, a yi le kaya, a yi le tirhweni mara yi le ndzeni ka tempele ya Xikwembu. Hi laha vutomi bya hina byi nga kona. So namuntlha ka ha ri sonta na mi hlohlotela leswaku ri nga heli vhiki i nga kumekangi i va na vudyelwana atempeleni, ri nga heli vhiki i nga tshamanga emilengeni ya Xikwembu. Emilengeni ya Xikwembu hi laha vutomi bya hina byi sungulaka kona. Vutomi bya mina na n'wina nga va velekiwile xibedhlele, i nga va velekiwile kaya, i nga va velekiwile tliliniki, i nga va velekiwile kwihi mara vutomi bya hina byi sungula tempeleni. That is why Yesu Kreste a nge se endla hinkwaswo loko mi ya hasi na tivhese hinkwato yi ri loko se ya kuma tempeleni hi n'wi vona n'wanuna loyi a kula miehleketweni, a kula emoyeni, a kula evutlhareni, a nga kuli vutlhareni ntsena i kula ndzeni ka tempele. Hi ndlela yin'wana vutomi bya hina byi xepiwa ntsena hi tempele ya Xikwembu. Yi ri loko mana wa yena a fika wa n'wi vutisa ori why i hi xanisa, why i hi vavisa, why i endla leswaku hi ku lava hinkwako laha hi fanele hi ku lava kona. Nhlamulo ya Yesu Kreste loko a ku ri mina na n'wina kha hi hlamuriwa hi vana va hina a hi nga ta swi amukela mara nhlamulo ya Yesu Kreste loko a hlamula mana wa yena swa vava hi nhlamulo leyi nga kona mara ntiyiso wa tshunxa hikuva rito ra Xikwembu yi ri hi ta tiva ntiyiso, ntiyiso u ta hi tshunxa. Or a mi ni lavela yini? Xo sungula a mi ni lavela yini? Xa vumbirhi a mi swi tivi leswaku ni fanele va ndlwini ya tata wa mina na? Ha kolota ku va ndlwini ya tata wa hina. Xikwembu lexi xi kongelaka i tata wa mani na mani, a hi tatana wa vanhu vo karhi ntsena mara i tatana wa vanhu hinkwavo. That's why Yesu Kreste loko a vulavula or evhangeli leyi yi fanele yi fika ne le ka vamatiko ne ka hina hi nga kona ka hi nga ri vana va Israyele mara a ku heteleleni hinkwerhu ka hina hi vana va Xikwembu, hinkwerhu ka hina tatana i tata wa hina. That is why loko a hlamula mana wa yena or a mi ni lavela yini, ava ku kumi kwala va kuma kona mara ava ku kumi tempele na Xikwembu ava ku kumi kwala va kuma kona mara tempele na Xikwembu la fana va kuma kona wa ri kona makweni kwala nga kona ikolota vukona bya Xikwembu ikolota milenge ya Xikwembu ikolota vudelwana na tempele ya Xikwembu that is why namhla ti tempele ta Xikwembu ti le ku kayiveleni a ti kayiveli mhaka yini ti kayivele mhaka namuhla ti tempele leti a ka ha ri tempele laha hi nga ta va na vudyelwana na Xikwembu hi mhaka na vanhu lava nga teka titempele ku va tindhawu ta vona ku na vanhu lava nga teka titempele ti lawuliwa hi vona ku na vanhu lava nga teka tempele yi fambisiwa hi milawu ya vona mara namuntlha na ha ri kona na hala ku mi tsundzuxa kwala mi nga kona tempele yi lava wena namuntlha a yo lava wena ntsena hi mhaka ku na Xikwembu lexi hi hlanganaka na xona tempeleni ku na Xikwembu lexi nga hi yimela atempeleni tikereke namuntlha ti le ku weni tikereke namuntlha a ta ha ri na velu namuntlha hi mhaka ku velu leyi nga kona a ya ha ri na matimba vudyelwana lebyi a hi fanele hi va na byona Xikwembu a bya ha ri na matimba mara Yesu Kreste u ri manana wa mina a wu ni lavela yini a va yi va ku kuma namuntlha tempeleni loko ve swo endleka famba tshama tempeleni rito ra Xikwembu loko mi hlaka Luka chapter 1 yi ri loko ana mprofeta a loveriwile hi nuna wa yena a nga yanga kun'wani mara u voni tempele ku ri xitshunxo xa vutomi bya yena yi ri a sungula ku tshama tempeleni vutomi bya yena a khongela a fasta a ku a na ha ri na swin'wana leswi lavaka swona handle ka ku tshama a tempeleni hikuva tempeleni hi kona vutomi bya mina byi nga hlayiseka kona a tempeleni hi kona swi swa mina swi nga ta tshamiseka kona a tempeleni hi kona tinhlamulo ta mina ti nga kona daritswa loko hi ya tempeleni hi ya kerekeni lexi nga kona miehleketweni ya hina i ku loko hi ya tempeleni ku tshunxeka ku ta va ku ri kona swin'wana swi ta va swi ri kona ku ponisiwa ku ta va ku ri kona hambi ku ri mintirho hi ta hi kuma hambi ku ri mukati hi ta byi kuma swilo leswi sungula tempeleni a tempeleni hi kona nga khoma xihlovo xa vutomi bya hina a tempeleni hi kona nga khoma xihlovo xa mikateko ya hina a tempeleni hi kona nga khoma swilo hinkwaswo leswi nga kona hana loyi loko se ku hetela loveliwa hi n'wana yi ri wa cinca na thayitlile a nga ha ri mana na mani mara n'wi twa rito ra Xikwembu yi ri a hundzuka muprofeta wa xisati a nga muprofeta wa xisati mhaka yini hi mhaka ku na vudyelwana na tempele i na vudyelwana na Xikwembu a tempeleni swo endleka u ri kona namuntlha va kha va ku vitana hi mavito exitarateni swo endleka u ri kona namuntlha va ku vitana ku xigevenga mara loko u kumeka u ri kona evudyelwani bya wena na tempele swo endleka u nga swi tivi leswaku ndzeni ka wena u rhwale munhu loyi Xikwembu xi nga n'wi anointa loyi munhu a ndzeni ka yena a nga na ku tshunxa loko u nga kona vanhu va nga ta tshunxeka yena swa endleka u ri muprofeta u nga swi tivi swa endleka u ri mfundhisi u nga swi tivi swa endleka u ri muapostola u nga swi tivi swa endleka u ri muganderi i nga swi tivi va kona vanhu namuntlha va nga na tinyiko va nga na ti-anointing to tala hi vona vanhu namuntlha loko va dakwile va yimbelela tibotlisto va yimbelela tivhoyisi leti nga anointed voyisi yaleyo yi laveka tempeleni voyisi yaleyo a yi lava tempeleni xa yi dinga Xikwembu hambi mfundhisanga ku dingi mara Yehova yena loyi a nga ku nyika voyisi yaleyo i nga le ku yi westeni a botlisto i nga le ku westeni eswiseveseveni Jehovha

nga swi tivi wena mara va kona vanhu namuntlha lava nga discovera vutomi bya vona hikuva va kumeka va ri na vudyelwana atempeleni na ha ri kona eka mpundu wa siku ra namuntlha na ku hlohlotela mani na mani titempele ta xikwembu namuntlha a yi tempele mani tempele ya xikwembu i tempele ya tata wa hina loyi a nga kona tilweni that's why yesu kreste loko a hlamula mana wa yena u ri wa swi tivi leswaku ni fanele ni va ndlwini ya tatana na mfundhisi wa vatempele vafundhisi hi hava titempele hambi mani na mani hi hava titempele van'wani va vula va ku kerekeni kereke ya papa i kereke ya mhani i kereke ya masiyayayani i kereke ya swivara swivara wa n'wina wa vatempele mfundhisi wa n'wina wa vatempele mara tempele yindlu ya xikwembu laha xikwembu xi hi lavaka hinkwerhu ka hina xi ku lava hambi ku ri na vanhu va nga ku appreciate mara yena yehovha wa ku lava andzeni ka yindlu ya yena wa ku lava atempeleni na loko ku ve hinkwerhu hi nga tshiketela swilo hinkwaswo swi nga ri na mhaka ku dyaku ku fika kwihi mara xikwembu xi dinga vukona bya wena evukoneni bya xona why hi mhaka a handle laha ku nga ku kalaka vutomi hambi wena u tshama kona yi nga ri na xikwembu hi nge swi koti ku va na vutomi vutomi byi le kerekeni a yi endli kerekeni namuntlha mahatwa rito ra xikwembu hi tindlela to hambanahambana a ku na munhu a nga na tempele namuntlha a ku na munhu a nga na kereke namuntlha a ku na munhu a nga na vandla mara xikwembu xi hi rhumile namuntlha ku hi ta hi ta ni byela ku ri tindhawu ta ha tele tempeleni ya xona xikwembu a yi se tala tempele a yi se tala kereke ya xikwembu voni ku byela hi vito ra yesu kwalaho nga kona swi endleka vanhu va ri kona va ku vonaka ku dinga xikwembu mara va nge ku

0: Shona, shiri loko mini lava, nitaba shikwembu eka n'wina, mitaba vana eka mina, shikwembu I shikwembu xa hina hinkwerhu, hinkwerhu ka hina xa hi lava a tempela na xona, hi laha rito ra xikwembu ri vulaka kona, ri ri Yesu Kreste a sungula vutomi bya yena a tempeleni, loko hi hlaya eka buku ya Samuel, hi twa Ana loko a khongela or Hana loko a khongela o ri xikwembu ni nyiki n'wana wa mfana loyi loko u ni nyikile yena ni ta n'wi vuyisa tempeleni ya wena. A ku na kun'wana laha timhaka ta hina ti sungulaka kona. Ntirho wolowo nga na wona loko u nga nyikiwangi hi tempele Satana la vudyelwana ka wena. Vukati bya byo nga na byona loko u va byi sungulaka kerekeni a tempele na xikwembu Satana la vudyelwana mi nga va mi ri na ku tsaka loko nga kona ndzeni ka muti mara loko ku tsaka koko ku nga ri na vudyelwana na xikwembu I ku tsaka loko ku nga na fake ndzeni ka kona I ku tsaka loko ku nga na ku lidiwa hi Satana mi nga ri va rito ra xikwembu loko mi hlaya ka buku ya Vakorinto va 2 chapter 4 verse number 4 yi ri xikwembu xa misava leyi xi va pfarile mahlo leswo va nga tivi ku kwetsima ka xikwembu ku kwetsima ka xikwembu a mi nge ku kumi handle eku kwetsima ka xikwembu a mi nge ku kumi vanhwini eku kwetsima ka xikwembu a mi nge ku kumi kwihi na kwihi mara ku kwetsima ka xikwembu hi ta ku kuma tempeleni ya xikwembu hi ta ku kuma ndlwini ya xikwembu kereke xikwembu namuntlha yi le ku luzeni ka shape ya yona hi mhaka ku yi nga ha teki ntirho wa xikwembu hi wu teka u va na dignity hi wu teka u va na ntikelo hi wu teka hi ka swi tiva ku ri a hi endleli mani hi endlela xikwembu lexi nga hi tshemba hi endlela xikwembu lexi nga hi vitana hayi mi nga mi twile rito ra xikwembu ra mfundhisi a chumayila hi matimba a yo rhumiwa munhu yaloye ku va ta mi tisa ndleri ka endli wa xikwembu Yesu Kreste vula sweswo o ra ndleri ka tikaka evukone bya tatana ku na switshamolo swo tala ku na tirhumu to tala ku na tiyindlu to tala ni ya kona ku ya mi lunghisela kona ha ha ri kona kwala misaveni namuntlha va ra na xikoloto a ndzeni ka vutomi bya wena xikoloto xa ku Jehovha ni aleli ku va mina ni va kule na wena mara ni pfumeleli ku va kona atempeleni ya wena ni pfumeleli ku tshama milengeni ya wena minkarhi hinkwayo Davhida u vula sweswo eka buku ya tiphisalema chapter 23 tiphisalema chapter 23 the last verse ibula marito mangwani lama anga kota ku twisisa nwana lwa loko ni vupfini ano vupfantsela mara ni vupfile maku tempele isu endlile yindlo xikwembu isu endlile yindlo xikwembu ni chichile emikarini kwai ori ina bunene ni rirhandzu swa wena swi tandzi sirelela masiku hinkwawo ya ku hanya ka mina kutani ndzi ta tsama endlwini ya wena vutomi bya mina hinkwabyo nga va ka endla hinkwaswo leswi nga kona mara Davhida i vulavula hi vunene Davhida u vulavula hi tintswalo Davhida u vulavula hinkwaswo leswi nga kona mara u ri eku heteleleni hose ni ta tshama endzeni ka yindlu ya wena vutomi bya mina hinkwabyo tempela xikwembu yi nga khiyiwi kereke nga khiyiwi kereke hi ngheri kerekeni hi sande ntsena kereke nga khiyiwi a ku migede leyi vutomi bya yena minkarhi hinkwayo hi nga ta twana torha laha hi nga ta tshama kona ku na vunene ndzeni ka endli wa xikwembu ku na tintswalo ndzeni ka endli wa xikwembu ku na ku vuyeriwa ndzeni ka endli wa xikwembu ku na vutomi langusa vutomi bya wena namuntlha ku ri loko u nga ri na xikwembu i hanya njhani mara na ku hlohlotela kwalaho nga kona ku ri yindlu ya xikwembu leyi nga kona namuntlha yi xota wena namuntlha yi xota family ya wena namuntlha yi xota vana va wena namuntlha yi xota vukati bya wena namuntlha yi xota ntirho wa wena namuntlha yi xota hinkwaswo leswi wena yi nga na swona i swi tlherisela ndzeni ka endli wa xikwembu Yehovha i ta hi nyika tintswalo Yehovha i ta hi nyika vutomi lebyi twanga wina byona a handle ha ha ri kona namuntlha a swi khataleki hi kereke ya ka mani leyi wena u nga ku nga ya kona mara ntsena loko moya wena u nga ta hlayiseka kona Davhida o ri ni ta tshama ndlwini ya Yehovha vutomi bya mina hinkwabyo ha ha ri kona misaveni leyi vutomi bya wena hinkwabyo a byi byaleki andzeni ka endli wa xikwembu a byi byaleki atempeleni na xikwembu a byi byaleki emahlweni ka xikwembu ai kona laha inga ta tlanga kona. That is why today hile ku tlangeni ka kereke ya Xikwembu, hile ku tlangeni ka ntirho wa Xikwembu, vana ndeni ka ntempela Xikwembu bele ku zondaneni, vana ndeni ka ntempela Xikwembu bele ku hlebaneni, vana ndeni ka ntempela Xikwembu bele ku endlela hinkwaso leswi nga kona swa manyala. Mara ntirho wa Xikwembu, rito ra Xikwembu ri vula sweswo, yiri yindlu ya mina ku tava ndhawu ya xikhongelo. Xikhongelo ka xi nga ri kona tempeleni, Satani wa boheka ku tisa vutomi bya yena. Loko rhandzu ri nga ri kona kerekeni, Satani wa boheka ku tisa rivengo, wa boheka ku tisa vutomi bya yena. Ingaku vanhu va nga va tshunxeka namuntlha hikuva va twisisa matimba ya tempele. A vanhu vulavuli leswi vanhu vulavulaka swona, mara ni koleta ku tshama milengeni ya Xikwembu, ni koleta ku tshama tempeleni ya Xikwembu. Ha ha ri kona namuntlha, mi hlohlotela mani na mani na mi hlohlotela kwala mi nga kona. A ni tivi ku i mani a nga mi kwatisa kerekeni, a ni tivi i mani a nga vulavula ku biha n'wina kerekeni. Swi endleka na mfundhisi loyi a twangaku kereke i ya yena a mi kandzile hi vomu ku mi nga ha vuyi a tempeleni ya yena, mi nga ha vuyi a kerekeni ya yena. Twanani mina namuntlha vito ra Yesu, tlhelelani ndzeni ka endliwa Xikwembu hi matimba, tlhelelani mi khongela na ku tlula lowu a mi khongela kona last year, na ku khongela ku tlula a mi khongela kona vhiki leri nga hundza. Tlhelelani mi khongela, mi kolota Xikwembu n'wina, mi kolota vukona bya n'wina evukona bya Xikwembu, not a vukona bya mfundhisi, not a vukona bya executive, not a vukona bya mani, mara vukoneni bya mani, bya Xikwembu. Hikuva Xikwembu hi xona xi nga hi vitana hi mabito ya hina a tempeleni ya xona. Ha ri kona namuntlha, tikereke ti tele ngopfu. That is why vona vanhu namuntlha va kha va kitikana, van'wani va huma matikweni va ku laha ingaku vutomi bya hina vuhlayisekanga, mara ku na tempele yin'wana yi nga kona. Swi nga khathele ku mikhandziya mi ya kwihi, mi nga va mi kha mi khandziya sweswi mi khandziyaka, mi nga va mi famba sweswi mi fambaka swona, mara ku heteleleni mi nga koloti ku va n'wina mi tsandzeka ku va mi hakela xikweleti lexi xa ku tshama tempeleni ya Xikwembu. Famba ma tshama tempeleni namuntlha, Xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa. Famba ma tshama tempeleni namuntlha, ku na swa kahle leswi Xikwembu xi nga hi vekela swona. Swa kahle swa misava leswi swa hundza, swa kahle swa misava leswi swa hela, swa kahle swa misava leyi a swi na mbuyelo, mara swa kahle leswi Xikwembu xi nga hi vekela swona a tempeleni na xona swi hi laha ku nga heriki. That is why Davhida loko a vona timhaka leti a ku ni ta tshama ndzeni ku endla wena vutomi bya mina hinkwabyo, a swi twa ku ri a ku na mani a nga ta ni susa loko ntsena ni ri tempeleni. Yi ri kulukumba wun'wana siku rin'wana va n'wi byela ku nga humi atikweni, loko o huma atikweni hi ta ku dlaya. A huma atikweni rito ri ta ka hosi Solomon ku ri n'wanuna loyi a mi nga ta a nga humi a ndzhaka 2 years o humile, mara rito ra Xikwembu yi ri a ya tempeleni ya Xikwembu a rita rito ku ri heyi hosi ya ku lava leyi yi ri tano ta dlawa a ku yi tsaita ni fela ndzeni ka endliwa Xikwembu. Mi nge ni susi loko mi lava ku ni dlaya ni dlayeni, mara ni ta tshama kwala ndzeni ka endliwa Xikwembu. Yi ri a khomelela tiphupu ta tempele a ku ni ta fa ni khomelele tiphupu ta tempele, ni ta fa ni khomelele kwana. Famba a fa namuntlha i khomele tiphupu ta tempele, famba a fa namuntlha i khomelele masungulo ya Xikwembu. I ku Yehovha hambi no languteka ni nga ri hava nchumu, mara ntsena ka wena ni khomelelini, ni na hinkwaswo leswi ni swi dingaka evuton'wini, ni na hinkwaswo leswi swi langutekaku ingaku swi nga ni pfuna a tempeleni. Hi pfuneka masayiti hinkwawo, hi pfuneka nyameni ha ha ri kona la misaveni, ene tempele yi hi shape ku ri hi va na vutomi bya tilo hi ri misaveni. Hi twisisa swilo leswi Xikwembu xi nga ta henisa swona siku rin'wana loko hi misava leyi ta hela. Ya hela misava leyi, misava leyi mi nga tikhonekta na yona ya hela, ku saseka ka yona ka hela, hinkwaswo leswi mi nga na swona swa hela, hambi ntirho lowu mi nga na wona wa hela, hambi vana lava nga kona siku rin'wana va ta nyamalala. Mi ta tikumeka mi ri n'wexe emahlweni ka Xikwembu. Na mi hlohlotela namuntlha ku ri a hi yeni tempeleni, a hi yeni endlwini ya Xikwembu. A va hi kumi, va hi vutisa va ku mi lava hini la, famba ma va hlamula ku ri na mina tata wa mina wa ni dinga hikuva ku na sevhisi ku hi endla hi vutomi bya mina. Xikwembu namuntlha xi le ku feleni ka ku tirha hi mhaka ku vanhu lava fanele va kha va tirha ntirho wa Xikwembu ve le ku pfaleliweni namuntlha tempeleni. Rito ra Xikwembu yi ri siku rin'wana va tisa kulukumba n'wana a ri vuhlakeni. Loko va ku va kombela ku nghena yi ri vanhu lava va ri kona timembara ti ala ti ku mi nga ngheni, mara va vona vanhu lava ve ri yandzeni ka tempele ta hanya kona va za va pfula roof va nembanembisa munhu loyi ra vuhlakeni a tala Yesu Kreste a ri kona. Yesu Kreste a vulavula matimba o ri ripfumelo ra vanhu lava ri ku hanyisile, va nga zi va ku yimisa ku nghena tempeleni. Loko ve swo endleka boxa khumbi u nghena tempeleni, loko ve swo endleka boxa roof u nghena tempeleni, mara lexi nga sala famba kumeka uri kona tempeleni famba tsama tempeleni avayi va ku tsuvula mara va ku tsuvula ndzeni ka yindlu ya xikwembu avayi va endla hinkwaswo mara ndzeni ka yindlu ya xikwembu avayi va ku vona namuntlha na mi hlohlotela kwala mi nga kona na mi hlohlotela kwala mi nga kona hi voice ya JCR namuntlha leyi nga kona the voice of the nation na mi hlohlotela namuntlha ni ka ni humesa the voice ehleni ka yini ka tiko ni ka ni humesa voice ehleni ka vanhu hinkwavo namuntlha kereke ya xikwembu a yi ya hanya namuntlha hi ku vona vukona bya wena namuntlha kereke ya xikwembu a yi ya hanya hi ku tiva ku wena i kona wena ku tlanga kereke wena ku pfalela vanhu namuntlha leswo va nga nghena ndzeni ka yindlu ya xikwembu hi rin'wana ra masiku loko Yesu Kreste a ka chumela tempeleni ra ta rito ku ri mhana wena na vamakwavo va yimile handle va ku lava or mhana mina na tata wa mina hi lava nga le ndzeni ka yindlu ya xikwembu va twaka rito ra xikwembu va twaka hinkwaswo a yena a ka vuxaka namuntlha a yena a tshama kona bya xikwembu namuntlha a yena endla hinkwaswo leswi nga kona ku va kun'wana leyi nga ta hanya kona handle ka le ndzeni ka yindlu ya xikwembu handle ka le ndzeni ka yindlu ya xikwembu yindlu ya xikwembu namuntlha ya ku hanyeni namuntlha hikuva mina na n'wina hi ya tlhelela hi matimba ha tlhelela namuntlha hi matimba heyi hi vito ra yesu na mi hlohlotela namuntlha na n'wina xikwembu xi nga mi themba hi ntirho wa xona hey tempele mihava n'wina hey yindlu mihava n'wina yi ri davhida yima siku rin'wana a ku xikwembu ni ku vonile u ri famba na mina ni ku vonile u endla hinkwaswo i ni nyikile na yindlu yo saseka mara ni pfumele ni aka tempele ya wena xikwembu xa vulavula xi ri makungu ma kahle mara mavoko ma wena ma tele ngati hi nga yi aki tempele ya mina mara n'wana wa wena Solomon hi yena a nga ta yi aka swi lava vanhu lava nga na mbilu ya ku aka tempele ya xikwembu ekululameni ya ku aka tempele ya xikwembu ekukwetsimeni hikuva rito ra xikwembu yi ri kwetsimani hikuva mina Yehovha ni kwetsimile kereke xikwembu namuntlha yi ya hanya xikhongelo lexi a xi ri kona tolo a ndzeni ka yindlu ya xikwembu a xi xa pfefa namuntlha a xi xa pfuxeleriwa namuntlha a yena a twa matimba namuntlha famba mi ya tshama tempeleni swa endlaka mi kha mi westa vutomi bya n'wina handle mi ku swa fana ne le tempeleni ne le kereke loko hoya swa ha fana le vuton'wini a hi mhaka ngopfu ya yini hi ku hi xota ku twisisa namuntlha leswaku tempele hi yona sentara ya vutomi bya hina hi yona sentara ya ku porisiwa ka hina hi yona sentara ya hinkwaswo leswi swi dingaka a ndzeni ka tempele ya xikwembu ku na ku horisiwa tempeleni ku na ku ponisiwa tempeleni ku na hinkwaswo leswi swi dingaka a tempeleni ku na counseling a tempeleni ku na hinkwaswo leswi nga kona a tempeleni tarito rito ra xikwembu yi ri hina loko hi ya tempeleni hi ya tempeleni hikuva hina hi hexe mimiri ya hina i titempele ta xikwembu xikwembu xexi a hi pfuna namuntlha hi vito ra yesu kwala hi nga tshama kona a xexi a hi pfuna namuntlha na mi hlohlotela namuntlha na mi hlohlotela n'wina mi nga kona ndzeni ka tempele ya xikwembu na mi hlohlotela mi nga humi ku na vutomi mi nga humi swi nga endleka mi nga se swi vona ku na vutomi mara kwala mi nga kona tempeleni famba ma pfumela ku ri xikwembu u ni lava kona laha ndzeni ka tempele ya wena u ni lava kona ndzeni ka yindlu ya wena a wu ni lavi kun'wani i ni lava kona ndzeni ka yindlu ya wena hikuva wena Yehovha i na makungu ya mina swi nga endleka mi nga se humela handle kumbe mani swi endleka mi nga se humela handle kumbe kheri yini mara nkarhi wa xikwembu loko fika rito ra xikwembu ri vula sweswo yi ri loko nkarhi wa xikwembu fikile yena Yehovha u ta swi endla swi endleka va kona vanhu vo tala ngopfu lava nga langutela service ya wena tempeleni va kona vanhu vo tala ngopfu va nga langutela ku gandlela ka wena tempeleni yi ri Yesu Kreste loko mi hlaya John 14 ka John 4 hi hlangana n'wansati wa musamariya o ri mamana landza nuna wa wena o ri ni hava a ku wa vurisa ku hava na nuna hikuva na lava khume va 5 u nga na vona a hi va wena na loni na hina u nga na yena sweswi a hi wa wena mara yi ri n'wansati a baleka a landza vavanhu lava tiko a ku tale mi ta twa timhaka a va nga yi kwihi a va ya tempeleni hikuva Yesu Kreste hi yena tempele a tshika hinkwaswo leswi nga kona heyi ku na vanhu vo tala lava nga rhwala timhaka ta xikwembu van'wani va va vona ingaku a hi vanhu va na mavito lava nga kona twanani mina satana a nga sali ndhaku munhu un'wana na un'wana mara u sala munhu loyi a nga khoma vhele ya xikwembu i sala munhu loyi a nga khoma ntikelo wa xikwembu u sala munhu ndhaku loyi a nga khoma sevhisi ya xikwembu vona va lami nge le ku va hlekeni ku ri vana va byala vusiku na nhlikani satana xa swi tiva loko xa n'wi tshika a ndzhaku ka vona ku na vanhu va 50 va nga ta ponisiwa na ku hlohlotela hi vito ra yesu xikwembu xa mina lexi nga ku vitana hi vito ra wena xa ha ku lava ndzeni ka tempele ya xona namuntlha xa ha ku lava ndzeni ka yindlu ya xikwembu namuntlha pfuxelelo namuntlha i ta va kona hi vutomi bya wena na khongela hi vito ra yesu kwalaho mi nga kona leswaku matimba lama xikwembu xi nga ma rhwexa malandi ya xikwembu a ndzeni ka yindlu ya xikwembu i nga ku ma nga hi fikela namuntlha ka ha ri sonta i nga ku ma nga hi fikela namuntlha taka hari June inga ku banga hi fikela namuhla kwela hi kumekeke hi kona inga ku tikereke nele kereke beke ku ha xikwembu namuhla ba ba bona xikwembu inga ku nana kereke le benga swendleke inga ku xikwembu leswi nga hi endla tempelele swi nga swi endlekala namuhla hikuva xikwembu xa xi ya tira hi vana benge hose hi tindele ka endla wena hikuva ndele ka endla wena ku na vutomi andele ka endla wena ku na hinkwaso leswi nga kona xikwembu xa xi ya pfuna namuhla hi vito ra Yesu.
1: Hi rhandza ku khensa swinene rito ra matimba Pastor Mzamani, Pastor Opa. Hi khensa rito ra Xikwembu. Vamakwerhu lava rhandzekaka, hi rito ra matimba ha ha fika amakun'wini ha ya aku khongeleni na n'wina. Va nge se khongela na n'wina, n'wina mi lava ku amukela Yesu tanihi hosi na muponisi. Vamakwerhu lava rhandzekaka, twanani timhaka ta ku ta atempeleni. Tanani a kerekeni ya hosi, nghenani endlwini ya hosi, a ku na munhu lo a onaka tempele. Tempele i ya Xikwembu, kereke i ya Xikwembu. Hi tweni namuntlha, mina Pastor Mzamani na mfundhisi Mabasa aka GCR behind the mic 106, the voice of the nation. Hey, mi dyondzisa rito ra Xikwembu handle ka ku compromise. Ve ri tanani etempeleni. Loko mi hlaya Mateo chapter number 11 verse 28 uri Yesu tanani ka mina n'wina hinkwenu lava karhaleke. Ku laveka vanhu lava nga karhala hi swa misava leyi, lava nga karhala hi timhaka ta vudyoho. Ina makwerhu u nga va u ri kona kwalaho u nga kona u ku ina ni tiveka tanihi nghwavava, ni tiveka hi munhu loyi a nga biha vito, ni tiveka tanihi munhu wo yiva, ni tiveka tanihi xigevenga. Mara namuntlha na mixo hi le rito ri taka na Pastor Mzamani, Pastor Opa va ku tanani a tempeleni. Makwerhu rito ra Xikwembu ri tanani ka mina n'wina hinkwenu lava karhaleke ni lava tikeriwaka ndzi ta mi wisisa. Xikwembu xa hina xi lava ku wisisa lava ku nga khale va ri karhi va tikeriwa, lava ku nga khale va etlela va nga etleli, lava ku nga khale a va vulavuriwa ku biha emugangeni ya ka vona, emutini wa ka vona, ekerekeni ya vona, entirhweni u vulavuriwa ku biha. U ri Yesu Kreste tanani ka mina n'wina hinkwenu lava karhaleke ni lava tikeriwaka ndzi ta mi wisisa. Rhwalani joko ra mina mi dyondza ka mina hikuva ndzi ni mbilu yo rhula ni ya tintswalo kutani mimoya ya n'wina yi ta kuma ku wisa hikuva joko ra mina ra olova ni ndzhwalo wa mina wa vevuka. Makwerhu hi endla xirhambo namuntlha hi lowu ya nkarhi wa hina wu ri quarter to 10 o'clock. Ni lava mfundhisi va ya endla xirhambo va khongela na n'wina hi nge se teka tiqingho ta n'wina. U kona makwerhu, u kona mhani, buti, papa, sesi, kokwani, n'wana wa xikolo xa Sonta, muntho wa mina kwala u nga kona, teka Yesu namuntlha tana a tempeleni, khongela na vona mfundhisi.
0: Hi khenseni mfundhisi. Nala ku endla xikhongelo kwalamu nga kona a mi ri kona tempeleni a mi ri kona endlwini ya Xikwembu mara mi wini a mi wanga hi mhaka yini mi wile mhaku hava vanhu va nga ta mi pfuxa hi kona namuntlha ku mi pfuxa namuntlha emoyeni wa n'wina hi kona namuntlha Xikwembu a xi tekanga leswi xi nga mi nyika swona ndzeni ka n'wina kwalamu nga kona kumani xipace mi yima mi twa xikhongelo lexi na ku xi endla a hi khongeleni eka wena Xikwembu eka pundu wa siku ra namuntlha wa ha vulavurile hi milomo ya hina kwala ndzeni ka xitichi xa GCR hi vito ra Yesu Kreste ni khongelela moya luwa u nga kona namuntlha wa mhani luya wa papa luya wa sesi luya wa boti luya a nga karhala hi swiyimo swa misava leyi a nga karhala hi mavabyi ya misava leyi a nga karhala hi ku hleviwa ka misava leyi a nga karhala hinkwaswo leswi nga kona ti-abuse leti nga kona andzeni ka vutomi bya yena u karhele Xikwembu a khala va hinkwaswo a za vona nga ku tempeleni ya wena ka ha ri ha vutomi mara na khongela namuntlha hi vito ra Yesu ni ri kwala a nga kona a pfuxeleliwa ndzeni ka moya wa yena a pfuxeleliwa ndzeni ka mapfalo ya yena a pfuxeleliwa ndzeni ka miehleketo ya yena leswaku a ha ri na vutomi ka ha ri na Moisi leyi lavaka evukoneni bya yena na khongela xikwembu hi vito ra Yesu i kona un'wana a nge te ni ta hakerekeni mindzuku ni ta hakerekeni vhilo ri taku mara namuntlha a twile rito ra xikwembu kwala nga tshama kona na n'wi hlakahla leswaku timati ta kereke ti pfulekile papa ponisa vutomi bya yena papa ponisa moya wa yena papa ponisa hinkwaswo endzeni ka vutomi bya yena ematimbeni ya Yesu Kreste papa na khongela xikwembu xa mina ni ka ni ku malandla hinkwawo lama nga kona papa xikwembu nga marhuma emisaveni na khongela xikwembu xa mina eka sayiti ra vuprofeta eka sayiti ra vuevhangeli eka sayiti ra vuapostola eka sayiti ra ku dyondzisa ni ri Yehovha a va yi va teka ntirho wa n'wina Yehovha ku nga ri mintirho ya vona mara ku ri ntirho wa n'wina xikwembu lawa nga va themba hi wona na va khongelela muapostola Paul i vula sweswo or na mina mi ni khongelela leswaku ni pfuleka xifuva ni chumala evhangeli ni vulavula evhangeli ni nga chavi nchumu.

0: siwa munhu aloya ni vulavula rito ro hetelela ni ri wa tlhelela vukoneni bya wena ni vulavula rito ro hetelela ni ri wa hlangana na mombo wa wena Xikwembu eka pundu wa siku ra namuntlha hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta papa ku tikela loko hi nga na kona hi ta ku rhulela ntsena eka wena hikuva wena na mbilu ya vunene wena na mbilu ya tintswalo ematimbeni ya Yesu Kreste telo ra mina Xikwembu xa matimba hinkwawo ka tekisa mani na mani eka siku ra namuntlha hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta amen
1: I khensa swinene mfundisi wa mina I khensa rito ra Xikwembu I khensa khongeleriwa ka vanhu la inkarhi wa n'wina wa ku ba tiqingho mo hi teka tiqingho ta n'wina mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso
2: ahe njhani mfundisi
0: I kona minjhani
2: hayi pfukile mfundisi mizamana mfundisi mavati
0: ankhensini khensina no
2: mi xomayele rito ra matimba ngopfu ra ku kombisa ku loko ni languta ka minkarhi leyi nga ka yona u nga ku aka na varisi se vo tirhisa loko enye rito leri mi nga ri xumayela a ko va na varisi va tirhile endzeni ka titempele endzeni ka tikereke emhaka ku sweswi tikereke i tikereke ta vanhu na loko munhu nkarhi wun'wana a ri ndzeni o hlangana na swiphiqo a va ha risi ve ri a na mhaka na yena se rito leri mi nga ri xumayela i rito ra matimba ngopfu ra ku vuyisela mimoya ya vanhu endzeni ka kereke vanhu va tlhela va twa swaku va le ka Xikwembu ha vanhu sweswi kereke sweswi ku wo fika wu nghena va ku he u ta xava movha he u ta yi ta aka yindlu munhu a nga ha dyondzisiwi rito ku rito ri mila endzeni ka yena a tiva ku khongela hi rito a tiva ku hlaya rito sweswi swa kala leswi mi swi dyondzisaka ka GCR swa ka minkarhi leyi hanyaka ka yona laha handle laha i ku vanhu va tirha hi mimoya yo hambanahambana a va ha tirhi hi vito ra Yesu laha handle laha munhu ni vone wun'wani vhiki reri va ku hawa liya i dangerous i nghozi liya i tirha hi number mani hi buku ya mani so hi kanisa Xikwembu a swi mi katekisi vafundhisi mi ya mahlweni mi nga karali ku na hakelo endzhaku ka swona ku na hakelo leyi kulukumbaku heteleleni
1: I can say to Nene Bazra John, Shkwembu a ximkatekisi na n'wina la.
2: Hallelujah.
1: Thank you. I can see la bamakorela barhandekaka hi le ku tekeni ka tiqingho ta n'wina eka 1064906088759 hi lava monteka lava. Me amkeriwile ka awara ya ntiyiso.
3: Ahe minjhani mafundhisi
0: hi kona minjhani nanda wosi
3: ni hlayisiwile
0: so
3: mina ni kha ni rhandza ku Xikwembu a xi hlayisi vafundhisi va awara ya tiyisi va kha va dyondzisa rito ra Xikwembu leri vanhu va nga ta hanya hi rona Xikwembu a xi mi ngeteleli masiku ya ku hanya ho twa ku vava ku loko mi kha mi dyondzisa mi ta kuma ku yingisela hina vatswari vana a va yingiseli loko Xikwembu a xo nghena ne le ndzeni ka timbilu ta vana va tinyiketa va swi tiva ku loko wo yingisela rito ra Xikwembu hikuva hi nga ta pfuneka ene loko wo ya kerekeni hi ta pfuneka Xikwembu a xi mi katekisi vafundhisi i mhana Lukas kwala block 3
1: a khensa la block 3 ka minenginisi la hi khense swinene mhana Lukas Xikwembu a xi mi endle hi tintswalo muyingiseri wa awara ya ntiyiso hi ku hetiseka nkarhi wa kahle va makori lava rhandzekaka nkarhi wa hina wu ri 8:10 n'wina mi nghenaku hi 10:00 a kerekeni tivani leswaku misele na 8 a hi ngheneni ka 060-887-5942 hi twa leswaku rito ra Xikwembu ri mi khomise ku yini hi yimele ti-call ta n'wina tanani etempeleni ya Xikwembu hi ri akula evutlharini a tlhakula ni le mirini Yesu Kreste hikuva a ri atempeleni vamakori lava rhandzekaka loko mi hi vona hi tikarhata hi tshama hi ri karhi hi dyondzisa rito ra Xikwembu hi ya hala na hala i mhaka ya ku atempeleni ku na vutomi makwerhu u nga va u ri ku rileni kwala u nga kona maratana atempeleni u ta kuma ku wisa Xikwembu lexa hina a xi yi nghohe a xi fani na hina vanhu hi nga na xihlawuhlawu ni fevha ka van'wana ni siya van'wana andzeni ka kereke mara tana ka Yesu Kreste u ri tanani eka mina ndzi ta mi wisisa ni yimele tiqingho ta n'wina la ka 060 0887 5942 Monte Calava. Meleka awara yantiso. Hello? Hello? Maitwa? Hello?
4: Aye, Pastor Mzamani.
1: Ah, hey, Ibo Jojo na, ilava Pastor Mzamani.

0: xi na makungu na wona na vona xi na mhaka yi kumba na vona swinene ngopfu lero loko wa ha ri na kereke le i vitanaka ya mina wa ha ri hansi ngopfu sweswiwani
1: so
0: vanhu va tsutumela malito lava nga pfuniki nchumu malanga masungulo tshama lama ma fanele matirhatelo ya xikwembu so mhaka leyi nga yi boxa i mhaka yin'wana yikulu kumba ngopfu leyi vula ku i mhaka yin'wana yikulu kumba ngopfu vanhu lava nga le hambi lava mi va vona mi vulavula loko vanhu lava mi va vona a handle loko va yimbelela i voice letiyani voice liya a yi alentiwanga a yi ta tona ti-voice letiyani so yi khumbeka i vulavula evhangeli ya swikwembu lero mhaka leyi nga yikulu loko varhangeri vo tala a hi swi tiva ku ri vanhu lava xikwembu xi va lavaka hi vona va vengele handle
1: emhaka ya
0: matenilekuaivulaga yikulu a tikerekeni to tala loko hi cheka sweswi vana va yanga khongeleni vo ya a ku pfuniweni va huva loko va kuma kerekeni leti u kuma kereke hi vele miliyoni wa vanhu va ta kuma ku 100 wa vanhu vo va nga yi khongeleni leti nyan'wani i ya ku lavisiseni a va ha kerekeni ve ri ku lavisiseni va teteni va vuendeni ka yini va swiboheni a va ha yelanga swiponi va vona vurhangeri byi nga kwana va nga ku va xiseni vanhu lava tirhisaka hi wa sathana va teka vanhu va va komba leswi nga swa vona va fika va komba xikwembu va byela leswaku ku na tihende ku nga ponisiwanga ku ta kha u ya tiheleni vona va hava komba endyangu hi vona va nga na vutomi ehenhla ka munhu un'wanyana ku xikwembu ri ku rhukaniwile munhu loyi a teka ku tshemba ka yena a ku veka henhla ka munhu
1: un'wanaamenamenrhukaniwile
0: ngopfumelaloe leswi na loko a zaa rhukaniwa ku rhukaniwa na ku tshemba munhu wa kona a hi tekeni ku tshemba ka hina hi ku veka a mahlweni ka xikwembu xikwembu hi swona leswi nga tumbuluxa munhu tikereke tana a ta ha kumbi vanhu xikwembu loko u fika kerekeni a va ku byeli hi ka yesu vo ku ku byela ku hi vona movha ka wena wena u ka u nga tivi ka hiri kwisi a nga sahlalela mi hi swibisa
2: vhele
0: a ni vani loko munhu lo hongoloka a humelela u ta ya amahlweni a tirha hi matimba ya sathana ndeka yini hongoloka loko tipfuxekekile ku tirheni na sweswi kambe loyi a n'wi tshivelaka ku tikomba a nge tisili munhu lowu hongoloka loko a humelela u ta ya amahlweni a tirha hi matimba ya sathana leswi va tlhelela ya sathana u nga leti bya movha lowu nga wu tirhelaka swi yima aka power ya sathana mara i swilo swa misava leswi nga ta byela swinetele u fa u ya tiloveni u nga tivanga byela xikwembu mara i ri ku ala tileni u kha u tiva u le khongeleni ka xikwembu mara leswi va kukomba swona ka swi vaku matimba lama ma tirhisaka i matimba ya mani se hi makamba matimba lama hi makamba hi ri siku lama a hi mona ma xikwembu xa hile exiyanyaka loko u fika a wu ponisiwa mi leponisi a va la kutiva leswaku u ponisiwile vo swi ta va mi byela leswaku u ta rehlisa vona famba ende leswi humaka xikwembu a mi tivani na xikwembu xikwembu xi va kukuma byari mi nga tivani xikwembu xi kuma vanhu lava swi nga tivi xi ri munhu xo sungula u fanele u rhanga u ponisiwa hi swona swi ni va nghena u ka twanana na xikwembu u nghena ka twanana lowuntshwa na xa yesu kreste hikuva u ponisiwile loko u nga ponisiwanga ku nghena ka twanana na xikwembu u nge tivi mahungu ma xikwembu u nge ku nghena ka twanana lowuntshwa na kreste leswi vulaka vanhu hinkwavo lava swa ponisiwa va famba va kha va pfula tiseri kuvhela khale va vitana ku maprofeta va kumele byela swiseni loko a swi tiva ku u yimbise ndaka ntaka lebiya loko loko a nga ponisiwanga a swi tivi leswi xikwembu xi nge endli leswi ve ubyeli timhaka ta swivona a nga ponisiwanga na siku lari a swi kona swilo swo fana na sweswo i power yi humaku aka mabiloni leyi nga ta ku byela timhaka ta wena u nga ponisiwanga obvious mabiloni ya wena mavumba
1: swona ngopfu
0: leswi vulaka munhu loko a lava tiva mhaka ya swikwembu u fanele a rhanga a va na transition a ponisiwa
1: swona ngopfu
0: hi kona a nga tiva mahungu ma swikwembu ikhesi ngopfu xikwembu a swiyisileli ka radio ya hina ya mahala ku va mi byerisa evhangeni vanhu va nga leri ri ku tiva tirha swikwembu khesa ngopfu ku tima vanhu nampundzu
3: pastor mzamani pastor opa
0: hi swona
1: yi khensela ndoso
3: yi khensile bo george yi khensa marito ya kahle ya ku khutaza na ku tsundzuxa vanhu hi khensile vamakwerhu lava rhandzekaka nkarhi wa hina wu lo hela mara ni vona van'wani laha muni twaku va ri yini hi n'wina wo hetelela ni mi nyika 1 minute hi ta pfala
4: ahe vafundhisi va minoni
2: ahe mani
4: hayi mi vulavule swona yi vula swona bibele yeku hinkwenu lava karhalaka a va tika mina ni ta va wisisa se vanhu ha karhala mara a hi ka xikwembu hi ya lava ku wisisiwa ho ya tikerekeni tetiya ta masingi ta hi ya laha ti-miracles namuntlha tikereke leti vulavulaka hi ntiyiso wa xikwembu a ta ha ri na vanhu hi ku a ti tirhi hi masingita ti tirha hi rito ra xikwembu loko mo ya mi ya vona tikereke leti tirhaka hi masingita ha ti na 100% ya vanhu va tele hi mhaka ya ku a va yi ku laveni ka xikwembu va ya laha masingita

0: Se mi dyondzise kahle himpela laha va swi twaku a va swi twi ku Xikwembu xi lava hi ta ka xona loko hi ri na ti-problem nga yi hi ya laha masingitani hi ta ka xona xi ta hi wisisa xi ta hi rhula ti-problem ta hina hinkwato leti hi nga na tona na sweswi ni vulavula ni karhi ni ya khokerekeni ni ya lava xo Xikwembu xi ta ni wisisa
1: amen amen
0: mani makhuvele la gian 16 f la danke
2: akensa hi khensile mhani Xikwembu a xi mi katekisi Xikwembu a xi mi katekisi vamakwerhu lava rhandzekaka se hi fika emakun'wini mi ta hi ta ka nongonoko wun'wana wa church service kereka na hina va ta va na n'wina ku nga ri khale loko hina yi huma eka awara ya ntiyiso vona va ta nghena mara hi la ku khensa vuyingiseri bya n'wina vamakwerhu lava rhandzekaka ni bona swi ri kahle loko mutwe rito ro saseka ra kahle ni mi nyika tinambara ta Pastor Opa Mzamani Pastor Mzamani hi lava 071 loko mi ri na xo tsala ti tekeni tinambara ta vona 071 318 2727 na yi engeta 071 318 2727 leyin'wana ya vona yi ri 060 343 4710 swi kahle nkarhi wun'wani mi nga mi tsandzeki ku nghena ma va fonela ka 060 343 4710 i Pastor Mzamani mi ta fona loko se hi humile hi khensa ti-calls ta n'wina ha ti vona ya mpfundhisi mavasa i 078 289 3991 swa endleka mi hi lava a ti ka tiqingho ta hina loko se hi humile 078 289 3991 imfundhisi mavasa Pastor Mzamani mi valela mi ku yini hi nge se famba
3: khensile vayingiseri ku va na n'wina famani ma pfuxeleliwa etikerekeni famani ma pfuxeleliwa evukresteni famani ma pfuxelela vuxaka bya n'wina na Xikwembu kwala mi nga kona Xikwembu xi tirhisa munhu un'wana na un'wana so na mi hlohlotela ku na n'wina loko mo ta vhela mahlweni ka Xikwembu Xikwembu xi ta mi tirhisa hi laha xi nga mi vitana ha kona xi ri ka Yeremiya ni ku tivi ni nge se ku vumba ni ka khwirama na wena so na Xikwembu hinkwerhu ka hina xi hi vitanile swi endleka vanhu va nga mi nyiki nkarhi wa ku tirha ntirho wa Xikwembu swi lulamile mara loko nkarhi wa Xikwembu fika swi ta boxeketa hi nga ku Xikwembu xi nga xa mpfuna katekani emindyangwini ya n'wina katekani eswikolweni katekani emintirhweni katekani le tikerekeni katekani malandzi ya Xikwembu hi khensile mfundhisi mavasa ku va na hina or ku va na mina ni ka ni khensa vayingiseri hinkwavo ni khensa na hlengeletano hinkwayo leyi ni nga le ku yi fambiseni ya Harvest Time Ministries ka Makhuvele ni khensa na family ya mina ya ka Bembani vito ra Yesu hlayisekani hinkwerhu amen
2: amen hi khensile vayingiseri va xitichi xa ku rhandzeka yanani mahlweni mi tiphina hi minongonoko leyi landzelaka ni tala ku vula loko ndzi huma leswaku swi nga endleka nkarhi wun'wa mi twa yi miyelenyana switsongo va ta va ri karhi va tshunela lava nghenaka mi nga fambeli kule na xiyanimoya tshama na GZR 106 The Voice of the Nation yi ta mi hlayisa ne le moyeni inkomu bye bye mi va na sonta lowunene.

0: Rudolf Matindi.
1: Sabia sari que caixinha.

0: elonga switwana swa mhani makhuve
1: impela hayi ngo hi bulana nguna hi kha hi vula hi ku famba risimu ani
0: ehe
1: mina ni tirhandzela tinsimu ta mhani Tshwala ngopfu.
0: Okay.
1: Loko wo kuma rin'wana rin'wana ra mhani Tshwala ri tlangisi va ta sa va cina hi rona vayingiseri mhani makhuvela lavo duma hi mina danki
0: danko
1: so
0: danke mhani makhuve va ku hayi ke mina ni va siya na risimu ra manana Tshwala leri va nga ta sala va karhi va cina hi rona loko vanhu va no tilunghisela ku ya hi kerekeni 060 8875942 mingiseri wa Jisar FM le moyeni bulani na mina
2: mablom wa mabu
0: tatana mabula ndlela
2: ni lo tshama xikarhi ka makhwati radio ya kona ni yi pfulele yi twakala ka foni yi fonaku hi yona.
0: Okay, okay.
2: Ey kwala xikarhi ka makhwata purasini laha hi mhaka ya ku hi rindza swibyaswana hi na swipfunyinyana se
0: a swi rindziwini
2: swa van'wana swi nga ti fika swi dya swi heta nkarhi wunge se
0: swi nga dyiwi hi swifuwo hi langutele ntshovela.
2: Ey ma swi vona kwala ka hina vutomi xitandi ku sukela laha hi tshamaka kusila giyana.
0: Okay.
2: A ka ha na ndhawu yo dya homu se laha hi nga nyikiwa kona hi mfumo fane hi tlhela hi tirhindzela ku swa van'wana swi nga ti fika swi hi onhela ra swa hlupa naswona
0: hayi ke mi to va na sonto wa ku saseka kwalaha masin'wini hosi hi mi katekisa
2: hi swona
0: danko
3: mapepeni tankiwe hosi
0: 060 8875942 mingiseri wa Jisar FM le moyeni. Hello
4: sesi wa mina.
0: Ahe buti wa mina
4: swiluva swa ka mabunda
0: hi mina waloye
4: a mina mi katekana n'wina ni vula ka mapfumela niwani mfana wa goxa ni kha ni ya tirekeni namuntlha ma tiva na
0: na mi twa mfana wa goxa ni siyeni na rin'we ra le goxeni
4: a ni nikeni Solomo holo loko a ku tsuwa Jonasi
0: tsuka Jonasi
4: ya tsuwa Jonasi.
0: Okay mi ta ritwa moyeni mi ta famba hi rona
4: ni nga tsaka ngopfu dango n'wana mana
0: dango dango

0: Minjani.
1: Hi pfukile hiko kombela ku twa n'wina papa mi.
0: Atar.
1: Danko.
0: Ka Hasani ka Mbalati.
1: Ka Hasani ka Mbalati ni va ni karhi ni bula na mani?
0: Emakhosa Solomoni Mathebula. A karhaya ekerekeni ka aska swimfundhisi makamu.
1: Ahe. Hayi ke mi hi khongerisa papa mi.
0: Hi ta khongerisa matimba lamakulu.
1: Ahe.
0: Yeso.
1: Danko.

0: ngisarwa tshara FM le moyeni. Hello.
1: Ai impukile ke tshwa.
0: Hipukile ngo komela kutwa ngwina papa.
1: Hipukile man.
0: Thank you.
1: Ha, ubulana na commander la ka tshikwane la rona. Ha.

0: Ushile muhaxi wa mina ekha hi kateka kahle hi ri kwala ka xikokwana kwala a nga le vukatekeni ka ni ku yingiseleni a mina namuntlha swi tsandzini ku ya kerekeni ta kateka ni kha ni yingisela wena kwala mhaka ya mukhuhlwani nkomu mama Albi
1: ku rhula ku ve na n'wina n'wamavundzuxi luva i pfukile na mina ni pfukile na ku rhula ku kona swinene ni khe ni kateka ni ri kwala hlangana ndhawu ncini la kusuhani na xikolo xa vutivi wena ku saseka xikolo nga ku le palamende wa tivo mina ni ta kateka hi risimu reri va nga ri langa malume mfana wa goxa na ro ri xapu ka mino a hi hlayiseki khi hi tilungisela ku ya kwahalaya gangera ka mahatla na kerekeni nga sota wo saseka nyamuntlha redzi ko mumburi ya ntshava hlangana ni thawu njeti kwala
2: ahe mama wo hi swin'we hi ri kwala ka mapuri ehansi ka ximuhuxa ka nguveni i mhani mahuri kokwani wa diyono na ku tlula dankou
3: danko ni khensa swinene ni kuma rungula va ku ni mi yingisela ni ri kwala ka nghove ni kha ni tilulamisela ku ya kateka ni ri kerekeni ya ka nghove ZCC i mani Grace katandhuna Ephraim Makame khensa swinene mi hi khongerisa mana mina muhaxi wa mina hi swin'we ni ri kwala ka nkuri ka tomo ni ku happy birthday ka n'wana mhana mina ndzi yima makhuvele i Cecilia Ndlozi ka nkuri ka tomo hi ri happy birthday eka n'wana mhana n'wina ndzi va makhuvele xikwembu xi n'wi katekise xi n'wi ngetelela yo tala malembe hi swin'we ni ri kwala ka Mdavula i leni n'wanomen Mabasa hi khensa swinene ni le ka n'wina a hi katekeni ku ya mahlweni hi risimu ra kahle ra manana Thwala a ku hi yena xikwembu xa hina a hi ringiseleni hi va hi karhi hi kateka na miyingiselo wa Jesus FM kambe ke eka nkarhi wa sweswi a hi karhi hi ku kateka u ri kwini 060 887 5942 a hi fambeni.

0: half 40 minutes ago bile a bua ra ya khumengwe wena mengi sa re wa just RFM ba ka reng bu ya kona ka nngono go wa kerekana hina kambe ke se hello letela nyana ka ntsongo kambe ke se la go sungula bulavulo wa hina kumbe interview ya hina na xiyimbeleri xa vunanga bya gospel ya Xitsonga lexi ngeta ba ka ri tiva hi ta riendzo ra xona eka siku ra namuntlha na mengi sa re wa mina kambe ke hambi switetani ta vani karini ya amkela hi ri siri 100 simu ta xiyimbeleri lexi ngana xona eka siku ra namuntlha ka nngono wa kereka na hina mami karhi mitsundzuka kahle leswaku mi fambisana kahle na xiluva xaka mabunda nwa mhlawe kambe ke hambi switetani ta vuya ni ta mi tivisa hi ta xivulavuri kumbe xiyimbeleri xa siku ra namuntlha lexi hi vaka hi ri na xona eka siku leri nge le ka rona nongonoko kereka na hina wona miyingiseri wa mina muni mitlangela risimu ra kona se hi ta kota ku va hi karhi hi nghena mhakeni hi swi tiva ku ri hi ta va hi karhi hi burisana na vona hi yini eka siku ra namuntlha a hi fambeni swin'we.
1: No signal is a signal. Where others limit you, Olaflower.

0: Okay, right. When I mean, you said, why just have a fan by carrier to cash or same or I can look at him be like at the telegate. We look on a call. I can make a she will love relation and I shall not come machine. Billy relation and I shall make a corona monta. E and team from one can make a hit of my career and get a one of it or simulator garret langala. Yeah, can an or similar cashless name a mirror to illumos. Adam Bella go on 18 living. Come make a little of a covani carni. I'm gonna she in Billy relation. Tativa Italians or Rashona. Eka sikorana montla hina nwina emoyeni botomi
1: ai mwashi ai na cancer sinene kuva mina amkerile ka sikorana montla loyi avulavula ku haleni ENT hlongwani kusuka aka homu giyani abuyehle village
0: okay
1: yimbeleri xa vunanga dza gospel yes
0: okay say va hi kari hita ka nwina tani hi ximbeleri xa gospel ENT hlongwani hi byeleni la i mani anga mhlohlotela kusukela le kusunguleni le kuva mita va muyimbeleri loyi mingana yena lo anga upfa eka siku ra namuntlha
1: ni nga vula leswaku mihaxi munhu wo rhandza ku va ni kha ni yingisa yimbeleri byo hambanahambana hlekahle ni nga swi endla ni kona ku ri ka mara a ku wena i muyimbeleri nga va ka Sunday school
0: okay okay se loko hi va hi karhi hi vulavula hi ripfumelo ra n'wina hi rona ri nga va ri ve na influence ka ku va n'wini na mi va gospel artist kumbe njhani na kahlekahle hikwalaho ka yini mi jise genre leyi ya music gospel music instead of letin'wanyani ta ku
1: nga ri a yimbelela tinsimu to hambana na vunanga lebyi ni nga ka byona
0: okay
1: tin'wanyani ti kona ka ti-digital platform leswi swa ku no ti yimbelela yes I can sing as long as ni kha ni twa beat yo karhi ni nga yimbelela risimu hi ndlela yo ka yi nga ri ya gospel
0: okay okay, mingo hi jela nyana kantsongo hi risimu ro hetelela leri mi nga riba ku ri hi khomile yini rona i yini vito ra risimu
1: ro hetelela leri ni nga riba or risimu leri ro hetelela leri nga riba a ku ri EP leyi naku yi humesaku ni ta ku April leyi sukaku ka yona a yi vitanawa ku covenant keeping God mara ka ti nga kwalani ku na rin'wana ri nga tsariwa ku unchangeable God hi rona leri ni ri rhandzaku ka leto hetelela leti ni nga hetelela ku ti humesa ri tsariwe ku unchangeable God
0: hikwalaho ka yini mi ku hi rona leri ni ri rhandzaku ka tinsimu hinkwato leti mi nga ti yimbelela leriwa ri hlawuleka hi yini
1: hi ri na international nyana xikarhi international so na message wa kona like loko ni kha nsimu ta mina kahlekahle ku a yimbelela kahleka na mina se ni le ku katekeni ro unchangeable God a nge tsandzeki kahlekahle wa swi kota na loko vanhu va karhi va tsandzeka
0: okay tanihiloko mi ta mi ni byerile hi risimu ra

0: na leri mi ri rhandzaka. Okay, hi va hi karhi hi tlhelela ka riendzo ra n'wina tanihi xiyimbeleri xa vunanga bya gospel. I yini lexi mi hlohlotela ku va mi ya mahlweni mi yimbelela? I know ku ri ti-challenge ti kona laha na laha ku na laha mi faku mi phijeka kona mi twanga ku mi ngo hela matimba na swin'wana na swin'wana. I yini lexi mi yisaka mahlweni mi famba mi ku no leri riendzo ni nga ri chuza hi rona ni ta famba hi rona ni ze ni ya vona makumu ya rona?
1: Lexi xi ni hlohlotelaka mahaxi i ku yes mi vula swona ntiyiso nkarhi wun'wani munhu wa hlangana na ti-challenges nkarhi wun'wani twa ni lava ku tshika no swilo leswi kahle kahle a ni swi twisisi ku ri ku ndleka yini nkarhi ni ngo swi tshika ni nga ha yi mahlweni na swona mara lexi ni hlohlotela nkarhi lowu ni ngo ni la ku tshika ku ta risimu ro karhi
0: okay
1: ra ta risimu ro karhi nkarhi lowu ni swi ignoraku I mean swa persista swisweswo swi ku ya na mahlweni ni nga tshiki and west part hi mina ni no ti chayela kahle kahle
0: wow
1: no ti chayela no ti producela na yimbelela ni endla swilo hinkwaswo mara before ni va na ti I mean ti instrument ta mina switirhisiwa swa mina munhu loyi a ni tirha na yena a ku ri Simi the Pro
0: okay
1: loko mi twa risimu leri mi nga ri tlanga hi nga ngheni ro ra ganana hi yena a nga tlanga risimu leriya even then ka phati yo hetelela a tlhela a hoxa voice ya yena ya hi tirha swin'we na Simi the Pro
0: okay wow swi sasekile se hi va hi karhi hi vuya ka support system ya n'wina mi khome va mani lava mi seketelaka lava mi byelaka ku ri no we can do this or you can do this
1: munhu loyi ni nga vulaka sweswo i Mr. Lungisa Tiko hi yena loyi ni kumekaka ni kha ni tirhisana ngopfu na yena ka vunanga bya gospel nkarhi wun'wana loko ni ku hayi mi kahlekahle se ni karhele a ni lahla thawula ku hayi manyana swi ta lunga khomelela so a ku na vanhu lava ni nga vulaka ku ri ve le ku ni sponsorini or swin'wanyana nonono no va ku ti weleni ni pfuka kahlekahle hi vumina bya mina
0: okay se hi vuya ka n'wina as a artist hi yihi dyondzo leyikulu leyi Xikwembu xi nga mi dyondzisa yona hi vuyimbeleri bya n'wina kumbe hi vunanga bya n'wina
1: ni nga vula leswaku loko mi ri munhu loyi a yimbelela gospel mi-music wu spiritual a ko va mi-music just so ti-attacks ti tele leti taka so loko ni pfumela ni believe leswaku swi kahle ku ri munhu a twa kusuka ka moya lowu kwetsima ku ri what to do now
0: amen
1: not ku ri munhu a swi teka hi ku mina ni swi kotisa ku just because mi ta hetelela emahlweni mi tsandzekile so swi kahle ku mi twa Xikwembu ku ho Xikwembu xi lava ku ni endla leswiwa ku fana na tinsimu to tala leti ni ti yimbelelaka a ku na leri ni ngo tshama hansi ni tsala ni ku sweswi na ku yimbelela ku yini hawa a ti tsali wo tinsimu ta mina hileswaku I download from the spirit
0: okay
1: ehuri okay sweswiwa na ti-instruments ta kona ku ti fanele ti tlangisa kwihi swi va swi kha swisuka ka moya loko etsima ku a yindli so laha no wa fakela so lava hlavelelaku hlavelela so so swi kahle ku munhu a twa kusuka ka Xikwembu just because Jesus Christ is the way, the truth and the life hileswaku loko yena a hi rhangele mahlweni a ku na laha hi nga lahlekaku kona
0: se loko a hi ngo a mi lo nyikiwa opportunity ya ku feature any artist leyi n'wina mi yi rhandzaka kumbe nga nghena na yona mi yimbelela na yona ku nga va mani
1: ka vunanga bya gospel leti mina ni tsakelaka ti-feature kahle kahle ni nga vulaka ku a ti kona laha a South Africa
0: okay
1: ni rhandza vanhu lava va le Nigeria i kona un'wanyana ni n'wi folowa ngopfu kahle kahle ni folowa wo tala mara loyi ni nga twa ku nga ri ni nga tirhisana na yena i kona va ri eBuka Songs
0: okay
1: hi yena loyi ni nga tirhisanaka na yena ku release tinsimu leta ti-worships leti ni ti yimbelela
0: se hikwalaho ka yini mi ku kumeka ku va ku ri yena ka vanhu hinkwavo
1: no twa ni rhandza music wa yena kahle kahle
0: okay
1: ni rhandza music wa yena like ni rhandza international gospel mina I mean that's why loko mo cheka loko vo ya va languta ka ti streaming platform tinsimu leti ni ti yimbelanga from now on i ti-worship songs like the international
0: okay se talking of songs ta n'wina hi nga tikuma kwihi nakona xinjhani
1: lava va lava ku kuma vunanga bya mina a va hi ka YouTube ni kona kahle kahle ka ti-digital platforms hinkwato va secha vito ku nga NT Hlungwani hinkwako na le ka Facebook NT Hlungwani
0: okay se loko munhu a va karhi a mi lava ku ve mi nga ta mi ta performa tinsimu ta n'wina mi performa tindhawini ta njhani so
1: loko vanhu lava ni ta performa tinsimu hayi a na nghena tikerekeni a tiphatini na performa tindhawu to fana na teto
0: tikerekeni tiphatini se tindhawini ta fana na leti a ku nweriwa ku byala ku ha mi kumeki
1: Eh shutse shangwe na mashe. So mire ni veka hindlela liwa ninga fika mara ya ninga kumeka just because xikwembu xi tirha hi tindlela to hambana hambana ku ponisa moya ya vanhu. So a ninge fiki ni ku a ninge yi layani just because ku na vanhu lavanhu va ku byala ku na vanhu lava dzaka folo no ku va mina ni ya layani un'wanyana a nga fika a ponisiwa.
0: Amen. Mi veke kahle ngopfu lani mi lava kona. Okay, right. Because of that, this is with the anti-nhlungwani lava ni nga na vona hi ku yimbeleleni laha kumbe eka interview leyi nga na yona eka siku ra namuntlha na mi yingiseri.

0: pfuneke ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swipfula hi ku hambana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale, ku nga love back, ku tshungula stroke, na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula, ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka, na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka.
1: Hip hip hooray, tlangela 30 wa malembe na leduma hardwork ya Namalamulele hi mintsengo ya le hansihansi, ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90, Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90. Kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makumi 31 May 2026. La Duma, where you say and score.
2: Shibasa Financial Services ti kumele fanele cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand, i kuma 10,000 rand, 8 rand, 15,000 rand, 100 rand, 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand, i tikumela 10,000 rand, 100 rand i tikumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavhaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi, leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years, na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya gina eka 84. Kasi loko hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand, loko hakela

Right, so so gaming zero g zero fm er simra kahle er tar kharatswa kahle ka worship house er simu ringa fkari jukume ta kahle ming zero g zero fm eka 27 wa dimina tengi ni kahle eka awaradlia ya kumembiri eka tlika nuwa sikura na mwontla mena wana ming zero lika nongo nuko lwa wa religious talk lewa kaya wala wala kahle felike kongiri ming zero g zero fm zezu nga kona adinda wenta kamba na mbana nga kuri matiko mambe kwi kumbe kwi nzena kekwa kuri kongiri ming zero g zero fm tawa kaya wala wala kahle felike ebzona kumbe shanike wula wula ebzona kwala ka Xihondo 106.0 eka Rito Rarishaka nkesi rwing serbs anwe itin zato kamba nambana mga minu kumagatle udo streaming ya www.gsrfm.co.za na Xihondo 106.0 hiko kwala ka Rito Rarishaka eka sika ming zero gsrfm kesi nka nwa mtlabe kwa minsiri nka ruskira katle pereka nungono kolo wa kereka na hina kaske soso wa ming zero mena wanewe kaya famba katle kwa kwala ka Xihondo 106.0 eka Rito Rarishaka kufikila katle fele kilika awara lia ya naru choko maka tawairi kwa na ming zero gsrfm lenga tawairi karifani kile kwa wula wula kumbe shani kaya burusana kwa hivu kongiri tuwebzi nga kona kaya tabaya kaya langutani kasha feleke edab kongiri lebzi ya ebzaka kresta hindela yo ya leyo mena wana mingseri wakaya famba kasha hindela yo le ikan tika nosukura na mutakura simula ringaye makulungala resimura kona feleke mingseri wajisa rafami right kundeke inla okay. Alright, so sika kuna simula nwani kusikira kahle fele kama na twala vako xikwembu xa hina ntaka so mixer ta vaka ya kahle nje ya lavana nhlokomaka eka madyambu ya siku eka tlikani wa sikura na mutala.

exitolo xa hina u ta ti vonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheli wu Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: my stone of help.
1: Risimra kona tricky bit wa ku Ebenezer tarkhaswa kahle veleke leka okay refkere chume ta kahle mingse register fm kwa leka 47 wa minute ngene kahle veleke eka awara liya yangwe eka ya khumembiri eka nhlekani wa siku ra namuhla mingse register fm taba iri kari famba kahle nje ni yakunika ta kahle nhloko mhaka lenga ta iri kari vula kahle veleke yona mina na wena ke eka nhlekani wa siku ra namuhla ko kwala ka jondo 16.0 eka rito ra rishaka makalela vakuti va yona eka siku ra namuhla mingse register fm kuna mahebe hebe ku mavaribari yaku vafundisi lomti kerekeni lomu va swi kota ku va va ku langela munhu wa xinuna kumbe xani ke ku langela munhu wa xisati va ku byela swaku hi khona mani vona i nga ri luya u twana ku na yena a nga tshamisekangi kumbe a nga kahle ku na brothers manimani la kerekeni laha vona i nga ri vona mi nga kota ku tshamisana kumbe ku na sisters manimani la kerekeni ni vona i nga ri n'wehe mi nga kota ku tshamisana lava mi tshamaka na vo lava mi va mi hambana a hi tivi ku i ntiyiso ku fikela kwihi swi ve kona kumbe swa humelela n'we mi nga tshama hlangana swona kumbe xani nge mi twa mavarivari swaku hi khoswisekiwa kona ni bileni kahle riqingho ka nambara 0608754206 hi twa hi n'wina ke i ntiyiso ke swi kona kumbe xani ke vafundhisi vo sukeriwa kumbe loko swo ze swi va swi ri hi ndlela leyo ku va ku ri na swin'wana vo leswi swi va ku swi va hlangene na swo kumbe va va swi vona vafundhisi a ni vele kahle riqingho ka nambara 0608754206 hi twa ku van'wana vo tala va ku hi khona a vona va tsakile leswaku va tinghamu ta vona ti ya tikerekeni to karhi mhaka yo yaleyo kumbe xani ke vavasati vavanuna va vona va tikerekeni to toleto hi mhaka yo yaleyo

0: amabongi mingzero chisarfame rasimra kona vele kere tweke bi bakwi wena ntsena ka skere fikere chukumeta kahle mingzero kwa leka timineta kurikana dinaru ngene kahle eka awara liya ngwe eka nhlikani wa siku ra namuntlha ungani bela kahle ncingo kombo rumela kahle nkandiso wona uri tola hi famba kahle mingzero enhleni ka nhlokomakala kumbe xani ke hela ku twa hela ku tiva leswaku i ntiyiso ku fikela kwini ka tin'wani ta tikereke kumbe tikerekeni vafundhisi veri va swi kota ku va va ku lavela mihlekisana kokwalaho u suke kaya u ri na mihlekisana va fika ekerekeni okay hina hi vona i nga ri bava ka n'wehe a va mi fanele ku na brothers man mani laha hi vona hi nga ri hi vona bava ka n'wehe kumbe xani ke sisters swin'wana mani hi vo mhani va ka n'wehe i ntiyiso ntiyiso vafundhisi va swi endla swo sweleswoke 106 hello.
1: Aye, njani?
0: Ifukile mfukile wa mhana Lucas.
1: Ikhansiwe. Supele ngo sikhoshenda swishi kulukumba ene sili zwakhala.
0: Oh, sa humelela.
1: Supele ngo sikhoshenda swishi kulukumba ene sili zwakhala. Loko nokubhela la one. Abaskoda ngwa ku profita leswi ingatela eximora leku va ku boha va ku boha swin'wana swilo leswi va ku byela swi ku byela na i pfumela va kona vanhu lava nga vukatini na vana va vapfundhisi va kona vanhu lava nga vukatini na vana va maprofeta i mhaka yi kulukumba ngo yaleyo ene a ya sweswi ya khale
0: a ya sweswi swa ha ri ku humeleni na sweswiwa va nga swi teketeka ku loko va nga swi kota ku loko n'wasati kumbe wanuna a kerekeni va fika va n'wi byela ku bava ka n'wehe a hi vona i nga ri a ma vona a mi fanelani kumbe xani ke swi nge yi kwini mara ku na munhu wo karhi la ndzeni ka kereke mi nga ta rhandzana wena yehe va vula sweswo
1: va endla va endla ene na wena ku i nge se khari ya kahle a nga swi tekeswoko e mi nga ku vulavula swin'wana leswi mi nga tshama ni kotana naswona minkarhi yin'wanyana
0: okay
1: va endla ene loko nga khari yangi kahle a nga swi tekeswokeni ku a wu byeli swona loko hi twa se hi kha hi swi tiva se hi ku se hi khari yini ha swi tiva ku loko munhu a vula leswi a nga vuli swona mara loko nga se khari ya kahle ta twa swi ri
0: swona okay
1: swi kulukumba ngopfu mhana Lucas
0: khe nsini va mhana Lucas hlayisekani
1: hi swona
0: izweso va ri swikoho swo humelela tana mingzero wena un'wana ke i tivaka swin'wana swi nga u kha u swi tiva sweswo ku swo humelela va endla vafundhisi kumbexani ka swi humeleli ni ta va ni kha ni twa weka nambara 0608 7 5 9 4 2 xa wena mingzero ku ni bela kahle riqingho i khensini mana Lucas va ri swikona swo humelela vafundhisi va swi kota ku hayikho hambanani na bava lava va ka n'wehe lava ya ni vona i nga ri n'wina mi nga va kahle na hlongwani la kerekeni laha va mukhomi wa nkwama ya ve ri ku endla vafundhisi unibela kahle riqingho mingiseri twa wena ke intiyiso ku fikela kwini mhaka leyi bula kahle yona eka nhlikani wa siku ra namuntlha swo humelela impela ke vapfundhisi va swi endla kumbe vo himberiwa ke nkandziso u nghena kahle hi xavisa lendzhaku xa swamingiseri wa jesu rifamba ta vuya kahle ndzateka tinqingho
2: tombstone T-Life group yi ri kona lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edupeni chisawuli opposite Zini Hospital, Pulukwane, Nele Solomon Day. Kasi, ungaba fonela loko lava Tombstone urikwi na kwi va fika. Ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko la kuma catalog na ti price, unga WhatsApp at number teto. Kumbe uba endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group. Lab iba endli ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ephalaburwa kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

Right, so as okay, Mingsir 27 wa timinete ngeni kahle eka awara liya yanwe eka nhlikano wa siku ra namuntlha Mingsir. Va ke famba kahle la ka nongonoko la la Mingsir wa GSR FM va kamba rumela kahle feleke marungula va kola nga rumela kahle erungula ra vohola va ku sona sikona sona swa humelela vafundisi va sweswi a ka ha ri na va kumbe xaveri vafundisi va sweswi a va ha ri vona va mutiso va swi kota no faya muntu wa munhu. All right. Ileswi va nga rivula swona lava nga rhumela kahle rungula lanwani eku ya amahlweni ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 0 GSR FM vulavule leswaku vo va hembela vafundhisi a va yendli kumbexani ke vafundhisi lava mpelampelampelampela swilo leswi vanhu va swi vulaka va le ku swi yendleniki va swi humakaki hi mpela va swi kota ku faya muti wa munhu ke va byela va ku hayikho ha swi vona ku n'wina le ka hlungwani leyi hlungwani haya va vona hi lava ya ha zinjiva ha vona van'wehe hambana na zinjiva ku na buti wo karhi la kerekeni kumbe ba wo karhi la kerekeni lavan'wehe mi nkokotaka wa mi hanyisana na vona 060 8 7 5 9 4 2 0 GSR FM mi bela kahle riqingho ni twa n'wina leswaku n'wina ke mhaka leyi mi fika mi yi vona njhani xana swa humelela kumbexani ke vafundhisi va va kha va hembeliwa ko kwale kerekeniki na loko ri swa humelela swi nga swi kha swi humelela hi ndlela yini hikokwala ka yini swi fane swi endliwa hi ndlela yo yeleyo 28 wa timinete ngheni kahle ka awuri leya nkaye Mingsir wa GSR FM nakambe ke le ku fambeni kahle enhlenhleni ka nongonoko luwa wa religious talk eka nhlikani wa siku ra namuntlha no khesa swinene ngo Mingsir swa n'wina kokwala mi ningisela kahle mi ri kome na wona Mingsir le ka nongonoko luwa wa religious talk live va kahle feleke ku khongela. So go and buy them, take out.

renova ma shaba shaba. Que mu renova jala jala.

0: Worship House means that Roger Serf and Resembra Conga Twabi, Tobacco, Kanimamba, Famson Gatla, Felican, Jay, and then Garcimo, Casca, Sembra God of Kerichum with the Catholic for the 8 or 10 minute and Gericatle, Ega, our Alia Yambiri, Ega, Tikan was Sukurana Monta. Men all having said, look for Minkatek and Tenga, Gamatavia Sukurana Monta, Elegashondo 106.0, Kona Kolaka, Rito, Rashaka, no cases, Nengo, being said, Tangway, Colum Kami, Kumi, Koma Gatle, and Bamirkona, Ega, Tikan was Sukurana Monta, Mings, Roger Serf, Moloko, Malagatam, Rugula, or Malagatam, Candice, Wana Marito, and Nigger and Kensa, Kenegamana. Kumagate Udo streaming here at www.gsrfm.co.za. Moit longer Belgatan County so quite till a night. Moit, Mirit Matali.
1: Ashtigin. Yatra Lasoko Macasnen. Mr. Matunzi, look who knows any beer mooty. Stephen Guna lawyer. Oh, be mooty in Galui, Ibiela and Mutuawe. Steve Gufamba and Altrak Alumia. Se mooty look over Ubini. Wakotakuluana away and Guarangava Lona Mimiria. Nantambu ya gezi, ifambisa ndilu wa gezi. Se loku ndilu wa gezi unga tse makanyi ileka hena ringengeni ikona gezi. Se naba lava ya loku wota wako kuma unga rina muru unga biyangi chumu shtandi nisha wena. Wata bamba wete wako chawa wako ikendi ngufu kuru kuo kongere. Loku se biya muti shtivi ku inoyi, ichawa walo ikuluni, kule kuluini. Shifana na loku mwako improfeta ala telo inganga. Wa biya muti muni ya lo shtibeni ku inoi ku kongeru wa vloi se ene vloi jiba jika jitira ane shili leji wana basi prufa kusha kwa la msabini marawata shi hakela matilweni ku kongeru wa vloi muti au biyu ku biwa darata kubana gete yonke nukoza ichupela titambo tindlaini kutofamba gizi nukoza wa biya muti tibangeli valoi munluya ita kuchelili nika shitajana ya shiku flupa shiku mitela na vana karungwa na kuchelela swilo leswi nga ta tshama eka eta ka yena viki na viki etlhelela ka yena viki na viki etlhelela kumbe lembe etlhelela ka yena ya luza magidigidi va huwa hi n'wina vanhu lava biyaku miti mita wu biwi laha u zo biya muti swi tivi ku endle vutswaka kun'wana u noyi mataleni mina ni lavhenda a hi xumini
0: Kensile Mataleni Lavenda ya Mataleni Mix 0 GZFM 060 8759419 Mataleni ba raiko mu muntu ha wow bi obi ko biwa fans zona right Kensile Mataleni ver vandla ba lokwa batla ku biya ba fika ba tshelela switseleriwa a lo mimintini lo mwa kasi bena na Mix 0 GZFM eta ba kefa mokahle kahle kana wa sikona namuhla ka nongonoko low one kumbe xa ke eka nongonoko wa kutya kahle wo lo wa religious talk label of a Catholic game conger. A gas gaming zero GSRM. It away came from a Catholic Hintela here. 10 or 2 minutes, get a Catholic or an argument. The Catholic Logos and one Tabay Meglunga Mix or GSRM. A gun on Gondua, a wife song, a gospel revival, a gamma jambuya, Sika, a gun, second was a grand monta. Minajar Matos, Don Kenny, Magatel, I mean, serum, the Sam Pilagatem, Nogoga GSRM, a cash on the 1 or 2 0, Conagora, Carrito, Russia, Commission can get a farm, the gaming zero, Catella, Motor Suglavato, a comelet, Milga Radio.
2: Hen janna gachum
0: ipugile mpugile
2: ipuki
0: aita
2: makal
0: ni tongwin
2: moti lo kanga biwanga ku amulanga biwi ba biya ku hava na unwa nga biwi asikona na tikereke ta biwa ku vanhu va kota ku nghena la phakati ka kereke leya va ta lavenda vanga holovi loko va ri la phakati ku hava xilo xo ka xi nga biwi ku na movha wa biwa ku ri u nga ku hava lowu nga ku nga biweki xin'wana na xin'wanyana xa biwa lexi nga kona laha misaveni khale hi beburiwile na a hi boha a va biya va vakokwakokwa hina ku twela swilo why munhu a kumeka a xeri laha why kumeka ku na xilo laha mutini ku ri ku ku biye munhu un'wanyana munhu a vuya alo a nga mbala nchumu a tshamisese swa kwala mutini a nga ha koti ku vulavula i vuya n'wi na hina van'wanyana sweswiwani do to ka ni nga vuli ku a ni van'wana leswi a nga ngheni la kaya lahawani a nga va a tlhaveki a tata ndzi tivuya futhifuta ta hi timan'wanyana madini u tsutsumile kwala kaya munhu wa biha muti lowu nga bihangi muti u ta swinyenyawuli swilo swa le kaya why munhu a ya xibedhlele a tshunguriwa ku ri ku ta kumeka 1, 2, 3 ku ta kumeka n'wana ku ta kumeka yini swi ya hi kwihi ku hava muti lowu nga biwa ku na tikereke ta biwa na hina vantima
0: allright ya swi ri va khate airtime ana la kota ku twisaka kahle laha ve ri na tikereke ta biwa i Kensile ka skaming seri ya mahlweni ka xihondo 106.0 ka ritwa ra xaka ra kambe ka endleka mingiseri ku hetelela ni pfala nongonoko 106 hello
3: Hai, eka mathonsi u pfukile.
0: I pfukile njhani nwana khuvela?
3: I pfukile. Swi te swi ni hlekisa hambi ku biha muti entswini a hi swi tivini.
0: Hi vana.
3: A hi swi tivi ku ku na ku biha mimiti hina ha chava ku famba hi kokakoka swilo hi swi vuyisa makaya.
0: Loko biwa muti ku kokakoka swilo swi vuya makaya?
3: Entswini leswi taka swi ta celeriwa kwalaya muti wa wena. I kha nga kombiwa no kombiwa ku ni cela lexi ni celela lexi.
0: Kasi a wu kombiwi?
3: A ni swi tivi a ni se tshama ni swi endla no swi twa kwalomu mitini loko va ku veri va biha miti. Ku ku biha miti yaleswo vula yini ha hina hi ti tivela Yeso Kreste hi ye hi phutselaku jarata ra hina hi ngati ya yena. Kumbe hi nga va hi biha hi ngati ya Yeso Kreste jarata ra kona a hi swi tivi. Mara leswi a swa ku famba lomuya na lomu hi famba hi ku veritanani mi ta hi bihela swilo eboha hi swi tivi.
0: Na mito.
3: Ho swi twa kwala moyeni ku veri ku na ku biha miti kwako a na ha va tlhela swi hlamusela ku va swi bihisa ku kumba hi ta ze hi ku tototo hi ya na hina.
0: Mi ya biha na n'we.
3: Hi ya biha na hino heyi mativo.
0: Hayi no dimitwini vanhu va khuvele.
3: Danke.
0: Sasa ke mingzero nje serve FM kasi ke xikomba ka risa le kahle na ntse bo timina thi ngimene na ngene kahle ka hour liya ya na rona mingzero nje serve FM. Bo lune ta kahle risa mo loko no me kahle ka grand form ya wena mingsera hi hlangana kambe kasi ku ri landzela ka nongodoko pamba ri loaded ka hour liya ngwe ka hour liya na ri gimeta kahle ka hour liya ntse bo bye. Lukse kahle risa.

0: Pfumela Funeral Services. Hi lahla mrhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko u ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimo kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kuswa na Rabi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswa na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswa na le Manamelong Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyiseli Mpopo mahala wixokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarubela Funeral Services anitekele chance eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services. N'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinesse, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.

Impela bakhaba kwa haleluya nkateko Yesu una matimba ihlula ikwala ka bukona dza yena ri simrere mingisara tshira fan ri kha ri famba na yena kahle mingisara mina kahle kani wa sikura na munthla isonto lo nene inkwakunkwa kulamba ku mkhamiri kona mathelo inkwa ya munye amsaba lamba ku mkhamingisara kahle mingisara tshira fan eka 16.0 megahertz fm kumba kahle eka audio streaming ya www.jisarafm.co.za bakwa haleluya nkateko Yesu una matimba ri simrere ri kha ri suka kama just celebration means sarajisara fam sim leri vaku kha ri vuyisa ntshembo lowu nga famba ri risimu leri vaku ri kha ri hi dyondzisa kumbexana ku hi tlhelerisa kwele hi ya hi ya khensela wa matimba hinkwawo 19 wa timinetse mingisame kumbe kahle ku nga awara liya ku nga awara ya nharhu i sonta lawunene hinkwakunkwaku lamba ku mi khami ri kona na n'wina ma ha ku sungula ku yingisela nongonoko ra ku sungulasungula ka ha ri yena ntsaku n'wan'wana fambaka na n'wina kahle tanihi ntolovelo sonta tiawara ka to ti nga tinharhu 3-6 ni khensile eka vuyingiseri bya n'wina bya makoya eka minongonoko hinkwayo leyi a hi ma mi kha mi famba na yona eka na namutlha siku xikan'we le ka nongonoko lowu hundzeke wa religious toka mi famba kahle na madyondzo ya pfula ni khensile na tshemba himpela mi tiphinile hinkwako lamba ku mi kha mi ri kona mi nkarhi va mingisame ku n'wina mi va ku mi kha mi yingisela kahle van'wana mi ye tikerekeni van'wana a mi va mi kha mi lo ti tshamela emakaya migingiriko a yi tele tanihiloko ku ri weekend kambe hi kha hi langutane na vhiki kambe wo khensa hi kha hi yisa mikhenselo ka lowa matimba hinkwako xikwembu xa rirhandzu ha khensa ku va mi kha mi hi hlayisile eka vhiki hinkwaro hina ku tshemba na ku pfumela na ku va hi kha hi mi rhambana kambe ku ri eka vhiki leri ha ha langutaneke na rona migingiriko hinkwayo leyi nga ta hi kha hi langutana na yona ku va ku ri n'wina xikwembu xa rirhandzu leyi mi nga ta mi kha mi famba na hina kahle na ha ku hi khensile leka ku namba ku mi kha mi yingisela kahle na ku va mi kha mi hi landzela kahle eka swiphemu swa mabulo mi nga tshumela kahle ka Facebook va fika ku GCR Spaceok FM TikTok GCR FM loko la ku famba kahle na n'wan'wana va fika ku tsaki n'wan'wani hinkwakunkwako laha i va ku i kha i kuma kona kambe swo tani va ya kha yi kuma kahle ku himpela hi nghenile eka ra namuntlha siku mi nga ri va leswaku a hi kume kahle risimu rin'wana kambe leri a ri suka kahle eka xiyimbeleri xa hina mingisa mina loko va ku ntshava leyi we mi kutsuriwanga wa swi tiva ni ta yi gonya kanjhani na mbulo wa wona ni ta wu pela kanjhani hi ku himpela hi loko hi nga ri na vuswikoti mingisa ra mina hi va hi kha hi byi kumaka mani vutlhari byona hi byi kumaka mani swi kahle na siku na siku xikwembu lexi hanyaka hi kotisi eka hinkwaswo swi va ku ri na swona va ku xikhonga lexi na matimba hi siku na siku xa hi sirhelela xa hi kotisi swi kahle na ka ra namuntlha siku va hi kha hi swi tiva mingisa ra mina ku ri swin'wana hi nge swi koti hi matimba ya hina swi kahle ku va hi kha hi khensa swikwembu na ku we hosi a ku rhamba ni le ka ra namuntlha siku risimu ra suka kahle eka Princess M swi ri tani hi nghena kahle eka nongonoko wa Xitsonga gospel revival mingisa ra mina hi kuma gospel ya Xitsonga ntsena laha ku kha hi kateka swin'we tanihiloko ni mi hlamuserini tiawara ka to ti nga tinharhu kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ku ka awara leyiwani ya ku sungula hi va hi kha hi nghena kahle na vanharhu etendeni mingisa ra mina hi kha hi khensa hi ku xikwembu xa rirhandzu hi va hi kha hi hlanganini tanihi ku hambana na hambana ni ka tikereke hi kha hi khensa xikwembu lexi hanyaka hi ku himpela wa swi kota hi kombisile ku ri himpela i kona evuton'wini bya hina kambe swo tani mingisa ra mina va hi kha hi kuma kahle ku hayi hi loko hi va hi kha hi nghenini awara ya vumbirhi hi leyi nga ta hi kha hi hlangana kahle ngopfu na phasi ya matimba power va hi nyika kahle ri tirha xikwembu leri nga ta ri kha ri hi nyika matimba mantshwa leri nga ta vuyisa ntshembo lowu ka wu nga ri ku kona lowu nga ta tlhela vuyisa van'wani ka ntepeleni ya xikwembu mingisa ra mina ma swi tiva ku loko ri kha ri xila ndyambu hi hlangana swiyimo swa ku hambanahambanana van'wani va swi heta swi endla leswaku na tikereke va nga ha yi tikerekeni kambe swi tani mingisa mi va hi kha hi kuma kahle ku hi loko hi va hi kha hi nghenisa sweswo kambe awara leya ku hetisele leyi nga ta hi kha hi khomela ka xiphemu lexi xa ku eka awara eliya hi va hi kha hi na tinsimu kusuka number 1 ku ya fika kahle ka number 10 loko u langa kahle nomboro yin'we mingisa ra mina yi va hi kha hi khomele kahle risimu leri nga ta hi kha hi ri twa amoyeni kambe swi tani hi va hi kha hi famba ni n'wina kahle a hi tinsimeni ya kuma risimu leriwani loko hi vuya mingisa ra mina ta hi kha hi twa ku ri hi nghena na va mani etendeni na ku dunisa eka 060 8875 94 va ku xana n'wananga u rilela yini siwini maxapa hlayiseka

0: impela vakunye impile iyo lava masocha moya masocha ikuva ikha itsambela ka lowa mathimba hinkwa hi swikhongela hi masiku ni mikarhi hi va ikha ikhongela na mindyangu ya hina na hina na vutomi bya hina mengisela mina a famba nangu na kahle eka rana namuntlha siku a simene nghena swintsana ni ka WhatsApp hi twa ku mikandziyiso yi tshamise ku yini hi ki hi va hi kha hi khensa na ku va hi kha hi nghena na vanharhu edendenda ku tunisa
1: tsingo wan'wani muhaxi wa GCR moyeni nghena na Juda man ya ikha kutanani na khekhe mani nghena na n'wina la tendeni lawani mi ta hi kuma kwala ntena swigangu swa mina mi ta na rona ri kulukumba heyi ni swi rhambini swigangu Juda mani ni nghena na mhanana kanya layani a 14A ya mugangeni wa nkanu ni ya ni ya nghena leyi a ri tsinga view ku na mama Casey ni ku a hi ngheneni tendeni ku ta dyiwa khekhe ra mujuda ina mani va taleni mina mani ni ri la Venda la danki
2: kombela ku nghena na vona tendeni ku na mhani makhuvelo n'wazita gandlanani ka khani ku na masee julia chavala mafumani ka makoxa ku na maseve wa sesi wa mina mhani elisa n'wankuna aka nhlaniki va nghena na mhani nhlotlisi va ka zita ka ngove inkomu
3: hello mo hi nghena na vono atendeni ni nghena na boti masenyani maluleke ronald abawa ni nghena na manese ka zingizingi a xitomanini nghena ntendeni makwenu wa mina ni nghena na manikhulu va ka n'wamadekeni mani mariya va ka n'wamadekeni maxindzi ku le ka hlaniki emugangeni wa ka penyisi nghena ntendeni khulo mani n'wadekeni mani n'wakamadekeni ka hlaniki nghena ntendeni vanhu lava hinkwavo a va nghenisa hi mama khensi n'wahulela n'wabuti ya mona kusuka la ri singa view
4: ahe takinwa hongwani ni kombela ku nghena na vanhu vanharhu ntsena etendeni ni nghena na sesinesta queen of limpopo ka homu mangombe kral ni nghena na ses virginia ndlovuhani wa masilo a chamando ni nghena na leni n'wanomen mavasa va nghena na tavhele ya kumbe ni ri kwala ka mapapila danki tsaki
5: ku rhula na nsoto lowunene mhanitsaki ni kombela ku nghena vanharhu atendeni mo ni nghena na braha mina yi nga ku bedeni namuntlha ku nga siku ra yena ro saseka i buti mujuda mujudis 182 tatana makhuvela nghena ntendeni siku ra n'wina rivala ro saseka swinene mo ni suka ndlela ya nghena ni sisixela tinhlongwana kusuka laha ka makoxa ni ta hetelela hi lava ni swekelaka hi mhana emotion mhani silvia rikhoso kusuka ka nkombo 22B a va nghenisiwa hi the choice of GCRFM choice siphosrotswani ni santon city 30 aka hi le xawula block 23 inkomu
6: enhlekani n'wan'wana ni kombe ku nghena vanhu lava atendeni ku na sesipasan va na mhani phosa kwala ka ngove aka ndhuna efra makama a va ngheni tendeni sesi b ku na botlink ngoveni a vi yehli ku na sesi kokonokla a section a va nghenisiwa hi mama bbz tinyiko maleka la ka ngove a chamela tsuwa nkomu
7: ahe muhaxi ni kombela ku nghena na vona tendeni ni kombela ku nghena na vaximange na vaximange va makwerhu wa mina hinkwenu a hi ngheneni tendeni ni nghena na kereke ya mina kereke ya the grace of god ministry a ti a ni ri a hi ngheneni tendeni inkomu muhaxi inkomu
0: vayingiseri va mina hi kha hi famba swin'we na le kara namuntlha siku ha khensa lowa matimba hinkwawo a ku ni nga siyi na vana va mina ku nga akani na engetelo va ri kwala phalavurwa xera ni engetelo khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle eka ra namuntlha siku 060875942 hi khensa hi kha hi n'wi dzunisa ku ina i hosi ya tihosi GCRFM na mi amukela
8: yesala
0: minjhani
8: hi pfukini
0: ina
8: tarange bra ya mina yi ri le malayitini makhumbini veri i choice sipho silotswani ta tshama kwala tlhelo ka vo veri ve le santo city exilungwini hambi xinjhani xi rhamiki mara hambi swi ri tani a va ngheni tendeni ra mudzinisa ivi ni heta ni rhevunuka ni ku veri ku na brenda murimi yena i kume ka rivalani ku na yena a ngheni koho kwala tendeni ra ndzunisa ni ta ya ka sikhunyani ni ya kuma sisi a ntimanyana koho kwalaya ka sikhunyani kwa a va ngheni atendeni mina lava vanhu vo cina hikwana na mina munhu wo kota ku cina ni pfumela ku xikimi lexi ni nga xi nghenisa la a ni nga soli kunene kunene ku ta tsakiwa ku ta tsakisa tendeni va nghenisi xa ra tihlungula ni ri la ka makoxa lavilava ni kata mun'wanati luya wa ntlhuwopi i matsaki bebi va heta va ku swi leva ntlhantlha ni TikTok ya swiyanamoya manchumu ya lahuma loko tshamjarande makala na ku fo i mpfhanelo wa ka nyaxeri byo mbilo yina munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa kambe ku nga nchumu wun'we ni pfumela ku yi ku khoma kahle mhaka leyi
0: kahle swinene hlayiseka makwana
8: swinene hlayiseka makwana
0: hlayiseka ndzeni mingisela mina a famba na n'wina kahle swinene ekara namuntlha siku va ku ti ta vuya ekerekeni ti vuyisa yini mingisela mina ku va hi kha hi famba hi tsakile hi susa mindzwalo hinkwayo leyi hi vavisaka leyi hi tikaka hi swi tivela leswaku hi ya kansela xikwembu lexi hanyaka hi ya khensela wa matimba hinkwawo eka 0608875940 tiphini.

0: 0605945940 ku ti ta vuya ekerekeni mi ngisala mina ha famba na n'wina kahle Xitsongo Gospel Revival leswi ni talavana yena mamukele ahee mi pfukile
1: pfukile
0: na hina hi pfukile
1: mhani ku ku na mfana wa mina Themba Maxakazi lexi a wela block 23 a va nge entendeli mun'wanapi ivi ni ku ni ya le Jilongo loyi ni ya kuma mandyangu muni inkata mzamani khosa kwalaya Jilongo ivi ni vuya keni ya mugangeni wa Rivoningo ni kuma ni makhuvele lava vo duma laha mugangeni wa Rivoningo a ya nghena entendeni wena mhani vana va hinkwala vona va nghenisiwa hi mhana anakanya
0: na ku chuhana ha yingisela kahle ku hi n'wina
1: a hi mina n'wana endlo fambela ku ya fika
0: a sorry khensile mama
1: na ni fambele ku ya fika mukhuhlu wena mhani
0: mativana ni khensile ku va hi vana n'wi thank you 0608 75940 mi ngisala mina ha ri swin'we kahle ka 12 minutes hi simela kwele ka awara leyi ya ku nga awara ya mune kambe ke ha ha nghena kahle na vanharhu etendeni hatlisa mi ngisela wa mina switori swi nga ta ze swi hela va ku a hi muhaxini nghenani atendeni edzunisani na sesi slavia balo eka nkori ka tomu na sesi grace masanganya eka nkori ka tomu ni hetelela hi petunia ndlozi eka madobi va nghena na sicilia ndlozi ni ri kalaka ka nkori ka tomu danki muhaxini khensile mama hlayisekani swinene a hi kumeni kahle riqingho rin'wana kambe la Jesus FM na amke
2: mfundisi Soli Mahlawule a va nghena ebenteni chaviseng Mahlawule va nghena na Granny Mahlawule va nghenisa ne mhana ya vona mhani lidi ya Mahlawule ka siyandzani ki ya levoha
0: danki mama hlayisekani
2: alright
0: thank you 0608 75942 ri swin'we kahle ka nongonoko wa Xitsonga Gospel Revival yi kuma kahle van'wana kambe va hi belaka kahle riqingho laha i santa lowanene na maamukela Jesus FM na maamukela alright va ku hi swin'we muhacheni ri kwala mudimulu le Limpopo i khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle Jesus FM na mamukela
3: n'wana
0: lowu ahee mamo
3: loko mi toveka manana hala ka mina yi va yi harini
0: mativa mativa
3: ti ri yini khaze
0: ti pfukile va khaze
3: ti ta hlayisa na munduku
0: ti ta hlayisa na munduku namuntlha ti famba ti ri toxe
3: yin'wana yi teka yo yondzena
0: namuntlha ku le ku tikeni hi nghena na vamanitendeni
3: vanharhu
0: ni
3: ya le ka nkove leyi ku na mfundhisi vhele ku njhani nghena ntendeni ivi ni ya le a ka le mugangeni wa ka makamu leyi ka Israel makamu ku na basani n'wana mhanikhosa nghena ntendeni ka sesi ni ya le a Thothokwe ku na Richard Mathe a hansi ka ntshava n'wina ni ngo nghena ntendeni makamu vanhu laha hinkwavo lava a va nghenisiwa hi kokwani Julia timomo ndi ya xitekete khaze
0: hi khensile khaze hlayisekani
3: hi ta hlayisa na mintuku
0: danki 0608 75942 a yi tsutsumi ya kuma mukandziyiso mi yingisela mina nge se za yi tsutsuma hi yeka awara ya vumbirhi
4: enhlikani vito ra mavito ra Yeso Kreste wa Nazareth kombela ku nghena na vanhu vanharhu atendeni ra ku dzunisa ku na scheme sesitinkomaleke ka ngove a jamela 2 papa jo gift ku bahile a ka mswane bram jude timan fan ek le section fle vanhu hankwava nghena likingobeni avehle
5: hayi sisingongwana hawa ndzinga lowunene maxa u ni nghena na vanharhu tindini u sungwana ta nghena mhani dzamukeri vona musa wa hosi vanhu va kumeka leyi ka nsavula block 25 le muganga wa tana kahle lava va ngheni tindini ni ta ta nghena na kokwani gaveni vona va kumeka le ka makoxa le na vona hawa a va ngheni tindini ta ni ta hetela le mukhaya wa mina kokwani wa ku hlula vona va kumeka le a gian section a i n'watsakisa lava na vona hawa a va ngheni tindini vanhu lava hinkwavo muhaxa va nghena na xilahla Richard Dzamukeni ni ri lasadana lonje ntirho loyi a kaya ku ri ka nsawulana a hi xumeni sesi n'wahan'wana dankeni
6: ni kombela ku nghena tendeni na sikoni mhana ri basile la ka mapuve la nghena ntendeni sikoni wa mina ni ya nghena na skim xa mina mana Oscar tinyikiwa ka xigodo sweswi va ri kwala ka xikukwani nghena ntendeni skin ni ya hetelela hi mani loko ku nga ri i kokwani wa xingwavila kwala ka xihosani kwala nghena ntendeni mhana mina loyi a nghena na vona i mama Albe kwala ka xikukwani nkomu
7: ni kombela ku nghena na mhani Grace makamu le ka nghove ni nghena na mhani Mavundla hi vona kona kwale ka nghove ni nghena na sesi Basani kona kwale ka nghove n'wana mhani Cos a va nghenisiwa hi mhani Jajani makhelo wa mayini kwala ka Muchipisi hlayisekani
8: Sasaki ni kombela ku nghena na vanharhu atendeni mi hlotile zizita a va ngheni atendeni mana Nhleko ka Mavalani a nga va ngheni tendeni mana Albe ka xikokwana a va ngheni tendeni vanhu lava a va nghenisiwa hi n'wazita i mani Makhuvele kwala gandzani ka khale
0: danki ni khensi swinene va ku i nhlekani lowunene sesi ntsaki ni nghena na Boti Colin Xuma kwala Mdavula emilongontima Mapunda eka Mhlavovhile mani Rose Obyane eka Nkuzani va nghena leni n'wanomen Mabasa kwala ka Mdavula hi khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle ka ha ri sonta lowunene hinkwakunkwaku lomi va ku mi kha mi ri kona mi ngisa mina a vula kambi kha hi ku ina we are the voice of the nation na n'wina ma ha ku sungula ku yingisana konoko ra ku sungulasungula eka ra namuntlha siku hami amkela va ku ni nghena na lava landzelaka Sizeka Richard Rikhonso a Robeni ka Xihoko Honorable Humphrey Xiboze Anemagale Lucia Chauke eka Mphakathi a va nghena na Tuva ra Nhova Nkhwaxu kwala ka Beka Swati khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle mi ngisa ra mina hi va hi kha hi simela kahle eka awara ya vumbirhi leyi va ku hi kha hi ya hlangana kahle ngopfu na mfundhisi kumbexana Pastor Matimba Power kambe ke hi va hi kha hi famba na n'wina kahle ngopfu mi ngisa mina hi kha hi khensa lawa matimba hinkwawo xikwembu xa rirhandzu hosi ya tihosi leyi va ku yi kha yi hlayisa hi laha hi va ku yi kha yi ri kona hi siku na siku kambe ka mi nga ri vani leswaku 106.0 megas FM i xihondzo lexi hi va ku hi kha hi famba hi xona kambe ka tanihiloko hi kha hi ya kahle ka awara ya vumbirhi mi nge tata ku khensa eka n'wina hinkwenu nga kota ku va hi kha hi famba swin'we kambe ka a nga kona laha fanaka na wena himpela hi wena ntsena muendli wa tilo ni misava xikwembu xa rirhandzu hlayisekani mavongi iphileni.

Ni te karluan kulo sama shamla ranzika ka DJ tsak ngongwan ke saksir wan karne sikuna na muntla. Ni te kan karluan kulo sama umeliri si lidi miskei losa famis josh tichi under the leadership. Yama timba shunene ya Mr. Pri. Ni losa bodon losa malanza shikuembu lama banga kutrelen kwa nakwala. La banga trela viki nkwar na malanza osi lama banga trela basungana na siku na muntla losa shikangwe kangwe bu malanze ho sla banga tret kenta kwa mana mana losa shikangwe na ibaing ser ba jisa na shiranzo wa matimba kwa kola mingi sela kamer kona kanga lang kateko nan kama wa kunikiwa wa kubana ngwina na muntla eka siku lero ngas ni losa na baing seri ba matimba la ba entla swa ko te program ta jisara ya shiranzo ati humela ti saseka ni lava ku vula leswaku ri hi le ka riendzo se hi fambenyana mavhiki se hi khoma n'hweti ya vumbirhi hi tsutsumelaka ya vunharhu hi ka hi languta eka nhlokomhaka liya ku tiva Xikwembu ni ka ni pfumela swinene ku ri eka tidyondzo ta ku hambanahambana leti hi nga na tona eka ku dyondza hi Xikwembu ka theology na christology ku nga ku dyondza hi Kreste pneumatology ku nga ku dyondza hi moya, angelology ku nga ku dyondza hi tintsumi, eschatology ku nga ku dyondza hi mhaka ya ku hela ka masiku ni minkarhi, nkarhi ya makumu, demonology ku nga ku languteka mandlelo ya mimoya leyo biha and so on and so forth ku ya mahlweni. Swi kahle ku hi languta eka ku n'wi tiva. Loko wo va u tsundzuka hala ndzhaka hi kongombetanani leswaku ri eka ku n'wi tiva ku na ku n'wi tiva hi ku n'wi tokota leswi hi swi vitanaka yada rito ra xigiriki ri karhi hi nyika rito ginosko then ku na ku va ku tiva ko ku tlakuka ku va na epignosko then the climax ya yona i oida ti teka nkarhi hi swi tlhantlha kwala ku ya kwalaho mara ku ya mahlweni ku na ku n'wi tiva hikuva u tiva maviti ya yena leswi a hi byelaka.

leswaku hi yena kutani hi swi hoxetela endzeni ka hina hi xikongomelo xa ku va loko eka hi swi endla hi antswisa vutshako leswi tanaka the capacity ku endlela loko hi ri ku n'wi khenseni ku nga va ku ri xikarhi ka vanhu kumbe ku ri u ri wexe in your private moment of worship kutani u kota ku n'wi tokota u n'wi twa loko a vonaka risa vukona bya yena vukona lebya byi hi nyikaka kurhula hi ku ya hi ndzimana ya Exodus 33:14 loko Moxa ta va kombile ku va a komba tindlela ta Yehovha loko ku ri a kume tintswalo bya Yehovha hlamula eka verse 14 ku ri my presence will go with you and I will give you rest vukona bya mina byi ta famba na wena kutani ta ku nyika ku wisa ka laveka ndlela ya vutomi yi na ku ya henhla na ku ya hansi ko tala ndlela ya vutomi ku na ku hisiwa hi dyambu ra vutomi ndlela ya vutomi ku na ku hlangana swirhami swa vutomi ndlela ya vutomi yi na ku tshikiwa ndlela ya vutomi yi na ku rhandziwa ndlela ya vutomi yi na ku lahlekeriwa ndlela ya vutomi yi na ku tlakuka yi na ku ya hansi leswi hi xinghezi swi vitaniwaka the vicissitudes of life the ups and downs ta vutomi ku ya hansi na ku ya henhla ka vutomi wa ku dinga ku rhula ka xikwembu loko vutomi byi nga tshembisi wa ku dinga ku rhula ka xikwembu na loko taleriwini hi ku va taleriwa vanhu mara va tikuma ha taleriwa hi tikuma hi nga ri na kurhula hi nga ri na ku tshamiseka lokuya hi nga ri na ku wisisiwa hi xikwembu hala tlhelo wa va ka xiyimo xa ku va loko wa ha aka vutomi bya wena bya ku va u ri na swona swa le mandleni bya ku va u va na swona swingolongondzwana swa vutomi u swi dingeka ku u twa ku wisisiwa hi xikwembu the rest the nuach of God u twa ku wisisiwa hi xikwembu na leswo swi kahle ku hi twisa ku mandlele ya Jehovha hi wahi i ku va hi kula eku n'wi tiveni ku n'wi tiva lokuwani ku na ku n'wi tiva hikuva yena a ku byela leswaku yena mani last week hi teke nkama hi hlamusela mhaka ya ku n'wi tiva hi ti-office ta yena hlamusela leswaku ri loko hi ku God kumbe xikwembu hi rimi ra mamana hi va hi vitana office and the God ri humaka xiyeveri Elohim ri humaka xigreek theos leswi swi vulaka the supreme divinity loyi a nga henhla eka vulawuri leswi vulaka ka hinkwaswo leswi swi nga kona exibakabakeni ka hinkwaswo swi nga kona swi nga voniweki hi mahlo ya vanhu hi yena la nga henhla ka hinkwaswo na le hansi laha hi nga tiveki vuendlo bya kona hi yena la nga henhla ka hinkwaswo loko muapostolo Paulo a hi pfuna eka buku ya vaefesa buku ya vaefesa chapter 6 u kombeta mitlakuko ya tiko ra ximoya eku kombeteni ka mitlakuko leyiwani hi vona a kombeta leswaku a hi lwi na nyama ni ngati vaefesa chapter 6 mara a kombeta leswaku ri this is verse 12 leyi ni nga ta yi hlayanyana ku hi tsundzuka katsongo ku heteleni ndzi ri tiyani swinene mi namarhela hosi mi tiseketela hi ntamu wa yona lowu nga tsandziwika hi nchumu a va xelani swisirhelelo ni matlhari hinkwayo lama xikwembu xi mi nyikaka wona leswaku mi ta kota ku yima mi lwa ni mano ya lowo biha ya diabolos hikuva a hi lwi ni vanhu va misava leyi lava ku yi hlaya hi xichangani lexiya xa 1929 kona kwala ka verse 13 yi vula marito lama landzelaka hikokwalaho verse 12 hikuva ekulweni ka hina a hi lwi ni nyama ni ngati kambe hi lwa ni vafumi ni leswa matimba ni tihosi hinkwato ta munyama ni mimoya leyo biha ya swivandla swa le henhla so kwalaho hi vona ku humeseriwa handle ka order ya mfumo wa munyama ene loko ka hi ku humeseriwa handle order ya mfumo wa munyama hi kombiwa ku ri hina hi lwa na yini hi lwa na swona swi leswi ku nga number 1 vafumi principalities number 2 swa matimba powers number 3 tihosi hinkwato ta munyama number 4 ni mimoya leyo biha ya swivandla swa le henhla yena u le henhla ka swona hinkwaswo
ole henhla ka hinkwaswo u nga n'wi tshemba hi ku a ku na nchumu lowu ni nga wu vula kumbe lowu hi nga wu hlaya la lowu a nga hansi ka wona so loko ku u xikwembu xanga you are saying you are the supreme divinity hi wena la nga henhla ka hinkwaswo leswi swi nga voniwiki swi hanyaka exibakabakeni number two Elohim swi vula figuratively magistrata leswi hi kombaka ku ri hi yena la nga na rito ro hetelela eka ti-case hinkwato ta vutomi bya yena eku hanyeni evuton'wini ha vona na ku dyondza a bibeleni leswaku ri ka va na ti-case leti ti va ka kona ta vutomi tin'wani ti-case van'wani ti va tsandzekisa ku fikela swo karhi hikokwalaho ka case leyi nga kona yin'wani case yi va yi ri ngatini yi va yi ri rixakeni then ku ri ndzhukano lowu wu fambaka wu ya fikelela ku fika maybe ka rixaka ra vukhume ku fanele ka vutomi bya David ha swi vona swaku ri ku ve na ndzhukano lowu nga endliwa hi Juda loko a ta va hlangane na n'wingi wa yena na nsati wa n'wana wa yena loko a hlangane na yena hi laha ku nga tswariwa mathwinsa rin'wana ra thwinsa leri i Perez ndzhukano lowu loko a wu activate wu lasta for 10 generations hikwalaho swi n'wi tikele ngopfu Davhida ku va a nghena xiluvelweni because that case a ya ha ri kona hi nkarhi lowu se a fikile emisaveni mara xikwembu hi tintswalo na matimba ya xona xi nghenelela ha hlangana na swiyimo swa vutomi laha hi tikumaka hi ka hi ri na ti-case to karhi hi ka hi swi tivaku bibele ya hi komba leswaku nala i muhehli wa vakwetsini laha u kumaka kun'wani lowo biha wa ringeta ku la ku manyikuta leswaku mina na wena hi nga koti ku fikelela leswi xikwembu xi nga hi fikelisa swona eka sweswo a hi twisisi leswaku eka khoti ya Jehovha hi yena loyi a nga tshama a ri mamajistrata lava va nga va ka va ve na ntokoto wa khoto hi nga tsundzuka leswaku ri ku na majistrata kumbe muchuchisi kumbe loya judge muavanyisi swi ya hi ku i khoto yihi hi leyitsongo hi leyi le xikarhi hi leyikulu kutani ku va na muhehli na muhehliwa na muyimeri wa muhehliwa va vulavula hinkwavo lavanharhu lava kambe rito ro hetelela ri ta ri huma hi le ka majistrata rito ro hetelela ra huma eka judge the supreme judge Jehovah hi yena Yesu hi yena the supreme judge of the universe hi yena muavanyisi lonkulu wa ti-case hinkwato ta vutomi bya wena mavulwa ya yena ehenhleni ka wena a hi mavonelo mavulwa ya yena ehenhleni ka wena i rito leri tiyeke leri beriwaka xikandlu n'wi vitani ku hi wena majistrata wa mina ku titsundzuxa na wena leswaku ri hambiloko Sathana a nga ku hehla a ku loyi a nga faneriwanga hi vukati hikuva u endle swo biha swa so loyi a nga faneriwanga hi vukati hi ku humese khwiri loyi a nga fanelanga hi vukati kuba wa yena va endle swidyoho leswi loyi a nga fanelanga hi vukati hi ku loko teki kokwana wa yena va teke nsati wa munhu loyi a nga fanelanga hi vukati ku vuriwa swidyoho swa ku hambanahambana mara loko wena u kume tintswalo ta ku amukela Yesu a va hosi n'wini na vutomi na muponisi wa vutomi bya wena yena u na rito ro hetelela ehenhleni ka case ya wena loko a ku u katekile a swi na mhaka ku ri Sathana u tshunxe mindzhukano ya njhani evuton'wini bya wena eka vana va wena eka vatukulu va wena wa ku kotisa marito ya yena ya va yo hetelela kutani a ku nyika ku hlula hi vito ra Yesu rito xikwembu Elohim kumbe Theos the number one swi vula the supreme divinity la nga henhla ka the principalities the powers the rulers of darkness of this age the spiritual wickedness in higher places swa hi nga swi laka va Efesians chapter 6 verse 12 swa matimba swa mimoya leyo biha exibakabakeni swona leswi swa vafumi ni tihosi hinkwato ta munyama a hi lwi na vanhu a hi lwi na nyama ni nga timara hi lwa na leswi yena u le henhla ka swona but number two n'wi vitani majistrata wa vutomi bya wena wena loyi u nga na rito ro hetelela Jehovha ehenhleni ka vutomi bya mina vanhu lava va nga ku rhandzeki va vula swo karhi ehenhleni ka vutomi bya wena van'wani va swi kota na ku teka mali ya vona va ku fambela tin'anga va ku fambela valoyi ku boha swilo swa wena ku swi nga humeleli van'wani va hina swi nga leka u ni twa kha wu lwa nyimpi laha swi swa wena swi n'wi lo bohiwa ku
unga koti ku tlangisa nhloko mara ni kombela ku ku tsundzuxa leswaku ku na magistrata loyi a nga na rito ro hetelela ehenhleni ka vutomi bya wena. Vito ra yena i Yesu Kreste. Rito Yesu i rito ra xiheveri Jehoshua. Jeho i ku komisiwa ka rito Jehovah kumbe Yahweh kumbe Yod-Heh Vav-Heh leri vumbiwaka hi ti tetragrammaton vowels. The Yod-Heh Vav na Heh. Shua swi vula ku hi yena laha ponisaka. Shua swi vula ku hi yena laha kutsulaka. Shua swi vula ku hi yena laha endlaka swa kahle. Shua swi vula ku hi yena loyi a ponisaka, laha dilivharaka. Hi yena loyi i Yesu laha nga na rito ro hetelela ka kheyisa vutomi bya wena. Loko bolo u zamazama n'wana ka yena, ni kombela ku u spenda nkarhi na yena u n'wi tsundzuxa loyi a nga yena. Munhu un'wana na un'wana loyi a nga na vuswikoti byo karhi, loko vanhu va place demand ka vuswikoti bya wena hi ku ku vitana hi ku ya hi office ya wena, u boheka ku tikomba ku himpela u leswi va ku vitanaka swona. Ku ringeta ku hlamusela nandzu wa Xikwembu, loko wa na xaka leri ku nga makwerhu wa wena kumbe khazi wa wena, kutani loko ku khazi i office n'wana hahani, mara ku ndlaka kwalaho loko ku ri o va a dyondzerile kumbe a ri manejara kumbe a ri dokodela, xikombiso ni ta kombisa xikombiso hi dokodela, u ku khazi n'wana hahani, loko o ze ku dokodela a wu place demand eka n'wana hahani mara u endla vuvekisi na ku kombela vutshila bya yena tanihi dokodela. Ene loko a ri na vumunhu bya kahle a ku tsakela tanihi xaka ra yena, u ta ku kombeta hi ku ya hi leswi a nga na vuswikoti eka swona. So loko dokodela u place demand eka office ya vudokodela, loko khazi u va u place demand ka vuxaka. Ka vuxaka a swi vona leswi hina hi nga na maxaka lama undlaka swilo swo tala. Loko makwerhu wa mina mukhulu wa mina Bothembani va ni vitani va ku hi Matimba, swi vula ku ri va lava ku vulavula na mina tanihi ntsongwana wa vona. A ku ngheni swa va man of God ku nghena ntsongwana ku njhani hi Matimba, loko ni pfukile minjhani mukhulu, va va va lava office ya ku ni lava ku vulavula na ntsongwana ya mina. Mara ku na mikarhi va ku Pastor Power, then swi vula ku ri va vulavula na office, va xixima office. Swi tani hambi vatswari va vula ka vana va ku ku na ka boti, swi vula ku va lava office ya ku ni lava ku vulavula na wena tanihi n'wana wa mina. Mara va vula vatswari va ku nandza wa hosi, va vulavula na office ya ku va u ri nandza wa hosi. Matsalo ya hi kombe leswaku u kuma leswi u swi xiximaka, kuma leswi swi xiximaka, u kuma leswi u swi xiximaka. Hayi hikwalaho na Jehovah swi tano. Loko u n'wi vitana ku Xikwembu xa mina, hi dyondzo leyi hi nga kuma tindzolo ta ku hi dyondzisa u ri wena la nga henhla ka hinkwaswo leswi swi nga voniwiki hi mahlo ya munhu swi nga henhlahenhla a xibakeni. Number 2, wena loyi nga na rito ro hetelela evuton'wini bya mina swi nga nama ku vala lava mina va vuleyini hi vutomi bya mina. Hi loko n'wi vitana Xikwembu xa mina, my Theos, my Elohim. And Elohim ni nga vula ka number 3 leswaku swi vula ri le ka vuntalo, ku katsa ofisi ya tatana, ofisi ya n'wana, ofisi ya moya. Ku na rito Eli leswi vulaka ri nga ka singular, ri nga ka vun'we. Eli u dela na ofisi yin'we, nga ku Eli fana Yesu loko ku Eloi Eloi lama sabachthan, a yimeka ofisi ya vun'wana then a huwelela ka ofisi ya tatana. Mara wena loko u yimela u nga kona hansi ka dyambu u ku Elohim, u vulavula u adresa tiofisi tinharhu hi nkarhi wu ri wun'we. Adresa ofisi ya tatana, u adresa ofisi ya n'wana ku nga Yesu Kreste, u adresa ofisi ya moya lowo kwetsima. So yi le ka ntalo. That's why loko Bibele yi sungula ka Geneza 1:1 Bibele yi ri Bereshith Bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Elohim swi vula Xikwembu. Bereshith swi vula ku sunguleni. Bara swi vula ku tumbuluxa swilo swi vonakala u nga tirhisanga nchumu. Bara means to bring something into existence using nothing. Elohim i tatana, i n'wana na moya lowo kwetsima. So rito Elohim loko ri tirhisiwa kwale ku sunguleni ka Geneza chapter 1:1 riboni hi dyondzisiwa rona hi ri vona ri ri ka ntalo ku ofisi ya tatana yi nghenelerini, ofisi ya n'wana yi nghenelerini, na ofisi ya moya lowo kwetsima yi va yi nghenelerini. So ha vula sweswo, number 1 loko Xikwembu xa mina u ri wena la nga henhla, the supreme divinity, u ri wena magistrata,
wena la nga ni toloetela ka xika vutomi bya mina. Number 3, ni vulavula na wena tatana, ni vulavula na wena n'wana, ni vulavula na wena moya loko tshima u ri ka u ri xikwembu xa mina. Then figuratively magistrate swi vula ku wena la nga na toloetelela the supreme divinity, wena la nga henhla ka hinkwaswo, u n'wi vitana u kha u dila na ofisi ya xikwembu. Ni vule sweswo hi ya ka ofisi ya vumbirhi, ofisi leyi ni rhandzaka ku yi hlamusela ko tala ku nga ofisi ya Jehovah. Loko Jehova u vulavula hi ofisi kwalaho matsala ya vula ku hosi xikwembu. Loko yi ku hosi xikwembu i tiofisi timbirhi leti ti vuliwaka, ku vuliwa ofisi ya Elohim, number 2 ku vuliwa na ofisi ya Yodevave ya Jehova. Eya, a swi vona ni le ku sunguleni ka ku tsariwa ka rito ra xikwembu. Bibele loko yi sungula ka Genesis chapter 1, for an example, ka verse 1 yi le ku sungula xikwembu xi tumbuluxile ni misava. Then ka verse 3 yi kutani xikwembu. Then ya mahlweni ka verse 5 yi ku xikwembu xi vitana. Verse 7 xikwembu. Mara loko yi ya yi kha yi ya yi ya hala hansi yi fika yi cinca magenge, then u kuma rito the Lord God. The Lord God. So ku tirhisiwa tiofisi timbirhi. Hi swi vona ngopfu loko hi ta ka chapter 2. Ka chapter 2 a swi vona ku ka verse 4, for an example, Bibele yi ri hi Xinghezi, these are the generations of the heavens and the earth when they were created. Leti i tinxaka ta tilo ta matilo ni misava loko swi tumbuluxiwa. In the day that the Lord God, hi siku leri Jehovah xikwembu a nga endla tilo, a nga endla misava na matilo. So hi kuma tiofisi timbirhi laha, the Lord God. So loko hi vona the Lord i rito leri humaka ka thraxiheveri Yodevave. Scholarly speaking, ri vumbiwa hi leswi swi vitanaka ti-tetragrammaton vowels. Ti-vowels hi swo swi endlaka ku endla marito. So ku na vowel yod, ku na alphabet yod, ku na vav, ku na hei, ku na vav, yod hei, vav hei. U nga va u ni twe ni vula mara ni ta kombela ku vula ngaka swi vulanga na kha hala ndzhaku. Eka dyondzo ya xiheveri, alphabet yin'wana na yin'wana yi na picture. Picture leyi nga ka alphabet yin'wana na yin'wana ya vulavula. So loko hi ku yod, alphabet yod, picture leyi nga ka yod i voko. Yod hi laha i alphabet leyi loko yi hlanganisiwa na tin'wana ti-alphabet yi nyika yad for yada. A yad is a hand, yad i voko. Yada swi vula ku dzunisa Jehovah u tlakusi mavoko. Ku n'wi dzunisa yada, ku n'wi dzunisa u tlakusi mavoko. Mara loko ku susiwa the dalet h, then yada swi vula ku n'wi tiva leswi hi nga busy na swona, ku n'wi tiva intimately, ku n'wi tiva hikuva u n'wi tokotile. Na ha vule sweswo. So yod picture i voko, hey fanisa xa kona i ku vona, vav xifaniso xa kona i xipikiri, hey xifaniso xa kona i ku vona. So yod hey vav hey, hi nhlavutelo wa leswi hi nga ku swi dyondzeni hi ku pfuna hi moya loko kwetsima, swi vula leswaku vona voko, vona xipikiri. Vona voko, vona xipikiri. Vona voko, vona xipikiri. Loko va u ri mpfumeri for nkamanyana, loko hi vulavula hi voko na hi vulavula na hi xipikiri, mhaka ndhawu yi ri yin'we ntsena laha miehleketo ya mina na wena yi fanele yi tsutsumela kona hi le xihambanweni. Hikuva axihambanweni hi yena ye Yodevave loyi a nga kangetela mavoko kutani va belela xipikiri ku komba rirhandzu leri nga riki na swipimelo, ku komba rirhandzu leri nga pimekiki, ku komba rirhandzu ra ku tinyiketela mbuya a fela swidyoho swa vanhu. So loko hi vulavula hi ku Yodevave, Yawe, u Jehovah, ni kombela ku loko u swi vula kusesa namuntlha loko ku ri u swi twa ro sungula, veta u swi tivela leswaku u vulavula hi rirhandzu ra le xihambanweni loko a ta va beleriwile mavokweni ya yena a vambiwa a fela mina na wena. Simu rin'wana ri nga qambiwa hi nqambi yin'wana malembe ndzhaku, hi leyi mhaka yo vavisa xihambanweni xa Golgotha ndzi vone ntshungu wa Vayuda wu rendzele Yeso ntsena, va fika kona va n'wi vamba ngati yi huma mavokweni
enhlokweni kona mintwa itlava yeso afa e Golgotha afela mina afela wena afela mina na wena afela mina afela wena afela mina mina na wena shia mano

Amano xa Golgotha. Mutsari wa ngoma leyi u hisa xihambanweni ku hi komba leswi nga humelela ku ri rirhandzu lerikulu ra ku va Yesu a rhwale swidyoho swa misava hinkwayo, a rhwale swidyoho swa wena na mina, a hi fela leswaku mina na wena hi va lava va lulameke loko hi amukela rirhandzu ra yena leri nga ri na swipimelo. Loko ku Jehovha wanga u tsundzuka xihambano, tsundzuka voko, tsundzuka ku tlhaviwa, ku beleriwa, u tsundzuka ku vava loko ku ka ku nga hlamuselekeki. Loko u n'wi vitana Yehovha wa mina, u n'wi vitana sweswo. Mara ku ya mahlweni rito Yodevave hi xiheveru mara hi xigriki ku ri te kurios swi vula swilo swa nkombo. 29 ni nga ta kombela ku swi vula hi ku hatla u nga khoma leswi nga swi khomaka muyingiseri. Number 1, swi hi tsundzuxa leswaku hi yena moya lowu hi wi hefemulaka. Xikombi xi kha xi horisa wun'wani a pandziwaka hi nhloko hi tlhelo ra voko ra ximatsi. Amukela ku hola ka wena hi vito ra Yesu. Amukela ku hola ka wena hi vito ra Yesu. So rito leri Yodevave ri imply leswaku hi yena moya lowu hi wi hefemulaka. Number 2, rito Yodevave ri hlamusela leswaku hi yena the I am loyi a nga yena. Number 2, 3, rito Yodevave ri hlamusela ku ri yena laha hanyaka hi nga ri kona mara hi swi koti ku hanya a nga ri kona. Hi yena loyi a hanyaka hi nga ri kona mara hi swi koti ku hanya a nga ri kona. Number 4, rivula eternal one loyi a nga riki ni ku hela. Loko hi n'wi hlamusela a nga hlamuseleki swi vula swaku yena loyi a nga riki na masiku ma ku sungula ka masiku a nga na ku hela ka vutomi. Hi yena loyi a nga riki na mhani, hi yena loyi a nga riki na kufa, hi yena loyi a nga riki na rixaka. He is our Melech Hatzadech, hi yena Melchizedek wa hina, muprista lonkulu wa swidyoho swa hina, loyi a hiselaka magandzelo. Twana, yena hi yexe a va muprista wa ku hisa magandzelo, a tlha jika a va gandzelo leri hiseriwaka vadyohi. He is the sacrifice and the high priest who bends the sacrifice. Wa swi kota Jehovha ku endla leswi ni swi vitanaka hi ku pfuniwa hi yena the dualities of God, vuyena lebyi vonakaka eka tindhawu ti ri timbirhi hi nkarhi wu ri wun'we. Ku ringeta ku hlamusela nandzu wa Xikwembu, hi yena nghala a tlhava nyimpfana hi nkarhi wu ri wun'we. Number 1. Number 2, hi yena kotaka ku va muhisi wa gandzelo a tlhava gandzelo hi nkarhi wu ri wun'we. Number 3, hi yena la kotaka ku va rirhandzu a tlhe a va murhandzi hi nkarhi wu ri wun'we. Number 4, hi yena la kotaka ku va ku tlakuka a tlhava mutlakusi hi nkarhi wu ri wun'we. Number 5, hi yena la kotaka ku va ku tshemba a tlhava muniki wa ku tshemba hi nkarhi wu ri wun'we. Number 6, hi yena la kotaka ku va ndlela a tlhava munhu endli wa ndlela hi nkarhi wu ri wun'we. Number 7, 8, hi yena la kotaka ku va ku pona a tlhava muponisi hi nkarhi wu ri wun'we. Thank you Lord. Hi yena la kotaka ku va swilo swimbirhi and hi nkarhi wu ri wun'we. Hi yena loyi. So loko u n'wi vitana Yehovha, Jehovah Yodevave Yahweh, swi tivi ku u n'wi vitana yena loyi a nga riki na masungulo, a nga na mahetelo, a nga na siku, a nga na ku hela ka masiku, a nga na rixaka, a nga na hahani, a nga na malume. U tshama a ri yexe, u tshama eka leswi swi vitanaka hi laha ku nga heriki. He abides in the olam, u hanya hi laha ku nga heriki. Na loko miehleketa yena yi ringeta ku vutisa ku ri loko Xikwembu xi tswale hinkwaswo papa wa Xikwembu i mani, u fanele u amukela part leyi ya yena hi u nga tipandzisi nhloko. Amukela part leyi, u tshama ka hi laha ku nga heriki. U tshama ka hi laha ku nga heriki. Loko a ringeta ku hi zama hina hi nga ndzeni ka misava, na kombana leswi loko hi kha hi famba through the 300 wa mavhese leti lama loko a ni pfumelela eka dyondzo leyi hi nga ta languta mo tala ma wona hi ka hi vona ku yena u ri yini. Loko a ti hlamusela eka buku ya nhlavutelo chapter 22, buku ya nhlavutelo chapter 22 verse 13, wa hi tsundzuxa ku hi yena mani, twala u ri yini la ka verse 13.
Hi mina Alpha na Omega, lowo rhanga ni lowo hetelela, wa ku sungula ni wa makumu. Yena hi yexe. U ri yena Alpha, yena Omega. Swi vula yena Alpha, a hi nyika nhlamuselo hi ku olova, a ku hi mina lowo rhanga. Loko u rhangile i mani a nga ta heta ku hi mina lowo heta, lowo hetelela. Loko swi ndlanga ka swi twali kahle a ku hi mina wa ku sungula. Loko u ahleketa ku ri ni nga n'wi zamazama njhani a ku hi mina lowo wa makumu. Yena loyi a nga na siku ra ku velekiwa, a nga na ku hela ka malembe, a nga na mhani, a nga na bava, a nga na rixaka. Loko no hlaya xivongo xa mina ta hlaya ni ku hi mina Matimba, Matimba wa Jack, Jack wa William, William wa Mungongoma, ni yima kwalaho. Ni nga hlaya ni ya ndhaku ni ya ndhaku ni ya ndhaku ni ya ndhaku. Mara xivongo xa mina xi ta ni teka xi ni yisa ka Adam. Loko xi ku Adam, xi ku Adam wa Xikwembu. Then yi ku full stop. Ku nandzu wa Xikwembu swi kwihi swi sweswo. Hi nga rivali ku vanhu hinkwavo lava nga kona misaveni va huma ka Adam. Mara hi tlhela hi ta after Noah, ku va na vana vanharhu va Noah, after Genesis chapter 9, then va tswala rixaka ra vanhu leri nga kona. So whether u mulungu or muindiya kumbe u muchina kumbe u mukhaladi, swi nga na mhaka ku u muyini u mutima, hinkwenu ka hina hi ti tracer back ka ku hi vana va Adam. Adam n'wana wa Xikwembu. Xikwembu lexi nga riki na mhani, xi nga riki na bava, xi nga riki na rixaka, xi nga riki na hahani. Xikwembu lexi nga riki na ku sungula ka masiku, xi hava ku hela ka malembe. I Xikwembu xi ri xoxe lexi xi nga sungula hinkwaswo mara xi nga ri na musunguli. Hi xona lexi xi hanyaka ka sweswi. Hi ku se hi nghenile ka mhaka leyi ta boheka ku yi kuma tintswalo ta ku yi tlhantlha kantsongo. Famba na mina ka buku ya Isaiah, Isaiah chapter 43. Hi twa ku u hlamusela hi ni hi yena yexe. Mitimboni ta mina verse 10. Help me Lord. Mitimboni ta mina ku vula Yehovha, n'wina ni nandza wa mina loyi ndzi n'wi hlawuleke, leswaku mi ta swi tiva mi ndzi pfumela mi va mi swi twa leswaku hi mina. Emahlweni ka mina a ku nga si va na Xikwembu lexi endliweke, endzhaku ka mina ku nga ka ku nga vi na xin'wana. Ey, kombela ku hlayela yona hi Xinghezi, Isaiah 43 verse 10. Oh makwerhu, na tshemba leswaku Xikwembu xa ku pfuna ku twisisa mhaka leyi hi nga kuma tintswalo ta ku vulavula yona. Yeah, my witnesses saith the Lord, my servant in whom I have chosen, that ye may know, mi ta tiva, and believe me, mi ni pfumela, and understand, mi swi twisisa, that I am he. I am he. I am he. Not I was or I will be, but I am he. Ni loyi ni nga yena. Twana mhaka leyi Xinghezi. Before me there was no God formed. Mina ni nge se va kona, a ku vanga na Xikwembu lexi nga vumbiwa. Neither shall there be after me. Ne le ndzhaka mina a ku nge vi na xin'wana Xikwembu. Makwerhu, i mani u n'wi tivaka loko ri u historian, loyi within the timeline ya the past 6,000 years ku sukela ka Adam ku fika kwala a nga na xivindzi xa ku vula marito lama? Loko ri u believe ka the Greek mythology, hi wihi loyi within the mythology ya ma-Greeki tintlhari ta misava ti vulaka leswaku ti nga claim marito lama? I Jehovha Yesu a ri yexe. Mina ni nge se va kona, ene twana ku nga vanga na nkama laha a nga vangiki kona. U ri mina ni nge se va kona, ene tlhe ni phinda, ku nga vanga na nkama laha a nga vangiki kona. U ri a ku na vanga na Xikwembu xin'wana. A tlha ku byela hi le mahlweni, yena a ka hanya ka sweswi a vulavula na wena u ri ndzeni ka nkarhi,
and loko ndeni ka nkari u kha u bona swilo hitolo namuntlha namdzuku mara yena eka hilaha ku nga heriki u bona swilo hi sweswi u bona tolo u bona namuntlha u bona mdzuku hi yena Yahweh loyi Yahweh yodevave so loko hi tlhelela nakambe ka rito Yahweh yodevave curious swi vula yena loyi a nga moya lowu hefemulaka number two yena loyi loko hi vona mavoko hi vona ka swipikiri hi vona rirhandzu hi tsundzuka xihambana number three yena la nga henhla ka hinkwaswo ene u le henhla a ri henhla ka hinkwaswo ku hava loyi a nga hanyaka handleni ka yena na lava nga n'wi pfumeliki va hefemula yena he is self-existent ku hanya hi nga ri kona a hi swi koti ku hanya a nga ri kona mara ku ya mahlweni he is eternal a nga na mhani a nga na bava a nga na siku ra ku velekiwa a nga na ku hela ka malembe kumbe nkama a nga na rixaka loko hi ye ka rito ra xigriki curios hi kuma marito lama landzelaka number one supreme in authority henhla ka vulawuri mixaka ya ntlhanu ya matimba east coast energia kratos exousia na dunamis u le henhla ka mixaka hinkwayo yaleyo ya matimba ku ya mahlweni swi vula owner kumbe master at the adon the adonai mastandi wa tilo ni misava ku ya mahlweni swi vula swa ku hi yena sir la faneriwaka hi ku xiximiwa mulawuri controller wa hinkwaswo hi vula sweswo a hi deal-a hi ofisi ya Yahweh ya Jehovah ofisi ya vunharhu ni lavaka ku tsundzuxa before hi ya ka matsala lama hlamuselaka yena hi tindlela to tala i ku hi yena tatana tatana i ofisi number one rito ra xiyeve ra ku vula tatana na xiaram it's abba and abba rito ra xiaramaiki xa khale it's abon abon abon the smart tetalve abon abon swi vula the all betha the all betha mutswari wa swilo hinkwaswo ka swona hi yena nga swi xurha kutani a swi tswala misava leyi u lo tswala u nga va u ni twe ni vula leswi ko hlayanyana the 200 billion trillion wa tinyeleti leti nga kona xibakabakeni u lo tswala a tlha ti-groupa between 125 billion galaxies to 2 trillion wa ti-galaxy milky way subregion ya hina yi ri na 200 to 400 billion wa tinyeleti nyeleti leyi nga kusuhi na hina ku ni laha hinkwaswo ku ri dyambu ri ri 150 wa timiliyoni wa ti-kilometers then a endla misava yi ri na surface ya 510 million square kilometers 70% yona yi va mati leswaku hi kota ku hi nga tshwi hikuva hambileswi dyambu ri nga 150 million kilometers a wi ra hisa then a ri endla ri pfa ri va kusuhinyana ri pfa ri va kulenyana vathichara mabiology ma geograph ma ta ni twisa ku hi vulavula yini mikarhi yin'wani pfa ku titimelanyana mikarhi yin'wani pfa ku hisanyana just around 148-149 million to 151-152 million kilometers away there's something that happens along that line na ha vule sweswo hi yena la nga hi vumba hinkwenu 8.3 billion wa vanhu misaveni hinkwenu ka hina hi yena loyi a nga controller ya swilo hinkwaswo ka swona he's the all betha u swi tswale hinkwaswo leswi hinkwaswo swi nga tswariwa swi va kona swi nyamalala na hinkwaswo leswi nga sizaka swi tswariwa a nga ta swi tswala swi va kona hinkwaswo huma ka yena misava ya Yehovah ni leswi nga ka yona emisava ni lava akeke eka yona makwerhu mina na wena hi hava xa hina hambi moya lowu hi hefemulaka lowu hi nyikiwe hi yena Geneza chapter 2 verse 7 hi yena la nga huhutela tinhompfini ta vumba lebyi a nga byi vumba ku sukisa emisaveni munhu a va na soul munhu a sungula ku twanyana ku vava na ku nandziha a va na the napesh a va na the suke the soul a va na intellect a va na vutlharhinyana a va na emotions a swi twanyana ku nandziha a twa ku baveriwanyana a twa ku vava you know a va na na mihleketo a sungula ku hleketanyana a twa ingaku tlharhi hi ngopfu ku tlula xikwembu ku va munhu ya then swi n'wi nikanyana na wili you know ku a ti langela ku ni lava ku khongela xikwembu a ni lava ku khongela xikwembu hina hi khongelo swa xikwembu leswi e makwerhu su siku xi koka ka moya wa xona na misava yi ku bu a hansi hi laha timbhoni ta vanghana va wena lava mixisana va nga ta ku ya munghana wa yena u fambile
xikoke moya wa xona xi misava yi tlhelele misaveni xi tlhele so liya hi ku tilangele ka u nga xiteki wahari misaveni xi ku veka laha u nga chuza kona tiheleni ni tiveni ra ndzilo laha u tshwaka u nga ri na holiday a wu teki Yeso mara we go all this way hi vulavula hi tinyeleti hi vulavula hi timpfhuka hi vulavula hi yinini ku lava ku kombeta ku xikwembu xi kona emakwerhu wa hakanakana na ku xikwembu xi kona hi vula swihi loko hinkwaswo sweswo swi nga ku thingilithingili avutlharini bya wena twala rirhandzu ra ku u ku fele xihambanweni hundzi fele.

Shia Manuel ufele wena a fela mina muteki ka muteki ava hosi lord ava nwini lord ava hosi king ava nwini lord ava mponisi savior the sozo muponisi wa vutomi bya wena u ta swi vona vutomi bya wena byi nge he fani na le ku sunguleni wa ku rhandza loyi wa ku rhandza hi yena the all better tatana mutswari wa hinkwaswo rito tatana ra ni chavisa because xiheveru na xiaram xi yini ka ab na aba na the old aramaic word abon mutswari wa hinkwaswo ab aba xigriki xi yini ka pater hi kuma marito ya tsevu number one narisha leswi vulaka mudisi la ku phamelaka number two tatana swi vula upholder la ku tlakulaka wu ri hansi i vangani hi yingiseleke namuntlha a nga hi tlakula hi ri hansi vangani namuntlha hi kotaka ku yima mahlweni ka vanhu va ku tatana swimanimani va ku mhani swimanimani va ku sesi swimanimani va ku boti swimanimani va kokwani swimanimani i vangani lava hi nga mbonelaka ku u yi suse hansi a hi veka kun'wana loko u va u mbonela u pfumela na mhaka leyi ni kombela ku ya mahlweni n'wi rhandza yana mahlweni u vekisa nkarhi u n'wi tiva ku antswa mara ku ya mahlweni rito ab aba patar abon ri vula protector musirheleri wa hi lwela makwerhu wa hi lwela u ni pfumela muyingiseri ni vula vumbhoni lebyi just masikunyana mambirhi manharhu ti-3 ta June hi ku pfuna hi xikwembu ni tlangela 20 years ya ku va ni ri vukatini ti humesenyana na ngamu ya kolomo ndleleni ya ku ya kolomo hi hupane na tinghozi tinharhu 3 ene hinkwato Jehovha a hi ponisa un'wana ri na overtaker un'wana wa baki na yena wa overtaker a overtaker yena ri graveleni hi ka hi famba swin'wana swa 100-120 mina hala ka ku va ni overtaker because ni vone ku pfulekini hala tlhelo ka mina ka ximatsi ku na traka leyikulu Jehovha a ala a kombisa tintswalo ta yena ya mahlweni hi famba hi fika hi kuma xigolonyana xin'wana xi dibile kwala ndleleni famba un'wana ri na paka wa tala ku ni tlumba hi le tlhelo xikwembu xi hala kun'wani hi ku ha overtaker un'wana ta yi hala xikwembu xi hala ho lweriwa hi makwerhu ho sirheleriwa u nga tekeli hansi nga tekeli hansi mintirho ya mavoko ya yena loko a ku zama hi ku ku sirhelela vula vumbhoni na mina ni vula vumbhoni ni nga lavi ku bombisela na ni nga lavi ku ku byela hi xitayele leswaku yinini no lava ku komba ku xikwembu xa hi lwela xa hi sirhelela xa hi hlayisa xi nyiki mikhensi ya xona loko xi ku hlayisini tsundzuka loko ka u xi byela ku tata wa mina the all better wena loyi nga tswala hinkwaswo wena lowu ni phamelaka wena lowu ni tlakulaka loko ni ri hansi wena lowu ni sirhelelaka aba aba abon pater swi vula guide makomba ndlela hi yena hi kombaka ndlela van'wani ba hina a hi ta va hi fambule ngopfu u lo khayimeta Jehovha kun'wana a tirhisa pain ku vava ku ze u va laha a ku lavaka kona mara wa khayimeta Jehovha wa khayimeta Jehovha nkarhi yin'wani loko ni na ha kulini na ha ri ku kuleni malembe ndzhaku ni ri ka makhuva ka kokwani ni fanerisa timbuti a ni fanerisanyana timbuti loko wo ba no ti nga yi hala u khome tirhekere u ba khwiri phoni nga n'wa ximatsi u ba khwiri yi vuya ndleleni loko yi nga vuyi ndleleni hi noti yi vuya ndlelweni hi ku boha khwiri hi tirhekere ni ringeta ku vula sweswo makwerhu ku kombeta ku hi lo khayimetiwa loko Jehovha a nga khayimanga a hi swi tivi ku a hi ta va hi ri kwihi u nga va u ni twa mibu ka u ri ka xiyimo xo vava kumbe xiyimo xexo i ndlela ya ku va ku khayimeta ku u vuya ntiyiso wena na ku hlohlotela namuntlha u nga n'wi nanguti hikokwalaho ka ku tikeriwa ka wena ka nkamanyana u n'wi vona ri tatana laha nga ku rhandziki u ku rhandza ngopfu a nga bihanga mbilu Jehovha i wa wena hi yena murhandziwa hi yena mulweri hi yena makomba ndlela ya vutomi bya wena hi yena laha ku kotisaka siku na siku n'wi rhandzi n'wi rhandzi n'wi tshunelela
u meka xoku vuxaka bya wena na yena bya va kahle endleleni leya vutomi hi ku pfuniwa hi yena hi vito ra Yesu. Na ha vule sweswo ku ya mahlweni loko hi languta rito Abba Pater swi vula leswaku ri hi yena source and sustainer. Rito source and sustainer ro vula ku hi yena xihlovo xa wena ene hi yena loyi u pfelelaka ka yena a ku khomaka u kota ku va wena. Minkarhi yin'wana ku tekeriwa ka vutomi, minkarhi yin'wana mintshikelelo ya vutomi, minkarhi yin'wana swiyimo swa vutomi swa hi veka ka position ya ku va hi titwa ingaku ri hi nga lahlekeriwa hi miehleketo ya hina, mara wa hi khoma Jehovha, wa hi khoma until hi vuya kahle hi va kahle. Tshame u kwata, kwata van'wani va ku vona ku heyi loyi a nga teka ribye a ba wun'wana va hatlisa va ku khoma. U chiku chiri dzo va khoma uzo vuya kahle. Va ku khoma Jehovah laha u tava u fambule ngopfu mara ku khoma n'wana nga swi ta hindza swi ta lunga. Ku yimbelela ka nqambi leyikulu Themba Nyati a ku xiyimo xa wena tsakisa valala loko va vulavula hi wena vanhu va titiya kambe a ku khomelela swi ta lunga u nga tshiki. Jehovah u ta ku lwela. Wa khoma Jehovah. Wa khoma Jehovah. A ku khoma u tshamiseka vutomi byi ya mahlweni. Loko na ku tandza ku ya ni lo hindzisiwa laya laya a ni ta va ni fambile ngopfu laya a ni ta va ni dlaye munhu Jehovah u lo ni pfuna laya a ni ta va ni ngheni timhakeni Jehovah u lo ni pfuna. Wa khoma Jehovah. Loko u n'wi vitanaka hi yena tatana wa wena, loko hi n'wi vitanaka hi yena tatana wa hina hi vula leswaku Narisha wa hi phamela, Upholder wa hi tlakula a hi khoma, Guider wa hi khoma ndlela, Protector wa hi sirhelela, Source and Sustainer hina xihlovo a tlhela a hi khoma hi tshamiseka. He's the pillar, he's the pillar. Yena phuphu ra vutomi bya hina. Miako leyikulu yi akwa yi ri na tiphuphu. Ngongo vaaki vamakwerhu wa hina lava va humaka Mozambique va nga pfumelani na mina. Loko va vuye Mozambique hambi xitop nonsense xinene loko wo va u ri huleni kumbe u ri Maputo u ri kun'wana a ximakiwi ku nga ri na phuphu. Va boheka ku endla ti-reinforcement hi matlhelo ya mune xi cheriwa concrete xi tiya ku loko ku ba mabubutsa ya vutomi xi kota ku yima, loko ku ba milambu ku ba mati ya khuluka xi kota ku yima. Yesu hi yena the anchor of your life. Yesu hi yena the pillar, hi yena phuphu ra vutomi bya wena, hi yena ku khoma ka u kota ku yima. Loko swiyimo swa vutomi swi ta mhani, swiyimo swa vutomi swi ta bava, swiyimo swa vutomi swi ta sesi boti swi ta u yima, u yima ka yena swi nga na ma ku hlangana swiyimo swa njhani. Ha ha vule sweswo ni lava ku hi teka nkama lowu nga ni salela hi ku pfuna hi hosi hi tshika tihofisi letin'wana lava hi ya hi ya languta ku matsalwa ya ri hi yena mani. Geneza chapter 1 verse 1 loko ri va u tsala hansi vula u n'wi vitana ku hi yena mutumbuluxi wa tilo ni misava. Yena mutumbuluxi wa tilo ni misava. Misava leyi nga ka yona yi na mutumbuluxi. Misava leyi nga ka yona yi na mutumbuluxi. Mutumbuluxi wa yona hi yena Jehovah wa vutomi bya hina. He is the creator of the heavens and the earth. Loko ni swi veka kahle hi xilungu hi ku pfuniwa hi yena, he is the uncreated creator of creation. Leswi vulaka ku hi yena mutumbuluxi wa ntumbuluko mara yena a nga tumbuluxiwanga. A nga na mutumbuluxi, a nga na mhani, a nga na bava, a nga na siku ra ku velekiwa, a nga na siku ra ku fa. Ka Geneza chapter 3 verse 16, Geneza chapter 3 verse 16 hi n'wi vitana mbewu ya wansati. Hi yena mbewu ya wansati. Hi Xinghezi, he is the seed of a woman. He's the seed of yena mbewu ya wansati. A swi tiva ku biology ya hi komba ku ri n'wanuna i mukhomi wa mbewu, wansati i mukhomi wa mandza matandza. Kutani loko ntumbuluko wu humelela ku tswariwa n'wana, hikokwalaho ka ku dyoha ka Adam, Adam na rixaka hinkwaro ra vanhu ri ve ri dyoha. Varhoma 3 verse 23 yi ri for all have sinned, hinkwenu hi dyohile kutani hi va kule na vukona bya Xikwembu. Ni lava ku yi hlayela
ba Roma chapter 3 verse 23 iri mra mamana iri akuna ku hambana hikokola ho ka ku hinkwabo ba dyohile kutani aba faneriwi hiku kwetsima ka xikwembu loko hi hla hi xitsonga xa 1989 yivula marito la malandzelaka ba Roma 3 verse 23 loko wa ro mpfumeri u famenya na malembe yana u nga va u tiva tivhese leti hi nhloko yi ri vanhu hinkwavo va dyohile hikokwalaho ku kwetsima loko a va nyikiwile hi xikwembu va ku pfumala so hinkwenu hi dyohile kutani hi va kule na ku kwetsima ka xikwembu hi vula sweswo hakeli ya xidyoho i rifu hi ku ya hi va Roma chapter 6 verse 23 va Roma 6 23 yi ri hikuva ku dyoha okay na chuza xichangani la xa 1929. Ba Roma 6:23 yiri hikuva hakeli ya xidyoho i rifu kambe ku nyika ka tintswalo ta xikwembu i vutomi lebyi nga heriki ha Yesu Kreste hosi ya hina. So, one, hinkwenu hi dyohile ba Roma 3:23 kutani hi va kule na kwetsima ka xikwembu. Ba Roma 6:23 hakeli ya xidyoho lexi a hi nga xidyoha ka chapter 3, hi ku ya hi chapter 3 verse 23 i rifu mara xikwembu hi tintswalo ta xona xi hi nyika vutomi lebyi nga heriki ha Kreste Yesu ku pona ka munhu a ku dinga ngati leyi nga riki na swidyoho hikokwalaho ka sweswo n'wansati a vitaniwaka murhwali wa mbewu why because loko hi lavisisa vuxaka bya Adam kumbe vuxaka bya Yesu kusuka eka buku ya Luka chapter 3 loko hi nanguta ku ya le ndzhaku la ku vuriwa vanhu rixaka ra Yesu ri hlamusela ri ya ri ya ba no tsakisa hi ku ya hi Luka u sungula ka Maria a tlhelela a ya ka Adam Adam wa xikwembu ku ya hi Matewu wa hlamusela leswaku ri u suka a ya a nga fiki le mara u fika laha hi kombaka clearly the 42 generations. So ku suka ka tatana Abraham ku ta ka Yesu i 42 wa ti-generations i tinxaka ta 42. Now loko swi ta eka verse 1 lava u twa I mean ka verse 23 yiri ya Luka chapter 3 yiri Yesu a lave ku va ni makume manharhu ya malembe loko a sungula ku dyondzisa kutani hi ku ringanisa ka vanhu a ri n'wana Yosef hi ku ringanisa ka vanhu marito ya lama ya na nkoka ngopfu hi ku ringanisa ka vanhu a vitaniwa n'wana Yosef hi ndlela yin'wani marito lama ma kombeta ku ri Yosefa u yimele ofisi ya tatana mara a nga nikelanga mbewu yi nikwe hi xikwembu moya loyi a nga nghena endzeni ka xivelekelo xa wansati hi ririmi ra ku hlonipha mara nyangwa wa xivelekelo wu nga pfuriwanga yena Jehovha a nga deposita mbewu a nghena laha ku pfariweke ku u ta n'wi tshemba ku a ku na ndhawu laha u nga nghenaka kona laha a nga ta ka a nga koti ku ku fikelela o a ku na ndhawu emakwerhu a ku na vudyoho lebyi u nga nghenaka byona laha nga tsandzekaka ku ku fikelela a ku kona laha sathana a nga ku pfalelaka kona laha a nga tsandzekaka ku ku fikelela. He stepped into the womb and presented himself. A nghena ndzeni ka xivelekelo a tiveka Yesu a kula ku fana na munhu un'wana na un'wana because Josepha a ri mudyohi. Josepha mbewu ya yena a yi dyohile. Loko Josepha a lo sindzisa timhaka ta masangu na Maria a ku ta va ku nga tswariwanga xikwembu Yesu muponisa a va ta va volo va na vana ku fana leswi ku sukisa ka Adam vana va nga va kona na sweswi va nga kona vana mara ku tswariwa ka Yesu Maria a xewetiwa u katekile exikarhi ka vavasati hikuva ha wena ku ta tswariwa Yesu mulondzovoti muponisi Yesu
u vitaniwa mbewu ya wansati. Ni lava hi twisa mhaka ku mbewu ya wansati ya Geneza 3 verse 15 swi vula yini, hi leswi hi nga ku ringeka ku hlamusela. Swi vula ku Maria loyi hi biology u khome mandza, Josepha loyi hi biology u khome mbewu, va nge se tivana hi ndlela ya ntumbuluko. Maria a tika, Josepha a vutisa ku tikise hi mani, a ka ni swi tivi ku moya lowo kwetsima u wona moya lowo kwetsima hlamusela ta moya ku mina la u ta ni jampisela la vusiku lebyi a ri biza ka meditator ya mhaka ni n'wi jina njhani mutwana loyi. Ntsumi ya Xikwembu yi vonakala ka yena enorhweni, nga tshiki ku ti tekela Maria nsati wa wena. Leswi a nga xurha hi swona swa moya lowo kwetsima, Maria a ri wansati a va na nkateko wa ku rhwala mbewu yi nga depositiwanga hi wanuna. Swi endla Yesu a vitaniwa mbewu ya wansati, hi leswi vulaka swona muyingiseri la rhandzekaka. So Geneza 1 verse 1 hi yena mutumbuluxi wa tilo ni misava. Geneza 1 verse 3 hi yena ku vonakala ka misava. Geneza 3 verse 15 hi yena mbewu ya wansati. Maybe ni nga heta hi Isaiah 9 verse 6 letin'wana hi ta tivona hi ku pfuna hi hosi na ku pfumeleriwa hi vufambisi. Hi hanya eka nkama wa tintswalo, nkama wun'wana na wun'wana lowu nikiwaka ku vulavula la wu nga va wo hetelela ko va ku pfumeleriwa hi tintswalo. Ni kombela ku famba na mina eka Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah 9 verse 6. Ku na mchumu yo hlayanyana la mara ta vona ku hosi yi ta hi pfuna hi heta njhani in 3 minutes. Hikuva hi velekeriwe n'wana, hi nyikiwile n'wana wa wandzisanyana, vuhosi byi vekiwe emakahleni ya yena. U ta thyiwa muhlamarisi, number 1. Number 2, mutsundzuxi. Number 3, Xikwembu xa matimba. Number 4, tatana la nga riki ni ku hela. 5, hosi ya kurhula. So Isaiah mprofeta lonkulu, major prophet Isaiah, u vulavula mhaka la loko a vonisiwa swa le mahlweni u ri hi velekeriwe n'wana, the child is born, hi nyikiwe n'wana wa wandzisanyana, the son, the bene ha Elohim, the son, the office of the of Jesus, vuhosi byi le makahleni ya yena. Twana u rini, u ta thyiwa muhlamarisi. Leswi a swi endlaka hinkwaswo swa hlamarisa. Number 2, a nge ku tshiki ri hansi, wa tsundzuxa loyi. Number 3, i Xikwembu xa matimba. Number 4, i tatana la nga riki ni ku hela. Loko wo hlaya ndzimana leyi Isaiah 9:6 u yi gugula muyingiseri ra rhandzekaka hi the. Loko wo hlaya ndzimana leyi Isaiah 9:6 u yi gugula muyingiseri ra rhandzekaka hi the Orthodox Jewish Bible. Orthodox Jewish Bible.

Rivula possessor of eternity. Mukhomi wa leswi nga riki ni ku hela. Then iku hosi ya ku rula. Mutiyuming sir. Ukula ku ngutibeni. U vana nhlohlotelo ku ngutiba. U tshama ka u ngubitane leswi a tivulaka ku u swona ku ya herito ra yena. U va u ka u aka vutshaku leswaku loko a vonakala evuton'wini bya wena emikarhini ya ku khensa wa nghena tinyangweni mikhensa nghena makupakupeni hi tinsimu u n'wi dzunisa u tlanga vito ra yena a ku tshunxela ku rhula loko nga ku endlaka u phyupshwa swi nga rhamaka ku vutomi byi ku veke kwihi nkarhi wa mina wu fike makumu loko wela ku tihlanganisa na mina riqingho ra le nyongeni i 072 468 5659 072 468 5659 Loko wo lava ku va u lava kereke yo khongela kena hlangana mina Kingdom Worship Center International Church. We call it a place of worship, birth miracle. Kwala M14C 7 Vista Chavalala kegena ntshava mangombe hi nkarhi wa nkaye na mixo hi huma hi maleven. Hosi Xikwembu Xokutekisa loko u lava ku xava music wa mina vhakachela website ene www.matimbapower.com kutani u tiphina hi vunanga lebyi Xikwembu xi nga nyika tintswalo ta ku byi endla 14 wa ti-books ta ku yingisela na ta ku yinana na 11 wa ti-album. Tirhisa ntabeki ka DJ Tsakin'wahon'wana. Matimba Power signing out. Shalom.

nkarhi se wa hi vondzokela mingisela ku xikwembu tata wa hina a wu xikwembu xa mina mingisela mina ni khensile ku va hi kha hi fambe swin'we eka ra namuntlha siku ni tiphinile ka tanihi ntolovelo kambe tiphineni minongonoko hinkwayo leyi va ku yi kha yi landzela vafundhisi va landzele ka awara leyi va ku yi kha yi landzela ku va kha va mi nyika kahle rito ra xikwembu ka ha ri santa lowunene hinkwakunkwako lamba kumikaikona rongelo wa matimba hinkwawo a mi endla hi tintswalo a famba na n'wina hinkwakunkwako a mi kotisa eka ku navela ka n'wina na vuhlayiseki bya n'wina bya nkoka kambe switano ni khensile eka n'wina hinkwenu ni nga kota ku va hi kha hi famba swin'we kahle ehlanganeni mundzuku eka nongonoko wa bamba to bamba 3-6 ya ka GSR FM afternoon drive show kambe ke mi famba kahle na mina matansi na tshembe penta mi kha mi hlayiseka va ku tshama laha tshikela ku famba u yingayinga hlayisekanga

In toko ya le yo gospel Linda ka ji sar fm o re tsama la a tsamseni sweso impela tsama la one o gomitwa shin simani shesho singa ku tlangene mfana mi sidiva ku awara ya ntshusheko le nga ngena a hi tsamsekeni hi longisa ti bibele ta hina hi longisa so tsala swa hina hi ku se hi lokusuhani na ku ngena eka awara ya ntshusheko mina Pastor Dingani mara namuntlha hi na guest leyi fanele ta hi chumayelela a hi tshameni kwalani hi yingisela GCR FM hi karhi hi lunghisa swo tsala swa hina hi lunghisa tikofi ta hina hi tshunela kusuhani hi ta yingisela nongonoko lowa awara ya ntshunxeko xavutani vamakhelwani kwalava va nga kona mi va huwelela loko va nga ri na radio mi ku tshunelani awara liya yi fikini awara liya ya ku twa rito ra Xikwembu awara liyani ya ntshunxeko eka GCR tshunelani n'wina kwala mi nga xibedhlele na mi vona mo pfulela radio nyana mi yisa nyana henhla mi karhi mi teka bibele ya n'wina yi kha yi tshunela loko hi karhi hi tlanga risimu leriwani ra Ntokozo Ndlovu loyi a nge bless me now my savior hi karhi hi tshunela swinene na ya ku twa rito ra Xikwembu.

0: Sobek, ale mieli rejdi, kuna tuan kora shkwenu, eka matambia na monsa, mesangana na bishop mbeni, na apera kia inicho faith, leina kona kala kiani, neleka kina kwa ambana ambana, mganga ya kwa ambana ambana, na kumera lesa ku, eka matambia kase, eka awara leina eka yona, awara leina fumela na stiva, Saku in a matimu na makulukumba Leka avanda kutala Mamwanba uchuchuile aga awalani Mamwanba kunisuile aga awalani Senifumela kuneleka majambia na muncha Mamwanime aga tsunshuwenu Mamwanime aga utuwa matimba ya shkwengu Yamifikela kwa lumi na kona Nila kwa lesaku ya kumantola shkwengu simwe Eka majambia na muncha Ebu kwini Yaba Filipia, kona ya saya, ba Filipia, chapter number 2, saya kona verse 9, ya fika eka verse number 10. Iti verse tinge nitsene leti nga la saya, wembushi enda iti nchwa alo. Kona isa eka inde la lei, hiko kwa la ho, shkwembu, shimu takusile, shinene, Ani shunika vito, leri nga henta kama vito mpao. Neshaku, eka vito ra Yesu, matso mpao ya kinsama, ematiwe nile misaveni, nale hansi kamsaba. Ose ayi katekse kushai wakaripole. Eka majambia na munka, paingisteri mkwenu la munga kona, na nboshake katina utakwa ambana ambana. Nila wakia ulabula na mwina, matimba evitweni ra Yesu. Matimba lawaya ngakona eka vito ra Yesu. Nako isinga singena aka njimana lehi tayeke. Mwoni bosha leshaku, vito kume mavito, jana nkoka auto mwini. Nukurna nchumulo unu anikuwa kawona, loko akubelekiwa ibito anga humi mwana amukuri chibedele anga nyikuanga vito imaka ya kubito rina nkoka na mina nina vito na mwina mina vito so vito rero rina nkoka shinene ande ka sweso vito rungwana na rungwana riyimela vulawuri imarito mangwane vito ra mwina ringawa na vulawuri byo kari hinkwako lomi mhaka kona kasi handle ka sweswo vito ringa yimela mahanyelo kuna vanhu van'wana va nikiwe mavito hikwalaho ka mahanyelo ya vona mahanyelo ya vona ya endle leswaku aku heteleleni va tikumela vito akova mahanyelo ntsena lama vito ringa mayimelaka vito ra munhu ringa yimela hambi ku ri ndhuma leyi anga na yona kuna mavito man'wana la misaveni loko ya vulavuriwa hi tsundzuka nduma leyi nga va kona hikwalaho ka mavito lawa so vito ra wena ri rhwele nduma ri famba na nduma ri va na nduma hinkwako lomu u va ka kona kasi a ko va sweswo ntsena vito ri nga yimela matimba kuna mavito man'wana loko ma vuriwa ku twakala matimba lawa ya nga kona hikwalaho ka vito rero Se switano nele ka vito ra Yesu akoba title ntsena akoba vito ntsena kuni matimba lawa loko vito le riburiwa matimba lawa ya humelela ya bonakala iyo maka vito ra Yesu Kriste rini matimba ya kuponisa munhu anga ponisiwa ikokwalaho ka vito leri iyo maka nakambe hina tani hi vapfumeri hi vitaneriwile leswaku Itari temba vito leruwa. Vito leri mashaka ya mina ratembiwa ratembeka. Na mina na munta ni vula niri kwa la station ni tembero na vito leruwa. Vito leruwa nloko niri vitana la kungana shinyami kubana kubona kala. Vito leruwa nloko niri vitana la kungana mavabzi kubana kuhurisiwa. Vito leruwa nloko niri vitana la kungati nyangwa tingafaleka tapfuleka. Hikuba vito leruwa rini matimba abutongu ni bzaina. Yo maka vito leruwa a ori temba ntsena hi tlhela hi ri khongela vito leri hi tembe rona
1: akuna vito rin'wana emitilweni na la misaveni leri ha rona hi nga vona ku cinca swilo swi cinca kambe vito leri loko hi ri khongela loko hi vitana eka rona swilo swa cinca n'wana mhani akuna vito rin'wana a hi vito ra bishopo leri nga na matimba a hi vito ra mfundhisi leri nga na matimba a hi vito ra mprofeta leri nga na matimba kambe i vito ra Yesu leri hi ri khongelaka leri nga rhwala matimba leri nga na matimba vanhu la misaveni va tinike mavito lawa mhoni boxa leswaku eka mavito lawa va nga tinika wona a ma nga fananisiwi na matimba lama ma nga kona eka vito ra Yesu vito leriwani hi rona nakambe leri hina lava pfumelaka hi chumayelaka rona a hi chumayeli vito rin'wanyani a hi chumayeli vito ra tintsumi hambi a ri Michaela a hi chumayeli yena kambe hi chumayela Yesu Kreste wa Nazareta hambileswi van'wani va nga tinika mavito va ku hi vona ti-senior prophets van'wani va ku hi tivona ti-major prophets van'wani va ku hi vona tibobochani na swin'wana leswi vuriwaka kambe mhoni boxa namuntlha kusuka la ka station leswaku a ku na vito rin'wana leri nga cincaka xiyimo xa wena handle ka vito ra Yesu Kreste vito leriwani hi rona leri hi hanyaka eka rona hikuva vito leriwani ri na matimba la hi hleka kona rito ra xikwembu hi twa muapostoli Paul a byela kereke le Filipiya u ri eka yona hosi xikwembu xi tlakusele vito leri ahenhla ni la ku vula sweswo namuntlha muyingiseri wa GCR kwala i nga kona leswaku swi tivi leswaku i vito rin'we ntsena leri nga tlakuseriwa ahenhla i vito ra Yesu Kreste yi ri bibele hosi xikwembu i n'wi tlakusele ehenhla kutani a n'wi nyika vito leri nga henhla ka mavito hinkwawo ku na mavito la misaveni mara ku na vito rin'we ntsena leri nga henhla ka mavito hinkwawo ra boxiwa vito leri leswaku hi vito ra Yesu Kreste hi vito ra Yesu Kreste matsolo hinkwawo ya ta khinsama ni tele swona ku ta vula madyambu lawa leswaku matsolo hinkwawo ya ta khinsama eka vito ra Yesu i nga rivali muyingiseri leswaku xin'wana na xin'wana xi na matsolo mavabyi yan'wana na man'wana ya na matsolo ya nga va ya ri mavabyi ya ti-cancer ya nga va ya ri mavabyi ya ti-HIV and AIDS ya nga va ya ri mavabyi wahi na wahi lama i nga ma boxaka aka awara leyi nga ka yona ya ku tshunxiwa ni ri matsolo yalawa namuntlha ya ta khinsama namuntlha matsolo ya vusiwana matsolo ya ku xaniseka na swi tiva leswaku van'wana a mi nga hetleli na tolo a mi etlelanga mara ni tele ku vulavula na n'wina leswaku madyambu ya namuntlha ku na vito leri nga henhla ka mavito hinkwawo leri eka vito leriwa matsolo ya mavabyi yalawa ya fanele ku khinsama matsolo ya xiyimo xexo ya fanele ku khinsama matsolo ya ndzhukano walowo wu nga va wu ri ndzhukano lowu wo dlawela sopo n'wana mhani wena a wu dyangi nchumu wo dlawela sopo na nyama u nga dyangi kambe ni ri aka madyambu ya namuntlha aka awara leyi ya ku ntshunxeka u ta sisimuka kwala u nga etlela kona u ta sisimuka kwala ka xiyimo xoxolexo van'wani ni vulavulani ku ta a mi etlelangi tolo a mi etleli na namuntlha siku hinkwaro a ri vangi kahle mara ni tisa vito kwala phakati ka ndyangu wa wena ni tisa vito kwala ka movha lowu nga tshama ka wona ni tisa vito kwala ka bindzu ra wena ni tisa vito kwala henhla ka vana va wena vito leriwa i vito leri nga henhla ka mavito hinkwawo yi ri bibele matsolo hinkwawo ya ta ri khinsamela matsolo lama nga kona le tilweni na matsolo lama nga kona kwala misaveni na matsolo lama nga kona ehansi ka misava rito ra xikwembu ri ri eka vito ra Yesu Kreste matsolo yalawa ya ta khinsama leswi endlaka ku ya khinsama i ku ku ni matimba eka vito ra Yesu Kreste loko i vitana vito ra Yesu laha ku nga na mavabyi mavabyi ya baleka loko i vitana vito ra Yesu laha ku nga na xinyami ku vonakala ka nghena loko i vitana vito ra Yesu kwala swi nga hangalaka swilo swa hlangana aka madyambu ya namuntlha a ni ku rivala mavito lama i nga ma twa i languta aka vito rin'we ri nga vito ra Yesu Kreste leri vito leriwa ri nga rona namuntlha leri ni vulavulaka ni ri ni chumayelaka ni ri laha hikwalaho ka rona ni hlanganile na rona ni tsundzuka muyimbeleri wun'wana a ku kimboni u Jesu ki ya mutsiva Jesu hi yo mhaka loko u tiva vito leri i hlangana na vito leriwa swa cinca swilo evuton'wini bya wena no lava ku ya ku komba matimba mangani lama ma taka hikwalaho ka vito leri matimba yo sungula loko vito leriwa ri vulavuriwa ri tisa ku ponisiwa una kuponisiwa shaka ra mina loko munhu a ri kona kwa la misaveni unwana anga vutisa aku kuponisiwa ini bishop kuponisiwa ayi ku ya kerekeni vanhu va ya kerekeni vanga ponisiwanga kuponisiwa ayi ku chumayila vanhu va chumayila vanga ponisiwanga kuponisiwa ayi ku joina choir ya le kerekeni vanhu va joina choir vanga ponisiwanga kuponisiwa ayi ku va munhu ari mutirheli wa le kerekeni vanhu va tirhela a kerekeni vanga ponisiwanga kambe loko hi vulavula hi kuponisiwa hi vulavula hi ku va munhu vudyoho bya yena byi rivaleriwile riritula xikwembu eka buku ya va Roma loko i pfumela hi mbili ya wena ukhela ubula hi nomu wa wena leswaku Yesu Kriste i hosi naswona xikwembu xi n'wi pfuxile ekufeni wa ponisiwa wena yo mhaka ku ponisiwa a swi tswaleriwi ene ku ponisiwa a swi xavisiwi hambi ku ri xopeni kambe ku ponisiwa ku tisiwa hi vito leri ni vulavulaka hi rona namuntlha vito leriwani loko munhu a ri kuma loko munhu a ri amukela ri tisa ku ponisiwa i nga ponisiwa boti wa mina i nga ponisiwa papa i nga ponisiwa sesi wa mina i nga ponisiwa mhani wa mina aka madyambu ya namuntlha kwala u nga kona u nga ponisiwa loko wo pfumela aka vito leriwa xiyimo xa wena xi nga cinca ko va ku vhangeli leya ku ponisiwa onge yi hume fexenini ka van'wanyana a ya ha vulavuriwi mara ni ku tisela yona namuntlha ni ri aka nkarhi wolowo yi nga kona i nkarhi wa ku ponisiwa ka wena i nga pfumeli ku ponisiwa ka wena ku ku hundra vito ra Yesu madyambu lawa ri tisa ku ponisiwa aka xiyimo xoxolexo ri tisa ku ponisiwa aka vutomi bya n'wana ya loye a mi dyisa ka mbitsi kwala kaya n'wana ya loye mi tshamaka mi karhi mi pandza nhloko hi yena ku laveka vito ra Yesu samboko yi tsandzekile maphorisa ya tsandzekile ma-social worker ya tsandzekile mara ku na vito leri ri nga vito leri nga henhla ka mavito hinkwawo loko hi hlaya rito ra xikwembu eka buku ya mintirho ya vaapostol chapter number 4 verse number 12 hi twa rito ra xikwembu ri ku a ku na ku ponisiwa loku nga taka ku huma kun'wanyani hikuva a ku na vito rin'wana etilweni na la misaveni leri vanhu va nga ponisiwaka ha rona twana muyingiseri wa GCR a ku na vito rin'wanyani ni ri a ku na vito rin'wanyani na vito ra Michaele a ri ponisi vanhu na vito ra Gabriele a ri ponisi vanhu ko va vito ntsena rin'we leri nga na matimba ya ku ponisa ri nga vito ra Yesu Kriste tsundzuka xaka ra mina leswaku ponisiwa swa ku fanela na wena i nga cinciwa aka xiyimo xoxolexo i nga cinciwa aka vutomi byobyolebyo tena loko wo pfumela aka vito leri ni vulavulaka hi rona ni ri ku ni matimba eka vito ra Yesu Kriste ni mavonile matimba lawa ni vonile matimba lawa hinkwako lomu hi fambaka kona loko hi vitana vito ra Yesu swilo swa hundzuluka swilo swa cinca na namuntlha swi ta cinca ehenhla ka vutomi bya wena na namuntlha swi ta cinca ehenhla ka ndyangu wa wena swi nga cinca loko wo sungula ku amukela vito leri ni vulavulaka hi rona matimba ya vumbirhi lawa vito leri ma tisaka eka lava va ri amukelaka vito leri ri tisa vulawuri ehenhla ka mfumo wa munyama it brings authority over darkness ma vito leriwa hi ro leri loko i ri kuma vito leriwa hi ro leri loko i ri teka ri ku nyika authority loko hi hlaya rito ra xikwembu ebukwini ya Mark 16 chapter number 17 twana ku rito ra xikwembu ri ri yini ri ri hi wona masingita lama nga ta landzelela lava pfumelaka yingisa muyingiseri wa GCR lava pfumelaka a va landzeleli masingita kambe masingita ya landzelela vona a ni cacacaci masingita kambe masingita ya ni sala hi le ndzhaku yi ri hi wona masingita lama nga ta landzelela onge loko wo khoma mhaka leyi a wu ta wisa ku tshama eripatwini onge loko wo khoma mhaka leyi a wu ta wisa ku tshama u karhi u famba hi ku namuntlha u ya le mundzuku u ya le u ri karhi u ku cacacaca u lavalava masingita na ku thembisa aka madyambu lawa singita ri nga ta kwala kamareni ya wena singita ri nga ta kwala mbedweni walowo i nga tshama ka wona axibedhlele singita ri nga ta kwala ka movha walowo na pfumela ku i plan van'wana mi swi tive na ku mi nga khoma yini mi tshika yini mi ringete leswi a swi endli nchumu ni ri aka madyambu ya namuntlha singita ra ha ri kona i nga rivali hi khongela xikwembu xa masingita hi khongela xikwembu xa mihlolo yi ri masingita ya ta landzela lava pfumelaka Ibito ramina in my name. Ibito ramina vata shongola madimona. Ibito ramina vata bulabula tinzimi letintwa. Makale intsakusakala uri Yesu eshibiri sha yena. Ibito ramina not in my name. Ibito ra Yesu shongola madimona. Hai ibito ra bonakwa. Hai ibito karunwan ra fish oila. Hai ibito ra shtikara. Hai ibito ra mabendlele mara ibito ra Yesu ni bulabula ibito ra Yesu. Yiri mita shongola madimona. Loko ibitana ibito ra Yesu lama madimona yanga kona ya chema madimona ya baleka. Madimoni wana mani ya nansele. Bangwani madimoni ya endre kubanga tramnele makaya. Batsama.

sa akuna loya ya ku helo kuna level leyi nga pimiwa kwala phakati ka ndyangu walowo na loko isungula bindzu ari helo hinkwaswo swa kona so faila swinga hi helo swinga endli chumu mara ni ri aka majambu la vito ra Yesu Kriste ringa tisa vulawuri a henhla ka vutomi bya wena ringa tisa vulawuri a henhla ka ximo

kutsika wena awunga xanisiwi vanwana stiba no etlela ami etleli hi maka ya madimoni lawo mashaniseka amina ku rula mikoma leshi ya swatsandza things have fallen apart mara nlava ku mitembisa leswa ku laveka vito ra Yesu mibohili leswi na leswi a swi endla nchumu minwini leswi na leswi a swi endla nchumu leswi lavekaka na munhla I Yesu Kriste wa Nazareta miri hi yena lo lavekaka aka vukati jebzo kulabeka Yesu wa Nazareta a henhla ka nuna heloye kulabeka Yesu wa Nazareta a henhla ka mhani ya loye kulabeka Yesu wa Nazareta a henhla ka vana valava a swi nyawuli swilo swa kona namuntlha hi lexi minduku hi lexiya kulabeka vito ra Yesu ri vulavuriwa leswaku madimoni ya suka kwala kaya leswaku ya suka kwala phakati ka muti walowo ya suka na henhla ka hinkwaswo leswi mi swi khomaka na yi tiva mhaka leyi ni vulavulaka hi yona loko Yesu a nghena n'wana mhani ndzilo wa nghena phakati ka ndyangu mi nga rivali leswaku Yesu loko a ta

0: tisaka ku horisiwa aka madyambu ya namuntlha a phakati ka ndyangu walowo un'wana a nga vutisa a ku hayi mi ku ritisa ku horisiwa na ebukwini ya mintirho ya vaapostolo chapter number 3 verse number 6 hi twa rito ra xikwembu ri ku kutani petro a ku silivhere na nsuku a hi na swona mara leswi hi nga na swona na ku nyika in the name, hallelujah. Uri in the name. Inga kuna kwala inga tsama kona. Inga bula iku in the name. Inga kwala inga kona moven. Inga bula bula iku in the name. Inga kwala inga kona mbejwen. Inga uwelela iku in the name. Bibele yiri in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk. La Petro abula bula na munu loy atisue. Ake reken abe kwa nyangwen. Angangen pakati. Alo tsama kwala nyangweni leswaku lava nghenaka endzeni ka kereke va ta n'wi nyika swihanano so a tshama kwalaya hi masiku lo tala mara woni ku byela leswaku loko siku leri fikile Petro na Johana va karhi va lava ku nghena ekerekeni it was the last day for this man ku va a tshama laya a ku ri siku ro hetelela na wena mi ri majambi ya namuntlha i majambi ya ku hetelela enough it's enough ni tisa vito ra Yesu a phakati ka ndyangu walowo ni tisa vito ra Yesu a phakati ka miri wa wena ni tisa vito ra Yesu a miehleketweni ya wena ni tisa vito ra Yesu a henhla ka vana va wena yi ri bibele hi loko a n'wi khoma hi voko loko a n'wi khoma hi voko hi loko nuna loyiwa o kakatsuku miri wa kakatsuka namuntlha wa sisimuka namuntlha wa yima kwala yi nga kona yi ri bibele hi loko a ku kakatsuku ivi mahlakala ya yena ya tiyisiwa matsolo ya yena milenge ya yena yi tiyisiwa twana leswi nga humelela yi ri loko a horile a vone mhaka leyi hi loko wanuna loyi a nghena ntempeleni halleluya ku na vanhu van'wanyana loko va hlangana na singita va tlhelela ndhaku loko va hlangana na singita va rivala ni kombela ku ku vutisa i lo rivala na a wu tsundzuki wena phela van'wani va n'wina a mi nga ha koti nchumu i vito leri nga mi cinca van'wani va n'wina a mi ri masirha ya le handle a mi nga ha koti nchumu i lo rivala na i rivele ku wena i tshame i la ku fa aka misava leyiwa mara vito ra Yesu ri fika ri ku sisimuka ku lukumba loyi lexi ni tsakisaka loko a sisimukini a yima a nga yimanga a tikonda kaya a nga yimanga a ya botlistolo i lo yima a nghena atempeleni ni ri ka majambu lawa nghena na wena atempeleni nghena na wena andlwini ya hosi xikwembu leswaku singita ra wena ri ta hlayiseka yi ri a rhendeleka a dhunisa xikwembu kwala phakati va vo tala va n'wi vona va hlamala na profeta madyambu lawa va ta hlamala na wena ku swi tise ku yini a wu nga swi koti ku famba mara se wa famba a wu nga yimi mara se wa yima a wu nga vulavuli mara se wa vulavula mahlo ya wena a ya ri na ritsande mara se wa vona ni ri singita ra ku horisiwa hi rorolero bibele ri wanuna loyi xikan'wekan'we a hola na profeta madyambu lawa singita ra ku horisiwa ra ta kwala ka wena kwala ndyangwini wa wena a wu swi tiva na leswaku hosi xikwembu i tiva yo adirese u tiva laha we nga kona i tiva laha u tshamaka kona a nga lavi GPS o ta kwala i nga kona hikuva xikwembu lexiwa is omnipotent xi kota hinkwaswo xi tiva hinkwaswo ene xi le hinkwako na kwala i nga kona xi kona hi ri wanuna loyi a dhunisa xikwembu na wena i nga dhunisa xikwembu ku ni matimba ya vumune lawa hi ya vonaka eka vito ra Yesu leri matimba ya vumune hi leraku vito leri ri ku nyika access ri ku nyika lunghelo ra ku ya aka xikwembu ri ku nyika lunghelo ra ku fikelela xikwembu ri ku nyika lunghelo ra ku va la xikwembu xi nga kona vito leri ni tsundzuka loko Yesu aka John chapter 14 a ku no one can come to my father except by me i ri a ku na munhu na un'we loyi a nga yaku aka tatana loko a nga tangi hi le ka mina mara leyi ni lavaku i khoma sweswi i John 14:13 yi ri bibele and whatsoever he shall ask hinkwaso leswi minga ta swi kombela na ku vutisa majambu lawa a u lava yini wena kwala ka ximo xesho a u lava yini wena kwala ka ndyangu walowo a u lava yini wena aka vana ba wena a u lava yini wena aka bindzu ra wena la Yesu uri whatsoever ritulela whatsoever means anything many thing that you ask xinwana xinwana lesi ishikombelaka hi bito ra Yesu. Oh my God, I believe ni boko leruwa mito leruwa maboko kwala inga kona hikuva bito leruwa i bito ra vuhosi i bito ra matimba uri hinkwaso leswi minga ta swikombela hi bito ra mina twa yena Yesu uri I will do it. Hinkwaso leswi u swikombelaka hi bito ra mina. Hi marito man'wana vito ra Yesu i xigandlu leswi loko munhu a submita petition ya yena a submita xikombelo xa yena aka hosi xikwembu xi fika xi languta ku ri signature leyi nga laha xigandlu lexi nga laha i xa mani and immediately tatana va swi vona leswaku xigandlu lexi i vito ra Yesu i vito yi ri bibele that I will do that the Father may be glorified in the Son. Uri loko mi kombela hi bito ra mina, mina Yesu ni ta swi endla leswaku tatana a ta dunisiwa. N'wana mani na ku khongela madyambu lawa na ku kombela ni ri vito lera Yesu leri wa nga ri amukela kwala yi nga kona wa nga ri pfumelela kwala yi nga kona ri sungula ku tirha kwala phakati ka ndyangu wa wena ri sungula ku tirha kwala ka vutomi bya wena ri ta ku pfuna n'wana mani swa tirha swilo leswiwani mani ni ri swa tirha yi nga ti ku xisiwa vito leri ra tirha leriwa vito leri na matimba i nga ti ku xisiwa hi Satana ni ri vito leriwa ri na matimba ni lava ku ku nyika matimba man'wana lama ya nga kona lawa namuntlha matimba lawa ni nga ta vona ya kha ya tirha ni nga ta twa ya kha ya tirha eka vayingiseri lava nga ku yingiseleni ka rito leri van'wana swi nga tshamangi kahle va ta fona va ku heyi swi cincile swilo ene ni ta khongela na n'wina kwalomu mi nga kona mo lunghisa tinqingho ta n'wina mi va ready leswaku masingita lawa matimba lawa mi ta ma tokota kwalomu mi nga kona na swi tiva leswi ni vulavulaka hi swona. I'm not here to try about this name but I've seen the power of this name ni ya vonile matimba lawa na tsundzuka siku rin'wanyana I was driving ni karhi ni huma aka branch yin'wanyana loko ni karhi ni la ku nghena kwala toropeni ni fika la dorobotweni a ni nga swi lemukangi leswaku miyisa loyi a nghena yala the other side ala ku nghena patwini mina I was in the inner road in the inner lane yena a fanele a nghena teka the outer lane I was driving alone ni kha ni famba heyi loko i vito leriwa i ri na rona kwalomu i va ka kona i kuma tintsumi ta xikwembu ti famba na wena as I was driving little did I know leswaku miyisa loyiwa a nge ngheni aka outer lane i ta tata nghena aka the inner lane ya leyi mina a ni ri ka yona and when I was there I heard a voice from the passenger seat and the voice said watch out watch out watch out watch out oh my God and when I watched nkuma this guy was crossing over to my lane and I kwala ka sweso niku in the name of Jesus and immediately I managed to swing my car and got off the road ningena ka the other lane lay and face at the incoming traffic and there was no car that was coming hey vitole raponisa vitala rona ka shimo sheso vitole ruwa rita ku pfuna vitala rona aka ndhawu yaleyo vito leri ta ku endlela leswa kahle ni lava ku ku nyika matimba ya ku hetelela lawa ni lavaku leswaku i swi tiva leswaku vito leriwa ri na matimba ya ku endla swilo rito ra xikwembu ri byela leswaku vito leri ri na matimba ya ku tisa ku hlula. Oh my God, ni kombela ku vulavula prophetically ni ri i ta hlula kwala ka xiyimo xexo i ta hlula kwala ka ntshava yaleyo u ta hlula kwala ka ndzingu walowo i ta hlula kwala ka hinkwaswo leswi humelelaka evuton'wini bya wena ku hlula ku kona ni ri a wu nge muhluriwa kambe u ta va muhluri ri nsimu rin'wana ha ri yimbelela ri ri hi hlula hi matimba aleluya nkateko ha hlula hi matimba aleluya nkateko ni vulavula na wena na ndhawu wa xikwembu kwala ka ntshava yele u hlanganaka na yona ni will come out victorious ni vulavula na wena mhani kwala ka ntshava yele u hlanganaka na yona mbitsi yele u hlanganaka na yona neri u ta hlula neri u ta hlula aka ximo xoxolesho just get ready hikuva victory is on your side wena you are not a victim u ta huma uri a victor u ta huma uri muhluri a unge huma uri muhluriwe uri muhluriwa a unge huma uri muvabiseki a unge humi u tshikeleriwile mara u ta huma uri muhluri twana ri tula swikwembu ku ri eka buku ya vakorinto vo sungula chapter number 15 verse number 57 uri mu apostle Paul but thanks be to God aku khensiwe xikwembu lexi lexi nga hi nyika ku hlula. Oh, hallelujah. Mary, uta hlula aka ndzingu walo. Uta hlula aka ximo xesho. Uta hlula aka balala balaba va ku hlaselaka. Swi nga ndleka u nga ha yi voni na ndlela. U hlaseriwa left and right center in and out. Le ku hlaseriweni. Mara ni la ku vulavula na wena leswaku you are not alone. Xikwembu xi na wena. Xi le kusuhi na wena. Eku ta ku nyika ku hlula. Xi le kusuhi na wena. Eku ta ku kotisa. Xi le kusuhi na wena. Eku ta ku endla hi tintswalo. U ri a ku khensiwe hosi xikwembu. A hi khenseni xikwembu lexi hi nyikaka ku hlula. Halleluya. A ku khensiwi xikwembu lexi hi nyikaka ku hlula. Mi ta hlula mhani aka nyimpi yaleyo. U ta hlula papa aka nyimpi yaleyo. U ta hlula boti aka nyimpi yaleyo. U ta hlula sesi aka nyimpi yaleyo. Ku hlula ku le tlheleni ra wena. Ku hlula ku na wena. Ku le ka wena. A vuton'wini lebyi ku na tinyimpi leti hi hlanganaka na tona. Na tinyimpi leti taka hi matlhelo hinkwawo vala twana ni vulavula na wena ni ri eka tinyimpi hinkwato. Cast them unto the Lord. Hiyo makari tula shukwembu ringe aka buku ya Petro. Rulelani kutikeriwa ka n'wina eka yena. Hikuva timhaka ta n'wina ti na yena. Nyimpi ya wena a yi nge vi ya wena ntsena. Ni kombela ku profeta miri a yi nge chayi kahle. Lava lwaka na wena va ta tisola. Lava lwaka na hinkwaswo leswi wena u swi endlaka va ta tisola. Hikuva hosi xikwembu u ta yima na wena. Rito ra xikwembu nakambe riri loko yena a ri na hina i mani loyi a nga lwaka na hina loko yena a yima na hina i mani loyi a nga hi hlulaka ni rin'wana mani u ta hlula aka ntshava yaleyo u ta hlula aka xiyimo xexo u ta hlula aka ndzingu walowo wena keep your focus wena languta eka yena twana ri tola xikwembu ri ri yini ri lava tshemba ka Yehovha lava langutelaka eka yena va ta va nga ka va nga tsekatsekisiwi va ta fana na ntshava ya Siyoni yima u nga tsekatseki yima u nga chavi yima u nga rurumeli hikuva ku hlula eka vito ra Yesu ku ta va ni ku ri na wena u nga chavisiwi hikuva lala va wena i vangani u nga chavisiwi hikuva i vangani lava lwaka na wena tiva ntsena leswaku wena a wu wexe kambe vito ra Yesu ri le xikarhi ka wena wena a wu wexe u na tintsumi ta xikwembu leti yimaka na wena wena a wu wexe u na mavuthu lamakulukumba lama taka ku ta yima na wena miri aka majambu lawa lift up your eyes unto him. Lift up your eyes unto him. Takusela mahlo ya wena eka yena. U pfumela leswaku hi yena ntsena, yena ntsena, yena ntsena. Na swi tiva leswi ni vulavulaka hi swona hi hlanganile na swiyimo aka misava leyiwa. Hikuva ndlela leyi n'wana mhani yi na mitwa leyo tala. Ndlela leyi n'wana mhani yi na swiganga na swiendlo. Valala va yima va lwisana na mina. Oh my God, xikwembu xa mina, xikwembu xa mina. Wa tiva xikwembu lexi loko xi lava ku hlulela. Xi ku hlevela na leswi valala va wena va kunguhataka swona hi tiva makungu ya vona u tiva tindlela ta vona loko va ya hala xikwembu xi ku yisa hala loko va ya hala xikwembu xi ku yisa hala a ku heteleleni va ta za va holova va ingaku ku na pimpi la xikarhi ka hina leyi ya ku ya byela misa loyi leyi ya ku ya byela nuna loyi leyi ya ku ya byela mhani loyi leyi ya ku ya byela jaha leri leyi ya ku ya byela sesi loyiwa ku ri wena i ku hosi xikwembu u yima na wena i na wena eka madyambu yalawa wa ta ku pfuna wa ta ku kotisa eku ya emahlweni mari aka madyambu lawa n'wana mhani I awara ya wena ya ku chuchiwa awara leyi endleriwe wena hakensa eka program leyi leyi endliweke laka Jesu ara leswaku specifically yi rhwala singita from the station yi ri tisa andyangwini wa wena yi rhwala singita from the station yi ri tisa kwala ka movha walowo yi ri ku khensa a kuve eka hosi xikwembu loyi a hi nikaka ku hlula ha Yesu Kreste Wana mwana ma, awuhluli hi vutlhari bya wena, awuhluli hi mhaka ya tidyondzo ta wena, awuhluli hi mhaka ya mavito ya vatswari va wena, I hlula hi vito ra Yesu Kreste, a swi zi swi lava u rhurha laha u tshamaka kona, a swi zi swi lava u tshika na ntirho wa wena, kambe pfumela leswaku hosi xikwembu u na wena. Hi lava ku ya khongela na vanhu lava hi nga ta fona, hi nga ta va nyika nkarhi hi ri hosi xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa, ku na nambara leyi mi nga ta fona. Aka yona leswaku hi kota ku mi pfuna yona yi nga 060 kombela ku mi tekela hansi 060-887-5942 na yi tlhela ni yi phinda nakambe 060-887-5942 sungula ku dayila nambara yaleyo hi kona kwala eku ta khongela na wena leswaku singita ra wena ri sungula ku fika kwala hi nga kona hi nga rhumela na WhatsApp message le pfumela leswaku ri hi ta va hi karhi hi swi vona hale ka station ni kona kwala na Pastor Dingani hi lava ku vona hosi xikwembu xi fikelela ku navela ka mbilu ya wena ku navela ka moya wa wena onge hosi xikwembu a nga ku endla hi tintswalo in the name of Jesus hallelujah hello ari nele mwana nakambe thela limbuya nakambe thela limbuya nakambe thela limbuya nakambe hello hello
1: sinjani
0: ipukile ipushela mwina
1: hay na isayitheki tshushwi
0: haleluya
1: awara ya tshushwe yi tshushi
0: akuti ku tshushwa kwala phakati ka ndyangu
1: mativamba randa ku khesa mamkhesa swinene ngopfu
0: hey
1: Xikwembu a xi mi ngeteleli masiku ya ku hanya.
0: Vito ra hosi xikwembu a ri dyonisiwe.
1: A ni swi tivi na ku ni nga vula yini no mi byele ku ha hi tshunxiwile.
0: Kambe hi vulavula na mani.
1: I mana Lucas kwala Blomberg.
0: Mana Lucas, mana Lucas hosi xikwembu a yi mi endla mi endle hi tintswalo.
1: Tshunxiwile.
0: Tshunxiwani hi vito ra Yesu.
1: Xin'wana na xin'wana loko munhu a lava ku ta xi endla a rhangisi xikwembu
0: vitana vito ra Yesu
1: loko xin'wana ambeni ka yindlu
0: yes
1: i nga humi tsutsuma i nga sungulangi ku i khisama i byela xikwembu
0: vitana vito ra Yesu
1: loko i lava ku ya xibedhlele loko i suka suka i suki i khongele ku xikwembu ni kombela i mi rhangela mahlweni
0: vitana vito ra Yesu
1: i mana Lucas
0: i kesile mana Lucas
1: swa
0: a rindele van'wanyana hi yimele n'wina Praise the Lord. Praise the Lord.
2: Lupeli ni wafundisi.
0: Ayee.
2: Na ipukini shunene kesa ati jondo. Tama timba kesa ati tada shikwembu lele ikate kisa kuma suku mkwawu.
0: Iro osi shikwembu.
2: Ikate kama suku hii mkwalo kumkemi jondisa. Loko ke teka rito ra n'wina swa hina swa pfuleka swa hina swi famba kahle ku mi rito ra xikwembu mi ri loko hi ri teka hi ri tshama and then ka vutomi bya hina hinkwaswo swa cinca swa vutomi bya hina swa vana va hina hinkwaswo swi ta famba kahle ndi xikwembu xi ri xi ta hi lwela hi tlhenga valala va hina xikwembu xi ta hi hlulela hi fanele hi xi tshemba xikwembu lexi ku hi xona xikwembu xo swi kota xikwembu xo cinca
0: halleluya
2: amen ni tsa ku n'wunyulu ka thomo
0: amen halleluya
3: amen
0: oh Amen.
3: Ipapa.
0: Ipukile ipushela bona.
3: Ipukile.
0: Eh.
3: Hayi mathu xikombu xintshisini leswi ninga swi vulavula papa.
0: Eh.
3: Jehova emputi wa mina namuntlha.
0: Amen.
3: Namuntlha ni ta tlela eka lebyinene vurhongo.
0: Tlelani byi khoma. Tlelani byi khoma. Eish.
3: A ri mutu wa ku vava papa.
0: Amen.
3: Sweswi rito ra n'wina lama mi nga ma vula hinkwawo.
0: Eish.
3: Xin'wana na xin'wana xi vekeriwe nkarhi hi xikwembu.
0: Halleluya.
3: Loko i karhi i xi navela ku xi endleka xi ta endleka.
0: Vito ra Yesu.
3: Leswi swi endlaka ku ri hi chava xikwembu loko ku ta swo biha ha tsutsuma hi ri.
0: Awuxa.
3: Xikwembu a xi hi nyiki swona kasi xo hi ringa xi lava ku vona ku hi tiyisile na.
0: Mm.
3: vota la hela hlama thawulo kwa lavaka ku vona mirindzu le nghena ka ndeka miti vanwe va ta va ta soka va ku a mutini wa wena a hi tivi na va manimani va vula hi mavito va tivula hi mavito
4: a wu xema
3: hi fika hi dibavilo hinkwa muti wa wena
4: ikula
3: ku rhumbela kasi swi lava ku i nghena mahlweni ka xikwembu khongela n'wi dzunisa nkulukumba loyi
4: loko mi ri na vito ra yesu loko mi ri na vito ra yesu
3: hi vito ra yesu
4: amen
3: hi nyikeri mintirho hina papa hi karhi hi khongela hi karhi hi hlupheka hi karhi hi sukele hi vavanuna hi minkarhi wo leha ya vo 99 mehe ni karhi ni tirha ni karhi lava ntirho papa
4: eyi
3: ni ku hambi loko swi fika hambi loko swi vava ni ta khomelela a swi hamba nini
4: ma swi vona
3: hayi ni vula vusisele vanwe vamakwerhu va ta nghena papa mi hi khongelela hi masiku hinkwawo minkarhi hinkwayo lava i mhani manganyi a tiyani ka mangove ka magoro
4: mhani manganyi ka magoro
3: sweswi va mhani makhuvele lava duma
4: wo se mi endleni tintswalo
3: dzunisani yehovha hi masiku hinkwa mi hi dzunisela yena papa hi ta tiya
4: amen
3: ku ri nga ha lahli mathawu
4: ma swi vona
3: amen papa ni khensi
4: hi khense swinene ha yimele van'wani ti-call ti ta ti tele swinene
5: i nge hi tlanga voice note mfundhisi
4: ya
6: hakhensa khensa swinene mfundhisi hi khensa matsala ya xikwembu lama ma hi hlayela wona ya hi thuxile swinene mfundhisi wa mina ni nga swin'wana swa ku ringana 5 years ni karhi ni tsandzeka ku xava dlopi ya le handle kambe sweswi ni nga twa riti ra n'wehe moya wa mina wu ni hlohletele ku nina xava dlopi namuntlha ni kote ku xava dlopi ya le handle mfundhisi wa mina se khomisani sweswo xikwembu xi mi katekisa xi mi hlayisa mi nga heli matimba mi tlhela mi kuma na man'wani matimba nakambe ya ku hi hlayela tivhesi leti mfundhisi mativa mi hi khoma kahle mi hi khoma kahle ngopfu mi endla ku swilo swa hina swi famba kahle swi tshunxeka nkomu na khensa a ku ri Jeffrey Mashale kusuka kwala tikweni ra kwala mukwazini buti ma o
4: yi kensile swinene
5: hi teka kholo mfundhisi
4: aleluya allo
7: pastor Bigab
4: ahee
7: mahlayise bido dohoe
4: yi hlayiseke swinene ngopfu
7: yehovha yi khomba yehovha na tintswalo
4: tintswalo letikulu
7: kese na n'wina loko ma hanyi ka rito
4: axi a ri kona
7: yi bele yini hi nga karhali ku endlele swinene na mina ni mfundhisi hi le ku tshunxeni ka mimoya leyi satana yi tetikharile
4: hayi va chuchiwa hi vito ra yesu
7: vito leriwani rona ri chuchaku hambi ku bohile
4: a ku na vito rin'wanyani
7: hambi va nga bikela ka njhani kumbe ka njhani mara hi vitana vito ntsena ri ri roxe rona ri tshuxaka matimba hinkwama leyo bi
4: vito ra yesu
7: a ku na swin'wani
4: a ku na rin'wani ra bobochani
7: ende a ri kateriwi na swin'wani
4: ku laveka rero ntsena
7: ende a ri bohiwi na swin'wana ende ari haxiwi na swin'wana ri roxe
4: a ri cheriwi na fish oyila
7: hayi ni roxe rona ni kota ku yi tshuxa hi ku phela loko se ku katsona swin'wana ha swi tivi ku tirhe swona kumbe ku tirhe yi tirha yiso na
4: ma swi vona na
7: mara ri roxe rona ni kota ku susumikisa swilo leswi va nga swi susumiki
4: hi swona sweswo khomisani sweswo
7: marhambi lama nga oma profetela ka Ezekiel swilo hinkwaswo swi nga oma loko vitana vito ra yesu swa pfuka
4: swa pfuka mbula swona
7: se a yi liya hi ya vitana matimba ma yesu kreste swilo hinkwaswo swi nga oma mindyangwini a hina swa swa pfuka kusuka swi famba swini hi nga karhali
4: halleluya yi kensile swinene a yimele n'wina na n'wina tilayeni timanyanini timanyanini swinene
5: i nge hi tlanga voice note ya mingiseri mi hi tlanga voice note ya mingiseri yaloyo mingiseri
8: a ri perile mfundhisi hi vito ra mavito ra Yesu Kreste wa Nazareta ma ni vula ku ri mfundhisi wa hina ma dyondzisa swo va ka hina ku leswi mi swi dyondzisaku ha swi teka na ha swi twa na loko swi nghena hi ndleve ya xinene a swi humele ya ximatsi na mo ni vulavula ku rito leri mi nga ri dyondzisaka roho kumbe leri mi nga ku ri vulavuleni mo ni vulavula ku ra hi khutaza swinene mpelampela hi dyondzini ka siku ra namuntlha ku hinkwakunkwaku laha hi fambaku kona swiyimo hinkwaswo leswi hlanganaka na swona hi vulavula vito ra Yesu lexi ni nga xi dyondza ngopfu i ku hinkwako a hi vulavuleni vito ra Yesu ka swiyimo hinkwaswo a ku na xiyimo lexi nga cinceku swiyimo hinkwaswo langa hehla wa swivona mara hina hi fanele hi valavula vito ra Yesu i point leyi namuntlha ni valavula ku mfundhiso mina ni dyondze yona hi dyondziseni ku ya amahlweni a vuyehli ku na liki ngobeni
5: i ngo hi teka call ya mingiseri bishop va kona hello
4: aye minjhani hello
9: aye
4: mipfukile hi pfukile hi pfuxela vona tlakusani nyana ri mitwe xikwembu
9: loko a ku ri na oiland dipa ku ri na sika va ni tshovelela mara hi ku siku rin'wana hi kweriso kha ni tshumayiwa hi 79 hi mfuti tiboke namuntlha ri vuyile na n'wini wa n'wina nkulu
4: amen
9: ni khenka tintswalo
4: rito ri ta tshamisa sweswo ri ta tshamisa sweswo ri nge cinci
9: hayi namuntlha ni diba oyila a ni tshovele sikara
4: tshovelelani
9: hayi ni hanya hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa tintswalo
4: hi tshembe rona
9: loko va ni tirito vanhu a ti jukiseni xipexani
4: ma swi vona
9: ku fana na ndzilo loko u ri kheleni ra ndzilo Silas na Paul va vona xikwembu
4: halleluya
9: na namuntlha loko ku ri ku hi tswariso a hi khichekeni hi tirhisa vito ra matimba ra Yesu Kreste wa tintswalo handle ka ti-oyili ti-oyili a ti ndzi chumu swi swa misava
4: vito ra Yesu ntsena
9: hi khesa xikwembu ni khesa titswalo ta xikwembu leti namuntlha nomu wa n'wina xikwembu xi kha xi vulavula
4: amen
9: amen ya ka mapatile mansofi danke
4: man tile ku vuyeni i machachangweni laha ku na SMS leyi nga rhumeriwa riperile Pastor Dingani na Bishop Ngobeni hi le ku katekeni va ta ni hlayela swin'wana va risa mahlweni
5: hi le ku katekeni na ku tshuxiwa eka awara ya ntshuxeko
4: halleluya
5: xikwembu a xi mi hlayise ku ya emahlweni
4: amen
5: mi chumayela ntiyiso itsushiwa
4: ya
5: imani masonto ka mashavela
4: haleluya
5: ingo iteka voice iteka call ya mingiseri bishop
4: aw
10: tai mpondisi mpokeni
4: ipokile ipushela bona
10: hayi mina ipokeni
4: inkomo
10: ha ngidondise
4: eh
10: kile semira ko se dondise ni ya sa aka
4: sa aka
10: hilo so ya ni ve ku hi endleleni swona
4: ntiyiso u ta tshama hi laha ku nga heriki
10: himpela xikwembu hi xona hi xi rhangisaka emahlweni
4: ma swi vona
10: ka swilo hinkwaswo leswi hi swi endlaka hambi hi le mindyangwini hambi hi le kwihi xikwembu
4: vito ra Yesu
10: hambi hi le ku fambeni hambi hi le ka vana va hina kwalomu va nga kona xikwembu hi xona xi rhangaka mahlweni
4: ma swi vona
10: xikwembu a xi tsandziwa ha nchumu
4: exi
10: hi xona mukotisi hi xona mufambisi
4: amen
10: vusiku na nhlekani hi tshembele ka xona xikwembu lexi
4: a xi dunisiwi
10: a xi dunisa hi vito ra Yesu
4: amen
10: hayi hi swona ngopfu mani swona ngopfu
4: hi swona ngopfu
10: hayi i mhana mukateko kwala ka xithelani hansi ka power kwala
4: o katekani kwala hansi ka power
10: hi swona mfundisi
4: inkomo
5: inge tlanga voice note ya mingiseri mfundhisi
11: minjhani ka radio mina ni rhandza ku khensa dyondziso ya bishop wa hina layi va hi dyondzisaka yona i dyondzo yin'wana yi nga na matimba swinene eka henhla ehenhleni ka vito hi rhandza ku khensa swinene bishop hi ri mi ya mahlweni mi hi katekisa hi ya na mahlweni na hina hi dyondza leswi mi hi dyondzisaka swona mi ni rhandza ku khensa swinene mi vuyana ni mahlweni na ntirho wa n'wina wa xikwembu i mani banda la D2
5: mani banda D2
4: akhensa mani banda
5: n'wi teka call ya mingiseri bishop
4: amen hallo
12: ahe mfundhisi njhani
4: hi pfukile hi pfuxela vona
12: hi pfukile mfundhisi ni na n'wana a twaku matihlweni matihlwa mhakutana a maholi
4: mina yena kwala mi nga kona
12: ni na yena
4: a ni kombela mi n'wi tlhandle ka voko kwala matihlweni a pfale matihlo mi tlhandle ka voko
12: ni n'wi tlhandlekile
4: xikwembu hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta a ku na mpfhuka eka xikhongelo ni ri hi nomo lowu wena matihlo pfuleka sweswi ritsande a ri suki ku panda ka matihlo a ku suki ku halaka ka mhloti a ku yimi hi nomo lowuya ha Yesu Kreste hosi ya hina amen
12: amen
4: orisiwa a ku be henhla ka yena
12: sikhensa mfundisi
4: amen
12: amen
4: akensa ti call leti taku ti tele ngopfu van'wani mi ngo rhumela ti voice note
5: no hi teka call mise
4: hallo
13: minjhani emilandza maxikwembu
4: hi pfukile hi pfuxela vona
13: I can see and kesarento tra xikwembu and yeah and ringiserile hi tindleve ta mina leswi a mi karhi mi swi chumayela switili hi swona ndzi ri xikwembu a xi mi endle tintswalo mi dyondzisa rito ra xikwembu the accordingly loko mi karhi mi dyondzisa ni hleketa loko Paul a karhi a tsalela mapapila va Tito a n'wi hlamusela madyondziselo ma vana va xikwembu se na khensa hikuva mi endla swona leswi swi nga matsalweni leswaku u twa endla wena ku sungula endla ku va wena exivoni xa kona na khensa malandza ma xikwembu na khensa
4: khense swinene tingo ra n'wina
13: haleluya
4: amen ku na voice note yin'wana leyi taku
5: call mfundhisi yi loko teng call a ti yimi
4: ti-call hallo
14: Sasa bingan
5: aye
14: na mfundisi kana
5: bishop ngoveni
14: mpukini na
4: ipukile ipushela bona
14: ipukini mina mhlengwela Jim John
4: mhlengwela ka Jim John
14: eya mwane mina voice yangu na impact sa ngoku ndizwe do anoti do ta mfundisi lo mfundisi ta bad ke vuelte do to ya na madimo no ve marumelo ve machawe maifana ukadzo arikona na
4: awabaleki vitura Yesu
14: mali wanda kubayini ne aka trade from come do some playing the center da kabo ke baba na ndi matima wangu loko vamu pulana xikombu xito msevena
4: hiso sweso
14: ku fana na ene leswa ku hoxeliwa ku ne ene ko dzela munhu ku xikombu xa hedzela avanga nge pumeni
4: avanga tsembi
14: xi dzela eka khoma nge rininga eka khoma nge chumu eka khoma nge munyu
4: maswivona
14: ingani wangi na chumu ho dzeriwa ku ne endla leswi vanga vona va so rumela ndilo nda wa so ruma leswa ku ri aba sifisi nje and ichi ichi and it's so extra
4: isihundla xa xikwembu
14: se loko ku kumba swilo ku sta ku pfuna wa hacha swilo ku sta ku pfuna itse swa fuma munhu ama swilo vho vanga swi tivi vanhu and vhenge huni
4: swa feila sweso
14: swa feila mato ema swa bikani
5: eh eh
14: Mimi nasi that as an gamtin sanya ta abru mena mka fursa ti ruwan da nan.
5: Yeah.
14: Amir ko na la.
5: Amen.
14: Ne na su ta kurle to ko ha man bas de mara yo na ti to ka jis ara. No te su kini la yo na so mane abru yo.
5: I can so ho su pap.
14: Amir ko na ka tru ya ne. I can ask queen.
5: Amen.
14: I no skomba ki pun. Ne sa no mo khomu kwa le bona mbere aka mhaka skombu isone e masocha. Loko mi tshawa hi tlhari kwale na hala hina tlhari hala loko mi dyondzisa ri tira xikwembu kwale leri nga ra ntiyiso ne hala hi nga kona na hina ha connect swilo swa xikwembu loko swi dyondzisiwa a mo dyondzisa mi ri kwini mi ri KZN or mi ri kwini loko ku ri ka xikwembu a nga na rito ra xikwembu ri mi ri dyondzisaka wa connecta loko swilo swa xikwembu mara loko swilo swa mfumo wa misava hinkwaka connection ka swisweswo
5: hi can seele man Say ja nkarhi wa reasoning from the scripture mi foyinela ka ha ri nkarhi mi nga ku mina to tala
14: na to tala hi vafundhisi mani
5: scripture mi foyinela ka ha ri nkarhi mi nga ku mina to tala
14: na to tala hi vafundhisi mani
5: amen bishop yalo a hi repapeni

0: Ya khumebirizana timinete se vekerisiwa kahle awara ya nkombo yi bile eka madyambu siku ra namuntlha vo tala mi nga kha mi hlamala ku se loyi se hi n'wi twaku la a ta kuso ku nga va mani hi mina i Norman Jikijela tanihi ntolovelo ta va ka ya famba swin'we ka lowunongonoko kusuka aka siku ra namuntlha ku ya fika kahle kwahalaya hi nga swi tivi hi ku ri hi ta dlina rini hi ndlela yona yaleyo ka va ka ya fambisa xisweswo ni kona ka Facebook ni khomisani sweswo ku Norman Jikijela wa loyi a mi tivaku yena ka namuntlha i Bishop Jikijela ni kona ka xiyanimoya xa wena eka madyambu siku namuntlha khese swinene vafundhisi lava nga va na n'wina kahle ka kusuka le ka awara liya ya moni ku tsaki kusuka le ka awara liya nharhu ku ya fika kahle awara ya ntsevu le kuse mfundhisi va ta va ta teka va fika kahle laha ka awara ya nkombo ni makarhini khesa swinene hikwakwaku la mi khoma kahle mi ri kona xiondo xa kona vhele 106.0 xi tila mi khoma kahle ku saseka swinene ni kumeni kwalaya mi ku GCR mi ku Space FM hi leyi nga ta va hi karhi hi hlangana kahle kona eka madyambu ya siku ra namuntlha ka kumbexana mi ni khoma kwalaya ka www.gcrfm.co.za kusuka kahle atindhawini ta ku hambanahambana la mi ni kuma kahle mi ri kona kani va kha ni khesa swinene hikwakwa ku lamuka kona khambi ya kahle tikerekeni mi swi tivaku ka GCR vhele kereke yi nghena kahle ku sukusela nampundzu hi Sunday kuze ku ya ba kahle 12 o'clock ha ha ri ndzeni ka kereke se na siku ra namuntlha hi kona kwahala ndzeni ka kereke ka ni tshami kahle na vafundhisi hi ku hambanahambana ka vona ka hi ta va kha hi twa ku namuntlha hi tlhuvutsa swihlokomhaka leyo yi sweswo swi fambisa swi ku yini ke ni na ku tshemba leswaku ri na n'wina lamuka kona mi ta khoma hoxa kahle ra n'wina vonelo ka kwala ka nomboro 060 887 5942 loko karhi wa kona va kha fika red voice note va yi karhi yi ti lavisa xisweswo ka eka madyambu siku ra namuntlha ni nga tsaka swinene loko ku ri ku ri loko mi tshamile loko kha mi yingisela kahle vafundhisi la swi kahle leswaku na n'wina ka va kha mi va lulamisela kahle swivutiso va kha mi va vutisa na mina va kha ni va vutisa eka hi jika na vona swin'wana na swin'wana swi mi twaku nga ku mi fanele mi va vutisa mi nga ze mi chava ni vanani mi kha mi va mi va vutisa kahle ka vanani va free kahle lulamani hi ndlela yona yaleyo ka kotara tsena timinetse hi va khasiwa kahle awara ya nkombo yi bile loko hi va hi karhi hi langutisa kahle la handle ka dya ka ha ri vhere swi vonaka leswaku ri nkarhi wa kona u va kha u tsutsuma swinene a hi ngheneni kahle eka ahlokomhaka ya kona eka madyambu siku ra namuntlha va yi karhi yi vona ku ri xana ke loko ku ri vafundhisi vona va ta va karhi va yi khomisa ku yini ke hlokomhaka ya kona eka madyambu siku ra namuntlha hi leyi landzelaka ya kasi loko hi va karhi hi langutisa lawani va ku xana Christianity hi byona ntsena vukhongeri lebyi khesekaka byi ri byoxe emahlweni ka Xikwembu ke xana Christianity hi byona ntsena vukhongeri lebyi khesekaka byi ri byoxe emahlweni ka Xikwembu ke kumbe vukhongeri hinkwabyo bya khesekeka emahlweni ka Xikwembu hi leswi hi lavaka leswaku ri eka madyambu siku ra namuntlha hi va hi karhi hi vulavula hi yona na vafundhisi va mina lava ni nga na vona lawani ka ni nga tivi ku ri loko se ma yi hlelahlelanyana hi ndlelanyana yona yaleyo ka kumbexana ni nga rhanga ni jikanyana ni ku loko se hi vuya hi ta va hi ri karhi hi ya kahle amahlweni hi va hi karhi hi tlhuvutsa nhlokomhaka kusuka ndhawini ta ku hambanahambana pfulani tibibele vafundhisi lama kayamika kona hinkwaswo kahlekahle leswi faneleke swi tirha kerekeni hi swi lava laha namuntlha hi va hi kha hi rizina laha ni vona ku tshemba leswaku ri munhu un'wana na un'wana laa nga la hi va hi karhi hi rizina loko u nga rizini ku fikelela hi va hi karhi hi nga swi pfumeleli kambe no na ku tshemba ku ri loko ku ri ku na leswi mi faneleke mi swi dyondza la ka lowu nongonoko hi ta va hi kha hi dyondza swin'we hi ri kwalawani munhu rhanga ni jikanyana ni ku loko se ni vuya vafundhisi va ta va kha va yi teka kahle kusuka kwalaho hi vona ku ri xana hi vona va yi hlamula swi fambisa ku yini
1: Marovela Funeral Services hi lahla mirhandzu wa n'wina hi ndlela ya xindzhuti plan A u joyina hi R210 plan B R220 plan C R260 ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku yinga R2100 ya grocery plan B R2200 ya grocery plan C hi famba na R2400 ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya R150 hey i society yi yinga ku yingaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga R4000 plan B R4500 plan C R5000 hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endhaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street, opposite Botley Store, Kusona Ravi Ridge, A Ivory Park, Hill Extension 3, Freedom Drive, Kusona Police Station, Naleka Dr. Nyiko Medical Center, Nales Gaddafi Winterfeld, Kusona Le Maname Long Primary School, Tikele Nshoko Inleshaku, Hibwisa Baranzo Bangwina Kusuka Ejoni, Hibwisa Limpopo Mahala, Wishoko Shoko, 065-525-4253, Kumben,
0: 0654 935 0654 495 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419 32 kumbe 0745 419
2: swinene
0: yale iba kun'wana kwana u sungula hi n'wini
2: no vayingiseri va hina ni madyambu ya siku ra namuntlha mi xeweta hinkwakukwaku lomi nga kona hi ri tshunelani hi ta va swin'we hi va swin'we eka nongonoko lowuwani mi xewetiwa hi Vukeya MK hi ta va hi ri swin'we vhiki leri nga hela ntwini i munghana wa mina lava hi tivanaka ka swin'wana kolomo hi nga hi endlaka swona kona vanhu vitana professor se lava nga na tiyunivhesiti mi nga chavi a ni a ku ri na professor ngubani a va vula ku u yi tiva ngo bolo kumbe na vona va nga vula ku
0: ri professor ya bolo
2: a yi ri professor ya bolo kambe a hi hlanganeni swin'we ngopfungopfu lava twaka ririmi ra hina ra Xitsonga edzongeni en'walungwini hinkwakwakwa a hi hlanganeni hi pfunana nhlokomhaka se yi vekiwile
0: kahle kahle
2: siku sala ku se hi pfunana
0: aleluya
2: va amukelekile vayingiseri
0: right and then mfundisi i nkarhi wa n'wina nini hi vulavula na mani
3: laha mi vulavula na Apostle Case Maswanganyi a B9 ka Makoxa kwala Giyani va ministry wa crossover PhD ministries PhD male prophetic healing and deliverance ministries
0: ni hanyile musi la
3: mihanyile swinene mihanyile vanhu va ta googliwa kwalaho ya so ya hikwala ka GSR namuntlha ku ta va na ndhasundhasu swinene
0: ya
3: reason wa kusuka matsalweni ka ku vulavula vanhu a va ve kusuhani na ti wireless ta vona lava nga online a va ngheni va yingisela hi kota ku va hi pfunana ka minkarhi leyi ya makumu eka hi pfunana hi ndlela yaleyo
0: right okay lava landzelaka na vona laha
4: mara ku na nchumu wun'we va nga wusiya loko va nga hlayi nickname ya vona va yingisela va va tiva mi fanele mi vula ku hi n'we xipanere lexikulu kumba loko xa South Africa loko mi wo ze mi nga vulu ku hi n'we xipanere lexikulu va nge swi twisisi ku ku na mani la ndzeni so ni ta va vulela i xipanere lexikulu kumba lava nga kwena a South Africa
0: hinkwayo
4: I can see le mina mina Pastor Dingane ni suka aka n'wamankena ka AFM hikwala ni tshame na swipanere na professor namuntlha ni tshamele hitikulukumba namuntlha hi ta twa hosi yi karhi yi hi pfuna ku va hi karhi hi hlela matsala hi reasona kusuka ka wona matsala lamawani hi can see
0: right okay
2: professor wa mfundhisi Dinga
4: a ni swi tivi ku professor leyiwani i suka ri kwini mara i professor munhu wo tiva swi i tiva hinkwaswo
0: alright andle ko dya ka rivhele ku langutisa nkarhi wa kona 1921 swi vula tsena leswaku ri makumembere yin'we tsena timinetse va khasiwa kahle awara ya nkombo yi bile ka madyambu siku rambiloko sotiwa kahle vhele khasiwa kahle etikerekeni ku hambanahambana ka hina vhele a na topic vhele yi vi karhi mi yi twa vhele hi ndlela yona leyi nga tlhela yi ngeta futhi se hi ta kota ku va hi wela henhla ka yona yi va yi karhi yi fambisa sweswo hi ndlela yona yaleyo ka xana Christianity hi byona vukhongeri lebyi khesekaka byi ri byoxe emahlweni ka Xikwembu ke kumbe vukhongeri hinkwabyo bya kheseka hi vula mahlweni ka Xikwembu se antiviko loko se swi ri so imani lo alaba ku a sungula a chuka chuka hi ta kota ku bona ku hi fambisa ku yini
2: ta sungula hi
0: eh ama loko mi nga loko shiri hasi ma ntla ku he loko ta ku vula kahle miti getline eh miri yini nwi na kahle ku maka leyi wani
2: in ihlokomhaka yo tika swinene
0: ya
2: ba yingiseri vanga vileli ta boeka ku twala hiri biased
0: yes
2: namuhla ni langusa ti ngoheta va fundisi lava nga la
0: mi nga va chuwisa
2: hi nga hetelela hi tikuma hi wela ka vukhongeri byi swi nga endleka se ivi van'wana va ku ri a hi fanele hi ri kona se mi va rhamba vhiki leri ta
0: obvious
2: namuntlha va ta hi tshika hi va biased
0: ehe vhiki leri hi ta kota ku khoma masayiti hinkwawo
2: aka timhaka ta vaapostola 11 hi hlaya ndzimana leyitsongo ya 26
0: okay
3: chapter 11 verse 26 and when he had found him he brought him to Antioch.
2: Yeah.
3: So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people. Mm-hmm. And the disciples were first called Christians in Antioch.
2: Aha.
0: Mm. Yeah.
2: See, meta bona leswaku ri kahle kahle vit leri ra va Kriste ero duvulela. Eh loko se va ri le Antioch le ba apostle ba ri kare va tirha ntirho lo wa xikwembu. Ba kha ba dunisa Yesu Kriste ba kha ba bulavula hi Yesu Kriste se ivi ba ku haw ha ba isela ba endla sweswa Kriste a endla swona moyi vhela ba bulavula ku ba hi vana vava ba Kriste vana ba isela ba se a ri vito ra ku duvulela e ku duvulela ntiro low a wu endliwa hi Kriste
0: hi leswa ku ri ninge landelele mikondo ya n'wina ni nga ri mfundisi a ta loko ndzi landelela mikondo ya n'wina ni navela ku va mfundisi
2: yi ta kokwalaha se hi laha byi nga sungula rito leri ra vakriste ri nga sungula
3: kona
2: ku ri maendlelo ya vona mahanyelo ya vona the way ba ehleketisaka xiswona swa fana na swa Kriste
0: exactly
2: se ba vhela ku languteka ongeti i vukriste lebyi byi nga i vukhongeri lebyi byi nga bya xikriste hi mhaka ku swi fambelana na Kriste se a hi sunguleni kokwalaho leswaku a ri rito i rito leri va ngo lo vito leri va ngo lo thiwa hi vanhu lava a va nga ri vapfumeri na i vanhu valava a ku va tiko ra Antioch loko se va fikile atikweni rolero se va vathava Kriste kambe hambi swi ri tano ku ri ku hikwalaho ka yini va hisa lavawani hi ku ri maendlelo lama hi wona ma yisaka vanhu atilweni hi swona leswi namuntlha hi nga ta vulavula ngopfu na matsalwa hi kha hi khota aka wona ku ri leswi a va vona va hisa lava va endla swona namuntlha sweswi hi nga tshama na studio hi ri na hina hi pfumela sweswo ku ri vaapostola aba endla swilo leswi swi yisaka swi endlaka vukriste kumbe vukhongeri lebyiya bya vona byi ri byona lebyi byi amukelekaka amahlweni ka
0: xikwembu alright okay loko hi fambisa xisweswo vhela va karhi va angula vafundhisi ku hambanahambana ka vona vhela no ka ni nga tivi ni nga twa kusuka ka n'wina
3: ya nhlokomhaka leyi eyi do yi languteka hinkwenu hi ri vanharhu mina ni mukreste ku sungula
0: okay
3: ni pfumela ka vukreste na ndyangu wa ka hina laha ma kona i vakreste na ndyangu wa mina a yi vakreste ni rhandza vukreste na mukreste so leyi va yi hlamulaka laya ya ku vula yi va kombisa ku vukreste byi sungule a kwini ku ri ku ri nhlokomhaka yi ri hi byihi vukreste yi ri yini
0: nhlokomhaka yi ri xana Christianity xana Christianity hi byona ntsena vukhongeri lebyi khesekaka byi ri byoxe emahlweni ka xikwembu ke kumbexani byi kona byin'wanyani handle ka Christianity lebyi nga khesekaka loko hi fika mahlweni ka xikwembu
3: ya mina leyi a ni lavaka ku yi hlaya a ni ri
0: ya
3: mina no lava hlaya matsalwa yaku ya John 3:16 lengo for Xikwembu xi rhandile misava swongasi xi go xi nyika nwana wa xola nga tswariswaka ku ri hinkwavo lava pfumelaka eka yena va nga lovi va kuma vutomi lebyi nga heriki even tlheni landa buku ya John chapter 14 a landeni buku ya John chapter 14 hi landa laha ka eka verse 6. Jesus said to him, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So la kuna timhaka ta ku ni pfumela sweswo swa ku vukreste bya vukhongeri bya vukreste bya khenseka hi byona the only la hi nga nyikiwa Yesu. Loko hi pfumelaka yena hi nga lovi kambe hinkwenu kuma vutomi lebyi nga heriki.
0: I am the way, the truth, and the life.
3: And the life.
0: Yeah.
3: Hey. Se a tlha kombisa ku a ku na loyi a nga ya ku ka tatana a nga yangi ha mina.
0: Yes.
3: Hey, hi leyi mina ni pfumelaka ka yona yaleyo ku ri it's true, vukreste hi byona. Hi ku na le ku kuleni eprofessor a ni misava yi na 7.8 billion ya vanhu. Vukreste sweswi population yi na 2 billion hi yo yi nga mahlweni. Se mina ni pfumela ka vukreste na ku hi byona vukreste byi nga vukhongeri lebyi amukelekaka.
0: Ya ni mitwini a yi ri mahlweni hi va hi karhi yethu. Pastor Dingane mina mi ri yini?
4: Ni tsakisa hi ku va le ku nikeni ka ku va le ku pfumelanini ku vukreste hi byona byi amukelekaka kumbe byi khensiwaka mahlweni ka Xikwembu i ntiyiso mara ku discussion ya hina kumbe xana ku vulavurisana ka hina laha a hi to chayisa sweswiwani hi heta hi famba hi kosi ya pfumelelana mara lendeni le
0: swa ha xota
4: because ku hetiseka ku na vukreste ku na munhu la nge mina ni le ku endleni ka vukreste kumbe ni ya ekerekeni ni mukreste la professor va nga hlaya kona va hlaya hi laha Yesu a va ri Antioch va ku na lava i van'wanyani va landzeri va Yesu kumbe i vakreste va vitanaka mukreste hi mhaka ku va landzela Yesu va vona yini hi mitirho xo sungula va ta va hi va vona yini hi matirho ya vo mitirho leyi ya vona ku ya fana so ku va munhu a ti vitana mukreste a swi hetisekanga naswona swa endla munhu a ti vitana mukreste mara amatlheni ka Xikwembu Xikwembu xi kha xi nga ri ku n'wi amukeleni because u ti vitana mukreste mara mitirho ya wena yi nga fambelani na leswi na hi swo sweswo so kahle le mhaka leyiwani yi dipi yi ente ngopfu ku ri hi nga vulavula swo tala loko ku ri a hi pfumelelana ku himpela vukreste hi byona byi amukeriwaka amandleni ka Xikwembu byi amukeriwa a hi pfaleni hi suka hi famba ka Jesus mara swi nge vitano hi fanele hi vulavula ku hlayetle vukreste leswi i yini leswi hi nge bya pfumeleriwa amandle ka ene leswi nga ni tsakisaka professor va te hi swi vona hi mitirho mitirho ya kona i ku swa endla munhu a karhi a ti vitana ku hi mina mukreste mara mitirho yi kha yi nga fambelani na leswi kreste a vulaka swona va ri lava va ri hi tiyisiseka Antioch va ri ha tiyisiseka ku lava himpela i vakreste hi ku languta yini mitirho leyi a yi fambelana ni ya kreste Paulo aka buku ya vakorinto 1 Corinthians chapter 11 verse 1 Paulo i ri imitate me as I imitate Christ u ri ku tekelani mina ndlana ni leswi mina ni endlaka swona hi ku na mina ni endla leswi kreste ni endla leswi kreste a swi endla swi vula ku vukreste le definition ya vukreste kumbexani yi lehe ngopfu mara summary ya kona i ku hi va vona ntsena yini hi mitirho ya ku lahawani i vakreste swi vula ku amukeleka ka vukreste bya hina a hi ku vula ku hi vakreste ku amukeleka ka vukreste bya hina i mitirho leyi landzelaka vito lera vukreste
0: mara mi la ta vula ku a swi endleki ku mi vona munhu a kha a tirha swa vukreste mara ambilwini ya yena deep inside a nga ri ka swona a kha a la ta tumbelela hina hi nga na yena
4: swi possible la loko hi karhi hi tlhelelana ndhaku hi karhi hi vulavula hi ti-topic leti hi nga endla hi tona ku na laha hi nga fika hi vulavula hi ku mi ta va vona vanhu lava vambele swi va ri ti mavala ya nyimpfu mara va nga ri tinyimpfu va mbale mazovo ya tinyimpfu va nga ri tinyimpfu va karhi va ri timhisi endzeni ka vona swi possible ku hi nga ya kerekeni hi ndla hinkwaswo leswi ndliwaka hinana mara and then at the end I kari munhu loyi a karhi a nga ri mukreste a karhi a ti lavela swa yena kwala ka mfumo walowo a nge u le ka mfumo wa vukreste
0: se leswi vulaka ku mitirho a hi yona ngopfu yi kombisaka ngopfu ku munhu u wela kwihi
4: hi vulavula loko hi vulavula hi mitirho a va nga languti mitirho ku khongela munhu a wa a va languta mitirho ya moya kumbe xa le mihandzu ya moya leyi a va yi endla ya kreste nako na mahanyelo ya vona laswi a va hanyisa hi swona phela swa ndzi mina sweswo phela bibele yi ri the gift of God are without repentance loko xikwembu xi ze xi nyika munhu nyiko a xa ha teki so loko xi nyike munhu nyiko munhu wa kota ku tirhisa gift ya xikwembu mara gift ya yona a nga ri na yona so leswi lava mi pfula aka buku ya lako bavula the gift of God without repentance lako ya pfula aka buku ya ina ni kota ku va hi kuma matsalo lamona Romans 11 verse 29 ngombela mi pfulela yona mi hlayelona xichangana Romans 11 verse 29 what I translate for gifts and his call are irrevocable
3: kona ku vitaniwa ka yena ayi athlerisa
4: swi possible ku munhu atira hi nyiko mara anga tiri hi moya wa xikwembu
0: hi ndlela yi mfundisi
4: hi leswi bibele ani bibele ya hlamuseta ku xikwembu loko xo ze xi nika
0: a xi nge he teki
4: a xa ha teki
0: ya
4: swi vula gift yaleyo ya tshama ka munhu waloye sweswiwani ni vavula hi ku munhu loyi a nga suka titswalweni ta xikwembu as long a karhi a nga kota ku yima chumayela gospel ku na vanhu vo tala ku nyika example kwala best ma n'wi vona munhu u chumayela gospel a khome biya a karhi ndla sweswo handle ka ku avanyisa mara hi mhaka ku nyiko leyi kona a yi tekeki yi susiyeka aka yena xikwembu xi ri loko no ze ni nyika ni nyikini a ni teki
0: ene nyiko yona hi yoxe a yi swi koti ku tirha yi ri wexe handle ka wena n'winyi wa yona u yi tirhisa
4: nyiko ya tirha n'wini wa yona yena a karhi a nga ri na mhaka yi ka yi tirha mina mi swi vona ku munhu loyi hi kota ku swi vona hi leyi a hi nyikeni example hi bolo jawu pfule a misbehavior mara a kota loko a nghena grawundini a mi kota ku swi vona ku munhu loyiwani i mutlangi wa bolo nyiko yi kona hi loyiwani sifombule u tlanga bolo yo saseka nyiko yi kona mara mahanyelo ya yena ma ndla ku nyiko liya yi tsandzeka ku tirha yi fika makumu
0: okay all right hayi nghenani kona
2: va tsutsumele swinene emahlweni mina mara na ha tlhelela kwale hlamusela ku vukreste i ndlela yi ri yin'we emisaveni leyi u lavaka xikwembu ha yona
3: yaona
2: ku vukhongeri religion whether i Islam whether i Bahai whether kumbe i Hindu i tindlela to hambanahambana vanhu va lavaka xikwembu ha tona se Jesu lo a hi endlaka vakreste
3: i tindlela leti vo lava xikwembu ha tona
2: lava xikwembu hi tona and Jesu a va yena a ri one a nga va bold emisaveni hinkwayo a ku mina na tatana we are one
3: so
2: a ku hileswaku a swi nhlamba yikulukumba aka vana va Israyele kumbe aka rixaka ra vaheveri ku va munhu a tivula xikwembu Yesu a va byela straight a ku mina
3: and my father
2: and na tata wa mina
3: we are one
2: hi yin'wana ndlela loko mi lava ku vona xikwembu mi langutisa mina
0: yi hi vuyisela
2: kwalaaka tipfumelelo letin'wana a nga kona mprofeta loyi a nga tshama a va byela a ku ri yena i xikwembu na yena
3: ish powerful exactly
2: John chapter 14 verse 12 John chapter 14 verse 11
0: kahle kahle
2: kumbexana yi hetelela kwalaya ka aka 14 verse 16
3: hi hlayeni
2: hinkwato ka tona u ri kutani Yesu a va byela a ku ni tiyisile ni tiyisile ni tiyisile ni ri a nga kona a nga yaka aka tatana handle ka mina no other gospel no other religion has those words
0: jileka
2: aka sentencing ya yena loko vanhu sentence la ku ya ngudlaye phela ari nanando yeso loko vanhu vanhu bamba shambanwe ena nando akona akuri ku uri hi yena xikwembu ena anga withdraw ena namotana zwe ai ma hesheso kuri akuna vukhongeri bzi nwana lebyi bzi claimaka leswaku ri Yesu Kriste ari nwana wa xikwembu.
3: Okay. Yeah, mina le ni yima kuna yona. Do pastor Dingane ava sungule kunwani se ba itlere kahle professor. Ele mina ninga na yohola i buku ya Matthew 7 verse 21. Le yi komba ka ku a hinkwavo lavo ngo hosi hosi vanga ta bona fumo wa matilo. Matthew 7 verse 21. So laha vanga fika kona e ya ku fikeni mara leswi vanga ku swivuleni la professor swa ku ri vukreste hi yona leso ndlela vukreste leswi ka le kahle hi vulavula hi yena kreste aniri maloko ti sonda ti ka ti ya mahlweni hi ta kota ku va hi nge tlheleli andhawu se swi ta hi komba ku hi kota ku vulavula ku mukreste i munhu wa njhani i languteka njhani so mara leyiwani leyi ngo a hinkwavo lavo ngo hosi hosi va nga ta vona mfumo wa matilo kahle kahle hi ku komisa mo hi nga compromise mo ni fana na pastor Dingane a hi munhu wo chava ni i ku ri a ku na munhu loyi a nga ta ya ka tatana loko a nga fambangi hi Jesu Kreste loro vukhongeri lebyin'wana byo tala lebyi hinkwabyo a ni ri vo va ku secheni ka ndlela yo ya kwini eka tatana hi ku n'wana wun'wana tswaliwa ri na vukhongeri a ri na munhu wa vukhongeli so Christianity hi ngo vula ku i religion mara yona hi yoxe loko yi sungula ku i revival ka endle vukreste it's a power it's not a religion hi ku religion ko humbambamba se xikwembu se xikwembu xi kumile ha kreste ma swi vona se la ku na timhaka to tala na kwala ndzeni ka vukreste mi kuma ku van'wani va vona a ve le ku swi twisiseni swilo leswiwani ku swi fambisa ku yini mara ndlela yo ya ka tatana na ndlela yo nghena tilweni i kreste
0: i ndlela yin'we ntsena
3: satan u create vukhongelikhongelo byo tala ku la ku ringeta ku mitamita vanhu ku va lahleka ni mara they only believe mina ntshike vukhongeri bya ka hina ku na gandzelo rikulu ro chavisa na mhaka wa mina i n'anga ni mara ni tshikile vukhongeri lebyiya bya xiAfrika byo ndla leswiya swin'wana ivi ni pfumela ka kreste hi ku ya ti-scripture leti va nga ti hlaya professor na
0: ene ku nga ri hi ku ya hi ku a byo ka byi nga ri kahle
3: no mina a ni khorisiwa ndzeni ka mina ku Jesu i tlhela ti ba xifuva ku hi mina ndlela yo ya ka tatana ni tlhela ni swi vona ku ri a ngo va Jesu ntsena u na matimba hi swo leswi ni nga vulaka vukhongeri lebyin'wanyani as professor wa vuleni ko va ndlela yo lavalava xikwembu yo tikhutaza mara vanhu a va kumi Yesu nkarhi wa pfumela hi ku munhu u ta sala
0: ya
2: mash na ha ri laka basis leswaku loko ho za hi kota ku twisisa vukreste ne se hi ta kota ku nghena ka vanhu lava nga na vukreste mara a ni twa ni navela ku ri kasi rito leri ra kreste yena u ri kuma kwihi
0: o ri ta ri tumbuluka kusuka kwihi
2: ma swi vona
0: hi leyi hi faneleke
2: hi rhekahiphela yena loko hi ku phela yena loko a velekiwa u tithiwe vito ra Emmanuel ivi rin'wana va n'wi nyika Yoshua leri hi ri tirhisaka hi nge i Jesu ma swi vona mara leri ra kreste ri ta ri huma kwini hi ri kuma aka Matthew chapter 16 verse 20
0: yi ri yini
3: yi hlayeleni yo ni ta toloka
2: verse 16. And Simon Peter answered and said, Thou art Christ,
3: Son of the living God.
2: Simon Petro answered
3: Ahlamula
2: and said,
3: Akuri,
2: Thou art Christ.
3: Wena u Kriste.
2: The Son of the Living God.
3: Mwana wa xikwembu lexi hanyaka.
2: Siku rin'wana mfundhisi va n'wana va ni paluxela yona hi ndlela yo nandziha ngopfu.
0: Oh, hi la Kreste a tumbuluka ka suka koho.
2: Loko mo va mi ri China,
0: yeah,
2: mo hlangana na munhu kwalaya wa muChina, aku kan wena ishewetile xiga amphata ku ishewetini mwana
0: no tiwa lukutivi
2: amungutivi no ngutiva ishewetini mwana hati ishewetile mwana eh abula sweswa mi vula ka swona swaka swaka nikisana na a hetelela a swi chaka xi chayini mi ku ntivela kwi maku ha mahatwanana a mahativa hiku umkulukumba lo petro
0: ya
2: avule vito leri yeso avitanisiwa ka xiswona loko se va ri ka vunharu bya xikwembu that's why I am ashwini akuri sweswo nga swivula sweswo unge swivuli
3: hi nyama
2: miehleketo ya ngati na nyama
3: so mari kwalani swivula kwa swi reasoniwa ani hi le ka reasoning
2: ma swivona
3: i swilo swa revelation
2: uyo hlawuteri
3: yesa
2: vulaka ku sweswo uyo hlawuteriwa hi moya lowu kwitsima
3: powerful
2: meaning Christianity is revelation
3: powerful
2: u Kriste in hlawutelo
3: powerful
2: so iko ringa sungula kona vitliri ra Kriste va vhela va hamba vanwe vitanisa swona aku he wena u swikuma ku sweswo swi vulavulaka iko nanwe minga hlamala ku hawo kwala ku chayina kwala ene anoku vo xitiva ririmi ra kahle a xi ari vulavurile ririmi ra xireletilweni
3: reletilweni yes
2: Petro a vulavula ririmi ra letilweni leri vanga sesemaka va ri twa la misaveni aku wena u Kriste wena umtotiwa wa xikwembu i Yesu aniri se ha vulavula hi Yesu hi byona vukhongeri lebyi hi landzelelaka byona bya munhu loyi a nga totiwa a huma atilweni a tlhela a va na matimba na xivindzi xa ku vula leswaku ri mina na xikwembu
3: ma ha ri kwalani professor mi nge se heta i ku loko the meaning of the ya vito Kriste ri vula the anointed one so loko mi swi vona laya tatana jikijela i ku vukreste byi sungule ngopfu hi matimba lamakulu ku fike kun'wana swi boycotiwa or swin'wana swi salela ndhaku ani hi tlhelela laha ka ku vukreste seni byi ndla ngaku i religion mara yehe n'winyi wa byona i sungule hi power because Christ means anointing hi xi Greek va swi vitana the Christos leswi vulaku the power of the Holy Ghost hi ku ku na Holy Spirit kasi ku na power of Holy Spirit so ku na vapastor lava nga na Holy Spirit mara va hava power of the Holy Spirit vantsongo leyi ta vulavula hi yona so vukreste Mr. Jikijela la byi sungule hi power mara loko hi dyondzisa professor ni hi heta kereke yi humile hi ku fumeta kereke 2 hours hi fika lani se hi converta revival hi yisa ka religion ku vanhu vo ta ni va ta tshama loko va heta ku tshama va famba a ni tiyisisa leya ku Kriste means the anointed one ka kahle misava yi fanele yi ponisiwa hinkwayo kuva kereke yin'wana yin'wana yi fanele ku va na ntoto vanhu va nga ha titliniki vanhu va horisiwa va deliveriwa because Christ swi vula the anointed one a ni lava ku nghenelela
0: Alright, before me giving us a mikom. Alright, siko taratsela tumela tsika ikongoma kahle ka awara ya nungu. Vangiseri mafumeleleka kuna ngwe minga tena swibutiso mara ita switeka lokarho kona se vha kha ofika. Eh nona kutsemba ku xingwana xingwana xingile ku endlekeni lamba mukha mishito kahle. Eh na swibutiso mta vha kha mishi lungisa lungisa kahle ndlela. Pastor Dinga, mirini mwini?
4: Ne. Me ali interested no mu wingisela swinene.
0: Yeah.
4: Eh ni commit statement xa xipaner. And I need to look at John Dyer from the scriptures. But una the power of the Holy Spirit and the power of the Holy Ghost.
3: Not the power of the Holy Spirit. Una Holy Spirit. The power of
4: okay.
3: The Holy,
4: una Holy Spirit.
3: Spirit.
4: Yeah. So we kuna vafundisi vanwanyana.
0: Yeah.
4: Vavana Holy Spirit.
3: Vava the power of the
4: Holy Ghost. So
0: and I was about to ask him kuri swi hambana njani.
4: Yeah, lava kwalani from the scriptures.
0: Yeah.
4: Ba hi rizinela ba hi tisela swileswo le vavula ku hisona. Ane hakala ha mahlweni. Isinwana iparty ya ku tiva ku vukrest leswi ente ku fika kwini. Ni shoko vata hi nika nhlamuselo xipanere ku. Kahle vavula hi yini mingiseri. Langa lo tshama nga lo tlela 14C. Ula ku switiva ku mukana xipanere u vavula hi yini.
0: Yeah.
3: Dolan aniri. Question lei vanga hi vutisa. I se lava ngopfu ku fika loko na hatala ka content ya professor ano lata ka le ka tlelana lata tisiso ku vula ku it's a power. Christos is a power. Christ is the anointing leswo ku na moya lowu kwetsima kasi ku na matimba ya moya lowu kwetsima.
0: swiliswana swa tirhisana swilesi
3: swiliswana a hi chumu unwe
0: swi hambana
3: basa va te kahle vanhu vutisa question do ani prepare mara ku ni vulavurile aniri ni fane ni vulavula yo la ya ni professor loko Maria fana ku manwana veri matimba ya mwa loko tsima mata shikela enhla ka wena matimba ya mwa loko tsima mata shikela enhla ka wena
0: yeah
3: so swivula ku kuna mwa loko tsima kasi kuna matimba ya yini ya mwa loko kuna xibokisana xa gezi kuna gezi a nchumu wumu so that's why mi toba ku hala kuna professor Vukeya ile ku funeteleni vanhu munhu loyi una special grace ya ku va na anointing ya Holy Spirit kasi lo nwanu o va na Holy Spirit elei aba ku ni fanele ni tana yona la wani ku sanana so ni khote la ka ku veri ku hikuva matimba ya molo ku tsima mata va ku ni endla ka wena imhaka ku ni hlamula liya ya ku ri Kriste u Kriste jusuka kwini se mina ni tisi sa professor ku imhaka is the power is the anointing so va chumile va reduce level va reduce revival ya ka religion ku ri munhu nwana nwana va ngo man of god loko hi fika ndawona fana va rumeko hi lava va matimba lava eko Christ isivula ntoto oro mutotiwa
4: okay la se mama sa mona hi la nlo ku simula ku ku ba interested
0: yeah
4: Acts 1:8 inkombela loko so so possible give iri but you will receive power when the spirit of the Lord comes upon you
2: Balawa kuma matimba loko moya lowo kwetsima u shikeleka
4: so mina ni hambana nyana na xipanere or automatically leswi swi vula ntsena ku loko u kuma moya lowo kwetsima u amukeriwa u hafichela matimba because moya lowo kwetsima hi yena matimba yena a hi nika ku matimba yeso uri tshama na Jerusalem ma donsa wa Yesu Kriste avari hava nchumu avari ha moya lowo kwetsima uri loko mikume moyo loko tsima mita kuma matimba loko minda yini mikume moyo loko tsima
0: ene moyo loko tsima wa swikota ku tshama ka mina hambi ninga amukelanga
4: seswane lexi a xi ndawu fana va amukela xona a ku ri na ndawu leyi va dzirwa ku va yima ka yona sivula ku moyo loko tsima you must be in a position ya ku va u kuma moyo loko tsima
0: u ta fikela kona
4: yes u ri yima ni tshama na Jerusalem loko va tshama Jerusalem a va ri ka rhumu yin'we va ri ka nyandza yin'we ku va twana na hi nchumu wun'we a ku loko moyo loko tsima a fika mi ta kuma matimba so la xipanere xi nge vafundhisi van'wana va na moyo loko tsima mara a va na the power so kwalani confusion yi va kona because loko Yesu a ku tshama ni Jerusalem mita kuma matimba loko mi wamukela moya loko tsima kala matimba lama automatically amata hi mhaka ku kume moya loko tsima a kumbexana kuna matirhelo man'wanyana kumbe maendlelo man'wanyana lama hi fanele hi swi endla kumbe vafundhisi va vona swi endla ku va kota ku kuma matimba lama bara the only criteria leyi ni yi vonaka professor ya ku munhu i kuma matimba hi loko munhu a kume moya loko tsima
2: ninga zini sounda onge no ilamula ne
0: yeah.
2: Ninge ke bakaneti xipanere leswa ku ri i topic ya siku rinwana ne mara hiku loko yiri ya siku rinwana se hi ta vulavula dimensions ta moya lowo kwetsini kambe namuhla mfundisi Dingane I benefit the basics ta leswa ku ri moya wa xikwembu from Genesis chapter 1 verse 1 and 2 moya wa xikwembu a uri kare wu huvara moya wa xikwembu so nenga la
3: professor
2: never crest ha pfumela leswa ku vonharu bya xikwembu i xikwembu tatana xikwembu nwana xikwembu molo kwetsini se a swi se loko se hi ta fanele ku hi separate the operation matirhele ya molo kwetsimo hi va heteka one dimension ya vunharu bya xikwembu se hi sungula ku langutisa matirhele ya yena
3: hiku
2: aka Old Testament u tirhile hi nkarhi wa Yesu Kriste u tirhile hi nkarhi wa profeta u tirhi wa apostola molo kwetsimo u tirhile na sweswi molo kwetsimo wu le ku tirheni se ani show swi nga endleka xipanere xi kha xi vulavula hi one of the dimension ya matirhele ya moya lowo kwetsima leyi nga ri topic ya namuntlha
0: oh ya siku rin'wana
3: na ku ri loko va ku ndana script ya yi lava yi ri hloko cause ani lani vulavule hi ku kuna loyi anga na moya loko tsima ku va na loyi anga nyikiwa moya loko tsima na ntoto wa moya loko tsima
0: oh hi leswo ku ri wa nikiwa moya loko tsima mara
3: ku nga ri na ntoto wa moya loko tsima. So this what I'm saying, it will like Acts chapter 1 verse 5. And I regard the word the Christos. Yeah. The anointed one or anointing. Mm. So la an la taringeta, yuku komis alana taringeta go, ku reduce operation. Lend ha kule. Katle katle ku fanele ku ponisa misava ku ri aba munhu wo ya ka leswi aya ka leswi aya ka le ku va ku ri na packaging kwa se vanhu vanwani va nyengeleta va suka abu atikerekeni va ya kolomo hi mako andeni ka kereke aku omile aku na anointing ko vana the Holy Spirit mara the anointing of the Holy Spirit anga ko ni sho ku itala ba nhloko so mara anga ku sa verse 1 mi nge se nga pastor dingana
0: all right
3: in Acts chapter 1 verse 5 ani
2: yeah
3: so twanani John iri yini swilava hitana bibele xichangani ku ani hi vulavula na machangani akana bo yiri for John truly baptized with water me than fona kunolushana
2: Johana yena umkhuburile hi mati
3: but you shall be baptized with the Holy Spirit
2: kambe nwana me ta khuburiwa hi moya loko tsini
3: mangudo se manjeni angari hi matimba mulo iri with the Holy Spirit mara mani Maria la kale ka tlenla ku daka baseless yi ta ikumela iri mani Maria iri moya loko tsema iri oro ntsumi yiri ka nwasati loyi ita kuma nwana wena inga hlangana ngi na nwanuna swingari swa biology or life science a hi swa ntumbuluko wa nyama leswi hikuva matimba ya moya loko tsima mata va mari a henhla ka wena se la swi hi kombisa ku that where the Christos ringa the anointed one or anointing hi rona leri endlaka ku ri Mr. Jikijaya loko mi suka mi ri mukreste mi ya ka professor uni khongeleleni a mova week ku n'wi mina moya loko tsima mara lava na matimba ya moya loko tsima yo tshova majoko
0: oh hi leswi ya mi vulavulaka hi ntonto
3: ntonto good
0: okay right yeah.
3: Mara nga u yi lava siku rin'wana se hi suka ka ka content ya
4: papa Mr. Jigjel immediately loko mhaka yi nghena ani hi le ku reasoning from the scriptures loko va yingiseri va tshamini
0: yeah
4: the same confusion mina linga hi twisiseki the same thing lexi mina linga switwisiseki swa ndla ku ri na vanhu va 200 kumbe va 20 kumbe va 1000 va nga switwisiseki kwahle laha ku vulavuriwa hi yini bibele loko hi lava ku yi cinca leswi yi nga yi swona yi ta hi karhata loko hi tata kuma hi ta pfumala matsala yo supporta aka Acts chapter 1 verse 8 yi ri mi ta kuma matimba loko moya loko tsima a tshama aka n'wina
0: yes
4: moya loko tsima loko a tshamini u tsami hinkwe a kuna ku na moya ku tsima unwanyani it's only one spirit which is the spirit of God
0: mara munhu yena hi yeshe wa titwa loko ari na moya loko tsima ku hala unga kona moya loko tsima
3: la nena nwi ani ri kuna moya loko tsima
0: unwanani
3: issue hi la ni ngori kuna moya loko tsima kasi kuna ntoto wa moya loko tsima hi yo mhaka mi vona ndeka kereke professor mwana wa nwe or member ya kereke aku mfundisi nthandekeni mavoko a swivula ku hava moya loko tsima o va hava ntoto wa moya loko tsima hi ku the word the Christ leswi endla ku va Christ swivula the anointed one va Christ va vanga hanyengeleti va le va le va le va le a u fana swilungu swihelaka mara va kona va Christ lava hi ku landeni aku na ntoto va huma va ya endla swin'wanyana swo ka swi nga helani na vu Christ a ni tivi
0: Jikijaya
2: ahe mena mwana wa netira wa mina ntiro la
0: okay
2: ni mthelele sela ka ku ta bona ni sungulele akat makata va apostle la ri tle ra vukreste ro sikaka ko even ni mthelesela ka Yesu Christ la a claima ka ku hi mina xikwembu se ni mthelesela aka yena mana ku ari xikwembu aka Geneza chapter 1
0: right
2: masvona
0: se ha sungulele
2: leswa ku aka Geneza chapter 1 verse 1 and 2
0: yeah
2: Yesu Christ hi so hingiri hi yona religion yi ri yoxe hi byona vukhongeri byi ri byoxe lebyi byi nga claimaka leswaku ri xikwembu ku hava xin'wana i xikwembu xa matilo ntsena ileswako is the only God. One, two. Nale ka yena swikwembu swikona ne.
0: Yeah.
2: Mara swa ka yena swi setshama swi claim ku ri swi nga tumbuluxa tilo na misava.
3: Eish, powerful, powerful.
2: A swi tshama swi claim sweswo.
3: Yeah.
2: A swi setshama swi claim ku ri hi swona swi nga endla tintshava na malwandla na hinkwaswo. Yeso Kriste loyi wa ne vulavula ka yena azaka a hi endla va Kriste. Wa declare ku I am the author, the creator. Ibi xi heberu xi ku ri Elohim. Mtumbuluxi wa tilo na misava. Se khongeri dzinwana lebyi dzinwana lebyi. Byi hava nchumu, a byi claim nchumu. Mara dzinga mahorisa. Dzinga profeta. Dzi mi endlela na masengita na hinkwaswo ka swona. Mara venge claim ku ri va xavo xikwembu xi tshama xi creator tilo.
0: Se mara loko hamba lebyi sweswo. Swa ta loko khongeri lebyi dzinwana. Dzi nga swikota ku ni endlela leswinwana hinkwaswo. Dzi nga nghenisa matilweni.
3: Matiba why?
2: Dzi ta ni nghenisa ka tilo ri hi mhaka ku ri loyi a nga ka Genesis hi yena la a nge ri ku hava le aka John chapter 14 a nga ta taka tatana handle ka mani
0: handle ka mina ya
4: u hlamusela ku komisa kumbe xana ku vulavula Yeso u ri hi mina ndlela ntiyiso ni vutomi swi vula ku vukreste zin'wana na zin'wanyana lebyi nga yiseki vanhu ka Kreste ku nga yena ndlela vukhongeri zezo swi vula ku amahlweni ka xikwembu a byi amukeriwi a byi amukeriwi vukreste zin'wana vukhongeri zin'wana na zin'wanyana byi fanele byi directa vanhu byi va yisa aka loyi ku nga yena endleleni ku nga yi kreste ku nga ndlela ntiyiso na vutomi so ku komisa ka swilo leswi hinkwaswo xin'wana na xin'wanyana munhu un'wana na un'wanyana la yimaka a chumayelaka a ku hi yena mukreste u fanele a directa vanhu vaya ka Kreste hayi ka yena kumbe xana hayi ka swilo swin'wanyana munhu un'wana na un'wanyana la hlengeletelaka vanhu a ku vukhongeri loko vukhongeri byeswo swi ka swi nga directi vanhu va ya ka Kreste swi lava vukhongeri byeswo a hi byona leswi xikwembu xi byi amukelaka because Yeso u nyikiwini tanihi yena a nyikiwa na vito leri nga henhla ka mavito hinkwawo ku hi tirhisa aka vito leriwa hinkwaswo leswi hi khongelaka hi swona hi fanele hi khongela hi karhi hi tirhisa vito ra Yeso
2: twanani bibele yi ku yini aka Hebrews chapter 12
0: yeah.
2: Verse 2. You could looking unto Jesus.
3: Ilangutele eka Jesu.
2: The author.
3: Musunguri.
2: The finisher.
3: Namu hetisisi.
2: Our faith.
3: Wari pfumelo ra hina.
2: For.
3: Hikuva.
2: The joy that was set before him.
3: Tsako lowu a wu vuriwile emahlweni ka yehe.
2: Endured. Even the cross.
3: Wu tiseleke ku fika a xihambanweni.
2: Despising the shame.
3: Uka. Okay.
2: A. Despising the shame and is set down at the right hand of
3: Kutan Atsama Avokwene Rashinene Rashilubele Shashquim.
2: Anti Selesha Ava Vula Shona Fundi.

0: andhaka ka loko loko lembeleri Christ anga va kona Pastor Dingane lembeleri kunga tumbuluka na mprofeta wa vukhongeri za Islam za Muslim hi makaku loko vukreste loko Christ se atlakuka kula uponiswa misava Satan ifike a confuse abantu aniri leti kwendiriya vanhu vanga koti kutuisa ku hilanda loyi or hilanda Christe na so hi ku komisa mivutse question la a hi hlamulwangu ah xana vukrele byin'wana byo bya vapfuna vanhu na no loko se manjheni Christ a humelerile aniri ku te antichrist ku operate ti powers na matimba man'wana lama Satan gaka le vukhongele byo tala aniri byi rhaiziwe hi Satan eku Satan ila ku ya ti helena lavo tala imaginani same year la Jesu anga vambiwa hi rona vamponisa i lembe leri loyiwani ala wa mamaslem anga raisiwa wona ku ri vanhu lava va kota ku confusiwa ku ri swi nga twisiseki ku kuma amutini loko ku raisiwa ni kusanani ku raisiwa mukreste matati wa kun'wana wa chayeriwa loko mi sungula n'wi mponisiwa ku fanele ku confusiwa wun'wana ku fanele ku boha swin'wana swi nga twisiseki ku humelela yini mara vukhongeri lebyi yin'wana hinkwabyo a ni ri byi nga va vukhongeri byi va pfuna kwala misaveni mara atilweni avengeri voni hinga compromise
1: ene dzava kona mikuma ku dzwa kha dzi hanyisa hanyisa vanhu a zwi ngenisi matilweni
0: ani Satan oka raise vukhongelezi ivanyika na ti powers ku va horisa ku profitiwa ku ndiwa swilo leswi hinkwaso mara lebya vukreste dzona dzisa atilweni mara before ya atilweni lexi mina ntisisa xona iku ntoto wa malo ku tsima hinga utsangwe hiku kreste swivula anointing kuri vanhu va nga nyengeleti va ya kolomo va ya ka vukhongeri byin'wana
1: se a hi nge ni hlangana na Pastor Dingane hi lava no va langutisa ntsena hi matihlo ya nyama ta swi tiva njhani mina ku Pastor Dingane hi vona munhu wa right for ku ni yisa matilweni than ku ni profeta ni
0: hoaeke mi situlweni Pastor Dingane is either maybe question ya n'wana mi veka nkahle a ni tivi va nga ni vutisa futhi
2: No. Mi vutisa kahle ngopfu mi tshamiseke ngopfu. Nhlamulo hi yona yi fanele yi ta endzhaku ka sweswo. A ni munhu wo swi ta ku u lava ku tiva ku kahlekahle meseji lowu nga khoma hi Pastor Dingane hi wona nga kuyisa. Mina loko ku ri mi lava ku tiva ku mina ni famba Paulo u vula switana a ni leswi ni khotini. Loko Paulo u ri imitate me kumbe encenyisani mina loko mina ni kha ni encenyeta Kreste. Swi vula ku n'wina ndlela leyi mi fanele mi hi vona Hebrews 1 Corinthians chapter 11 verse 1 Paulo u lo ku vulavuleni u ri leswi mina ni swi endlaku na mina ni swi vone ka Kreste so swi vula ku nchumu wun'wana na wun'wani lowu hi endlaku tanihi malandza ya hosi ku fanele ku va hina hi representa tilo hi tiambasadara so la ku mchumu nwana nwana lo yimaku hi u endla kerekeni hi ri kahle kahle hi na itamba hi rume hi Christ.
1: Alright, okay, move ahead.
3: 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Aku be ye followers of me.
0: Aku ni landeleni.
3: Even as I
0: tani hi loko ni landela Christ.
3: Christ.
2: So my joy in Paul urine.
1: Yeah.
2: A mi landeli mina. Ni ka ni nga landeli nwanyana. Mi landela mina hi ku ni landela Christ. Question iku swileswi swi endlekaku a tikerekeni ta hina swi endlekaku ka ku hlangana loko hi nga na kona hi va hi karhi hi landzela Kreste kumbe yo ti endlela ku ya hi ku rhandza ka hina leswi hi twaku nga ku swi right na phela ku na ku ndla swilo practice mo ku dlina yi hundzuka practice leswi a swi twaku ku leswi swo va right swi tsakisa vanhu mara ku nga ri Kreste loyi a nga hi rhuma ku hi swi endla swilo leswiwa
1: alright mela ku ta hi rin'wana site
0: ya lei vanga ku hlamuseleni la e Pastor Dingane mina ndala va hilanda va Korinto sungula chapter 2 verse 4
1: ya
0: vukreste dzina swigavagava dzina ti dimension aniri kuna mudondisi kuna mfundisi kuna mvangeli kuna mprofeta kuna mapostola loro dzi papa un'wana loko hi ri xikolweni xa
1: ya kule mfundisi na mudondisi swi hambana njhani
0: mudondisi anti professor mi nga nihlamulela nihlamuleleni ku hi kota ku
3: hi na yona swi vitaniwa fivefold ministries se mudondisi

0: o sensitive aka rito ra xikwembu wa ri dondisa a tlhela a ri hlawutela
1: u dipi ngopfu
0: pastor e murisi wa kereke
1: masito ko ametrile
0: yiwa ni xa xina kereke nwana e kulukumba hendela engwa
1: ende xo vulavulela ha
0: mara hambi loko loko xi dondisa minge swi na ku swi ya kweni mara xina grace
1: ya yeah, xina grace
0: xina grace ya ku risa tinyimpfu ta xikwembu
1: enda na ras
2: ya le
1: oh na ras
0: kambe teacher u sensitive u twenga ku swi leswi mya ku swi a swona anga n'wi rhandza na mvangeli u twenga ku lahla vanhu hi ku yena u lava ku tshama hansi a ku hlamusela rito
1: a explain na ku why me fanele me nga nwi byala
0: i teacher ra rito ra xikwembu i mudondisi
1: lo mi vona la one Mr. Xigalwa ne
2: yeah
1: the dimension late inside okay ana vula ku loni ka ndondisiwa e bibele meri wa Kriste veri hu bumburile ku bumbula u tlula na province kwa ya Limpopo kuna ti operation tikulu ka miri lo wa vu Kriste ane la a hi fandelangi hina hi languta one way swinga endleka ka mina mina ni ri a pastor so la ku vanhu va mina va ya benefita ka pastoral dimension ibe professor bona va vam profeta swivula ku xitafu xa prophetic vanhu lava va va too much prophetic ibe pastor dingani va vamvhangeli vanhu va kona va tiva xidyoo va ta mi byela khona yin'wana na yin'wana mara ti-dimension leti hinkwato ti le ka miri wa kreste a swi laveki ni ku pastor dingani a va ni swona or professor swi le ka miri wa kreste wu kule ngopfu
2: pastor dingani
3: mina ni lava ku hi hi tshika ku classifya ti gift letiwana nga ku ti-dimension mina I'm saying and I'm still arguing aka buku ya Matthew 19 verse 20 yiri go ye and preach the gospel fambani mi ya chumayela gospel ka vamatiko mi va horisa hi vito ra mina va khuvula mi va endla va dyondzisiwa vanhu lava hinkwavo va rhumiwe va ri na meseji wo fana ku hambana ti-office mara the message is the same so kahle kahle hinkwavo vanhu lavawani loko prophet a yimini pastor a yimini meseji un'we wota meseji hinkwenu hina hi nga tshama lawani hambi mi professor hambi mi dokodela hambi mi archbishop meseji loyi hi nga rhumiwa wona hinkwenu wa fana.
2: Hallelujah.
3: That's why ni ringete ku aka tin'wana ta tina ni ku ringeta ku tlhantlha ku swi leswiwani hinkwaswo as long ngari hi khome meseji wun'we a ku na ku vukulukumba ka vanhu lava nga khoma meseji wun'we sweswiwani loko hi suka mi hi rhuma n'wina mo ka hi fambeni besto ni rhuma n'wina xipane ri fambani mi ya xava xinkwa meseji i wun'we ku ya xava xinkwa besto loko xipane ri vo vuya va khome 15 swi vula ku xipane ri a va wu khomangi meseji lowu va nga rhumiwa wona.
0: I think in Karwa no I helela kambe hambi swiritana mo hetisela hiko mativa I think mfundisi na xipaneri
1: professor makale ya ku Christ means anointed one la no vela ku mapfumelana mina ku kuna la ku nga lahliwa operation ya ntoto a ti kerekeni ku ri ku tele ku vulavula ani la ku pfula verse yin'wana before ya mahlweni aniri yo hetelela eka me
0: I think mdavela me ipfula na le
1: okay good
0: line lay separataka miracles and magic igrengu moningeta ka a line lay hambanyisaka matimba ya xikwembu akaba kwetsime kumbe ba apostola kumbe ba vana va xikwembu lava operateka aka dimension ya miracles na magicians yi gringo lero swilo leswi vanhu va swi master van'wana se u kuma va kha va master va operate kwalahaya ivi loko mi ku phaphara mi kuma leswaku no masingita a ma vona na mahlori a ma vona mara loyi a nga yisi kona a kaya tilweni
2: alright okay
3: ene sweswo hi swi vona hi meseji lowu vulavulaka a u famelani so swa ninga ku nika example loko u rhumwe u famba xa xingwa we ya tana ti cream donald so yelana na xingwa mara a hi xingwa i ti cream donald
1: pastor dingani no pastor dingani ni tsaka so reasoning lay watch u mayila munhu swilo mara the source of power yinga ri ya maloko tse a ni nwana miri swinga ndla hupa message a swona swa humelela aniri a chumayela message mara the source of power ku nga ri moya loko tsima
3: a kumela vankwalanga
1: hi leyi a nga ta yima na n'wina ka sweswo n'wina a mi ku swi nga endleka a nga chumayeli swona swa endleka a ri na matimba ni kumbexana a ri na moya loko tsima u fane va fundhisi va deliverance vo tala a nga vitaniwa a va swi koti ku dyondzisa ngopfu nyiko dyondzisa ma swi vona mara a nga ta tiyisa leya ku ri swi nga endleka a dyondzisa swilo message utwala ani mara mukuma ku the source of power kungari moya lopu tsi mina na ta imala ka ku Christ swivula anointing and then believer ka ku Christ dzwa matimba hi ntoto ku suka ka maloko tsi ana hala ku hlava verse good ai landeni buku ya Corinthians sungula chapter 2 me than tolokela yona kwalani va Corinthians sungula chapter 2 verse 4 kuri ni yima na ra professor laya ka ku ri Kriste va lay foundation ikulu Kriste swi vula 19 se ni challenge ku ke ti kereke to tala xitrata xin'wana xin'wana tin'wana ti na vanhu va 6 tin'wana ti na 11 van'wana ti na 100 van'wana ti nga 20 laha mi kumaka ku andzeni ka kereke ntonto wa moloko tsima hi wu siyile le ndhaku and the avoidance ya ku vanhu lava va nga ndzeni ka kereke va nga humi professor vaya lava matimba ka vukhongeri lebyin'wana bya mix masala Christos or Christ swivula the power the anointed one mutotiwa a hihle mo ni hlavese leyiwani va ta ni tolokela professor hi ku tswangata and my speech and my preaching
0: machumayelelo ya mina
1: were not of persuasive ways
0: amangari ya ku mi koka rinoko
1: or human wisdom
0: hi ku mi tirhisela vutlhari
1: but it was the demonstration of the spirit and of power mi twi lie
0: la akuri ku kombisa na ku humesela arivaleni matimba
1: ya moya ni matimba ku vulavula hi of the spirit and power lie of the spirit vulavula holy spirit power vulavula in anointing se nkulukumba loyi Paul ala ta vula ku loko ni nga ni vulavula ni chumala hi Kriste lowu a ni ngo vulavula xilungu xo ni veka ti-terminology loko ni nga ni vulavula a ku famba ntoto nkulukumba a ni la ku tiyisisa laya ka ku rini Christ means anointing
2: yeah
1: so mfundhisi loyi a tsan'waku anointing a kerekeni ya yena a ni ri swi lava vukreste hi byi endla byi famba hi leswi byi nga sungurisiso hi swona.
2: Alright, okay. Lo long sekarwa go kahle awara ya ka WhatsApp la gore ka re lo gete ke mbilo hita ba ka re ngena kahle hi bona go tshana ke nwina mba mi ri kari me botisa swiku yeneke hindle. Auntie Pastor Dingani, I mean tshwa shola ta shibula before hing the
3: no ina ina ni twanga ku a hi tekeni ba yingiseri. Kumbe xa ni vanga va ri na swivutiso swo antswa kumbe mavonelo yo antswa. Yo tla leve ngani because ina hi lo ku jika jikene. And
1: in
3: bla sona ku hi pfumelana ku jika jika bla ku hi pfumelana nchumu so lesi ni bla ku xona ninga swandla ku ri na mingiseri la nga khoma so hambana na lesi hine yes I da pfumela ku hi tekanya na vaingiseri hi ta ku ri
2: alright okay 060 875 942 bele ni ka xiqingo ka hebeka re bulabula hi la bafundisi hlokoma ka vele mayito ya kari ya tlhubutsiwa hi ndlela yona ya leka munta kahle boyingiseri lawani ni vamukerile GCR FM le moyeni
4: ai ningali
2: epuki swinene hi ngo vona
4: epuki
2: hi la bafundisi
4: bafundisi le ku vatweni xipanere bobotsana na lavan'wana
2: kahle
4: mara mono vula sona mi yingisile ni nga vula sona seketela va yingisile xo sungula ku no va vulavula va vulavuli va tiva ku hina va yingisile hi yimi ka hi tshame ka xitulu xa njhani xitulu ni vula xa hi miehleketo ku nga ri xitulu lexi hi tshamaka
2: xona mo
4: ni nghena mali yingiselaka
2: yi pfa yi tsemanyana
4: atwana sis
2: ya yena ni mahlweni
4: a yingiselako hi katekile ku tlala va vulavulako iku lava vulavulaka hi twa ti-weak point ta vona hi twa vo powerful bya vona se ni seketa.

0: tlhela va yingiseli kwa hi katekeni hi ya mahlweni. Se ni vuya hala ka vafundhisi xipanere, na swi twa loko mi kha mi pfula tivhese. Se tivhese loko mo ti pfula mi kuma swa ku n'wina hi hi vu n'wina mi khomela mi khome ve ri yini lexiya hi Xitsonga ta xi yisa ka Xinghezi ku na enga. Un'wana mfundhisi u na enga suki kaya ku teka ni nga n'wi yingisa yena ni nga pfumeli leswi a nga ta swi vulavula. Hambi mo yi pfula mi yi ndlala hi yi twisisa hina va yingisile, hikuva a ni Yesu Kreste u te moya lowu kwetsima wu ta mi endla yini? Wu ta mi tshuxa ku mi tshuxa a ka swiyimo leswi mi nga ta swona, ku fana na n'wi loko mi tshami kwala tafuleni mi lavaka ku hi tshuxa. Mara problem lexi khomeletelaka i tienga. Hambi munhu o vulavula va ri hina a hi swi twangi, hina a hi swi twisisangi, hikuva a swi va yemelangi ku hi leyi ni nga suka ni sayinile ku luya a nge ni tluli, hi yona problem ya kwalano. Se kwalano loko hi ku navela ka mina, loko o tekela Yesu Kreste u te ka vadyondzisiwa va yena, vadyondzisiwa va Yohana Mukhuvuri, sorry, vadyondzisiwa va Yohana Mukhuvuri va te ka swihwayi vadyondzisiwa va Yesu Kreste va nga ti tsoni swakudya va tshama va dyile va xurhile. Ni xoku va hi tiva vafundhisi hi veseriwa. Ivi Yesu Kreste a va hlamula va hi tiva vafundhisi veseliwani, hambi ni nga yi khotangu le ka Matewu mani. Se u te loko muteki a kha lava ku teka n'wansati, ku na lavaya va n'wi heleketaka va kaka va nga fiki hi ndlala, muteki a ri kona kha ku lava ku ya ku lovoliweni. Mara loko se muteki a fambile hi kona se va nga ta endla yini? Va nga ta lava ku titsona swakudya na ku endla leswin'wana, va fana na lava va van'wanyana va
1: so
0: va Yohana Mukhuvuri lava titsonaka swakudya.
1: Se baba
0: ivi kun'wanyana Yesu Kreste a ta ta yi hlamusela
2: va la ta mbutisa xivutiso.
1: Mi pfumela ka vukhongeri byin'we na before mi ya mahlweni a vo va na voyisa lesa Pastor Dingani a ku le ku holoviweni o voyisa wena manzarandzara va ri ku chumayeleni. So a ni ku n'wina mi pfumela ka vukhongeri byi hi byi lebyi mi pfumelaka byi yisa vanhu atilweni ende i bya ntiyiso?
0: Mina ni pfumela ka tilo loko ho landzelela vukhongeri titlasi ti tele ngopfu ta vukhongeri laha misaveni, ku na xikolo xa yini yini, ku na xikolo xa yini yini. Se loko ku hlanganiwa ka radio ko fika ku bananiwa no lo nyika xikombiso ku fana kwalaho ku nga hlanganiwa, un'wana na un'wana u yimela swa ka vona u fanele
2: ani mingiseri ani loko va vutisa so ku na Christianity ku na vukhongeri byin'wani hi leswi va lavaku va ta tiva swona ku ri n'wi wela ka vukhongeri byi.
0: Mina ni wa ka Xikwembu ni wa ka Tatana ni ra n'wana ni ra moya lowu kwetsima mo ni sweka kahle. A ni avanyisa ni wa ka moya lowu kwetsima ntsena, a ni wa ka Kreste ntsena, ni wa ka Tatana ni Kreste ni moya lowu kwetsima.
3: I can see le ba a ku loko luwena ku pikaniwanga hi rizina from the scriptures. Loko hi rizina from the scriptures hi rizina yi karhi hi pfula matsalwa. Loko n'wina mo lava ku teka sayiti lomu ka mi yingisela mi ta tin'wa ku lo ku hlaseriwa ka munhu un'wanyana, kasi a hi hlaseli munhu un'wana, hi humesela matsalwa leswi matsalwa ma vuriwaka swona.
2: Ande that's why ku sunguleni va vurile ku swi ngo ho no twala hi nga ku hi teka sayiti a hi teki sayiti hi mhaka ku lavan'wana va vukhongeri byin'wana a va kona ka siku ra namuntlha
1: ve ri va wela ka Vukreste kwini va vusi question.
0: Mina tlele ni te yini ni muyingiseri ni wela ka Tatana na n'wana na moya lowu kwetsima. Loko no wela ka moya lowu kwetsima ntsena ni ta zondza va ka Kreste, ku ta ku moya lowu kwetsima wu ri loko no wela ka moya ka Kreste ni ta zondza i moya lowu kwetsima. Loko ni yingisela kwalano na hala ka phati ya moya lowu kwetsima ku te Yesu Kreste na famba ni nge mi siyi mi ri n'wexe, ni ta mi siya na muchavelele ku nga moya lowu kwetsima. Swin'wanyani wu ta mi dyondzisa n'wina mara loko ni yingiseli kwalano loko kha ku vulavuriwa u to twa vula switsarimuka vhese mani ku na leswi ku nga hlawutelo ku na hlawutelo ku nga moya lowu kwetsima
2: Kreste
0: u te ni ta mi siyela moya lowu kwetsima mi nge ka mi nga sali mi ri n'wexe.
2: Alright, okay. Mingiseri hi mitwini yingiselani ka rito mi twa va angula va ku yini?
0: Oh, danke
2: keza swinene hi ndlela leyo ka antivi ku na lava lava ku angulaka ka
1: leswi va swi twa leswi va swi twa mi nge hlamula professor voice ya pastor tingani na manzara nzara ako fightiwa ne
2: oh e voice le bangwe gravel voice
1: ya batwana ku ku and then asona ku batana verse pas dingani batana swi endla ku ba ingiseli vakota ku kuma timhaka
2: eh ane hi fane hi langusta hi matelo mo hambana hambana
1: ya aswivula ku hambana no e mhaka ku munhu atana leswi atana leswi ibe ba ingiseli vakota kutwa professor ya
2: all right okay mosani kone
4: Moi na mina ni ta ikomisa swinene.
2: All right.
4: And van rivalela kuri aninga yi base ka scripture. Loko xinwana na xinwana ho xivulavula hiko i revelation. Swi nga hetikela. Yiri moya wa wa profeta u controliwa hi vona vini.
1: Ne? Powerful.
4: Se loko moya wa profeta wo fika la u lwisana kana rito. Ra xikwembu. Ikona hi sungula ku geja vu profeta lebya mara hakanyingi recently
2: yeah
4: wa vatwa va profeta va nwana va huma va ku no yo wa revelation phela revelation swivula leswaku nwe nwana hambi swi tivi swo byeliwa mina ni ri nesh masvona
2: yeah
4: a izi la ku holova na swona mara na wena unga u reveleliwa ka swizwo swa leswo
1: the scripts yeah
4: yima twi
1: on the way
4: narito fresh queen
2: kahle kahle
4: ku geje zwo
2: all right okay hello evening sir yamukere mile moyo repairi
0: please of wash
2: yeah mimi takusanya na voice nyana vata mtoka kahle vele kule nyana
0: eh ni kile wash
2: yeah ifuke sinene ingongwini
0: ifuke na bafundisi bafundisi
2: desana
0: family kumba
2: na bafuke the real
0: na mina mhlengo kusukana jingjoni
2: okay
1: okay
0: imhlengo kusuka perpumela ra Christ muthi mhaka kahle ngoku
1: good
0: yeah kuri loko isubuti kubata mina kusungu kumele ka ritume ri leso mfanele mista ku mbala mu lupala bula ku nene emunhu wa njani mile ka ritume ra Christ ritume ra Christ eka mapumelo hinkwawo ku valava ni nga ti pfinyindi mina George Chaukela Jimjoni hi rona Miri ri amkeleka ku aka xikwembu ku tlula mapfumelo hi kwawo laba hlaisa ka misava
1: powerful
0: hi ku loko mihlaya aka rona leri nga ra xikreste ne riri a ku na munhu loyi a nga ya ku aka tatana loko ku nga ri ha mina ku vula kreste hi xiviri leswi vula ku Yesu u ri hi mina ndlela na ntiyiso na vutomi leswi vulaka loko hi lava ku ya aka xikwembu na loko ku na mapfumelo man'wani mikuva van'wani va lova dlaya na swibamu va lwela ku hina Yesu a hi n'wi tivi hi ya aka xikwembu hi ya aka xikwembu right ka xikwembu to God straight leswaku mapfumelo va le hansi a hi ri pfuve leswaku ku hava loyi a nga ta ya aka tatana loko ku nga ri ha mina Yesu a vula sweswo ene vito ra Yesu hi rona leri nga nyikiwa matimba ehenhla ka mavito hinkwawo loko ni kha ni yingisela mi le holoveni kwalani futhi le ni le ku swi fambiseni kahle ngopfu loko xikwembu ni ngo tsumisa swin'wana na pfuna dingana va ku na xin'wana ni nga xitova xivalava xa bede kwalani va swileswima ku swi dyondziseni hinkwana swi namuntlha na n'we hinkwana matito a ku na loyi a ku hava na wuni na n'wi twa kha kombisa leswi xikwembu xi n'wi kombaku swona ene futhi loko mo swi ngetela kwala ka reasoning loko ku ri ku na leswi xikwembu xi mi komba ku swona xihundzeri mi nga swi tisi kwala ka reasoning swi endleni a tikereke a swi endleni tikerekeni ta n'wina hikuva loko mi ta mi ta yi kombisa kwalani a mi swi reasoni hi matsalwa hi swona swi endla ku va na tlhuva vhanga loko mo za mi tsamulaka ka reasoning a nghena akha hi n'wi yingiserini a ya vulavula hi leswi xikwembu xi n'wi komba ku swona swa extra leswi nga ri vumbeni ka matsalwa ku xikwembu xa swi kota ku swi endla so va ta n'wi kaneta ende va ta n'wi wina hikuva nge swi nyiki vhese hiko vulavula va ta n'wi byela ku vulavula hi miehleketweni leswi a hi ta xikombela swi nga ti kwala amoyeni leswi nga ri kumbeni ka leswo xikwembu loko xi swi endla a swi tiva ku xikwembu xa endla mara munhu a nga fika a swi vulavula a ku xikwembu hina hina kwala ni nga tshama kona swi tele ngo leswi xikwembu xi ni endlelaka swona leswi ni swi endlaku mara munhu un'wana nge ku byeli ku a nge swi tivi manguvala Paulo u ri ku endla leswaku ni nga kurisi hi leswi i swi vona na swihlawutelo i vakoroti wa vumbirhi 12 laha ka swi vona na tihlawutelo a ku ri leswi yena Paulo a nga kombiwa swona a ri yexe a ku mara hi ku un'wanyana a nga tshuka anakanya leswi tlakukeke ku endlela leswaku ni nga tikurisi a va ta ku wa tikurisi loko xikwembu xi ku Alo.
3: Loko muku vata mukaneta ni shoka humbuli mina, humbuli mina uyina eka. Loko mina.
0: Ah, mimi ka no na kupuna nyana ku ani ileka loko miri kwa le na hela hala hiri makrene. Hi va hi kha hi aka chikre hi va kreste hi va kha hi maswini. So, hi fanele hi nika man'wani mavonelo ku ri loko xikwembu ku ri a kerekeni ya mina xi mina ni murhangeri na kereke la kaya. Loko xikwembu xi ni tirhisa leswi xi ni tirhisa ku xi ni komba ku swi kha ni khongelela vanhu. Loko ni ya ka rizini hambi na swona sweswo. Ni ya rizina leswi swi nga ndzeni ka matlanga.
2: Mpela, hi mutwi kahle mani.
1: Mhlangwa
0: hi ku loko munhu mwe dzina ile swi xikombu xi ni komba kusona
1: mhlangwa
0: ku loko namuhla a koneka kusuka eba
1: mazita ku hele ku vakokeni na titwa na verse le ku ti tsaleni swinene ni can samaritia ta ku na wo
0: eh xikombu xi ni bilela ku leswi tala ngopfu loko mu byela ku xikombu xi loko mina ni dakwa xikolo mara loko mu byela ku lani nga vona kona xikombu xi ni tikeli ngopfu ene ku byela ku ni tina voice na voice ni tini mara munhu un'wana ni n'wi byeli ku a nge kumeli
1: It's on.
0: Ita as kona amatalo mara mina switiva ku si humelerile sweswo sweswo sungula ka swilo hinkwaswo unga hembela vanhu hinkwavo mara unga hembeli molo ku tima ku molo ku tima muti na u suka u dyondzisa u yimela vunharhu bya tilo u nga fiki u byela vanhu ku xikwembu xi te u kha u switiva ku ri leswaku nomete fana ku vitana ku hi wena mani loko xikwembu xi hi komba
1: Mhlangwe.
0: Ai tshele nje data yima na ngwe loko miri kwa lelo mutsatsa ingena ku sokho indlu na vurongo. Ni tsakela na ngono ku walo.
2: Alright, ke kese swinene, mbana madam Musa seka.
0: Hi tsona hla isekana ngona xitichi.
2: Thank you baba gara from the chef. Anti vi kuna lavala ku amngula nyana la ka labone before hi teka the voice note la ku be teka the course
1: ku ya mashu. Mina an la ku angula no bona ku vanhu a va ngheni hi matsalo. La hi le ku vulavula hi akuna munhu ata kuna to reason ata yena.
2: Yeah.
1: Professor na lavana yena hinkwenu futhi pastor dinga va tlhavula ku swile ka verse man balata ringeta ku vula ka content ku hi fane hi ta na matsalwa and professor va deep ngopfu swinene va tle va swi dondela vandla na ti research study so if we ngopfu la ka reason
2: all right so I didn't yena lavana akuna chum okay mo hi ndaka lava hi teka mixer riperile mamkeri jisa fm
5: Aye vashumi vana malandza xikwembu.
1: Aye mamani.
5: Hayi na hi le ku mameni. Mona mama kwa swira ku ntlhani valavula hi ku ngata kona. Vana ha swi dya le ku dyondzeni. Dyondzisani hi ta kota ku kula vukristiyani hakunene. A mi ri na mani wa xitichi xa Jesu a ri kwala ka Ngove.
1: Mi ri mama?
5: A mi ri na mani wa xitichi xa Jesu a ri kwala ka Ngove ni mi yingiserile.
1: Mi wu pfumela ka vukreste byi ka a vukhongeri byi amen.
5: No, pumela ka Kriste.
1: Abonga ngobusinela. Okay mama abonga.
5: Eh, na yingisela ho khota kula ku dyondza hi ku yingisela.
1: Yo swile ku mipfunina ne.
5: Ha mi dyondza hi va hi ri ku yingiseleni kota ku kula. Mo la kula ku la yingiselako.
1: A khetsa swinene.
5: Hi swona mihlayiseke.
4: Eh. Pasa dingan vikile ringa hela. Awa stiva yingisele leswa ku loko ho vulavula swilo hinga swikoti ku swiseketela ka matsalo hi swi hikarata ngopfu viki inkwaro u va u khautwa ku va matsundzuka viki leri nga hela ni vulavule hi ku hina ndzimana leyi khale loko ku ri vuprofeta loko u za u profeta swo ka swi nga ri swona a va ku dlaya
1: se
4: na yona ndzimana leya yi le ka Deuteronomy chapter 18 verse 22 Spanere shay interpreter itwanani ku yiri yini when a prophet speaketh in the name of the Lord
1: prophet abulavula tendra hosi
4: if the thing follow not
1: ivelo usilo leswi nga humeleli
4: no come to pass
1: or swinga endlekali
4: that is the thing which the Lord has not spoken
1: swivula ku hosi a swivulavula
4: but the prophet has spoken it presumptuous
1: prophet ulovulavula hi mehleketo ya ye
4: thou shall not be afraid to stone him to death
1: mwana wa lo ifana khandlo hi maribs
3: professor mimi nga loku pusha mwa pusha last year loko mothela ndaku inge hele hiku inga tle hi pusha swilondo swo tala
4: chavelelekane
3: we chavelelekane divelele ya
4: mara kan asta endla nga ku awemba ai awu lava ku vula
3: vula ni kheza ku mitise matsalwa yo seketela leswi minga swivula vhikile ringa hunza
2: alright okay mo ite coming sir heto ku bari imam kere ming sir perin
6: ai va fundisa wa mina
3: ai
6: ani kombela ni dyondzisa marimi kahle ngopfu. So a ni kombela ku mi ya KwaZulu Natal mi ya dyondzisa kona vhiki leri hi yaku ka
2: rona.
3: Va hi nika topic ya le KwaZulu Natal.
6: Vafundhisi hi loko ri nyimpi ya mahlweni.
3: Ya a va hi nikanga topic ya le KZN. Loko vo hi nika topic ya le KZN hi ta ya yi dyondzisa kona leswo va hi nike ya laha ya va yingiseri va la jisana.
6: A ri kombela sweswo ntsena vafundhisi.
3: Amen, khesile.
4: Maybe vayingiseri va fanele va swi tiva leswaku ri rito ra Xikwembu ra vulavula hi ku avanyisa ka munhu hi un'we hi un'we. Mara na matiko na tixaka
1: na
4: xivongo xi ta avanyisiwa. Sweswo swi nga hisa na le KwaZulu Natal. Ya va byela leswi Xikwembu xi vulaka swona hi xivongo xexo lexiya.
2: Mara ma swi twisisa loko munhu a rekhoda voice note so ka nkarhi wa serious so
1: xihlangu lexi le ku mameni hambi xo dya mukapu mi nge swi twisisa
2: hi tona hi tshika ku tlaka ti-voice note voka hi kahle hina hi leswo serious laha rizina la ri perile ahe
7: na vaxume ka radio ya rizina
2: kahle kahle mpfukile na
1: ahe baba
7: matwana le ka mina swi fikile swin'wanyani loko mi kha mi dyondzisa kwalano ni tela hi miehleketo yin'wana loko a ni nga tivi ku loko ni kha ni ehleketa hi rito lera Xikwembu loko ni kha ni ku hwi ni yingiserile kwalano no twa ngaku ku na propaganda hambi na tipolitiki ti kona kwala ka inani
2: mi vula hi ndlela yihi mi swi twisi ku yini n'wina
7: a ni ri loko Xikwembu tatana Xikwembu n'wana na Xikwembu mwa lowu kwetsima loko swi endla tilo na misava na swilo leswi hinkwaswo swi endla vanhu swi va endle hi xifaniso xa munhu wun'we and then xi tlhela xi ya onha nkarhi wun'wanyana hi ku va nyika tindzimi to hambanahambana xi tlhela xi ya lunghisa loko xi endle ku ri Xikwembu hi xona xi ri xoxe se xi ya avana laya ka politiki xi endla ku ri ku va na tikereke to tala leti ti faneleke ku ri ku vanhu lava nga tata la misaveni va nga ndla hi xona hi xifaniso xa xona xi ri xoxe va vulavula ku tindzimi to hambana va nga na matsalelo yo hambanahambana va nga na swilo swo talatala leswi nga tala va heleleta ku vona va kombana na hi tintuvu va nga i nga twisisi ku lava ka Xikwembu hi lava va nga na propaganda ya lowa Donald Trump na Pope ku Donald Trump ri yena Xikwembu Pope ku yena Kreste se loro swi heleleta swi pfuvapfuvapfuvapfuva swi ya fika laya ku Xikwembu xi kona mara vukhongeri byi avane ngopfu laha byi kha ku byi avanisana heleta hi nga tivi ku lava lavaka ku ya tilweni vanhu ku mi ngoma na miprofeta mina no vona ingaku swa fana a hi swilo leswi swi nga hambana ko va ku
2: laya ku ya ku dyiweni ka mirhi va okay mi nge zavi ya mahlweni loko mi ku swa fana mi vula ku swi fana hi ndlela yihi mi nga hi tlhatlhelanyana swona switsanani
7: swi fana hi ku mingoma a ni ri u hlahluva munhu ku fana na muprofita hi ku va ngoma vanhu lava va khale a va kota ku vona xilo lexi nga ya kuteni va ku heyi a hi sukeli lani vanhu hi famba
2: a ku na ku kumbexana hi nga rezina from ka matsalwa mo karhi ne
4: maybe mo hi leswi mi swiekemo hi va vutisa xivutiso
2: right
1: va wela ka
4: muprofeta va profeta lava na vangoma lava va tshama va vula leswaku ri hi ta mi yisa tilweni
7: a ni ri hinkwenu hi beburiwa hi Xikwembu ende hi hanyela tilo ku hava la a hanyela ku swilo swin'wanyana laha misaveni hinkwenu hi hanyela tilo mara hi ri hanyela hi ku avana hi ku loko u langutisa loko mi kha mi vulavula mitsomi vulavula hi lava va makula lavawa mi tlhela mi vulavula na hi lava vo tala ku hinkwavo ka vona
1: All right, okay. Lombona ba ngisela bangena kula.
2: Yeah.
1: Ilava bo abesetiva ku bo ba wela ka bzi. Mona irwele inkwadzu dzi ri 4. A swi mixiwu swi leswiwa.
2: Yeah.
1: Mona afumele ka Christ away.
2: Wela kwi.
1: Yeah, afumele ka Christ away.
2: All right. Jesus FM riperile mile moyeni. Ahe, matamile hasi ngopfu ku kwani like. Mfami ku inyana bafundisi vota kota ku mutwa kahle.
8: Mpukeni.
2: Mpukeni nene ngobona.
8: Epukile mfukile bafundisi.
3: Ikhayisekini gogo ngina mfukile.
8: Ah, mfukile sinene. Matwanya mthamini takisa emhaka yinwe.
3: Mm.
8: Mini twa kahle tatana xipaner.
1: Kokwane na mito.
8: Mini twa kahle niri nyamuta mini takisa emhaka yinwe.
2: Mhm.
8: Ine mhaka le mitekela hlokweni. Iku amile ku kwetembetaneni mo kombisana ku kuna khona la nala kuna khona la
1: yeah,
8: la kutamila la halulamisa khona le hayi daya le ikela water pass la swile swane famba street
1: ntsamina
8: kwetlembeta nene mile ku kombisana nene ku swilo
1: mara
8: va fane va na understand
1: kokwane
8: ya
1: mengese ya mahlweni minga rivale ku nongono ku ho lava ku kwetlembetana hi matsalo ku nga ri ku luyo ku ri nwe mingisela mu kota ku switwisa yana ni mahlweni
8: ya leso that's why anongenela ku la ku ta politika la mara mela ku khensa leswaku nyamuntha mini tsakisa hi mhaka yinwe a ku le ku luweni kwalano mara ku le ku ringeteni ka ku kombisaniwa unwani itana dzinwani vitshari mara swika swi ya ka xilo xinwe hi leswi nyamuntha mi tsakisa ku swo a ni se to nyana patili kwalano nyamuntha a ni se to nwana kwatili matamile ku lula
2: a ku nge kwatiwi a ni se ku na jigijela ku ni ku na bishop jigijela a ku nge kwatiwi
8: no yimani ni heta hi ku yana ni mahlweni mi endla lemukiso. Yana ni mahlweni mi khulela gondo ku vanhu va kota ku twisisa na ku vona ku kuyiwa kwini. Kokelano a wetelela hi nga fikangi kahle makumu mara nyamuntlha he jikijela va nyiki voko vanhu valava hikuva ni fikele mina hale
2: ta mi fikisela rona
8: kokwani maluleke kwala ka nhlaneke kwala
2: khesa swinene kokwani maluleke mihlayiseka ya hi va kumbe ritsela timinetse ku kuma kahle awara ya nkayingeseba and then loko langusela va nga tsala ku lela wana va ku once we are born again you have received the power of Holy Spirit leswi kumbe kahle ka act chapter 1 verse 8 no kana tivi kuri
3: hi yona leya ka va vula yona
2: yeah
3: hi nga ringeta ku jika jikisana na yona na xipanere
2: yeah
3: ku unge separate matimba aka moloko simo loko uze munhu akuma moloko simo
2: yeah
3: automatically ukume hinkwaso if moloko simo i full package a hita ku i full package
2: loko
3: kumemoloko simo
2: Okay, ku ya mahlweni kahle labanga tsala ku dai vakuri perele vafundisi ni khasa dondo ya matimba ni mingisela kahle ni rala ka xikukwani laha ni khasa swinene ku sokala ka xikukwani. Alright, okay, munhu twala vanga ngetela vakha va senda voice note kuxana vona.
9: E majambu lamanene Bishop Jiki Jelana vafundisi ku angarela a xitichini a tshemba mhlayisekile.
4: Hallelujah.
9: No lata kumeka ni basisiwa kun'wani mani ni twa vakha va vulavula hi timhaka ta ku Kreste hi byona vukhongeri byo hlawuleka na byi ri byoxe. Ya mani ta vula sweswo hi ku hi byona hi ku a byi ngeteli a byi hunguti se lebyo tala bya ngetela se ni le ka vafundhisi ni la ta vutisa ku lebyiya byin'wani vukreste lebya mavito tinyiketeka ni nga vuli mavito ya tikereke lava endlaku mihiva hi vani ya leyi nga kona hala tlhelo va na tindhumba mara i va bishop byi vitaniwa yini byona emahlweni ka xikwembu hi ku xikwembu xi te mi nga ngeteli mi nga hunguti leswi endlani leswi ni nga vula swona mataleni hi mina ni ri kwala Venda ni ta khesa ku pfuniwa
2: yaleyo
3: ni nga hlamula hi matsalwa Deuteronomy 16:21-22 ni kombela mi ni pfulela yona laha aka Deuteronomy xikwembu xi vulavula hi ku a xi lavi munhu un'wanyani a ti endlela xikwembu xin'wanyani xi lava xona xikwembu xi ri loko mo yi hlayela yona kwalani 16:21-22
4: ni hlaya hi xivhara mantini yi hlayeka hi ndlela leyi thou shall not plant thee a grove of any tree near the altar of the Lord thy God
3: u nga byali murhi wun'wanyana kusuhani na altara ya xikwembu
4: which thou shall make of thee
3: loyi wena u nga ti endlela wona
4: neither shall thou set thee any image
3: ungati endleli xifaniso xi kumbe xi
4: which the Lord thy God hated
3: lesi xikwembu xi xizondaku
2: ah is specific
3: imova iko kombe
2: straight
3: ze vaula sumonyana
1: ya nexanana loko babutisa muyingise mavulavula matavala taringata ku line ba ringata ku vulala ku ngana ku mixa mikisa so fana ku munhu hi loyi mazito beri munhu ni bishop munhu ena swin'wani swa vele hansi so swin'wani swa vele hansi ni
2: twenye na xiyindlwani kwala kaya
1: vukreste i vukreste munhu loko a endla swa vunganga andi swa vunganga loko a endla swa jesu andla swa jesu
2: mara swi endle ku munhu a va a ri mfundhisi a va a ri na xiyindlwani endlela ku loko ri pela khongelela ka xona
1: mi vula xiyindlwani njhani
2: sweswi va xi vulaku vo
1: ndumba hayi a hi swona
2: a swi endleki
1: a hi swona mina mhana mina nganga ka hina hi le vungangeni a hi swona
2: right
1: hina hambe hi tshika leswi ya hi landza jesu ntsena a hi swona
2: right mo hi twa lava ku vona va ri yini
10: ri kurile xigalu kwalano na xipano lexikulukumba na vafundhisi mina ni nga ku ka vanhu lava nghenaku tikereki vo tala va va nga ri kerekeni vo tala va va mbala madzovo ya tinyimpfu hi vona na mitirhotirho ya kona migingiriko yi endliwaka vafundhisi yo homboloka hi yo tala va yi endlaka ya masingita masingito mo ka ma nga twali ku dyisiwa ma vanhu mabyasi ku nwisiwa manhu swo ka swi nga twali petrolo swa tikomba ko vanhu va va ya ku tumbeleni ndzeni ka tikereke se eyi ti le ku vuyina aka xikreste a mi hlangana musa xigalo tikulu esizavusika ndzikulu
2: right a vo tindhundhuzelela musi ne kumbe mi nga lava ku chela swin'wana kumbe ni ya mahlweni ni tlanga
1: yin'wana ya na ni mahlweni
2: right mo ya mahlweni hi twa lava
11: Jikijela why vafundhisi valava va hlaya bibele xilungu ku ri ku va hlayela hina machangana va nga hlayi ku fana na mfundhisi tlhabyani va hlaya bibele xichangana va yi hlamusela kahle vanhu va yi twisisa why
2: alright okay no twisisa ku loko un'wana a hlaya hi xilungu a ni ku na laha hlamusela ku hi Xitsonga
4: hayi hi nga yi hlamula yaleyo
2: va hlamuleyi
4: xo sungula ha tisola swinene e radio ya vatsonga
2: hi swona
4: e ringetini na mina ni ringetini ku downloada ka xipolipoli xa mina e bibele ya Xitsonga ha tshembisa leswaku ku sukela la ku ya mahlweni hi ta ringeta ku va kumbe xana xitishi xi xavela bibele ya Xitsonga mana hayi ku tshama ku ri na bibele yi nga huma yi famba yi tshama yi ri
1: kwani
4: kambe mo hi ya mahlweni hi kombisa leswaku ri i ntiyiso swinene na xilungu xexi hi xi hlayaka it's an interpretation.
1: Mara swin'wana professor
4: aka language yin'wana.
1: Van'wana professor.
4: A mina ni chave ku vula leswaku ri a ho ringeta ku la ku kombisa aka tiku leswaku hi tiva xilungu. E-e, maswivona mosi ku ri ni khome yini la amahlweni ka mina ni ta ringeta ku xenda xi xini ka xikhoma la amahlweni ka mina xi xini lavela ya Xitsonga
1: na ku anla ku tisa kwala ka ku aku yingiseli machangana ntsena swa hi pfuna ku xichangana xilungu sweswi Mapedi, Mazulu, Bangwane ma Nigeria, Bangwane ma Zimbabwe, vele ku yingiseli swa pfuna.
2: All right, okay.
1: Tila ku ti listener style na ti.
2: All right, okay. Ku tala bangete le ba ka ba tsala kunene la ba ku ndzinavela leswaku hikwavo ba ba unwe ku fana na leswi wena tatana unga na unga ka mina na mina ndzinga ka wena leswaku na vona ba ba eka hina kutani misava yita pfumela leswaku ndzi hlurile. Oh ndzi rumile. Yes, misava yita pfumela leswaku ndzi rumile. Eva ku leswiwani swi swi kumeka kahle eka Yohana chapter 17 verse 21.
1: How far?
2: Yeah.
4: Ndzi mana leyi yisekela unharo. Zashkwe.
2: Zatilo. Eh.
4: Kuri sema njeni loko uri ka Kriste. Se u vha wa munharo laya. Umi wa umune. Hileswaku ri miri 4 mi va xilushinwe. Ndi mutatana, moya na nwana na nwana na wena. Se hi swinwe. Loko moya hla kahle hiri hita hina mina na tatana.
2: Yeah.
4: Hitata. Hita tsama kwala ka wena, kwala ndzeni ka wena la. U bona xikwembu famba na xikwembu.
2: Haleluya. All right, okay. Mo itwala.
12: Eh ripere ni vafundisi, ripere ni vafundisi. Ei, ya me. Na me to vafundisa muke me itlubutsa na muntu hayi na muntu hayi. Ai, shana ndi ya man. Ane na rese le nga ta seketela. Me no ba na nkinga nyana ya ba fundisi vanwane. Ninge vuli mavito ku tikereke ta njhani mara tikoho tikereke leti van'wani va tirhisa va na tindhumba va ri tisejara hala ku na kereke leyi ya ku ya nghena ka yona ku na le sejarini u ta twa ku ha ku na vayini yi pfa ku nghena tikholo ku na vayini kaya lava nga sejarini hi pfa hi siyiwa hi ri ku khongeleni va sejarini va jahela ku famba pasta va sejarini va pfuna lava van'wana sejarini i fundzisi bya njhani byibyiwani byo nghena khoma na tinhlolo hala tlhele ei no hayi a na nghena ka swo tala a no lava ku tivanyana kwalani hi sweswi ni nga ku ni kanganyiseni nyana i Maringa small justice Maringa
3: kwalaho hi nga vula ku sunguleni jikijela ku Mateu 7 verse 16 mitavativa imitoro ya vona xana si chocho sa vinya si nga kiwa emi tweni kumbe makuwa esigwatlweni xana hinkwaso leswana mihandzu ya vona ya munhu nwana na nwana yanlange yena u landela Kriste yi fane yi tikomba aka munhu nwana na nwana yanlange mina ni famba na Kriste Paulo iri u sibekeri vanhu vurini ka va Korinto noko Paulo u sibekeri valeni aku mina mitirho leyi ni yi endlaku ni yi endla hi ku ku na laha ni nga vona ni nga dyondza kona swi leswiwani hinkwaswo ku na vanhu lava va teka ku advantage va nga vona ku pfulekini vanhu va ka hina va vabya vo tala vanhu va ka hina vo tala va le vusiwanini vanhu vo tala va lava tinhlamulo ta vutomi bya vona a va na tona loko vo ze va twa ku ku na un'wanyani a khoma ku tinhlamulo a nga khoma tinhlamulo ta vanhu va ya hi ku tsutsuma hi mhaka ku va tiva ku va ta kuma ti-solution ta yona va rivala ku tinhlamulo leyikulukumbe i Yesu lange hi mina ndlela ntiyiso na vutomi.
2: All right, okay. Before hi katsakanya mayikumanyana vayingiseri kumbexana vambirinyana kumbexana wun'we ka hitwa 060-8875942 khumetse na timinetse kongoma kahle wara ya nka yingese ba mo ni teka lava ka riperele Jisar FM.
13: Ahee. Minjhani mahaxi?
2: Hina hi pfuki swinene hi ngo vona.
13: Ni hlangana na bazi ra Joni ka Mahonisi.
2: Ni mitwa kahle.
13: John chapter 8 verse 31 na 32. Mateo 22 verse 29.
2: Ni mtwa kahle.
13: Kahle kahle mahash na vafundisi hinkwenu kwalano.
1: Baba mitu.
13: Eku lexi endlaku eka minkarhi leyi hanyaku ka yona ni. Eka malandza ya xikwembu yo tala. Eku fika munhu a byeriwa ku wena u karhatiwa hi yini na yini before munhu loyi a nge se ponisiwa. A nga dyondzisiwangi rito hi swona namuntlha hi vula ku ti minjwalo leyi nga na yona yi nga suka hinkwayo loko munhu a sungula a ponisiwa a hundzuka a khuvuriwa hi kona a nga ta sungula ku dyondzisiwa xirhundla leswo tala leswi a nga swi nga ta n'wi swi swi yi karhataka se sweswi leswi endlaka i ku mina bazi ra joni loko no za ni twangwa ku ni na matimba na ku loko a fika munhu namuntlha hi loko wa wu karhatiwa hi yini ni n'wi profeta munhu yaloyo anga telani swa Xikwembu i yo tela timhaka ta ku le ka bazi ra joni ku na matimba kerekeni lawa matimba lawa se ma hundzuka ma ri matimba ya mina ma nga ri matimba ya ku ni yo thoriwa andzeni ka Kreste se a ni kombela mi ni tlhelela ti-verse leti ku swilo leswi endlaku i ku namuntlha loko munhu a ta kerekeni a nga dyondzisiwi rito ku rito hi rona ri nga na matimba John chapter 8 verse 31 and 32 Matthew 22 verse 29 tsala ka ridi.
2: All right, okay. Kheza swinene bazi ra John va siyini vhele na ti-verse ndlela leyo and then miri yini vafundisi
1: leyi va yi hlamuselaku loko hi vona Jesu aka a manifesta a operata ne loko a horisa munhu a nga sungula a fika a n'wi amukerisa yena. Jesus loved every humankind. A ku delivera. Deliverance ya endleliwa n'wana n'wana mara salvation. Wa decide ku Yesu wa n'wi teka na lo a nga ku nyika deliverance na. Loro va lata vula ku vanhu va fanele va sunguliwa va nyikiwa rito. No. Jesu a delivera each and everybody. Na munhu a nga suka sweswi a ekerekeni ka Pastor Dingana ni a ri ku vabyeni mi ta n'wi horisa mi nge sungula ku mi amukerile Yesu na. Jesu a pfuna vanhu hinkwavo.
2: Alright, okay. Ni kombela xikalavito lawani va ku hi mina xikalavito ni kombela kahle ku vutisa ku ri swa koteka ku munhu a va ka mapfumelo mambirhi mfundhisi na n'anga hi nkarhi wun'we ke ingaku hi lembe ngetelembe minkarhi mi hlamula.
3: Eso sweswo ni vurini ni ku is either u landzela Yesu kumbe u langa Xikwembu xin'wanyana. Joshua okay munhu mpulela Joshua ori choose
2: tsineta nomonyana
3: kwala ori chuzani
2: yeah
3: namuntla ku aka Xikwembu lexi milava ku xitirela mi choose Xikwembu xini munhu pfula
2: okay
3: yile ka Joshua 24 verse 15 loko hi saka xichangani hi samara xichangani nena hi khometa xilungudzana namuntla Joshua u dzwela va Israyela ku namuntla mi fanele mi hlawula ku Xikwembu lexi mi lava ku xi tirhelaka namuntlha. A ndzhaka loko vaIsrayele va kha va ti endlela swikwembu swa vona a ndla hinkwao a karhele ku va tshinya a karhi ku se namuntlha ni lava ku mi teka goza ra ku namuntlha mi fanele mi hlawula Xikwembu lexi mi fanele mi xi tirhelaka. Xikwembu hi fanele hi chuza loko hi lava ku tirhela Xikwembu hi tirhela xona xi ri xoxe loko hi lava ku tirhela xona a hi mikisela hi katsakani hi tirhela xona xi ri xoxe.
2: Alright, okay.
1: Ni nga yi hlaya shortly va Levitika chapter 19 verse 31 Levitika chapter 19 ku seketela leswi Pastor Dingani va vulaka swona Levitika chapter 19 verse 31 ni nga yi hlaya leya mina yiri give no regard to mediums and familiar spirit
4: ungaze o swishishima swikwembu swa hava.
1: Do not seek after them.
4: Unga swilandeleli.
1: Do not defiled by them.
4: And unga titakisi hi swona.
2: Yeah.
1: So mix chala hi ku komisa. Unga rivali phela loko mixa swilesi ku ri kuna tilo kuna tihela. Unga rivali loko ku kuma mali swilesi swi mixa vanhu vaka vata ku ri mix masala ku ri misava yi ta hundza u ya langutana na Xikwembu. Xikulu laha emponiso wa ku munhu a kuma vutomi lebyi nga heriki a nghena tilweni na Kreste. A hi mhaka yo mikisa i nga tsakisa vanhu swi ta pfuna yini ku i tsakisa vanhu mara moya u hetelela u ya tiheleni. Masivana. A ku u nga ngheneleli swiswa swo tala hala ka vukreste. Munhu a swa xitima a swi fambi one side. Vanhu va suka xitimeni va ta ka Kreste. Swi nga mikisiwi confuse wa vanhu.
2: Right, okay. Okay, fika makumse manje. Hi ku songa hloko mhaka leyi a hi ri na yona ka siku ra namuntlha. A ni tivi mani hi ku yi nga va yi tshamisekini kumbexana hi nga tlhela hi yisa mahlweni vhiki ritaka.
4: Mina ni misava ku ku a yi emahlweni hi tlhantlha
2: hi tlhantlha ne
4: a holwa na surface ya yona
2: I say fika ndendeni ka yona.
4: I say fika andzenzeni ka yona hiku hi vulavula hi timpfu vukhongeri byo hambana hambana. Kambe another yeta hi marito ya kahle ngopfu Jigijel.
2: Yeah.
4: Loko mo suka mndoko ma yima la Ben Stola.
2: Yeah.
4: Mekuru mina xikwembu xi vulavula na mina lona nga ta n'wi khoma nhompfu u ya kuma ntirho mi nga yi vona layini ya kona
2: ku ri vanhu masingita va malava
4: yi vona layini ya kona ya bale kule va mi nga rivali ku ri a va se wu kuma no wu kuma ntirho wa kona mara va ha lo byeriwa ku ri tanani ni ta ku khoma nhompfu and then u ta fika u kuma ntirho a ni ringeta ku lava ku vula marito ya ku ri ma vona leyi aka exoda bibele yi ri Musha a hoxa nyo I nonga ba profeta va faro o ba hoxa to tala ngopfu ene to hunduka tinyuka to tala ngopfu that's why they yi grey ngopfu
1: yi grey
4: at the end of the day I nonga yi nga hansi yi nga hunduka nyoka na ta vona eti nyoka ti nga hunduka to huma aka tinonga se yi grey swi tsandza kwini ku amukela Yesu Kriste u ponisiwa u tshama eka yena ku ri siku leri se u hlanganaka na nyoka yo fana na ya muxe xikwembu xi ta kota ku komba ku leyi a hi yona nyoka
2: yi pfale mfundhisi hetwa
1: ya mina a ni ta ku vayingiseli va GCR FM a khensa lava nga themendela nongonoko lowu swi languta ingaku vo tala a va twa ku vava sweswo ni langa ku phikizana or whatever mara a va swi tivi ku i nongonoko wa ndhasundhasu mara a hi mhaka ya ku wina mani ku endleka yini i mhaka ya ku ri hi nghena timhakeni so a ni ta ku leswi madala aka Maluleke va nga swi vula kahlaniki va vule mhaka ya kahle a hi vuyiseni ti-listeners ka nongonoko lowu hi nga ngheneli ku criticize hi nga vavisi vanhu lava nga munhu un'wana na un'wana a yingiseli a twa hi yexe ku nga ri hina ku hi phikizana la swi kahle ku hi kota ku hi endla ku va yingiseli ka nongonoko lowu loko ku yingisela a ku yingisela 1 million a va ngheni va ku 3 million va swi twa ku va ku lumba lava nga laha i tiprofesa va tlharihile va vupfile so leswi nga ku ni tsakiseni ku vanhu a va yingiseleni ha vuya na hi Sunday hina ho vulavula fast a hi fani na professor professor i ntswatsinyana vona va ba timhaka kahle
2: so
1: ya ma loko hi hlanganini swi ndlaka ku va twa mara ti-listeners 7 o'clock to 9 hi nga criticize kunene ku mina a ni pfumeli ka leswi hi ku na swizondho no laha hi ta ku reasonini i vayingiseri hinkwavo va GCR va tikereke ta ku hambana andzeni ka vukreste hi ti-dimension ta ku hambana hi fanele hi endla ku nongonoko lowu munhu a swi twa ku a ni le ku luzeni kuma timhaka hi kun'wana to tima radio
2: ya
1: inkoma
2: right pastor Dingani songasongani
3: mina ku heta ka mina ni ri lawani hi tele ku ta rizina ku ya hi matsala biriviri loko ri tikhoma matihlo hi biriviri ri ta vaka kuvisa matihlo so leswi hi vulaka swona loko wo tshika yi tikhome matihlo hi biriviri hina hi ta ku nyika mati ya ku e hlamba matini matihlo lamaya ku biriviri ta ku ri na a hi ndlela ya ku hi loku lweni mara at the end hi fanele ku pfuna ku matihlo ma tlhoma vona kambe hi mhaka ya ku u tikhome matihlo hi biriviri vanhu vo tala va twa ingaku ku agiwa loko hi karhi hi tisa mhaka leyi nga yona a swi bohi ku mina na xipaneri hi agriya loko ku ri na leswi swi hi vekaka ku hi disagriya hi swona so a hi swi tlhantlheni hi swi humesa la hansi a handle hi kota ku kuma solution and then another thing loko munhu a ze xipanelo mo ze mi vula mhaka loko mi ze mi vula mhaka lawa swi vula ku mi show hi yona loko hi questiona mhaka leyo a swi vuli ku yo mi attack hi va yi karhi hi la ku tiva ku leswi mi swi vulaka mi swi vula swi kha swi suka swi ri kwini vayingiseri va GCR hi khensini
2: I know. And we love you. Yeah, hi tlhela leka ku langutisa ku tsala tsena ti second swa ku ya kahle ka awara ya kahle ka madamba siku na muthla ka ta bari kona mlamu swa ku ya kahle gospel top 20 la ka GCR FM swa kahle awara ya kahle ku fika kahle awara ya khome bere loko ri mina no menjikijela hlakana na mina matakusha awara ya nharu ni ta va ni ri kona la ka morning beds until 6 o'clock ka hina beka ri fomisa xweso no ni kahle ri simu ri ta kahle na Dora Rocks va ta kahle ka n'wina va ku anga kona unwana ana vhele ku hala fana ka na Yesu ke fambile hina bye bye

0: lemkiso ebukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana vakhale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya a ri Marobela Funeral Services. Vika ni vukanganyisi eka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Matyandzope traditional hila Dr. Giligili buri nga fambukaka vari kona
2: va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzela ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

sizosholelo vesi nje kuphela sithi kukho